0: Cup.
1: Balita sa inampang, gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, nagyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabala ka, inanslan, na mental muna, yo.
1: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, mayong aga, Boss. Kasig lang katapusan naman. Sa mga tapalamati naton, mga karadyuman, sumungagay, hindi ka mo magkaripat, ha? Sa mga suki naton, matagpalamati naton Radyo Man Max, tamiyawa ng imo mga kasiman, ha? Sa mga suki naton, mag-non-slendiment oil. Ang non-slendiment oil, buta mo sa palad mo, ibanyos mo sa parakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka papagutot ng salamu. Kaya may name 3 extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa mga Ilunggo, wala na sa iban. Non-slendiment oil.
2: RMM News Entertainment.
1: Nag-plead guilty ang Grammy-winning R&B singer nga si Chris Brown sa isa ka kinagamo sa London nightclub sa 2023. Natabo ang insidente sa February 19, 2023 sa isa ka private members club sa Mayfair, London. Sunod sa mga prosecutors, ginpalapitan si Chris o kuni Chris sa music producer na si Abby Diaw halin sa dance floor antes ginlampusan sa botelya sa ulo. Nag-intraman ang vocal coach ni Chris na si Oma Lulo Akin Lulo kag isa ka rapper halin sa Florida nga nag-perform sa idalom sa ngalan nga Hoodie Baby. Ginpayag sa Crown Prosecution Service nga nagapadayon pagpagpakastigo bisan nga nagtinguha nga magpalagyo ang biktima. Sa July 23, formal nga ginakaw sa singer ang iyang involvement sa insidente matapos ginbayluhan ang i-plea sa hearing sa Southwark Crown Court. Natala na si Chris nga ipaidalom sa trial sa maseryoso nga mga kaso lakip ng assault, attempting to cause grievous bodily harm kag paghupot sa offense weapon na gintumod sa korte nga tequila bottle. Kasunod sang iya guilty plea, Boss Idol, gindagdag na ang mas seryoso nga mga kaso.
0: Palaaway man sinisa nga taong ni
1: man,
0: no?
1: Gani man.
0: Duro-duro na sang kwarta. Ano ara na ba ng tanong sa inyo? Anong sagi nyo kayo pinanginaway?
1: Abi, pakalinong.
0: Pakalinong bla ka mo pag bilang-bilang si Karan kung...
1: Hindi. Kalma ka. Malawig ang adlaw nga ini para sa ato.
0: Kadamo-damo na sang kwarta mo, ang fame ara na.
1: Tanan ara na.
0: Ang tanan ara ga ulon ka sa pilak. Eh, bilang-bilang ka kurunti. Sama. Mga garadyuman, sa mga tapalamati natin, alas 8:05 na, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time sa mga suki nato na Radyuman Mang, sabi tamyawaay nga aton sila nga mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga, sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito, hindi magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga kag nagaulikid kay ninyo, tanan, para kay ninyo dya, ang non-slendiment oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, non-slendiment oil, minus arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, na kag naparalisar ng mga kaugatan, kag parang hindi padapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan ng magka-dengue, magpahit sa non-slendiment oil, kay minsang kap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang non-slendiment oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, kag aprobado sa FDA.
0: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, kung kape nga may vitamin D3 ang ginapangita ta, siyempre ang dapat imno naton healthy. Diri na kita sa atong silimabian, nga... Dari na kita mga karadyuman sa Vita D Plus Coffee Mix sa mga suki na ito. Namo ining kape nga may vitamin D3. Ang kape nga 200 ayo kapuro nga natural nga may vitamin D3. Ang kape nga may rishi mushroom extract. Ang kape nga may rishi mushroom extract mga karadyuman. Ano pang sagin nyo kaininom sang iban? Kung may ara kita sang kape nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, ang aton sini nga kape, available ini sa aton nga mga butika, sa aton nga mga grocery stores, sa bilog nga sulad ka probinsya sa Iloilo, kay sa bilog nga Wasang Visayas. Gani, inom na sang Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. Radyuman Max, sinong aton matalamyawang subong aga?
1: Tantanan nga nag-monitor sa aton subong aga, Boss Idol, hindi na natin maisa-isa. Pero para sa aton mga kauturan, kabalo-balag ka mo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer kag pagkamatay. Likawan nga magkaangkot sang hepatitis kag ini pagi sa pagkaon, sa matino nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule.

0: Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nagabuli gini pamaayo sa palang hubag sang inyong atay. May ara pagid sang alka-glycerol sa Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses kag sa mga gahubag nga body organs. Kinapabaskog man sa Dr. Pinoy ang immune system para hindi madali-dali tapikan sang masakit. Gani ano pang ginahulatin nyo? Magbakal sa Dr. Pinoy. Kuling capsule may protection ka na, healthy liver ka pa.
1: Ginapabalo naton sa mga sugi na aton kung gamit panguma ang ginapangita ninyo dito na kamoderitso ha sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pangitaan nyo si Ma'am Susan, pangitaan nyo si Sir John Erland. Hambalan nyo natong na refer ka mo di mo sa idol. Kay ara ng tanang gagamit panguma ang kinanglan ninyo. Seeds, abuno, magaradyoman, ara da. Kung makabakal ka, more worth 3,000 pesos gagamit panguma, well, ang imo ni mo kadtuka sa Iloilo New Agri kami ara ikaw sang coupon. Ang coupon ina magaradyoman amo inang ihulog nato sa Tambiolo and sa December 5 mabunot kita sang atong sininga isa naman ka winner para sa atong grand prize. Of course, grand prize lang ang pinaka ang bunuto naton nga pinakadako pero damo pagita sa mga papremyo nga nagahulat sa inyo. Gani magaradyoman kadtuna sa Iloilo New Agri ara sa Salawaan Village sa Balantan Saharo malapit sa may service terminal. Salamat gid sa pag-upod ninyo. By the way, ginatamyaw ko gali Rajuman Mags, ginapasalamatan ko gid si Nonoy Imidjo Ortilio Noy. Thank you gid ha. Special delivery ang Bangros Balangagin Lamayo. Way ka manabi ka kaon Bangros mo. Dala ang takatani. Bangros nga Lamayo. Thank you Noy ha. Kay Nonoy Imidjo halin pa sa Dumangas kay Boss Ingo, Bilantes Boss Ingo. Thank you gid sang imo suring padala. Nakakaon ka na sang Mary Grace nga ano? Hindi, Mary Grace nga mamunla. Kakao, cheese rolls?
2: Ayoko namit na.
1: Kakao nga na, why pa?
2: Oo, kagi ko na kaon.
1: Gusto mo magkaon?
2: Nalipat na ko gani isang sabor.
1: Pero gusto mo magkaon? Napangkot ko sabong kung gusto mo magkaon.
2: Gusto ko, Gid. Kaya wala pa ko pangapi, Paris ko sa kape.
1: Sigurado may ara ka. Thank you, Gid, kay Direktora, kay RD Raraganson.
2: Hey, RD. Good morning,
1: Ma'am,
2: RD.
1: Ma'am, thank you, Mama. Why ko kan tinawan? At totoo, Rajuman Mags. Da ang last ko na nga kaon.
2: Kay RD Manalin.
1: Okay, RD man to halin. Uy, kay sang una ka balungap pang magpamanila ko, sang gahiring kami sa Libel. Gabit gabakal gig ko na sa airport. Ti subong kay why naman ko Libel, why naman ko kabakal. Salamat gid sa pag-upod ninyo mga garajuman. May nabilin pa? Okay ka na Rajuman Mag. Standby sa mga tampalamati natul sa programa Straight to the Point. Away ko matamyaw. Ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Rajuman Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
6: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Pero active na si Anya. Comfy ang pangdagandagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
11: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan kinakaya.
23: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas tunong pusog mo with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
26: Maayo ang lawas ang bata mo.
27: Sus, masakitan man ino.
26: At ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
24: Unilab quality yan.
25: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
28: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
29: Rest Time to the rescue.
24: Unilab quality yan.
25: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang malapian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kasi kang nabatsyagan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatsyagan ko gin ang epekto, hindi na kapagkaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Pagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatya din ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sanligal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly.
10: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras alas 8:20 ang aga.
2: Sumasaludo.
3: May I have your attention please?
2: Buong buo.
3: May I have your attention please?
2: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
3: May I have your attention please?
2: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN.
1: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
4: Ari kita sa adlaw ng Lunes, July 27, 2026.
1: Ako si Radyo Man Novi Malion Guasa.
4: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
5: Mananagutan.
6: Kailangang may managot.
5: Maraming pangako. Maraming hamon.
6: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
5: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
2: Tatak RMN.
1: Karon mga karadyoman, alas 3 ang hapon, magabukas ng regular session sa aton nga Philippine Congress. Magambal kita Congress, bilateral or bicameral Congress, meaning duha.
4: Duha.
1: May lower chamber, amoning House of Representatives, oftentimes termed as a Congress.
4: Mm-hmm.
1: Iti mga congressman ara mo. Pero kali magambal ka Congress, it speaks ang bilog nga Congress. That means House of Representatives, the lower chamber or the lower house, kag ang Senate o kun ang upper chamber o kun upper house. Pero nandang tawgon ang House of Representatives nga Congress or kamara.
4: Yeah, kamara.
1: Kalibong ginaulo ko sang una kun nga ang kamara, nga hindi na lang abi triangle. Nga abi hindi abi bilong-bilong
4: or hindi abi whistle bomb.
1: Kamara because ang Espanyol sang house, kamara. The House of Representatives ang translation niya,
4: kamara de representantes. Ah, gari. Base.
1: Dibla?
4: Guro eh.
1: Itcheck abi what is the Spanish of house. Okay? Kaysa iligay nun niya, puloyan. Or,
4: casa?
1: Casa?
4: Casa yung
1: casa
4: house?
1: Casa de representantes. Tinga nga nag-camera de representantes. Ibu tabi, why is it
4: hindi, called? Hindi, tingob ko na lang, House of Representative, gidya nga kwan eh.
1: Te, ano?
4: Ti, lak a la camera.
1: Ah, la
4: camera. La camera de representantes.
1: So, meaning, the whole guro, whole
4: oo.
1: Congress, no?
4: Kwani sa gali. So, ang translation sang House of Representatives is La Cámara de Representantes.
1: Okay.
4: Dayon, ang kita nyo ang aton nga mga nga Congress, ang akon nga mga congressman, ginatawag sila nga mga diputado.
1: Nga.
4: Ti kay House of Representatives, ang pwede man sila gamiton, pwede man La Cámara de Diputados.
1: Ah, okay. O representantes.
4: Representantes mo. De so, diputado. Pwede man nga La Cámara de Representantes and La Cámara de Diputados.
1: Amo na nga mga piskal ta, subong prosecutor na. Ti ang kadungan, equivalent sang piskal, diputado.
4: Diputado?
1: No, diputado Neil Tupas, diputado Art Defensor, diputado Corging Tirador, mga daan ta nga mga sa 80s pa lang mga official ta.
4: Amo na mga diputado unless Radyo Manovi kun ako kun ako iyang taugon nyo, basi kun hindi diputadong
1: tuwa. Basi kulang do. Kasi Boss Idol, di patola Boss Idol. So, meaning, kung mabukas na ang Kongreso karon, ang iyang pamuno, sinapirme, State of the Nation Address.
4: Yes.
1: So, meaning, ang Kongreso, as a whole, meaning, ang House, kagang Senate, mag-resume na ang ilang regular session. Amo na ang sinadota, subong Lunes, wala na impeachment trial, masuna. Buwas, gahan simpo ang countersuna. Pag-respeto man sa oposisyon sa ilang freedom of expression to counter the empty promises of the president according sa ilang pagpati. Pero Miyerkules ma-resume na ang impeachment trial, pero ang regular session gaya sa Senado, Huwebes kag Biyernes. Tiang House, ti lima ginaya kadlaong ilay. No? 5 days a week, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Lunes,
7: nang tayo'y nagkakilala. Martes, nang tayo'y muling magkita.
4: Miyerkules, nang ipinapatapat.
1: Siligugi daw. Nga 10% na nabalan.
4: Intro lang. Ito na ka-intro kita.
1: Nung dumaan mo pag-concert siya, supply ang tanan nga title sa ulo ta.
4: Solo.
1: Pero di isa ka stanza sang lyrics, di ta ka patapos. Mayo lang ta magpa-contest ka, mag-demand sa mga listener ta. Pero kita actually, otro man. Pero tibantayan tang sona karon sang aton nga presidente.
4: Amo na ang importante.
1: Ano ang alumduman mo kay President Noynoy Aquino nga sona? Nga more or less, amo na ang statement of policy sang entire 6 years nga term of office niya. Ang ako manumduman, walang wang-wang.
4: Amo na actually radyo manubing ako ni...
1: Walang counterflow.
4: Meaning, walang wang-wang.
1: Symbolic ini nga pagambal nga wala palakasan system.
4: Yeah.
1: Sa kay President Rodrigo Duterte, ano ang iya Busay Idol?
4: Di, drug campaign niya eh.
1: Pero ang statement niya, Gibla?
4: Ano madumduman mo?
1: Hindi ko masyado kadumdum. Kay...
4: Papatayin ko kayo.
1: Base na. Papatayin talaga kita. Sa kay President Joseph Estrada...
4: Walang kaibigan,
1: walang kumpadre, walang kamag-anak. Kamo man ang iya, wala man palakasan eh. Sa kay
4: Gloria,
1: hindi ko masyado familiar, pero mas madumduman ko yung hello, Darcy.
4: Ang pariyong kita ya, umad sa putok.
1: Masaya-saya, di ba? Kasi ati Glogli na yan. Pero kay Presidente Gloria, magtatak sa akong hello, Garcia.
4: Hello, Garcia. Iti subong kay
1: Bumbong Marcos. Diba,
4: ikalima yan na nga tuwig.
1: Iti last year, damo to yung mas striking. Mahiya naman kayo. No? Iti, ang blood control ngayon pasalig niya, may nagkalapriso na.
4: Yeah, mayroon na.
1: Pero hindi patanan. Mostly kontra lang. Mapapriso niya mga kalyado niya. Dira, kagbasi mapati ang tao nga tuo din eh. Pero after mapapriso niya mga kalyado niya, kag-amog ya po nang ihambal sa pihak, mambal mo gid. Matter of time lang kung kamo naman makabulos, ang kontra niyo malang galing gusto niyo mapriso.
4: Muna.
1: Ariyo ah, may kapamati sa aton si Konsihal El Estante.
4: Okay.
1: Sila yung executive assistant, Isok Estante.
4: Ano ba
1: niya? Gloria Strong. Republic.
4: Doon na siya na nag-umpisa sang roll-on-roll-off.
1: Kaya bibigyan naman niya, ti Bagong Pilipinas.
4: Bagong Pilipinas.
1: Kaya Rodrigo Duterte, ti...
4: My God.
1: Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
4: My... Ano na?
1: My God.
4: I hate drugs.
1: Pero kay BBM, Bagong Pilipinas, Bagong Pilipinas, Bagong Mukha, kilos ang bugas, 10 pesos to nga.
4: Bagong Pilipinas, bagong mukha, kilos ang bugas,
1: 10 pesos sa to nga. Ipasali niya, 20 mo. 10 pesos, titungagi man to.
4: Ang ining bugas ni BBM Radyo Manovi, hindi na ko gusto nga sulito niya niliwata, kaya initulo ko. Gusto ko lang yung mabatian bilang isa ka pumuluyo sang Pilipinas. Mr. President, panubu-nubui lang ang presyo sang aton nga mga balaklon petrolyo.
1: Thank talent sa iya.
4: Mula na yung akon, Radyo Manovi, isa lang. Ang mahal
1: nga petroleum products.
4: Mula na na yakon.
1: Nga nagaresulta sa pagmahal sa tanan. Mahal ang kuryente.
4: Mahal ang tanan.
1: Mahal ang pagkaon. Mahal ang mga goods, basic goods. Yeah. Mga balaklon.
4: Mula na yakon na yuuna.
1: Pero kabalo ka mo na flashback lang sa aton bala. August, September, October, hindi pwede ka pang utod kurinte ang power distribution utilities. Dalain na sa order sang Energy Regulatory Commission nga nag-regulate sa mga power distribution utilities. Kaya declared kita nga ara sa State of National Energy Emergency. So, duhang component niya sina, hindi ka na ikapang utod sang kurinte. Yeah. Ngayon, ang nagakonsumo 200 kilowatt hour panuko, pwede ka mo kabayad installment. Pero tiklaruhon ta lang, maluoy man ka mo sa mga distribution utility. Hindi nyo ang pag-imua rason ini para hindi ka mo kabayad kurinte.
4: Dala nyo ini Radyo Manovi, mga Pilipino, mga madiskarte gidla. Ang mga naganigusyo, ganigusyo na sila nga para maka-income man sila. Tika mo iya, karun ko nag... nagamit na kamusang ila iyang nga serbisyo, bayaran nyo gina iya.
2: Tatak RMN.
1: Alright, standby ha sa aton nga pagpangalagad. Mahingkaw po naton subong ang mga Ilunggo nga mga seaman.
4: Yeah.
1: Ara sila subong sa ila barko nga naigo. No? Siguro sa hotel na sila subong eh.
4: Base?
1: No? Nga naigo sang drone attack.
4: Drone no? attack.
1: Release in relation pa na sa gira sang Ukraine kagrasya.
4: Base balang drone attack to iya to karasya gidya Radyo Manovi.
1: Yes.
4: No? Di kaya rin sila sa part na sang Ukraine. Dito sila naigo. So nag-igo to sa may ila to nga ano tawag na sa ila nga ginatulugan? Cabin?
1: Cabin.
4: Oo. Dito gidya lumusot Radyo Manovi ang drone.
1: Tiara sila subong sa Romania. Gayo tani sila sa ila kumpanya. Nga papulion na sila. Traumatic man mo.
4: Tiho
1: eh. Ang naigo kayo nga cabin ko, no? Ang iyagid sa mga Ilunggo niyo.
4: Wow, grabe.
1: May lang kay Wise sa may naano sila. Di, gusto sa kumpanya nga pwede, pero dito sa Turkey.
4: Di, sa Turkey, may gin-offer sa ila Radyo Manovi. Offeran sila kuno daw binipiso nila kag $1,000.
1: Oo.
4: Sa iban iya nga, ang kakulba, duway man lang para sa ila, pero tikon ikaw ya ang natungdan, paunahon kaya puli eh.
1: Yes. Ti, amo nang ila ginayo lang.
4: Yeah.
1: So, na-coordinate na ni isang remen sa provincial peso sa idalom ni Dr. Cynthia Dario, kag si Ma'am Cynthia gina-facilitate na ni. So, hopefully, matagaan ini isang solusyon. Kaya ginabudlayan ni sa mga seaman gani. Magtabok ka naman na Romania pa Turkey, Busa Idol. Maagi ka naman sa Red Sea. Dito gani galinupad ang drone. Ti, karo kun anay nga second life nyo na ni, karo may igo naman kamo daliwat, base karoon madayo na nagid kamo. Ti, kung buhot guro, pwede gani, pero plano nila, tao nila eh. Hindi nila pagpagyon sa barko eh.
4: Ti, ang
1: hindi na pagpagyon sa dagat.
4: Ang ginalagas na isang kumpanya,
1: makalabot
4: makatipid, kaga makalabot ang barko dito nga safe.
1: Kaya pa-repair dahil yung guro eh.
4: Pa-repair man nila.
1: Pero oh, kita pwede naman nila na i-transport ang mabulos kung gusto gila.
4: Pwede man na iya nga ang kursin ulo subong ang gusto nga magpuli. Papuli una, ang gusto iya nga magkadto dito. Kamulang iya eh.
2: Diba? Tatak RMN.
1: May competition na naman kita pamunit
4: yeah.
1: sa Iloilo River in
4: line
1: sa
4: ito
1: nga RMN River Festival. Idungan tanay sa charter day sang syudad sang Iloilo. So may ara kita karon sang bisita dere kay joint project naton ini sa RMN upod ang opisina ni Councilor Mandri Malabor nga isa ka pamunit enthusiast. So, sorry man mo, istoryahon mong konsiyal nga tanan kwartis pamunit, bala niya mo.
4: Ako ganit, taga-bye-bye kuya Radyo Manovi, hindi kay kuya ano sa pamunit, kay dugay naman kuya ka pamunit mo.
1: Ako ang nabunit ko lang permit, chismis mo.
8: Dokradlawan.
1: Pero sila yung isda, hindi ko balo mamunit. Karon sa aton nga pagpangalagad, bantayan ninyo ina. Sa tanan nga gusto mag-participate ha, nga mga entusyas sa pagpamunit.
2: Tatak RMN.
1: Kalikanta man ang sunog sa muli Lune, no? Kung ano nang latest nga balita.
2: Tatak RMN.
1: Kaistoryahan tani karon ang post ni Senador Pia Cayetano. Kung ako maglantaw, kalaway na gidman.
4: Judge ka...
1: Walaan taman, yung piyak to may ilaman ng pre-judgment. Yeah. Pero why sila yung post sa Facebook? Ang naglayan pang caption ni Senador Cayetano, base kung maburido kagidbusay doon, sila niya nagbabaka sakali lang, walang mga ebidensya, pero nag-aakusa na. So, dira pala nga daan, ginadala mo na ang istoryana sa korte, sa public opinion.
4: Hindi nga akong nga nakita diri Radyo Manubi, naparot ka. Kaya nasabatanan nga mga pamangkot mo ni Sel Jokno, nagwa nga daw kula, mangu siya.
1: Tiyan mo na.
4: Doon nagwa nga daw, amo na bala Radyo Manubi.
1: Ang lain, Subong, gindisable niya ang comments.
4: So
1: kapakita lang si Senador Cayetano, immature klase public official.
4: Kag isa pa Radyo Manubi, ang post nga na, ginkwaya lang to sa post ang vlogger, oh.
1: Vlogger nga, Pro Duterte.
4: Yeah.
1: So, sa vlogger ka mag-rely, nga may staff ka man sa Senado.
4: Palan man na.
1: Gusto mo gid with the right context, tani staff mo gid pa-post mo eh.
4: Yeah.
1: Pero bisan pa na gani ah. No? Sa korte na dapat ginaistoryahan niya. Why na ginaistoryahan sa social media?
4: Nga nga gin-off mo.
1: Bakit judge ka?
4: Nga gin-off mo.
1: Kaya judge dapat, one, hindi one-sided.
4: Why na yagin?
1: Eh ano man.
2: Tatak RMN.
1: Itipigilan ang gigil, Busaydol. Ari ana isa to nga linya. Sinong mauna sa ila? No? Mapakilala sila, Jace. Si
4: okay.
1: Si Ramya, okay na kay nag-post sa eh. Nakatagpa gani nga remen.
4: Si Ram Amabal.
1: Si tapos si... pasapasa lang sila.
4: Okay, okay, okay.
1: Okay? Si Mr. Ram Serbo, from Yagaw, Iloilo ni siya. Amo ning una nga bita taga Binggawan. Hindi lang sila magpakita itsura nila.
4: Mga pictures magawa mo sa kilid.
1: Oo, mga picture lang to ya, Jace, ang mga nagkalaguba nga parte sa barko nila. No? May get forward ko da nan. Naari no, sumong si Mr. Ram Serbo sa itong linya. Si Ram, si Radyoman Novi, kag Radyoman Regan, diri sa RMN Iliwilo. Good morning.
8: Sir, good morning, sir.
1: Good morning.
8: Sir, si ano ba ang...
1: Ano
8: ba si Ram, sir?
1: Sino ni?
8: Ang tagadigli.
1: Ah?
4: Ang tagadigli.
1: Ano itawag ka si mo? Pwede itawag hayo mo lang?
8: Sir, listen.
1: Pwede ngayon mo?
8: Sige, pwede mo na.
1: Oo, Dudoy ah.
8: Sir, sige.
1: Dudoy ah. Anyway, bala naman na to sa mga kasinaryo mo.
4: May.
1: Anyway, hindi man tadi ang mga away. Gusto talang mabalaan. Kung ano nang tabo sa inyo, para mapadasig-dasig, hopefully mapauli ka mo. So, si Dudoy lang ni, no?
4: Dudoy.
1: Doy, ano gani rangko mo da? Sa barko?
8: Captain.
1: Ha? Doy? Hello?
8: Yung dito, sir?
1: Danay ka, dali lang kay
8: Gala. Hindi lang siya, sir. Hindi lang ako. Pag-insin naman mga posisyon ko na, sir.
4: Radyo Manubi, kay Kwanini, kay Messenger, may gamay ini nga delay. So,
1: delay,
4: muna
1: no?
4: Nga, ang pamangkot natin, madugay niya dahil yung dito nga mga pick-up.
1: Okay.
4: So, may delay.
1: Doy, stable ang internet nyo da, no?
8: Okay, man.
1: Sige, pwede
8: ka na. Okay, delay. Ipitay mo ang sasagwa ko. Okay, ang paray kami.
1: Okay, Danay ka. Pwede ta ka sa ilo, may Zoom link ko na kaging sensei mo. Hindi lang tayo magpagawa picture. Adra ka na lang join, pwede na. Pwede ta ka Zoom?
8: Sige sir.
1: Join na lang sa Zoom. Okay, hindi lang
8: tayo open ko lang tong sa Zoom.
1: Sige.
4: Sige.
1: Para nasig. Pinduta lang da, bantay lang sa Jace.
2: Tatak!
4: Video ang messenger, abi, delayed siya. So, siguro mga 30 seconds, 20 seconds, Radyo Manubi, mabudlay. So, masailo kita sa Zoom. Mayon eh kung makita ginaton, kag mabatiya natin sila.
1: Yes, no? So, standby lang ha. So, tatlo ni ka mga Ilunggo. Ang isa, taga Ortiz, City Proper.
4: Taga Ortiz.
1: Ang isa, taga Ilahas, Dingle. Ay isa taga
4: Miyagaw. May nakita ko tong dumay pilas gid sa Liogo.
1: Amo tong taga Miyagaw. Oo. Te ara na sa Jace, no?
4: Wala pa siya.
1: Sige.
4: Sige be.
1: Gamay sa isang kamo, no? Sige, message lang sa magin forward ako. Pwede mo sa forwardan man sa imo, Jace.
4: Oo, kung may Zoom siya. Mayo na bi kun sa Zoom. Okay tani kun Viber. Kay kun Viber Radyo Manubi daw telepono lang niya mo. Ang messenger abi kung kaisa manami man pero may mga time man nga ti pigaw gid. Pero standby lang sa mga tabalamati nato na kada mo diri maka-relate kamo sini kay sinulan di sa aton way pamilya si man. Radyo Manovi may pinakadamo nga siman ari sa Iloilo. Sa Miagao kita nyo da ang siman sa village nila. Na pag agi mo da sa Miagao na Miagao or Gimbal na nga puro da tanan lagu-lagu balay. Balay na kasiman kay tika na lagu iya sa mga sweldo sa mga siman. Muna nga ka-relate kita sini sa trabaho nila dito. Kay personally imo utod mo siman, apon utod ko siman, mga hinablos ko siman. Nga mo ning sitwasyon nila dito Radyo Manovi.
1: All right, standby.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 8:40 sa aga.
4: Samtang ginahulat-ulat nato na magkaradyuman ang atong koneksyon, nagi ka mismo sa barko, ari anang isa sa testimonya sa nakainom sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
9: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
10: Okay naman sir, mayo naman ang akong matkansula na gandong galingin ang akong ulong tapos ang imo panulok, gadulong.
9: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sa recent nga blood sugar mo, Subong?
10: Oh, 4.73.
9: Oh, normal na siya.
10: Oo.
9: So from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter.
10: Oo.
9: Consistent ang paggamit mo sa mga life extension products.
10: Oo.
9: Sige-sige siya.
10: Ang vitamin D3.
9: Pila ka soft gels ang life extension vitamin D3 mo ginagamit sa regularly?
10: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
9: Sinorganize sir aton full name, sir?
10: Cyrus Namo. Oton, 29. Dahil nga matyag namin igayang mga pamatyag kung makainom ko ganit siyang extension vitamin D3 nga.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Day, okay na, Jay.
4: Why, gayad ka sulod?
1: May program message ka man sa iya, di ba?
4: Why, sa kabalos? Basta nagkato sa kabina niya at itong iyang laptop or ano?
1: Sige. Sige, tibalikan talang sila karon.
4: Balikan talang sa karon.
1: Pakita tablanay ang ginpost nga video ni Senador Pia Cayetano.
4: Manti ka mo ha.
1: Oo, Arada Jay sa mess. Naka-chipmunk panigani kaya tigin na padasig bala ang video.
4: Gin-edit na.
1: Oo, na-edit.
4: Gin-splice nila.
1: Pero gin-disable niya ang comments. Huwag ka dyan mahuya, no? Tigong gin-disable niya ang comments.
4: Hindi sa gusto.
1: Tamalon. No?
4: Hindi sa gusto.
1: Bala niya nga may deprinsa ang post niya eh. Senator Judge Gimane.
4: Kagi sa para, Jumanovi, abi mo anong kahuluya, Dre? Nakita na sa publiko kung anong ginsabat.
1: Ang insakto.
4: Ang insakto nga sabat.
1: Ang
4: nakita
1: context,
4: sa publiko.
1: Magambal kita nga context, ano gid bala ang buot niya si Lingon?
4: Yeah.
1: Hindi kaya ang person lang. Actually, ang splicing sa video, gakatabo gid man na. Dre sa aton sa media, ginaubrata na. Kaya talimbawa ang interview mo bigaroon sa tao, isa ka oras, alang-alang manabi nga butangan mo man replay nga isagid ko oras. Bagay ang replay ganiya, i-play mo ginaliwat. Pero ang iban, ginakwa mo lang ng importante. Pero ginatagaan mo context. Si Senador Cayetano, ya, ang context mo na to ang ginistoryahan sa trial. Pero nag-post pagid siya, hindi pa iya. Wala pa sang explanation, kundi prejudgment. Lain ang prejudgment, lain man ang explanation. No? Ang prejudgment niya, nagbabaka sakali lang, walang mga ebidensya, pero nag-aakusa na. O kung nagbutang na lang sabi nga, mapapatunayan kaya nila? Abangan, mga muna lang natanig.
4: Matsag Kuya Radyo Manovi, why just ang rason nga i-post mo na?
1: Oo, pero kung nag-post ha, bisan tanig, mitigating circumstance na lang bla. So wala gid ya huya nga klase ka public.
4: Huwis ikaw bisan balaan mo pa na nga indi ka sa may ginapaboran ka. Pero gamay man bala Radyo Manovi nga common sense or kung gamay man nga delikadesa.
1: Pakita tabla ni Mark, no? 56 seconds ini.
4: Klase.
1: Ano sa iya post? Nagbabaka sakali lang. Walang may ebidensya pero nag-aakusa na. Gin-share niya ni ang post ng isa ka vlogger.
4: May turn pa may tanay bala Radyo Manovi kun ginsya ni o repost niya gid ni.
1: Hindi, I think repost.
4: No, repost ni.
1: Pero ang original nga source blogger.
4: Kay kun ginshare ya lang na share mo lang then ibuta mo lang sa wall mo pero ini akong ginsave mo gid.
1: Kay repost.
4: Repost ni.
1: Tiyari o. si Pia Cayetano sa iya post.
11: Magbabaka sakali lang, baka nga kung may makuha tayo dito. So ano makukuha natin si grant holder si Tina Sulupers?
12: The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng house.
11: So nagbabaka sakali din?
12: Hindi po.
11: We still don't know what you see.
12: We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts.
11: Okay, so the Anti-Money Laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have a million pesos deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit, at labas, 4 million na yon. So hindi evidential yung speculation sa ipot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period and I will say that they have hundreds of millions or billions.
12: Precisely, Your Honor, that is why we want.
1: Oh, may laps pa na, Bla Busaidol. Okay, nagsabat si Congressman Attorney Chel Jokno. Sila niya, aware man kita pag hearing nga agin suguran sini amo ang pagpatag ko parte sa fishing expedition kag sa report sang Anti-Money Laundering Council, AMLAC. So balikan ta na, Bla Karon.
4: No? Balikan ta lang.
1: Kay amo na ang pamangkot ni Cayetano, amo ginanto. Ang sabat ni Jokno, amo ginanto. Pero sa punta sina, nablangka sila tanan ni Jokno. Pero hindi ko kaintindi nga dira lang ang ginpagwa. Ang ako lang tao sini, Pia Cayetano is trying to explain herself. Nga daw hindi man bala magwa, nga daw alinga nga siya.
4: Bala na radyo manubi.
1: Kaya ang lagi mga comments ang tanan nga nakaintindi sa nage. Gambal gid sila nga pahiya kayo, no? Lawyers kamo, padayaw-dayaw kamo. Pero inisalang kamo ni Jokno.
4: Ay, mungkin man na. Balaan man sa tanan nga nakalantaw radyo manubi.
1: Pero ano man dang rason sa tagsa-tagsa? May punto man si Cayetano kung wala. May punto man si Jokno kung wala. Kung judge kay mo ya.
4: Boy, kanayaga muna.
1: Ang istoryana ay sa kurte.

0: dito na tuya ginestroya. Uy, na ginestroyan sa Facebook.
1: Uy, judge ka mo, lawyer ka, kinsindi ka lang.
0: Sige lang, no? Balikan tanay ini mga Ilunggo nga siman. Nara sila subong sa Romania, no? Naigo ni isang drone ang ila, drone na attack, no? Ti Bombay. Drone bomb ang ila nga barko. Kuwanta bala ang istorya sa likod sini. Si Dudoy ari subong sa atong linya. Hindi lang sila pakita itsura nila.
1: Yeah.
0: Hindi man sila magpakilala gid sang full name except for one to eh, no? Kaya tinag-post siya sa Facebook niya. Si Dudoy sa atong linya. Doy, good morning.
2: Sir, good morning, sir. Good morning, sir. No, sir.
0: Ayos. Kaya daw, klaro na kita, subong, no?
1: Klaro na, klaro.
0: Ikaw ning taga Dingle, Iliwilo, no?
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. Pila ka taga Iliwilo ang upod mo da sa barko?
2: Balikuan, bali tatlo kami. Okay. Isa ka taga Miagaw, isa ka taga City.
0: Okay, kita naman ang post ni Ram Serbo, no? Taga Miagaw. Then, ang taga Ortiz siya, hayo niya lang, sino ning taga Ortiz?
2: Sinunoy lang ka na sa
1: Sinunoy. Kaya mo muna pirming ayo.
0: Okay, no problem, no? Basta tatlo ka mo. Ano ngalan isang barko nyo?
2: Amon isang konser, ang MV Inase.
0: MV Inase. Anong ruta nyo?
2: Anong ang isa, kwan lang nisa, baga Europe trade lang gini sa binga barko.
0: Sa bilong ng Europe, ako, kundi lang dahil, no? Ano ni cargo na yung tanker?
2: Worldwide man. Cargo, bali bulk carrier.
0: Oh, okay, okay.
1: Bulk carrier.
0: Bulk carrier, no? Ti dako-dako ni nga barko, no?
1: Ang mga bulk carrier, Jumanovia, muna sila mga mahinay.
2: Mahinay.
1: Mahinay siya.
0: Okay. So, din ka mo nag-tabok sang naigo sang drone nga may bomba ang inyong sakyan.
2: Bali ang biyahe kita bini namon nga Ukraine gulpyada lang nimo pa ino pa di ba may kinambal nga mga magripyos to sell kinambal nila pero may pwede ka mo karipyos pero ang sa biyahe bini namon nang natabo bali kwan lang gid ang short notice lang pagkatao sa kay naka ang kurahe kami sa Istanbul pag hatag biyahe pagka next day sa Ukrainian territorial water na kami tapos talag abot kami to kwan na bali July 14 sa Ukraine. So sa Ukraine pa lang kami, may pa na mo, may mga drone attack na sa mga barko nga ingot na mo. Dua ka barko na na drone attack na mo.
0: Okay.
2: Antes kami mag-ban, antes kami mag alongside support. Tapos, ang support na ganyan kami, mga 4 days na to, amon to, grabe nga ang trauma sa kwan, sa bumbanay.
0: Okay.
2: Bali, every time may kwan, may alarm, may missile alert. Diretso na kami panago. Tapos sa kwan, halos sa engine room. Kung kisa ganit ka, agay pa kami duwa kagabi ka natulog sa kwan sa shore gate sa lupa sa bomb shelter tumigo panago iti makita mo kita may bomba sa kwan mo sa piyak nga side to court sa mga facility bala may kwan may bomba
0: baka delikado
2: so kung baga dito sa barko kami pero ang balgani namon kung hindi pata na safe hasta hindi takabot makahalin ka hindi takabot sa Turkey kay alas tanan yung barko nga nagsulod sa Ukraine, may panggit, may video, isang drone.
0: Grabe. Bago grabe.
2: So, kami, kumbaga, gawalat-ulat lang git kami nga may maigo sa amon yung drone antes kami kagawa. So, why git kami magsala pag one, pag departure namon sang 18, mga after one, or pa lang kami kalin, may kuha na dahil, may drone yung drone yung nagkasake.
0: So, din ka mo halin, Istanbul, Turkey? Sang naigo.
2: Ang haling ng barko pero pag-igo sa haling kami sa port sa Ukraine gid sa
0: 15. Ah, so nakaabot nang kamo sa Ukraine ya. Halin Istanbul July 14 nakapa Ukraine kamo.
1: Pahalin pa Turkey.
2: Nakali bali nakaabot kami sa Ukraine bali Istanbul kami mga paano mga 12. Tapos to 13 sang gabi ara na kami nag-transit na kami sa corridor kay mag-antes kami magsulod sa Ukraine may transit na convoy mga barko pasulod sa Ukraine. So sang 14 early morning ara na kami sa kwan mo nakaangkla na kami sa kwan sa Ukraine sa Odessa nakaangkla. Tapos pagkahapon sang anchorage pa lang kami may mga paano mo may atake nakadrone sa mga barko. Dua ka barko sa nga nakaangkla na igo nakadrone. So ginto impan pa kami nga magsulod tapos amo na to sa account. Kay nagkarga ang cargo naman ko ano loaded kami ka maayos mga 27,000.
0: Tehalin sa Ukraine ani sa Migo kamuya pagwa na kamo sa Ukraine.
2: Yes sir, yes sir.
0: Pagwa okay. Na kamo sa Ukraine. Kamo tanay Madrid so.
2: Discharging port dad na mun sa kuan sa Amsterdam.
0: Amsterdam.
2: So, hambal na maka, makabiyahe lang git kami, makaabot lang kami mga Turkey, kay ito alas 2 days.
0: Mm.
2: Yeah, safe na.
0: Mm.
2: Pero, ara pa lang kami sa kwan, padlong git ka, itong may napatay ng chief engineer na barko. Ka, padlong git kami sa barko, nga ito kaging, pag kami, gin drone attack.
0: Wow. Territorial water pa niya yung naiguan sa barko nyo? Sa Ukraine, pag niya territorial water?
2: Yes sir, yes sir. Bali okay. Sa kwang yan eh, alas tadlong ito pa kwan, Odisa nga port. Ito alas ang okay. Port nila. So.
0: Sige, ti isang nagsigabong ni ano oras dira, no? Sa Ukraine? Mga, sa naigo ka mo sa drone?
2: Mga alas 4, manog alas 4, Robin.
0: Kagahon?
2: Alas 4 sa hapon, sir.
0: Hapon? Hapon? Okay. That time, din ka? Din kaya?
2: Amo kito gani, ginamayan kito gani, magpanta na kay... Kung ang sa igo, tong sa bidik, ara gito po sa idik mo, pasaka gito po.
0: Mm-hmm.
2: Ang upod to, may upod ko na ibi,
0: nga
2: gapasaka sa babaw na siya gito na upod natin, dapat sundanay kami ng kapabili. Nagit ko nga to, may nanghawit lang sa konstalong sa nakasaka.
0: Mm-hmm.
2: Nga to sa may injury sa ulo. Subong ito sa Saudisya, sa Odisha, sa subong mo nabilin, hospital. Okay.
0: Ano to yung rasa niya?
2: Taga... Mindanao,
0: ito sa mula. Ah, Pinoy man?
1: Pinoy man?
0: Pinoy man?
2: Oh, puro kami. Puro Pinoy kami.
0: Oh. Ah, Pinoy okay. Kamusta so, Pinoy. Pero ang Ilonggo, mula ni tatlo ka mo.
2: Ah, tatlo lang ako.
0: Oh. Wow. So, ang imong deck office, deck office mo, wasak?
2: Ah, wasak to. Wasak to sa dalom.
0: Wow, tikon, dito ginagigo ako?
2: Sa babaw, git sa ikadwa pa nga floor.
0: Okay, pero labot pa to sa dalom?
2: Ah, oh, wasa kwanto sa dalong. Bali, grabe. Pasaka sa babaw. Kung nakasaka ko, gani guro, mga isang mga 5 or 10 seconds, guro, sa pulp gitong ban, ang bukumba.
1: Ay, grabe.
0: Imayo lang kayo na-delay ka mga 5 to 10 seconds kung wala, guro, ba si sakam ka gito?
2: Oo. Oh. So, tinatumba mo gani kay pag-igo, ang impact.
0: Tapos, grabe.
2: Puta, no? Aso kayo tulog. So, tumba.
0: Grabe, no? Tapos, pag tupa asang drone, pag sigabong niya, ano ang konsalinog pa? Anong intensity? Anong uyog sa barko nyo?
2: Pas ko. Isa sir, kung baga na kuhangin mo, tayo, kita los bilog nga barko sa kwan.
0: Grabe, no?
2: Sang, oo. Oh,
0: tiyan mo nakadako din, ti sa tubi, pasanaan galutaw, ti mas sa dasig sa maghulag. So, gatayo, gino, gauyog ang barko, no?
2: Oh, yung tapos tanan niya sa lamin sa tubang ubos yung wasak.
0: Wasak din.
2: Isang way iigo sa tuwan.
0: Si sumahon mo, ano ang damage sa ibang mga part? Anong na-damage sa tanan sa barko nyo? Luwas sa deck office mo?
2: Ang sa kwanto, may sa may kwan sa babaw, alos ang tatlo to kabina. Ang tatlo ganit kabina, naging isa na lang mo. Wasak tanan.
0: Yeah, wasak.
2: So, sali damage kito, kanan, pati gamit sang crew, alos damage kito tanan.
0: Okay. So, so imo pisina, so, igo, tiang duwa mo ko po, anong naigo sila? Ang mga lunggo da?
2: Ang kabina sa babaw, ang sa isa, damage man to kabina niya kay, kumbaga, naabot pa kasunog mo. Pero tapos ang kanya mga gamit sa babaw, nagtuba man. Pero ang sintro gito abo yun, alas wasak ito tanan ang sa sintro. Kaya gito, ubos gito sunog.
0: Anong nasintrohan sa inyo?
2: Ang tong sa sintro, gito sa accommodation, ang sa deck nga sa bitik, amo gito ang sintro. Bali, kung gito tanan, tatlo ka kabina na wasak.
0: Pero mayo lang, why may naigo sa inyo?
2: Oh, bali mayad lang. Ang kwan lang tong AB lang kay pero nakalagpas lang gid man sa kamay mo to nang nakakuan na sa head injury. So pagtapos mga kay tapos bumba. Kwan naman kami kalayo mo. Fight naman kami kalayo, puro naman kami latag naman kami mga hoses para naman kwan ang kalayo kay bilog na akomodasyon bota kwan
1: kalayo.
0: Ang
2: aso ba?
0: Oo. Oh, hindi sumaila na ingagaw nyo.
2: Nangagaw pa, kagi napatayang kay May mga barko ito nga panmanaman abe nga mga nasunog yun. Accommodation da. Why nila kapan? Why da ma-extinguish? Ang kalayo wala.
0: Okay.
2: Kaya mong suerte ta nga bisan ka paano na kuha naman ang kalayo tapos ang damage lang kita mo to ang satwa. Kagi suerte why kami patay.
0: Ayaw lang. Sige lang. Tipro ang kulba nyo hindi amaki no. Tiko nasundan abe mga duha tatlo ka drone pata na nagtupa sa inyo base kung ubo sige mo.
2: Gani, amo pagito gani ang kwan, ang delikado kay pero sa na-notice na mo na bito sa kwan. Sa may Ukraine, do tagista ka igo lang ka kwan drone. Tapos ang do kwan na bala para ma kwan na gid ang barko nga may mga igo.
0: Do pa balo lang.
2: Mat kahando lang kada
0: tapos. Pa balo. Do pa balo lang do way man intention nga mang
1: lublangon gid ka mublay nang gubong gid.
0: Pero pabatsag lang.
2: Yan eh, oh, kagi gina ang sa kwan, ang mga port authority, kaya diba sa may kwan kami, may radyo man. Ga-inform man nga ang tanahan niya crew, manago, sa engine room.
0: Meaning?
2: Kumbaga may abiso, ano, antes ka mo bumbawon, antes ka mo bumbawon niya.
0: Tinaka-abiso sila?
2: Manago sa kwan. Sa ang time na to, nag-abiso sila, sa mo to nga sa dalom kami, pero okay. May napilin sa
0: kwan. Pero din halin pero, ang drone, iyasang Russia or iyasang Ukraine?
2: Amo na ganyan ginapamangkot niya kaduda-duda kung diin ginhalin niya drone.
1: Matsag ko ang akon pag-engine ang abiso to sa taga-Ukraine. Nakita nila sa radar nga nagsulod ang drone.
0: Russia.
1: Sa halia sang Russia mo na nga abiso, nago anay. Nago na kamo, kay kamong target sa barko mo.
0: Base sa Russia to dalin. Okay. Sige, pero... sige.
2: Okay, antes na tabo, nakakinpapanahawag na yung piloto mo. Antes ka may ginatake ka drone.
0: Uy.
2: Pag naog piloto, after 10 minutes, yun, atake na kami drone. Ang Ukrainian nga piloto. Muna ganyan ba naman kung mga barko nga may mga missile nga igo, though, if possibly, iagit sa kang Russia, pero kung sa drone to, ay, kwan nang.
1: Si Dodo halang po, no, Dodo halang po.
0: Ti anong tuyo sa Ukraine? Kung nalibawa sa ilalin, ano ba, pag-insindi nyo?
2: Though, pwede mo blaman ba nga para mga madugang lang sa datos? Sa datos lang bala nila nga may kuan nga may naigo naman nga
0: barko. Ah, oo. Nakakalit
2: sa Russia.
0: Para pagwaon nga ang lain ng Russia.
2: Eh, kung Russia yan, drag po anin.
0: Oo, misal yun na dapat mo.
1: Ito, no?
0: Kakalayo sa Russia eh. Bago lang kamo halin sa puerto. Yan,
1: so, 10 minutes, kay halin sa puerto, di ba, may port na nga pilot?
2: Piloto.
1: So, nakapanaog lang. 10 minutes lang nga nakapanaog.
0: Kag nag-abiso?
1: Dayo, nag-abiso nga nago kamo anay kay may... Do, medyo...
0: May mensahe.
1: Mensahe ini, no?
0: Pero ang ga-escort, no? Di ba, pagaling nyo sa Turkey, may gapang escort na, di ba? Red Sea ning ginagyan, di ba?
2: Sir, sa Black Sea kami, sa
0: Black Sea. Black Sea. Ang, di ba, kung magaling, kakado delikadong katuan... Ga mega escort sa inyo. Iyan isang NATO ang ga escort.
2: Sang dia do why
0: escort.
2: Why escort.
0: Sige.
2: Bali magsulod lang kami di sa corridor. Kinapa ang kuraya na kami sa Kondireka Romania kag Ukraine. Tapos convoy lang ba tatlo apat ka barko kay alas tanan ng equipment na namon magpasulod to nakakuan mo mga AIS na mo nakaupna para hindi ma-detect lang barko.
0: Okay.
2: So, tapos sundan na lang na kami hasta kabot kay Mayo Print.
0: Kadelikado man niya sa inyo, braso bong sumusi lagi. Pero sa una, sa way paninggira nila, ro ka namin magbiyahe Europe, di ba?
2: Oh, sir. Di kagi sa una, bing gira, hindi man na-target ang barko mo. Do, lapas 2 weeks, puro target yung barko na kayo nagka-idea di sa Strait of Hormuz pala nga barko ginadali. Kung ano, nagka-idea tong Ukraine o kagrasya kung ano ang pinaka-best niya weapon nila sa kwan.
0: Drone naman.
2: Para sa gira.
1: Barko naman ang atakiyo nila.
0: Kagte, puro barato yung drone kung para mas missile.
1: Oo, ang drone puro barato, gagmailan na yung drone mo.
0: Sige, arada si Ram, pwede ito sa mas glanon.
2: Sige,
0: be. Hello, Ram.
3: Good morning.
0: O, taga, yes, ding kagid sa Miagao, Ram.
3: Sa Banwagi, sir.
0: Banwagi.
3: Sa
0: ano ning kalye nyo?
3: Sa Mati, sir, Mati.
0: Barangay Mati, Miagao. Okay. Yes, so, ang inyo, may hingyo kamo subong. No? Kita na mo ng post mo, nakatagpaganin kami sa iban mga nag-comment. Anong inyo nga pangabay subong kung halos pa lang anong gusto niyo matabang?

0: wala sila mahimo.
1: Okay. So, pero nag-offer sila, no, nga may pila $1,000 kung magsugot ka mo nga makalabot sa Turkey. Kag dito ka mo pa pulion. Pero ang iba no ay magsugot kamo iya nga mga ilunggo, desisyon niya tatlo ni kamo ay magsugot. Mapuli na lang kamo ya diretso alin sa Romania.
0: Oh, sir.
1: Oo. So ay, anong nabatsagan niyo subong? By the way, Ram, may pilas kaya why man?
0: Ang pagtabo kay dito ko sa bridge. Duty ko gid. Na pag igo ka drone, kay kita gud ang drone eh. Itom.
1: Oo.
0: Pag impact, ano na yun? Kalayo. Sa eh? Nabubog, igo masakon.
1: Ano na igo?
0: Ako.
2: Mag-crystal?
0: Apat kami sa bridge.
1: Ano na igo?
0: Balita ko may official, sa KB.
1: Ano nag-igo sa inyo?
0: Ang impact lang sir, impact nga halin sa bidek.
1: Plamunggo ka mo eh, no?
0: Tapos ang kalayo mo ito, nagsaka sa amin ito. Talagang masalamin ito, mabubog mo ito, nagigigo sa amin.
1: Kita mo gid ang drone nga nagapadulong?
0: Oh, kita gid sir, kita gid. Straight gid.
1: Di, anong kolor niya? Anong kolor?
2: Ano kadako ang drone? Ano sa kadako?
0: Dako sir, dako. So, ma-rep siguro, daw mo na.
1: Dapa-rep? Ang Diyos ko. Prokwerte ka kuso, gino? Oh. Ti pagkita nyo, ti masi-cover na lang kamo dayon eh, pero pag sigabong niya, plamunggo kamo eh, kasi grabbing impact mo, no?
0: Oh, sir.
1: Oh.
0: Pag naugo na isa may upper deck. Eh pagkita ko ang AB ang nag-steering ka barko. Eh doble pangita na mo, hindi na. Muna call ba kami kung bakit natamaan na to. Pero kaluyan, nakapapanawag sa makina. So, kita ay kami to pati si ang kapitan gan si ang isa ka official.
1: Okay.
0: Kaluyan mo sa kaluyan.
1: Sige, timayo lang importante buhi kamo ah. Pero grabbing trauma eh, no, ang kulba mo siguro subong kwalos pa lang dahil hindi ka na gani magbalik sa barko magamon eh.
0: Malamin to no.
1: Okay, ti kita na mo ng post mo kapag abay ka sa mga official nyo to sa First District kag sa mayor nyo kung mabuligan kamo. So far may naka-respond na sa panawagan niyo, wala pa?
0: May naka-contact naman to si ano sir, si Mrs. Ngayon po naman tong mga LGU sir.
1: Okay. Anyway, si Migo muda taga Dingle, na-contact man namon kahapon man ang tao ni Gob, base mabulig man sila. Kay karon may istorya na ito. Kabay pa matigayon ining inyong pangabay. Sige, Ram, liog ko bi kay Kwanda, kay Nunoy.
2: Si Nunoy ang taga Ortiz.
1: Sige. Thank you, sir, Noy?
3: Sir, si Nunoy na English, sir. Taga Iloilo, sir.
1: Okay, sa Ortiz kayo, no? Sa City Proper, Noy?
3: Oo. Oh.
1: Okay.
3: Yes, sir. Oh,
1: sa sige. Ortiz, sir. Kumusta kaya nung imo kayong tangan, subo? May pilas ka o kung anong natabo si imo?
3: Negative man, sir. Wala man ko ay, pilas. Dari sa okay. Gamay naman na ito. Siko ko doon. Ano lang sang talsik lang sang kristal, sir, ang gamay. Kaya alam ako sa bridge yung time na yun na duty kami ni sir. Ni sir, servo, sir, ni Ram.
1: Daw, dugay kang kaya ko yung ka mo. Sa bridge? So, okay.
3: Oo, doon sa bridge yung time na yun.
1: Sige. Te, subong may pangabay ka mo. Ang desisyon mo, ya, upod man sa duwa kay Longguda, mapuli na kamo ya from Romania. Mapuli gi kamo, hindi na kamo pa Turkey.
3: Ah, hindi na sir. Oo, kay grabe na gid ang trauma sir ba na makita mo di ka makatulog sir sa sitwasyon. Munang lang sir, makalabog lang ang bataan, makipot ka lang yun.
1: Deo eh, grabe. Pamilyado ka no eh, may sawa ka kagbataan.
3: Oo, may bata o sir o isa.
1: Okay. Di sige, anyway, tiga pamati guro sa mga opisyal ta. Kaya nga rin, may mo man follow-up, no? In fact, kapon pa kami nga follow-up kay tao ni Gov. Base kung may panawagan ka sa mga opisyal tadi, nga makapadasig nga makalabot ang inyong pagkapilar, nagdamong magululag nga makadiman kita sa inyong kumpanya nga sundon ang inyong yung desisyon, nga hindi na kamo yung magbiyahe papaturkey, kundi mapuli na kamo yung diretso sa Pilipinas from Romania. May panawagan ka, Noy?
3: Sige, sir. Oh. Pwede muna na, sir. Nga, mapadali lang ang mga pulis, sir. Kaya, hindi na kami ka namayod sa mga sitwasyon ng tangan, sir. Ba na, sa hindi ka na

0: matulog. Mm-hmm. Padelikado naman.
1: Oo.
0: Ano
1: nakadugay sa kay nyo sa suling balik nyo?
0: Matulog-tugay naman sir, mga sa 7 years naman.
1: Oh. 7 years. Pero subong yan.
2: Sininga barko?
1: Sininga barko, no, kalawig sa kay nyo?
0: Subong mga 9 months ako sir.
2: 9 months na. So papuli ka na gidman gali? Magpapuli ka na gidman?
0: Mm-hmm. Oo, papuli na magdo sir kung natuloy lang kami gid na mabot. Ayan nga, mundiyay ni Ukraine to Amsterdam. Okay. Kaya, dito na kami tanim
2: matutuluan. Dito na ako muna ako.
1: Tapit na lang tani. Bao, gadyo tayan pa kamo. Sa muna ambal nila nga nami man mamana si Iman, pero magbulay mo sa kabuhi sa si Iman, no? Inibla?
0: Oo, sir, oo.
1: Pero mayo kin mamana si Iman, o? Yeah, inapayom yun talaga pa.
2: Pero, no, subong kay kadamo sa inyo, hindi ka mo magsugot. Di anong desisyon sang inyong kumpanya?
0: Muna, sir, eksapa, manisla, sir, kuroy ka rin dyan. Ang crew manager naman sir about sa situation na ano, pinano kami nga, i-arrange man nila sir, i-arrange man nila nga makapuli kami.
1: Sige.
0: Muna nga, kapatali ang aming puli.
2: Tiyoy, kung hindi ka mo magsugot karon ngay biyaheng barko na, pati Tiyoy. Kapitanyo na, ano nila na.
1: Sige. Okay, pero tunga man, or mas damo yung gusto magpuli, diretso. Sang sa iban to nga nagbaton, yung mga incentives nga mapaturkey pa.
0: Tunga-tunga lang kami sir, tunga mga wala nagkasugot ngayon din.
1: Damo na na.
2: Tiyo.
1: Sige.
2: Ang mapuli, iya papuli una. Ang gani, hindi mapuli,
1: respetuhay
2: lang.
1: Sige, liyo ko balik kay...
0: Oo,
1: sige.
0: Kaya sir.
1: Liyo ko kay Dudoy ay.
0: Ayun sir.
1: Doy, at sige. Anyway, ito'y pamilya mo karon makanto man di kay Dr. Cynthia Dario. Hopefully matigayo na mapadasig ang inyong pagpuli. Doy?
3: Okay, sir, kay subong daw may ito naman, may development na kay medyo nagprotesta kami sa barko sa nagligan.
1: Mm-hmm.
3: So, days kami sa Inerang Courage, day pagwao nila barko ay kami sugot.
1: Okay.
3: Kami nagsugot. So, subong kay may tension sa barko, kay nag-adto di ang taga-Greece, kay manager kahapon. So, may negosasyon kami din ka napabuha.
1: Ah, tito nagubok na. Tikaron base kung may latest na sa imo, sendi lang ko message ah.
3: Yes, sir. Okay. Sige man sila multado sa loob po.
1: Sige. Pero pagpista to sa ilaas, no, kabudlay gito, no, ginkabo mo gitong tira ni Boss Idol?
2: Nakontrata na siya.
3: Wala yung pag-inagantayan.
2: Nakontrata na kita, wey. Wey, taka masikuhan.
1: Siya nagpakaon to sa ton. Ila balay, ginkanan ka. Inyo balay, itong ginkanan niya, nalipat siya.
2: Okay.
1: Sige, Doy, salamat kira. Along lang ka muna. Thank you kid kay Ram, kag kay
2: Nunoy.
1: Sige, thank you sa inyo.
3: Salamat yun, sir. Salamat.
1: Sige. Thank you again. Thank you.
4: Tatak RMN.
1: So, kalong pala pon mo lang kay Dr. Kagay Gob, kung anong pwede tanay may mo ang mapadasig.
2: Pero, matsag ko, Rajumanovi, kay dito na nga sa ila, nagprotesta sila, papuliyon sila. Kung tunga sang crew, ang kalabanan sa barko na mga 20, patapos la, 20 lang ah. Basta mga 25 na silang sa barko mo. Te ang tunga sinagaroon ni magsugot.
1: May stand off?
2: Hindi na pagpalakton, ang barko nga kulang sang tawo nga muna kadamo. So kung nagapabilin dira ang barko na Jumanovi sa pier, no? Every day, gabayad ang kumpanya na sang dako pierde nila. Te mabayad ka dira or papulion mong crew mo. So papulia ang malakato iya, palakta. Pero ang crew nga gusto nga magpuli, papuliyon mo ginaya.
1: Kaya lukan ng iba na. Bikay, although ang ating ego, to sang aling ka sa Ukraine mo. Galing pero, aling iriya pa ni sa Ukraine, delikado pag Japon.
2: Maagi sila Japon na Jumanovi sa Black Sea.
1: Tiara da galinupad.
2: Tiara da Japon. Tikaroon, ti paano abi karon pag agi nila to kag may gahulat naman to nga drone. Okay lang. Hindi ka dyan okay eh.
1: Pero kita mo, daw may ang may kaimuan, sini daw Ukraine. Pero pag-uawan nila, nga Russiang may kaimuan. Ang girabi, psychological warfare, no?
4: Tatak RMN.
1: Pero hindi ka man bala malipat, no? Mumuning balay nilang kinanaan mo to nagligad sa ilahas. Dahil kagigilipat-lipat.
2: Dokradlawan. Noy, kay Nunoy, ay kay Doy, kung magpuli ka, Doy, kung kapamati ka, magpuli ka, Doy. Imbitara kami, Doy.
1: Oo, maluway ka man. Maluway ka man, Boss Idol. Naigo man ni sila sang drone.
4: Tatak!
2: Amo ni ganera, Jumanovi.
1: Ref ka dako, pero ang sigabong sina, high power na
2: mo. Kikita mo sila niya to, halinto sa sababaw, pati ang ikada duha nga panalgan. labot ya para Jumanovi. Ang isa ka at tatlo ka kwarto nahimo na lang isa. Kiti grabe ang impact sina. Although hindi na sa mo nang missile gid nga nagaigo ya. Pero drone ang drone ra Jumanovi do pang ano lang pang gagmay lang anay nga mga target nila. Siyempre mga missile ya, mga dagko na mga target nila gina.
1: Pero sobra pa ni si granada yang
2: ito. Sobra iti kumaga.
1: Dako rep niya kadako mo.
4: Sus!
1: Yamak mo.
4: Tatak! RMN!
1: Pagbalik tao mga karadyuman, nengko po naton si City Councilor Mandry Malabon.
2: Yan.
1: Kaga si Radyuman Henry Lumawag naton nga Special Projects Head.
2: Manami ni, manami. Mati, giga mo ha.
1: Okay, mapakontest naman kita pa munit. No, dako gawang premium subo.
2: Nami no. Kung pwede ka join ang taga RMN?
1: Hindi eh. Ikaw ang organizer, ikaw ba mentra? Pero nami ni subong kay may ara sang adult category.
2: Okay.
1: Kag may children's category.
2: Mukha nami.
1: So hasta mga bata, pwede ka join. Pero may guardian dapat.
2: Oo.
1: Tiyosoling mentra na grupo munit sa adult parents man nila
2: o
1: guardian
2: unya
1: na lang bata eh
2: nami ni ara Jumanovi
1: eh pareho ni nga bata pa marumduman nila ang tradisyon mala sang Iloilo sa pagpamunit sa balikan tani sa aton nga pagpangalaga no gan istorya sang bungol parte sa pamunit
2: pre di ka makadto pre mamunit
1: oo pre mamunit ko ah
2: aw abi ko gani mamunit ka
1: Selia pre di ka makadto mamunit. Oo, pre, mamunit ko. Aw, manako to mamunit ko. Last 9:15.
4: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserene Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon
5: Wrap. Para di madaling masiyo.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tatak RMN.
5: Oras las 9:20.
6: Magkaradyo man sa mga tabaramati naton, mainom kita sang super fiber sa mga suki naton. Amo ini ang ilim nunta kung hindi kita makapamuhin. 3 to 4 days ganaw hindi kita makapamuhin mabiyan, inom kita sang super fiber ha, para nga mag nubo ang sansang ikaw maigo sang aton sininga colon problem. Kag ang ikadua para nga hindi ikaw magtigang aton sininga pagbubabuna. Wala constipation. Super fiber kon vitamin C, mighty C, alkaline di kalidad kay effective nga vitamin C mayo ni sa inyo nga sipon ubuhin na trangkaso pneumonia. Kag iban pang balatian. Gani mga karadyuman, kung may ara ikaw dira sa mga pilas, sipon ubuhilana at trangkaso pneumonia, hindi magkalipat ha, inom kita sa aton vitamin C, mag-mighty C.
4: Tatak RMN.
5: Sa tanan nga mga entusyas sa pagpamunit, fishing, no? Mangingkaw po naton subong. Ang duha ka mga dalagko ng mga pangalan. Nga mo ang magpadalagan sa aton event. So, hindi ni matigayon kunwai sila. This time medyo bigatin ang aton nga fishing competition. Kay nakatayap kita sa office ni City Councilor Mandri Malabo. Ari sila subong sa studio sa mga masunod nga mangin mayor, no? Sa Limeri Iliwilo.
6: Nakakuha na eh. Naka line up na dito subong Radyo Manovi ang iyang mga kuan mo, ang iyang line up sa SB bla.
5: Para may upod ka. Ikaw nagpa-line up ka man sa conception mo, no? Habi mo, ikalabot ding istokada mo to kay Gob. Get forward, di sang PIO sa mo. Pero daw ay matugid sa pack ni Gob, mga malo. Sige, ang ato nga special projects head sa RMN Iliwilo, si Radyoman Henry Lumawag. Radyoman Henry, mayong aga.
7: Good morning, Radyoman Ovi, Radyoman Regan, kag sa aton sinimatag palamati diri sa RMN Iloilo, kag sa mga fishing enthusiasts, sa mga anglers naton diri sa Iloilo, kag sa Panay. Good morning.
5: Alright, si Councilor Mandri Malabor. Councilor, mayong aga.
8: Mayong aga, Radyoman Ovi, mayong aga, Radyoman Regan, and Radyoman Henry, no? Kag sa aton nga mga tagpalamati, no? Kag viewers sa ining nga programa, straight to the point.
5: Yes, okay.
8: Mayong aga again.
5: Masugod kita, Radyoman Henry. Ano ang aton nga competition subong? Angot sa aton nga River Festival this year. Sa ano iniwaton? Ano ang dapat nga tandaan? Kagibaloon sa tanan nga gusto nga magpasakop sini?
7: In line sa 89th Iloilo City Charter Day celebration, kag founding anniversary man, 74th founding anniversary sang RMN sa August 28. Ang Charter Day naton is August 25. Ang aton nga Iloilo River Festival maga-focus anay kita subong nga tuig sa fishing competition, no? Kag sa fingerling sa dispersal, kag hopefully maka-finalize kita, ma-tree planting kita, no? Wa ilang anay kita subong sang Baroto Race kag Bacchano River Cleanup, bangod nga daw grabe gid ang crisis, mataas naman ang fuel sa sunod nga semana daw ay nuntat, no? O bago lang to, sige panggira dito sa may Ukraine pagid, no? Sa nakadugang ina. Susubong, mamunit lang anay kita, Radyo Manovi, pero isa man ini kadako ang event because upod naton dire ang opisina ni City Councilor Mandri Malabor. Taugo naton ini nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Bukas ini sa tanan nga mga fishing enthusiast, sa mga mahilig mamunit, sa mga anglers naton, damo diri sa mga angling group sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kag Guimaras, kag Panay, kag si Councilor Malabor, amo gining hilig niya, nagapamunit man siya. Pero this time, duha ka adlaw ang aton sining event, no? Bangod nga duha siya ka kategorya. Sa August 15 and August 16 ang aton nga pamunit sa may Iloilo River, dira sa may Mole Deli and restaurant, no? Ginapasalamatan gyud naton dang owner nga si Mr. Mining Marabilia nga ginaakomodar niya kita dira for the third year na subong. Libre dira, i-host niya kita and then pakapihan niya pa ng aton yung mga manog pamunit. So may ara kita kids category sa August 15, una ini siya, Sabado ina ng adlaw. Ang kids category 16 years old and below, no, pwede sila kapamunit. Wala inis ang registration fee. Tapos sa second day, August 16, Domingo ng adlaw, amo na ang open category para sa mga adult, no, 18 years old and above, with 200 pesos nga registration fee. Pero amo na may kape na, may snacks kita, with Red Cross Iloilo mag-provide sila sang aros kaldo. And then my coffee, my snacks, kag mapapanyaga pagid sa ila si Councilor Malabor, mag-provide sang Paklans Rajuman na Nobi.
5: So lumas na mi gawas ubo, no? So sa registration Rajuman Henry, anong kinaglan nila Brown?
7: Mayari kita sang registration form diri sa studio
5: kag diri langit sa Rimen, ha?
7: Oh, sorry.
5: Di sila magtalang ko din. Kaya ba si Iban makadto sa office ni Councilor Malabor, why na to sa ilang registration?
6: Diri na lang, diri sa among diritso.
7: Diri sa aton. Kag, diri sa studio sa Carmen, third floor, St. Anne Building, Luna Street, Lapas, diri lang sa kilid, sa St. Clement's Church. Kag, para mahapusan pagidang iba naton, ng mga kauturan, mabutang tato sa may Mulia Deli and Restaurant. Just like last year, mabutang man tato, mabiling kita to sa mga registration forms para mahapos sa ila. Kaya ang iba ng mga anglers, tultulanin nila dito, Rajumanovi.
5: So, may sa adlaw na o kon
7: subong
5: anytime. Ah, okay.
7: Anytime.
5: So sa Mulia Deli, kung may registro to, pwede.
7: Oo.
5: Okay.
7: Umpisa subong, available na dire ang atong registration form, pwede nila dire makuha para makaregister sila timprano. Agud nga pag-abot niya sa event day sa August 16, diretso na sila pamunit, no? I-plastar na lang nila, pangitaon na lang nilang ilang lugar para madasig kita, Rajumanovi, Rajuman Regan.
5: Alright. Si Councilor Malabor. Councilor, ang pamunit nga competition nga ni ano ka importante ini kung ba't balikan tang maragtas ang Iloilo kag ang gina-target na modere nga bulig man sa turismo naton sa syudad sang Iloilo.
8: Well, para sa akon, importante ini katama Rajuman Nobe, no? Kaya sa unam, dunuman ko sang gamay pa ko ang aton nga Iloilo River dado po lang sa mga guba nga mga sakayan ni Bla, mga batil kag tapos do medyo may mga spillage, no, sang oil nga do hindi ka makahulik sang mga isda kag ang mga isda diha do medyo may amoy siya Bla nga do oily, no. So para sa akon, dapat nga isusunod naton ang aton nga mga river kiti sa subong sini maayo na gid, no, ang inidamo na awards ang aton nga Iloilo River kag para nga ma-sustain naton man, no. So amo na nga ang fishing tournament, hindi lang siling padamo-damo lang o makuha sang hulik, no. So may kita nga ginatawag nga mga guidelines, no, nga regulasyon nga kung gamay ang isda, no, let's say 250 grams and below, dapat ibalik, no.
5: So, tapos
8: ang mga tong ambal ni Juman Henry nga dapat may commitment man kita nga hindi lang kuha kita, no, sa aton nga river or sa aton nga mga sa mga natural resources ta nga ibalik taman, no. So amo na nga ma-commit man kita nga ma-release kita sa mga fingerlings, no, nga kung anong available nga pwede naton ma butang dira sa aton nga river kag pagkatapos nga i-educate agad ang aton nga mga fishing enthusiasts, no, nga iniya recreational, no, at the same time ti gakuha man sa ilang nga para sud anon dira, no, mga ibanda nga mga fisher folk or mga fishing enthusiasts, no, kay ti sa subong niya ang competition taya do medyo sports fishing siya yang pagdala kag embedded man dira nga dapat i-educate sila, no, again nga be responsible, no, para ma-sustain nato na aton nga river, no. So amoy na Radyo Manobi.
5: Okay, midagko subong premyo ta, no, subong nga tuig pila ang aton nga first prize sa duha ka categories, Councilor.
8: Yes, Radyo Manobi, no, ang sa aton nga open or sa adults naton, ang first prize naton is 5,000, ang second 3,000 kag ang third daw 2,000, no. Tapos may ara kita nga first catch nga 1,000 kag sa aton nga kids category 3,000 ang first, ang second 2,000 kag ang sa third prize 1,000 kag may 500 man nga first catch nga prize.
5: So kabataan kay mga minors pa ang rule na to, may guardian lang sila dapat.
8: Yes, so dapat may gida Radyo Manobi, no, kag at the same time may waiver man kita sina siguro nga i-ano sa ila kiti siyempre hindi mo kisa mapulong, no, pero ti at least ara ang ila nga ginikanan or guardian nga maupod sa ila.
5: May laban ang mga ilintran ni sa Domingo sa adult category ila man yung mga bata ko.
6: Iyo eh, ang tatay.
5: Ila, no?
6: Dalo na lang bata. Na. Pero, no. Counselor, may ano, may lugar lang kita, ya? Nga, hindi yas nakapagusto nga, hindi lang to sila mamunit. Mm. So, dapat may lugar lang nga dira lang, area nga dira sila makapamunit.
8: Yes, Radyo Man, na gano, dapat may aragid, no? Kagpagkatapos, ang isa na dabalaan nga, kung fishing enthusiast ka or sports fisher ka, though hindi ginamayo nga nagalagaw-lagaw kay mo, bla. Kiti, gahatag ka huol, kagsabad sa mga fellow mo, no? Kiti, sa Gilipi nga yung mga kamuna. So, dapat may area gid. So, muna nga, ang gwa niya, nga do, paswerte gid ya. No? Kiti, kung kaisa, may ara, ako sa experience ko, ako ya damo na ko napasakap yung iping ko nga gipingay man lang kami nga mo niya malangga iping man why siya sang mapasaka nga isda so amo na kong kaisa no siguro balam na ni Sir, ni Radyo Man Henry no kati fishing enthusiast man siya nga may gakalatabo gid nga mo na no so ang fishing is pasensya kag ang luck or swerte gid Radyo Man Henry
5: why may technique man no kundugay ka na yan, balaan mo na kung
8: yes, paano makarapok. Yes, kundugay ka na, mabalaan mo ang kagat sang isda. No? Ang sa akong experience, usually, kung dalag ko nga isda, ang kagat sina, why na nga daw ginatukbil-tukbil lang bla. Pagtulon niya, pagdakop niya, ilagan niya na dayon. So, umulag siya kakibot ka lang. No? Pero ang gagmay na yan, daw medyo ginatukbil. Pero may ara man, ang mga dalag ko, nga kung busog ba lang isda, no? Lain man ang iyang nga pangaon, no? Daw medyo tukbil-tukbil lang. So, dapat kabalo ka man mag-tanaw or magbatyag. So,
6: ining schedule na ito na, counselor, di ba may mga time na yan nga dipindi sa current sang tubig mo? Nga dapat amuni nga current gakaon ng isda amuni nga oras gakaon ng isda so anong ginto na high tide din o low tide
8: yes kung sa deep sea fishing kita ang usually sa amon nga mga anglers ga pamunit kami kun first quarter or last quarter kay ang tide bala hindi kita man kataas kay hindi man tama kanubo so ang kuryente sa tubi hinay lang ang flow kay kung kusog ka tama ang linya mo daw galupad tawag nila no nga daw malayo ang ginatuan pero when it comes sa aton lang shoreline or sa mga river naton iti hindi man gid siling nga madalong gid katama so mas maayo gid nga high tide siya. Kag at the same time, ang aton nga Iloilo River malapit sa Bukana, bla. So, kung mag-high tide, bala na mga dagko ng isda, kung kaisa nga rin sa gwa, nagasulod, kag nagapanginaon. So, amo na nga may mga dalagko, kis aki, ginatawag nila, doga panabang, bala. Kido brackish ang aton nga water.
6: Yeah, brackish,
8: no, templado siya. Hindi siya pero sa dagat, gid yung gabigid ang salinity. So, amo na, Naduman Regan nga manami gid kun high tide.
7: Pili gid ni nga 15 kay siling ko tani mga dito sa line sang August 25 and 28 kay amo nang aton nga charter day kag founding anniversary galing kay ang 15 kag 16 hambal ni Councilor Manre kag ni Mr. Jojo Castro nga amo ning nami nga taob no sa bulan sang Marso. So amo nang gid pili gid dira 15 and 16 kay dira ang ideal gid nga level sang tubig nga nami sa pamunitan.
5: Okay. Kagti nami ang lugar da, no? Ang Muli Daily nga restaurant sa mga wala ka tultol.
6: Kaya nami na ng lugar.
5: Tultulon nyo na. Ang bilog nga raya na da, entire stretch niya, dira na ito ni Butang Councilor.
8: Yes, sa Jumano Bina. Esplanade 9, no?
6: Esplanade 9.
8: Kaga man ang ginarecommend sa aton city agriculturist kay daw wala masyado obstruction. No? Kay ibang areas, may mga mangroves. So, masabat ina sa mga nagapamunit kung may mga damo sa mga obstruction. Bila.
5: Ano kay importante, sir, nga may mga bata kita nga kategory subong?
8: Yes, kay ako ginatanaw ko kay sa amon sa unang grupo sa anglers, no? Sa Go Fish kaagi kami nga gin task kami bala sang Westbridge no nga mag bulig sa ila organize sa do father and son nga banding or tournament kag at the same time ang mga bata aton gid ma timpano pabla sa lamharon nga edad ma educate sila kag at the same time ma-enjoy nila ang natawag nga fishing. No?
5: Bata kasi, pa sila. O, bata pa. Nakita nila nga this is Iloilo.
8: Yes, kaga especially kung imuhulik bla. Nga daw lipay ka gid nga makapasaka ka sang imuhulik. Kaga at the same time, ti kaunon mo gid
5: Oo. Sige. Radyo Man Henry, may kota kita. Kung ano kadamo, kaya ba si karoon nang mag-join bla, subray sa kalibo bla. Hindi ba na, basi bilog na lang Iloilo River, dito malikop bla.
7: Amo ni nag-suggest ko kay Councilor Malabor kay una sa initial nato ang inistoryahan na ito, hindi sa tanik gusto nga may registration, no? Mm-hmm. Galing siling kote kung isang registration ang munang fear, ang worry nato basi yeah. kung dagsaon kita. Kag nabala naman sa mga anglers, no? Hindi man siguro, Radyo Manovi, ang sa open category, hindi man gid siguro maglabot sa libo ang mga anglers naton diri, no? Sa experience naton last year ara kita sa mga 150 to 200 plus ka mga anglers, no? Nami isang project ni ini kag nag-partner si Councilor Malabor kay ma-promote gid naton, no, ang mga objectives nga gusto naton i implement sa pagpatigayon sini nga bisang iban ati ano mala pamunit malang, no? Pero ang pamunit niya ni may dako man nga dulong sa aton na dulot sa aton, especially nga gin establish naton nga mga objective gid naton nga ma-promote agid ang responsable nga pagpangisda kag pag-conserve sang isda, no? Amo na hambal ni Councilor Malabor nga ang mga dlagkong isda ginatukob niya ginatudlo ang paon. So kun by the way, Councilor, isa lang ni bunit nga tatlo tag-apat ang taga niya, no? Sa aton isa lang taga. So kung tukbon gid tudo sang dlagko ang isda ang paon kag bunuton mo, masangit gina either sa hasang niya or kundi nga parte sang iyang lawas. So karon kun ibalik ta pa na ang dlagko ang isda, daw medyo may kuha na siya, no?
6: Damage na sa may pila siya, may pila siya, basi mapatay siya.
7: Unlike iya sa mga gagmay, ang mga 250 grams and below, amo nang ibalik naton, kasi usually dira malana iya sa iyang bibig, no? So hindi magid maguba ang iyang baba, makapanginaon pa siya.
6: Usually, yung dlagko ya, tunlo niya na eh.
7: Diregi na din. Oo, na. So 250 grams and above, pwede na nila madala, no? Pero ang aton nga premiuhan, ang sa first catch, nga sa open category 1,000, sa kids category 500, kung sinong may pinakadako nga hulik, no? Karon ko na ang una niya nga hulik, mga 300 grams, wala sang may nakalapaw sina, so siya ang first catch, no? Husto, husto, Councilor, no? Tapos, ang kwaunta diri ang may pinakadako nga or may pinakamabugat nga hulik, no?
5: So, ang dululungan sila, sa first catch, ang pinakadako mong madawag.
7: Oo, oh, ang pinakadako, no? Kaga dalo nila na sa inuwi, araman sa rules natin sa
5: anyway, discuss man na sa ila. Oh. Paristro sila na, ya. Then, from there, discuss naman ang rules. May briefing pa man antes.
6: Kaga, siguro doon natin nga ang base may dala sila lang yung bakal na sa P-Sport, bro.
5: Matabo na yan, Boss Idol. Kung na reintra, ikaw.
7: May dala ka na yung abulgan na matako-tako, no? So, dalo niya na to ang isda, kilohon na to na hindi yan ay pag-okson sa iya sininga tigawanan. Anyway, hindi may mga personnel man kita nga naga-roving.
6: Hindi kalusot, hindi kalusot.
7: So, ma-promote na to na responsible fishing and conservation, masuporta ang environmental stewardship,

0: Igal kita sang community spirit and family bonding. Di mo ito may tatay kag bata. Kag siyempre, ma-enjoy gin natin ang beauty sang Iloilo River, no? Kaya ito ay gigawas ang mga activities kita diri sa Iloilo River. Subuligan natin with Councilor Malabor nga maka-promote like ining fishing isa sa mga event. Although damo dira nagapamunit from time to time, no? Kag amo na, nami man kag gibutangan siya sang off-season, kag in-season. So, parang padamo natin ang mga isda dira. Rajuman Ovi, Rajuman Regan.
1: Yes. Anong ideal, Councilor? Nga buyan nga isda sa Iloilo River.
2: Well, ang usually mga may mga snappers magkita kag tapos ang bass ni bala no o bulgan.
1: Bulgan.
2: No, tapos may mga tilapia man kag kung ano da no mga mud crabs or anong may ara. No, kung depende sa availability sang mga similya pero bisan ano malang no nga mga species nga basta maka-survive sa brackish no kag seawater. Okay, why man problema kay kung masyado nagid katabang ti hindi man mag-survive da ang isda.
3: Mabuwa na sila na.
2: Oo, so kiti damo man mga species mo. Pero although nga aton yagin limit ta lang aton nga wala lang sa mga like for example mga bagis ni bla kung mga pagi no nga hindi lang na siya valid catch no. Ma-concentrate lang kita sa mga payo na sa mga mga snappers no pamilya mga person sa mga maya-maya mga maya. Kilawan mga, o mga lison
1: na, pagi na karon niya madaw ginay bugat-bugat
3: may naglaligad to nagagi ko to ang kuya ano gani naman ng
1: bulgan
3: kikiro hindi ng basta may lulapad sang isda nga ginagyan ko gisa dito sa dapit sa may mga barko na blaya dito sa may barko dapit nga dito sa pamunit alum-alum alum-alum
2: mga muna
3: oh alum-alum kuno alum-alum hoy may ko kilala
1: balan ko gambal ka sang alum-alum pero sa pinsar mo lain
3: di alum-alum
1: ha
3: do alum-alum
1: tong ano ginamit nga sinugbas ang tatoy sa
3: ang kuani inang pumpano
1: balan ko sa pinsar mo pumpano. Sige, Councilor, salamat gid sir kag good luck ka no sa atong
3: luck,
1: event. Thank you.
2: Salamat gid Rajuman Obi, Rajuman Regan and Rajuman Henry no sa ininga kagayunan kag pasalamat ko ako man ang tinion no pasalamat nga gakalipa gid ako nga nag partner kita no sa ininga ang RMN sa ininga event sa Palabuton nga August. Madamo gid nga salamat.
1: Thank you gid sir no. Kag salamat man ni kay ti nag pusa-pusa ang obra namo ni. Ara ka.
3: Amo gid. Thank you sir.
1: Kag gina-encourage tani ang collaboration bala.
3: Yes.
1: For the betterment sa aton sudad no. Mo nang hambal nila bla kung pwede kita nga magtingob para mapasadyat ang turismo sa Iloilo. Sakit kita kay Lina.
3: Mugi kita dapat diba? Awayan di.
1: Oo. Rajuman Henry.
0: So ginagda ta gid Rajuman Novi. By the way, approve naman ini ni Mayor Rice ang event naton kag malakip siya sa mga activities no sa Charter Day celebration sa nga syudad. So ginagda ta gid tanan nga mga mahilig magpamunit ang mga kabataan ninyo 16 and years old and below painrahan ninyo sa August 15 and then pagka August 16 Domingong adlaw ang open category no. Mamunit ka na may makuha ka ng isda. Ang 250 grams and above nga kabugaton sang isda, pwede ninyo madala puli. So may sulod anon ka na. And then kung ikaw pa makakuha sang pinakadako nga hulik, may premium ka pa gid, no? First prize, second prize, third prize, lagko, no? Namunit ka na gani, may premium pa ikaw, no? Pero tayo gusto ni Councilor Malabor nga i-reward din na para ma-promote naton ang sports fishing diri sa may Iloilo River.
4: Tatak RMN.
1: Aton nga special project said si Rajuman Henry Lumawag kag si City Councilor Mandri Malabor.
3: Hindi ko ya guro ka dala ko ya sang akon bunit man niya pero hindi lang ko ya part sang ano.
1: Mike, ang course category.
3: Hindi lang ko ya part ya sang ano ya. Eh?
1: Ang course category non-competing.
3: Non-competing.
1: Bato.
3: Oh.
1: Bato.
3: Bato eh.
1: Kaya kita yang mga angko pinustahan na kita ya.
3: Pwede. Kita lang ya eh.
1: Galing natakan kong paugat bla.
3: Ya mo ginaya, pala malto ni Councilor Gagines niya, pasinsya.
1: Ah, pasinsya. Ah, kuyaway, kuya pasinsya mo na.
3: Di mo tamo mo lang naradyo man uvid ako, itublok mo na sa kilid.
1: Oo.
3: Oh. Ba ilang kay pagkakita mo nagahulag-hulag na itong punta ya.
1: Daw may ara na.
3: May ara na na.
1: Oh, sa bagay. Alayang giman kong taga isla. 9:42, mabalik kita na bidugay.
5: Bakit right pad ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisang sobra na, tanan kinakaya.
20: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
21: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
20: Revicon, hulig para mas tunong kusog mo with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
23: Maayo ang lawas ng bata mo.
24: Sus, masakiton man ino.
23: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
25: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
26: Rest Time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
18: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Inonggo dira. Rexidoforte!
5: Masasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tatak RMN.
8: Last night be 45.
9: Agaradyuman sa mga suki naton, mainom kita sa klinika D3 Bio, ang food supplement ni Dr. Ramil Oy. Ini mga agaradyuman ang magkabulig sa inyo, labi na gid sa aton sini nga mga kauturan. Parang ini magsulod gila yun ang balatian sa aton lawas nga. May virgin coconut oil siya, muninga pugong sa mga bacteria ka viruses nga mahimo magsulod sa aton lawas kag umpisan sa aton balatian. Nagapadamo sa sang good cholesterol, siligo niya ang bad cholesterol, kag ang pinaka-the-best diri, no? Nami siya kay may aras sa medium chain triglycerides. Nga amo naman, ang nagabulig pa-fit, pa-relax ang aton siningilawas. Gani sa mga tamparamati natin, mga garadyuman, inom ka na sa Klinika D3 Bio.
7: Tatak RMN.
8: Health News, Radio Man, Joel Franco.
10: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
11: Ang mga tao na nagkakaon sang plant-based diet nakita nga may maayo nga pang wason sa ilang pagtigulang. Sa review sa Physicians Committee for Responsible Medicine o PCRM sa Washington na napublish sa Journal of the American College of Nutrition, nakita nga manubo ang risgo sa mga nagkakaon sa plant-based diet na makadevelop sa type 2 diabetes kag manubo man ang risgo na makadevelop sa obesity. Suno kay Hannah Kaliova, Director sa Clinical Research sa PCRM, nakita nila nga ang nagkakaon sa plant-based diet manubo ang risgo makadevelop sa type 2 diabetes, obesity kag coronary heart disease sa ilang pagtigulang. Ginapanubo man sini ang metabolic syndrome nga amo ang nagapataas ng risgo sang tao makadevelop sang cardiovascular disease kag type 2 diabetes. Ang pagkaon sang plant-based diet makapanubo man sang halos katunga sang risgo sang type 2 diabetes kag risgo sang coronary heart diseases, kaangay isang heart attack sang 40%.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Ari naman ang labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joy Paraonda.
12: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
13: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglikaw sa paggamit sang aluminum foil. Bisan nga recyclable ang aluminum, ang pagproduser sini nagakinahanglan sang madamo nga enerhiya nga nagasugod sa pagmina sang bauxite, isa ka proseso nga mahimo magresulta sa deforestation, pagkaguba sang ilistaran sang kasapatan kag mataas nga carbon emissions. Suno sa environmental studies, ang aluminum production isa sa pinaka energy intensive nga manufacturing processes sa bugos ng kalibutan. Gani, imbes na magamit sang foil kada adlaw, mag-usar na lang sang food containers, glass storage o kon washable nga pangputos sang pagkaon.
12: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
7: Tatak RMN.
9: Magaradyo man sa mga tampalamati naton subong aga, ari naman ang aton sininga topiko nga very importante gid para sa inyo. Paano talikawan ang diabetes? Pilion ang masustansya nga pagkaon pareho sa prutas, utan, kag isda. Kag importante sa tanan, mag-inom sa food supplements nga makahatag sa maayo nga benepiso sa imulawas. Of course, likawan mong sugar. Iguon ang imus nga heart, mata, kag kidney. Mga karadyuman, mainom kita sa Dr. Pinoy Squalene, 99.9% pure squalene nga may anti-diabetic activity. Napamatunan sa research nga ang squalene nagabulig panubo sa fasting blood sugar, mayara sa vitamins and minerals nga nagapabakod sa aton immune system. Gani, bakla, imna, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Tatak RMN.
8: Antes kita magtakop, di ka mamalipat the new and improved non-super plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika Nan Super Plus. Pare siyang Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga nagapanami isang kondisyon sa aton prostate, kag siyempre sang aton intimacy sa mga mag-asawa, kag sa mga timprano pa nga nagaumpisa na sang ilabulo ato. Mag-inom sang Mega Man Gold Coffee Mix. Inapalikaw kita sa paghubag, pagdako, kag pagtiga sa aton nga prostate, kag pilakadlaw base balakon mahulog sa prostate cancer, kay prone sina ang mga kalalakihan kapin pa sa nagaedad 50 pasaka. No, mag-kape ka. Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Tatak RMN.
8: Ang update sa sunog, karon sa udto.
9: Yes.
8: Balantayan tang suna, karon sa hapon. Kag sumuman, ang istoryana, hindi mapatay-patay nga post ni Senador Pia Cayetano. Pero hindi gid magpatentanan nga ang nangin Senator Judge Payne siya.
9: Kung binuksan niya Radyo Manuvi ang comment section niya, ma-comment gid ko na.
8: So, ang maturity niya, gina-question ko gid.
9: Yeah, man.
8: So, this explains ang hangos-hangos niya. So, duway pa siya kamubuon sang personal niya nga ginabatsag.
9: Ang ako lang niya, Radyo Manuvi.
8: So, emotion niya ang rules siya, hindi reason.
9: Kung may ara ka na iya sang ginadipinsahan man, kag may ara ka na iya sang gusto nga, like sa kaso nga ni.
8: Balanta man
9: na? Hindi mo, hindi ka na magpahalap.
8: Pero why mo na ginapost?
9: Why mo na, hindi mo na iya pag-ipost.
8: Sige, hintay kita karon ha. Kagbantay kita sa suna karon ha. Kay ga-cover ini sang RMN Iloilo.
7: Suna ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
8: Ako si Radyo Man Novi Malion Guazo.
9: Radyo Man Regan Arlos.
7: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas

0: binong natong ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon Z Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
5: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Bilib talaga ako kay tatay.
9: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed feed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
8: Idol ko si tatay!
9: Suportahan ang first 1,000 days ang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
10: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Oras tatak impunto alas 10.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Community Health Alarm. Kaubudi Papaji.
7: Nice. Urban Absolute. Ano sa mga partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner practice kag dia sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule.
7: Ginapabago niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod dinhi sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
8: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
8: Come on. Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
8: Megaman. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hunigot widong katali. Kag ginseng nga amo ang gaboost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sa erectile function. Maagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sa nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
8: Megaman Herbal Capsule.
7: 30 minutos lang, partner. Yara na ang panating.
8: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabagal sa mga butika.
8: Nice. Lemon oil.
7: Hala, kariski. Sige pa. Is-isa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ng lugar nga mahigo. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap nanti man sina, partner, eh. Kaya ang stabis, makalalaton.
8: NANS Liniment Oil.
7: Yani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip kag diya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
8: NANS Liniment Oil.
7: Instant relief sa kanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Pinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
8: NANS Liniment Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
8: NANS Common Coffee.
7: Partner, naamo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Tingkundang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatubog ko? NANS Corn Coffee, partner.
8: NANS Corn Coffee.
7: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee. Caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod dinadula sini ang pagkanerbiyoso mo.
8: Non's Corn Coffee.
7: Ang nami pagid sang Non's Corn Coffee partner kag ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kag na-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
8: Non's Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
8: Megaman Cold Coffee Mix.
7: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic.

0: before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasakdol, kagdaw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exakon nga mata.
2: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod tayo na karong nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
4: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo,
4: mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
3: Correct.
4: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bra kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaya isang heart disease, kaga heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo ang balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, hero ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!
3: So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pang mga health risk kung dako ang buyo on, kaangay isang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Alin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo Sir GP, sigi bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti goodbye. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sigon, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kaon, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, pawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Ini kun mamati pa.
3: Tosto.
4: Kun maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na isa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katambo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, ma-neutralize na Sir GP.
2: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
8: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
8: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sinusuko. May aking diskarte para magtamipay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang pangis ng layon.
13: Gerald Anderson, Easy Meal.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng Tagumpay.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
4: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
3: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
2: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu magikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
4: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha? Hala?
2: Mang!
5: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
6: Ama ka na?
5: Diba? Oo, sometimes.
6: Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na ganyan.
5: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Talagun.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
2: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, ka gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Pahambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kuna ko, pahambalon!
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabricon, pangong tumakabloom, hanggang amoy tulog sa pangon ng Charm.
9: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
8: Pangtong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
15: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
16: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
14: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
19: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pines Coring Capsule, kay ginayo niya ang balatear ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pines Coring Capsule, nasa subong nagaan ko sa ako, sang ako na balatean.
18: Dr. Pines Coring Capsule, protection sa mga balatean.
20: Alas Jess, this is Ais.
21: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticon Rest Time.
22: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
23: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makalastress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs.
24: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Delivery! Maria Jose!
27: Is that box really mine?
26: Surprise!
27: Why are you inside the box?
26: There's nothing I won't do for you!
28: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan!
26: The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
28: Borrow up to 90% of your savings!
26: No processing fee, and get fast approval!
28: So you should...
27: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig!
29: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
30: Itry Bio!
31: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang ka Lula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
30: D3 Bio!
32: Ang D3 Bio!
30: Yung may VCO!
32: Ang VCO!
30: Yung may D3!
32: Makatapos mga butika.
30: DTX 500!
33: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
34: Saan nag-inom ka?
35: DTX 500.
34: Kina nalang subong imo sugar?
33: Tatigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
30: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
36: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
30: Mighty C,
32: mabaka mga butika.
30: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman kang register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsaro.
30: D3 Bio, ang D3.
32: Yung may Physio.
30: Ang Physio.
32: Yung may D3.
30: D3 Bio! DTX 500!
38: Q7 lot.
39: Ano ginabatsyag mo sa
38: high blood gid ko?
39: Ano sa unang imo?
38: Blood pressure. 180 over 100.
39: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
38: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
30: DTX 500! Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN Number 1.
2: Isa ka mayong adlaw sa aton mga pinalangga kugid nga mga tagpalamati. Kamusta ka mo? Kabay pangayara ka mo dira sa maayo nga kahimtangan kaglayo sa masakit ara. Pero bisan pigado na ta basta malayo ka sa masakit, amo gid ang importante sa tanan. Kag shout out dira sa inyo sa mga taga Bacolod nato nga mga avid listeners nga nagahulat sang aton diri nga programa. Kun ako pahambalon, kag ako gid silingling supso para sa mga wala nakakilala sa akon. Kag yari naman ang sulat. Nadhali naman sa kay Dolores. Dolores Birada!
3: Maayong adlaw lang sa inyo, tanan. Tawga lang ninyo ako kay Dolores, ah. Simple lang kuya nga babae, pero mahisaon. Ang buta. Hindi ko magbaton nga amo ako sina, pero amugi ko na iabala. Agad mahangpan nyo na lang sang lobos. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Mga pasosyal.
4: Naano ka naman, dali?
3: Mga kilala ko ang mga pasosyal, blaw.
5: Eh, ikaw, ya?
3: Si Papang, bala mo? Suya, kinasya pala sa akon, ma.
4: Kaya ang gawin mo, pasosyal, man.
3: Pasosyal pa ko nga ako, minaplita yung kwarta ko.
5: Kaya ginatagan ka man kwarta ni mamang mo.
3: Pagsildo, eh. Sobra siya nang ginatag nyo. Kaya nung nabi yung mabakal ko sina. Ako lang isang bata nyo, pero daw aloson pa ko yung makatilaw sa pinangabudayan nyo.
4: Ay, ang animal ni iniho?
5: Padus nga lang na blaso nga dya. Kaya na, pag ako nagapamati daw, hindi kid ko makasaw sa ginapang wakal niya sina.
3: Amo nga na mayo, sinyo mang, pang! Ano man kamo man? Lagi kami ang kaluoy sa akon.
5: Babababaw! Kami pang wala kaluoy sa imo? Sanggit pag gustuhan ka namon, anong ginimo mo sa amon sa iloy mo?
3: Sulit-sulit!
5: Oo! Kinahanglan nga sulit-sulit ang ginamon ina sa imo. Agod nga magsulod din bala sa pinsar mo? Kami pang may sala sa iloy mo? Kami pa sa iloy mo ang basulon mo? Ha?

0: Ikaw? Bawat ang kwarta?
1: Tuhoday, wala ko kwarta pa. Ulama ko, dabi.
0: Ako ba yung ulaman mo? Tuhoday, wala ko gani kwarta.
1: Ano kayo nabilin ko sa balay ang kwarta ko eh.
0: Ay, te, ako yung bisan sa balay, wala ko yung kwarta.
1: Weh.
0: Tuhoday, wala ko gani kwarta.
1: Hmm.
0: Ay, nga mo ginaya, no? Ang ginapaligban, tayo bala kwarta, gidya permi, no?
1: Amo na ang budlaya, kung nagapangayo ka lang sa ginikanan mo.
0: Ay, ala. Di sino man abing pangayuan ko kay estudyante, pamalang kuya? Siyempre, ang ginikanan, kuya, eh.
1: Ah, kuya, wala nung kayo nagapangayo sa ginikanan, kuya. Sila yung gapangayo sa akon.
0: Ano?
1: Tuod! Nga, ahaw, maupod ka sa akon kung saan no ako makakwarta. Inang, imo na naiyai. Agod nga, hindi ka nang bala yung mangayo yung kwarta sa ginikanan mo. Sila pa yung mangayo sa imo.
0: Ha? Tuod?
1: Oo!
0: Sa ano, be? Haday? Sa ano?

0: Jesus, ah, amo mo lang ni Gregor Luya, gumakakwan. Ano na ba yung nangakon? Ang isa ba yung kagabi nga bayag yung sita ko, ah.
1: Nga man!
0: Ang balan ko ang kalaway siya. Tapos nang iabila bayo, ah. Hindi ba agay siya itong doon? Do Christmas tree bilang bayo, yaw. Sana ko daw layo pa man December nga, naka-green ka dilago, kag naka-pula ka t-shirt.
2: Ay, kagaga.
0: Wow! Ako ba yung gaga?
2: Ano ka man? Wala ka kabalong, ah, totoong tag-iya.
0: On, galingin mo cellphone, ha?
2: Hala, wag pa rawag si ma'am sa akon. Dali lang, ha? Hello, ma'am?
3: Opo, doon ang putihan yung babae kagabi?
2: Ah, oo, ma'am. Si Dolores.
3: Palahika yung animalya. Mm. Ang bala siya, ang hindi siya magpakita sa akon. Kay base kung makalbo ko siya, hindi na siya magsunod-sunod sa club ko.
2: Ma'am? Ate? Oo, ma'am. Te daw. Siling kugi daw. Day! Amo na ni. Takaraw, bra, day!
0: Ano?

0: News, E3 Pile.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
2: Checklist. D3Bio may lauric acid.
3: Okay.
2: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
3: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
4: Ang manapian niyo, gusto?
3: Wala na sa?
2: Why not sa plain
3: D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
0: D3 Bio!
3: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pag-abos na patay ang mga bad bacteria. Pwerte sa
4: buhay.
3: Patay ang mag-storya sa sulod. Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
0: D3 Bio.
2: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
0: D3 Bio.
2: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
3: parietal
2: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
0: D3 Bio.
2: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amo ni siya ang
0: D3 Bio.
2: Gapanami sang imong digestion sa chan, layo ka sa imong ginatawag na dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
0: D3 Bio.
2: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na sang D3 Bio ang imong esophagus.
0: D3 Bio.
2: Nga hindi pagsunugon sang acid.
3: Perte, no?
0: D3 Bio.
3: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
5: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: D3 Bio may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
2: Same man sa inflammation.
3: The more nagdamo kang ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi kuya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
3: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon, mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko, through ketones. Nga ara sa D3 Bio. Hindi mo na makikita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag ako si energy, si cancer cells, kaya na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones, isa kasawa ng
2: pan. Sa ketones.
3: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Huwag ka nalipungan sa jita mo.
3: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudon niya para mag-fight siya, no?
2: Sa cancer.
3: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio, ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
3: Correct.
2: Ang vitamin D3, ya, ginaway niya
3: away
2: na
3: ang cancer.
2: Away niya ang cancer. So, din bala matap na ang cancer kung paon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
3: Mas namigid ang hindi wala na awayay, sir.
2: Oh,
3: pagutmi lang ba lang?
2: Pagutmi
3: lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
3: True ketones of D3 Bio.
2: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
3: Pero kung mas ganda mo sila mo.
2: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio!
2: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
3: Correct.
0: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Magabuti ka!
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang ang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Bye,

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pananagutan.
2: Kailangan may managot.
1: Maraming pangako. Maraming hamon.
2: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
1: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga Radyoman Live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni. Oh, may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ay ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kablo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mami!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Santon Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
3: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.

0: Hoy ay, Dolores. Hoy bugtaw. Bugtaw. Buka namin sa imo, no? Alas tres ka na yan, nakapauli.
1: Ano nga alas tres? Alas cinco na tuguro.
0: Ay, ang animal niya.
1: Hoy, api, minabala.
0: Ay, hala. Katamos ang kwarta niya sa bulsa, ho?
1: Wala mo? Namusto mo yan, naguro kagabi, eh?
0: Ano? Hindi. Nagagwa lang sa bulsa sang bestida niya, ho? Uy, hindi. Nagalabaw.
1: Nagapalabaw na. Hindi mo papaghuyapan?
0: Nagalabaw yung kwarta sa bulsa sa ebistida!
1: Oo, ano? O, di ko ano? Ay, kagpatuluga, anay na. Naano na? Wala na sa klase, haw? Ha? Ah,
0: Domingo, wala sa bang?
1: Bang, ay, ugali, no? Ay, karong siya o si Saakon makachimpo na. Inang makatulog na siya blas ang maayo. Maayo na kahit tarong ng dalagal sa utok kasi na.
0: Nag-inom ang bata mo. May tarong pa iyan na dalaga ng utok niya. May ara pa iyan.
1: Ano ang takaroon eh?

0: alas 5 na dugay-dugay, pero wala pa siya makabugtaw.
1: Ano? Wala pa makabugtaw bata mo? Abi pukawa.
0: Ay, hala. Pasi ko natamaan inis ang inom. Kang inatake na sa korason.
1: Ano?
0: Oo. Oh.
1: Ay. Ay, hala. Amo na ini oras? Wala pa siya makabugtaw. How?
0: Dali lang, gid, black. Ay, pukawon ko.
1: Pukawa, abi?
0: Pukawon ko, gidman. Ha! Andam na siya sa akon. Gintinuntuhanan niya ang pag-eskwela niya. Gintinuntuhanan niya ang pag-eskwela natin sa iya.
1: Sige na bala, pukawa na dito.
0: Oo. Oh.

0: Ano? Ma'am! Kag mapasugot ka lang yung moya?
1: Kag nga, nga hindi. Total makakwarta man ang anak mo.
2: Hi, Pam! Ma'am!
0: Ara na siya.
1: Iya, tag nakalpa ka ang kwarta nga kita ko kagabi, ha? Inaiyatip lang ng isang customer ko yan.
0: Ma'am! Ano?
1: Kag namit pa bilang ginakaon namon. Kami nagasaot-saot lang una eh. Sa stage, sige kami sa amiga ko. Kag kumanamian sa amon ang tag-iya kundi nga dako pagid ang tip namon.
0: Ma'am! Ano? Sige! Kung magpasugot ka sa gusto sa iloy mo, unta ka eskwela. Dancer ka na lang. Agot nga, hindi naman kami magsalig lang na makagraduate ka pa. Unta!
1: Pang!
3: Oy, Dolores, kay balo ka sa ginahimo mo?
1: Oo, mama! Mangita ko yalain nga club nga sa uta namon, mang. Kaya ginpahali na kami to sa club nga to kay ginikayan kong tag-iya. Wala man ko kabalo nga tag-iya mo. Galing, bisan kabalo ko, kayaan kumingapon. Ano?

0: Secrets of Health.
1: Pag-abuti ni Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magita sa brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ilan sa nga kabugaton, hindi maging overweight, maging obese, pampabakod sinisang tulaan naton kag sa nga aton sa nga maskulo.
0: 7 Plus Gold.
1: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormone sa ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa ukon malunggay nga may madamo sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas. Sir Josil, tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala. Sir Josil, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
2: We have 3 variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione ha. Sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglay lay o kon loy-loy ang ato sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
1: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
3: Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener, yes, stevia, Doc Leo. Pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang tiang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is, stevia is zero calorie.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Disupukan mo pa, paimna na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini, kabisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini. makainom ya.
2: Labi na gid ang mga estudyante sa nindo kleyo. Because of the presence of lecithin also nag-activate some brain functions da.
0: Samsung Gold Coffee Mix. The secret of health. Samsung Plus Gold. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapnaunta dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
7: Mga kapalala, ang kidney care ay hindi namot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uwi.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwek ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
10: Ang D3
8: nga may BCO.
10: BCO
8: nga may D3.
10: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
8: Mabakas sa mga butika.
13: TTX 500. Si Edding Grace paglumutan.
14: Ako may sakit nga diabetes.
15: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
15: Wow.
14: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay namigit ini sa aron nga lawas.
8: TTX 500. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Matakas mga butika.
17: Sa opisina, pirmi wala ng atubang sa computer?
18: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasig gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw pigid sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
17: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko gason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sunton Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika. Sunton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunton Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
6: Charmin Fabricon, among pumakablu. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumaka blooms sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
8: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Sunton Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sunton Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Sunton Plus Gold.
1: Sunton Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sunton Plus Gold.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number 1.
11: Te, may mapaobra pa yan sa akon. Basta kay kun hindi yung makapuno sa mata ko ya, dayon, ang yakiwi isang sungad kuya. Mangikay ko na iya. Mga kamuya, wala gi kamuya nagapangikay, aw. Nugay na. Sa inyo ba kung among pambalon, Dolores? Oo, ah.
12: Correct.
13: Uy, kaya mo kambal yung,
12: Wala mo pangikay, ha?
11: Kita mo lang yan sa Facebook, kaya yung law. Ang kalaw, ay man isa iya, yung man, ang sayang na. Diba?
13: Ko balakis ang
11: no, muna. No,
13: lang, hindi man ikawan mo lang.
11: Nang ano kami na, guilty
13: Puriya,
11: kami
13: ano
11: da. Guilty oo. Kami da.
13: Pero sa amo lang niya, self nga ano yun.
11: Uy, kung kaysa may makasakay, kabla sa jeep balaw, tulok-tulokon mo. Gapa, pako na sa iya. Dako man na sa dulunggan.
13: Pero kaysa nga namin, nang ano, nang anggapan uya man balaw. Balaw, naghambal man may balaya nga. Duging.
11: Oo, pero kasadya, bala man uya, Ling.
12: Sadya, ikaw katililipon.
11: Mga marites.
12: Kaya mo gina, hindi na ba ikaw basta tilipunay? Akag wala ka to?
11: Piho lang, ikaw yung libang.
12: Ikaw ang kapit. Kung kamo mga to pabalay nyo, tapos wala ka, nagatipon sila sa punta.
11: Correct.
12: Tapos gatulotan mo sa imo. Mambala
11: man. Sadya na ba na, abi mo lang.
12: Sadya, ikaw siyempre may sumunanay na mo.
11: Nga, ah. Nagatipon sila, kag naga-enjoy sila, nagakadlo. Ling, makapadula pa na stress, Ling.
13: Ano
11: may ginalibag sila.
13: Makapadula? Ano makapadula? Stress?
11: Gag, istoryanay ka mo. Makapadula ng stress.
13: Makapadula sa sito
11: okay, nga. Makakadlaw ka mo. Malimtan yung mga problema nyo.
13: May ito saan mo ito tayo na matumba na yan.
11: Nasaan ang ginalibag nyo?
12: Makapadula stress ka, makapadula kabuhi nyo.
11: Kaya nupat
12: yun ka na sa tuwag balay mo sang libak mo sa iya.
11: Kaya sa nalibak niyo, kakalauda, nagkakalauda.
12: Lumuumo na po yun. Sa libak sa ako, gaya ito number. Number 6, o, oh, isip mo, A, B, C, D, E, F, F, F. O, oh, sana, si Maning Floor.
11: Diba? O, oh, sadya na.
12: Eh, siguraduhan niyo lang ako mang libak mo, hindi ka mo madak. Pan.
11: Kag hindi gid kamo ang malibakan.
12: Man.
11: Kay abi nyo, mayo lang kung kamong malibak. Pero kung kamo naghaning libakon, asadya na.
12: Mm.
11: Basi, kamo nagapanglibak na kamo sa itsura, sila yung libak nila yung simo, alin sa dapa-dapa mo, sa punta, sa buhok mo.
12: Pero ako kisa, ginalibak ko nila, wala na lang ko yung gasapak. Kaya ginapabayaan ko na lang niya. Kaya yung ginalibak nila sa ako, yung mga, hala si Lingling, nag-sexy, no? Siyan ko, ay, why ko nag-mind ya, biyo? Si Lingling, nag-guwapa, no? Ginalibak ko nila, natakaan ko yung mag-amuamo, na yung ginambala ko yung amuamo, guwapa, sexy. Ayun, boom, takaan.
11: Ako gani, ginambal mo, kaya dumodel ko, no?
12: Gabing hangin to di. Oh, sorry. Ma. Sige,
11: sige.
12: Hakwatan niyo bangko niyo. Kulas dayaw ko mag-duwa.
11: Yo,
12: Ay,
11: amo si na... Gracia, daw model, ginaya.
12: Ay, grabe na yun.
11: Maglakat-lakat. Ah, sige, wali-wali, ginang buli.
12: Yung model, ginang buslo ng babae.
11: Pero kung mang libak, nagkataliwi, sige nang sungad dyan. Oo,
12: ginaliwi, ginaya. The number 7, ginang sungad dyan.
11: With matching, hirap-hirap pa na isang mata.
12: So, anong mga advice mo sa mga...
11: Libakira.
12: Libakira, da?
11: Go! Papatula ng stress!
12: Ako man, go man ah! Para ko madakpan ka mo, ipo.
11: Hindi na ka mapadakop. Inaano man ka mo man nga mapadakop ka mo?
12: Oo,
11: siyempre, hindi.
12: Hindi na madakop ka magtinlodlo, anay na, gano'y, e, si Mads man to'y nag-humble nga, ano?
11: Siya, gito ba lang nag-una-una, nagtubong-tubong lang
12: si kami. Si Mildred man to'y ang nag-humble. May Mildred, gito mo lang.
11: Sila to'y ang nag-una, nagtubong-tubong lang
12: ko. Ay, nag-abot ko to'y basi inistoryana, inilaya ba lang, matunga-tunga
11: na ko. Ay, hindi, katapusan na lang kuya, last minute na lang kuya.
12: Mads, Mads mo, lagi ko yung galibaks. Gahandok-handok lang ko na sa ilay, ate. Nami, ganyan papalusot. Ang isa sa iyo, mga ati, ano daan, mga kaanon, abilidad sa mga libakira.
11: Palusot.
12: Palusot, hindi kayo magpadakop, buhe.
11: Hindi, mag-ako. Kay kung mag-ako, kapirdi ka.
12: Pero kung ikaw ka pang libak, hindi ka mag-spiktar nga ikaw wala man gina-libak.
11: Kaya mo na gani, patupalain-lain lang libak eh.
12: Pa ano lang, pabakod-bakod na lang sa
11: bakod-bakod ginawa. Bakod kaya ginawa nga, kaya nalibak to nila, pero wala kuya, hindi ka affected.
12: Oo, diba? Unbothered.
11: Siyempre.
12: Ang babae nga
11: ako,
12: ang...
11: Ako, libakon ko. Ay, hindi ko yung affected.
12: Ang babae nga, number 7 ang sukad. So, good luck, ha!
11: Good luck sa paglibak.
12: Balitain nyo na lang kami. Pada yun ang pagpadalas ang sulat. Dilis ato pala tuntunay.
11: Kuna ko, pahambalon! Kuna ko, pahambalon! Kun kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop dili sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS. Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
16: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
17: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tuga sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tawo.
18: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abiyan nila sa radyo.
19: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Nino.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of
20: nakokontrol man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
0: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: May breast milk lagyan ko dito sa bahay.
23: Para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas, nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho.
22: Galing mo talaga, nay!
23: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
24: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You love ya. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Alas 11:03.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
26: Let's go.
27: Loop Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with a flow.
27: Charmy cottony napkin for heavy flow.
26: Charmy,
2: let's go with the flow.
28: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
29: Kita nga

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Mayong adlaw mga pinalangga namo nga tagpalamate, ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Kabo si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa Sining Adlaw. Iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sa benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ni sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pagabot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kun sobra pa. Pagpanakit sang pus-on kag pelvic pressure nga indi madula, bleeding o kun spotting between sa bulanan nga regla. Perme daw mangihi pero nabudayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang pirmi nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara ka sang healthy lifestyle choices pareho sa pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas kag utan. Makabulig man sang dako ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran na gin-publish online sa December 2018. Ang study gin-perform sa 69 ng mga pasyente ng may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Samtang ang group B nagbaton sa placebo ng may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga na-treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita ng administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagamay sang size sang myoma. Iniisa ka-epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag-life extension vitamin D3 na. De kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
4: Ako, sir. Nga-bleeding ako, sir, sa gulpe.
5: Life Extension Vitamin D3. Tinag-okay mo na akong pamatsyag.
4: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado.

0: objektibo.
1: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Poton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
3: Maayo ang lawas ng bata mo.
4: Sus, masakiton yan, ino.
3: At
4: ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
11: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang chani baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
12: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
13: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat na rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
15: Mabakal sa mga butika.
1: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
0: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
19: Alas 11:17.
20: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Pakiramdam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon Z Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng impact. Infection tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
9: Pumakal sa mga butika!
7: D3 Bio!
10: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhas.
10: Masami nagkapangihin.
11: Masami ginauhan.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compact.
10: Nga nagkapanubo
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
7: D3 Bio with Visio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
11: Mabaka ang abutika.
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan ni Luther kagsang iya mga katigulangan sang Southern Negros Occidental ang aton hatagan sang kabuhi. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan. Trap, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Oh, dire kita?
1: Of course! Sa diin patagali haw. Kay amo na di ang lugar ya sa mga maalam.
0: Sa mga manggaraano naton.
1: Nan, hambala pa!
0: Daw sila pa yung may lulungad doon ba? Kaghalos nagapanag-iyas ang 75% na kadutaan sa Bilunga Banwa.
1: Amo! Ta, sulot ta!
0: Ta!
1: Tilawan ta di ang ila pinakamahal nga ilim nun. Asin!

0: Kailangan ninyo orders. Try nyo ang Amon specialty na sumsuman. Sigurado nga, madimat ka mo. Ara lang ako sa unhan. Ready to serve you.
1: Meg, daw ka tamo kung sinigin order mo.
2: Ka-afford mo? Apo, kuya, ba'y ka doon? Meg, natural na yan, Meg. Celebration tani mo. To sa ano ba lang, top scorer sa exam? Gali kay, hindi man akong utok ang nagakuha para sa pagkatap ko. Imo man niya. Eh, nagasunod ba lang ko sa utok mo? I believe in your brain, man. Meg, kung hindi tungkol sa imo, piho, bagsakid ko ya. Sa imo lang yung kaya nagasalig.
1: Naanam mo na kita, maran kami magtuon mo. Kung nagdidikar ka siguro sa studies mo, Meg, hindi ka man guro mango, ah?
2: Whatever, amigo. Basta ara ka lang yung Meg. Wala gid yung problema sa classroom. Lipay na ko yung Meg nga kung maipakita akong card ng matag-a sila ni mami kag daddy. Kaya wala sila sing isaway sa akon. Katawahayas ang kabuhi ko eh. Amo na, Meg, nga bisan diin ko. Dapat ara ka. Kay ikaw ang akon utok.
1: Mm. Meg?
2: Oo. Oh, ano pag natanga ta? Tama na niya wakala kay nagapangagda, no? Up. Cheers to a good and easy life!
1: Cheers!
2: Woo!
1: Woo! Perfect! Oh, ay hala! Nag-ulan, Mig!
2: Ay, bayda! Kung saan ni mahulaw, tiyan mo manatong pagpuli eh! Inom tiya!
1: Ate! Woo! Fight sa! Oh, cheese what?

0: Naghulaw ng ulan sa guwa, Carlita?
1: Ah, oo, Nay.
0: Amo siguro nga nagabihan gid ang bata mo. Kay base kun wala siya sa masakyan pa uli. Bangod naguntat ang biyahe kiti, perteng ulan kaina.
1: Base, Nay, eh. Ang malain lang kay dugay-dugay tungang gabi na. Ay, hindi na balayahamak ang pagkabalaka ko sa iya. Kabay pangaluwas lang siya sa iya pagpauli, eh.
0: Sino bala masaming kaupod ni Luther? Nasugid bala niya sa imo?
1: Ay, nakahinambit siya nga may body kuno siya sa masami. Classmate or close friend bala niya mo?
0: Oh, amo bala? Puti, pasikon of the night to sila. Bahaw ining bata mo. Siya siguro nakasunod sa amay mo sadto. Nga may isagid ka tao nga gina-close. Oh. Kung mag-amusin ha, madumduman ko dayon ang bana ko. Si Paol, nga tuman kabuot. Inalang oh. Ugaling sa pagkapalainom. Kagbangon sa bisyon niya nga ato. Didtugit kag nabutang niya sa ital-ital ang kabuo isang una niya nga asawa. Kagkabataan.
1: Nay,
0: ikaduwa na akong asawa sa amay mo, Carlita. Ikaduwa lang kita ng pamilya niya.
1: Nay.
0: Oh. Ano ba to?
1: Hey. Ba, ari ng apo mo, Nay. Si Luther. May nagdulong sa iya pa uli. Siguro amoy nang ginasugid niya sa ako ng amigo niya.
2: Ma!
1: Madali lang, Nay, ha. Abrihan ko ang puerta.
2: Ngayong gabi, ma.
1: Eh, hubog ka?
2: Gamay, gamay. Sudla ko blanay.
3: Eh. Ari ka na, apo?
2: Lay, la, masinsyan na ka muna.
3: Eh.
2: Nahubog ko.
1: Amuneng siling mo gamay lang? Nga atuman sa imo kahubog, ha?
3: Hey.
1: Abi pagpungko kag magsandi ay anay sa bangko kay kuhaan ko ikaw sang sibin. Sibinan ko ikaw kag ilisan.
0: Dali ilisi ina kag papahuwaya. Buwasan na lang pa makuton sa natabo sa iya.
1: Susko.
0: Ang importante subong nga ari na siya. Nakapauli na diri sa balayta. Nga wala sa may malain ni natabo sa iya.
1: Nay.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Insistingan ko, matatian ko gabi ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga
3: paalala,
4: ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw sa aton mga manguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig, paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag nagkinahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary. 3cm na gali. Initry ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, ibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa lintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
11: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
14: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
15: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, yung mga suking butika.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm and Fabcon, pangungkong makablog, tanggal amoy tulog, sa bangon at charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Pangungkong makablog sa charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
11: Sample Plus Gold.
19: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Maayong adlaw. Subong nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang National Disaster Resilience Month nga may tema Naghahanda at Kumikilos Tungo sa Panatag na Bagong Pilipinas. Ang matuod nga kabakod batok sa kalamidad nagasugod sa sulod sang aton panimalay kag sa tagsa ka komunidad. Pinaagi sa husto nga pagpanghanda, pagtatap sang palibot kag madasig nga pagbinuligay, masiguro naton ang kaluwasan sang aton kabuhi kag palangabuhian. ini si retired Police Colonel Cornelio R. Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa probinsya sang Iloilo. Kaupod ang bugos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, padayon kita sa pagbinuligay para sa isa ka mas luwas, mas progresibo kag mas mapag-on nga Iloilo.
10: Alas 11:34.
20: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
21: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
22: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
23: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
24: Ang diskarte sang Ilonggo dira.
25: Rexido Forte.
26: Masdasig banat sa abat.
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Life extension, vitamin D3.
1: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
0: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, so Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maayong adlaw sa aton tanan. Sa paglikaw sa sunog, nagapahanumdom ang Bureau of Fire Protection Iloilo sa publiko nga padayon nga mangin responsable sa pagpatuman sa fire safety measures. Aton pamatian si Fire Superintendent Melanie G. Habawel, DSC, kag Acting Provincial Fire Marshal sang Iloilo.
6: Gapanawagan ako sa tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas nga himuon naton nga kabahin sang aton adlaw-adlaw nga pangabuhi ang pagbantay batok sa sunog. Panumdumon gid naton ang kaluwasan wala nagaumpisa sa tion sang emerhensya kundi sa aton paglikaw sini. Ang isa ka simple nga paghalong mahimo makaluwasang kabuhi panimalay kag pala nga buhian. Sa tion sang emerhensya, insigida nga magpahibalo sa pinakamalapit nga fire station ukon magtawag sa Unified Emergency Hotline 911. Mangin alerto kag magbinuligay kita agud malikawan ang sunog. Madamo gid nga salamat.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: pa gay. Eh, kasakit sa ulo ko.
1: Pei. Abog tao ka na gali. Hangover? Nakadumdum ka pa sa natabo sa imo kagabi. Abi isugid sa amo ng tanan, Luther.
0: Duman sa akong kahubog, ma.
1: Amo gani nga puwerte ang palanuka mo. Basta subong nagasakit pa ang ulo mo. Ay nga, asa diin ka nag-inom, how? Kagsisino ang kaupod mo sa pag-inom, ha?
0: Best friend ko, ma, si Levy.
2: Oo. Sino si Levy?
0: La?
1: Nay, malakatanay ako sa pag-obra sa kampo, ha? Pwede ba lang ibilin ko sa iyo si Luther? Ikaw ana yung atipan sa iya, ha?
2: Mm-hmm. Ang silingon mo, ako ang dapat mo ibilin sa iya. Eh, papaglus ina nga tao. Kita mo gani nga sa amo pala niya sila nga edad. Pwerte na kun mag-inom sa makahulubog nga ilim nun.
0: Uralan mo naman ko, la?
2: Kaga nga hindi. Gusto ba lang ginahimo mo, haw? Paminsarabi sa maayo kung maayo nga epekto sa imo'y naginhimo mo?
1: Kung magtener pa ako diri sang malawig, wala gid ako karon sa may maobra nga maayo. Ibilin ko na lang kamo diri, ha? Luther, paliguin ang hangover mo, agud nga magpress kong pamatsyag mo. Hala kakainom, kag magpasakit sang ulo pagkaaga. Ay, nga bata!
2: Ay... Baka hibalugid ang iloy mo sang dapat buhaton kung may hangover. Inaabing inabuhat sa to ni lolo mo eh. Ni lolo mo pa, Ol.
0: Pwerte ba lang mag-inom si lolo sa to, la?
2: Ay, hindi lang pwerte. Kundi pating iya kadutaan, naglabog, bangon sa pagpahubog.
0: La?
2: Kagsagin pakita mo sa amon kagabis ang iloy mo. Nahadlok ako, Luther. Nga ikaw ang makasunod sa iya sa pagkapalahubog. Hindi ako mahimos kung sigihon mo, Ina Luther.
0: La, ikakuan? Oo, akoon ko. Kanamit abis ang ilim nun mo.
2: Bey.
0: Labi na gid kay ti, ang gininom namon kagab, eh, malahalon. Apo abis ang milyonaryo nga sindiro ang amigo ko, la. Ano pa? Paggusto kami ako nanong imno namon.
2: Om, apo sang sindiro nga milyonaryo?
0: Oo, la.
2: Nga, sino inang amigo mo? Sino nga hasyenderong iya lolo? Kag nga amilyonaryo, gid?
0: Kilala mo si Don Ricardo, la, ang may tuman bala kalapad nga kadutaan sa piyang kabanwa? Siya ang lolo ni Living amigo ko, la?
2: Oh, ano? Oh, Diyos ba?
0: Nga man, nga mo nalang sila kakibot mo sa matapatid ka sa ngalan ni Don Ricardo, aw?
2: Kilala ko kaayong sakon nga ina!
0: Lola?
2: Siya ang naging kabangdanan sa pag-imol ni lolo mo, Paol! Kaimulon niya sobra pasang sa mga ilaga!
0: Lola?
2: Traidor ang tao nga to! Siya ang ginkabig nga suod nga abyan ni lolo mo, Paol! Apang siya pa nagpahamak kay lolo mo! Siya ang nagtraidor sa ila pag-abyanay nga duha!
0: La, anay ka balala. Hindi ta kamangpan eh. Nga, sa ano nga kabangdanan lahaw, ha?
2: Agod makapangaman ka sa pagpakig-abyan sa apong ina ni Don Ricardo. Kinahanglan ko nga isugit sa imong natabusad to, apo. Hindi ako luyag nga masulit pang natabusad to. Hindi ako luyag!
0: Ati, sige lang. Mamati ako si Imula. Luyag ko makahibalo sang natungod sa ila nagliga ni Lolo Paul.
2: Magpamati ka, apo. Amusin ni ang natabo.
3: Ubos na nga ito ni Elim nun, Meg.
0: Meg.
3: Gusto ko pa nga mag-inom. Gusto ko nga malimtan ang pagtuntos sa usang ako't ikratay nga asawa.
0: Meg, wala mo, papakalta ko magsubong sila eh.
3: Oh, sige, ma. Sige, papakalta, Meg. Sabat ko ang ilim nun. Basta ilim na wala na yung problema sa akin. Damo ko yung walta.
4: Meg.
3: Amoy, ano may pinakamalapad yung katubuhan din sa itong lugar?
4: At the house to
3: last. Ganun sky is the limit, Meg. Dahil na. Mag-uot ko na isang kwarto sa akong bulsa.
4: Masiwaya ko na ng punduming kwarta.
3: Oh, ay, ano man.
4: Ha?
3: Amulan yung kwarta ko, Meg, oh. Uy. Doko lang, no?
4: Ay, huko lang na doon, Meg.
3: Bilang ko lang.
4: 50?
3: 50 mil?
4: 50 milyones.
3: Ah, sige! Bayaran ko na. Paulam ako na sa 50 kay bayaran ko pagkasunod yung adlaw.
4: Pero base o buga na, kagipanginwala mong utang mo sa akon. Ang maayos siguro kung magpirma ka na may utang ka sa akon nga 50 milyones.
3: Okay. At agi ako sa papel kay pirmahan ko. Sige na.
4: Good. Sige. Ari. Magpirma ka, abiyan ko. Magpirma ka.

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko kagawaan. Ako nakapoy
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Squalene Capsule
1: kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3 fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapnaunta dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga buti ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likad.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, higit yan ako ginadudlan sa balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, nag-indik man namin. Akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
5: Pananagutan.
6: Kailangang may managot.
5: Maraming pangako. Maraming hamon.
6: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
5: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
7: Oras tatak, alas 8:50.
8: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect ka pa.
9: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Kasi Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusa.
3: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
3: Sample Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: nalakas,
5: at gaganda ka pa.
3: Okay, so

Pinaayhan niya kantidad ang mapirmahan sang lulo ni Luther nga si Paul sa papel sang abiyansini nga si Ricardo. Mga pinalangga namon nga mga tagpanamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan sang kabuhi ni Luther kag sang iya katigulangan nga aton gintiguluhan. Trap! Diri sa aton palatuntunan, Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Uy, 150 over 100 galit.
1: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
1: Ay...
2: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako ba't ako parte sa kidney care? Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
3: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
4: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.
8: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumakablog.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangbang kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
12: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Ahoy! Kinikir time!
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
7: Estudyante ka ba lang sigilang laptop o kon cellphone?
8: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: kamay mo. Mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Kina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
2: Herbal Capsule.
1: Wala side effects.
2: Wala palpitation.
1: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
2: Yara lang.
1: Sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family.

0: family members. Kag-ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
4: Oy, kamusta kamutanan, kamustang tanan naton sini nga mga suki sa kanginan. Alin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran? Makadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa mga puluyan? Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalano. Welcome na sa inyo pala tuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido. Obdo ninyo ako sa aton sininga pagpangalagad sa paghatag na naman sa inyo sa labing dalag ko labing mainit nga mga informasyon, mga balita sininga nalagap sa aton mga Radyo Man reporters, aton istoryahan, aton nga diskusyonan. Dari just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Si Radyo Man Don ang bahala sa mga balita.
2: Tatak RMN.
4: Alas 4 karon sa hapon ang State of the Nation Address sang aton sining presidente, Presidente Bongbong Marcos. So hindi mga kabiyanan, ginalantaw naton nga magdalagan sa isa ka oras kag 20 minutos ang ining State of the Nation Address ang atong presidente. Ining oras ginbasiyan mga kabayanan sa mga rehearsal sang presidente. So more or less daw dira 1 hour and 20 minutes. Ano ayhan ang mga iga report sang aton sining presidente sa mga pamuluyo naton sa Pilipinas? Ano ang gusto ninyo mabatian na i-address sang aton sining presidente? Kag anong mga accomplishment ang iyang naubra? Magluwas sa flood control project kati nagbiga nga tuig. Siya mismo sini ang nagaplastar sa State of the Nation address niya at the same time sa mga kasunod sini ng mga press conference man.
2: Tatak RMN.
4: So bantayan nato nini mga kabenan kiti bala bas mga kuturan din nato pamangkot nato. Kamo anong gusto ninyo address sang aton sini presidente? Ang subong, ang prevailing subong, amoya ang hindi bala stable nga presyo sang petroleum products sa aton, nga amo naman ang nagapush nga magtalalaa sa mga presyo sang balaklon sa aton diri. So dapat may miara kita sang buffer o kun panagang ang aton gobyerno sa pagiging unstable sang oil sa aton sini nga merkado sa magyasugod gira to si Ukraine. Ti layo man to ganing Ukraine to, apektado man kita Japan sa presyo sang langis. And right now ang gira sa Iran kag Amerika upod ang Israel kag iban nga mga Arab nations, nakapiktuhan na naman ang presyo sang langis aton. Buwas nga adlaw ginabanta nga tibasi maglabot sa 70 pesos or masobra sa 70 pesos ang pagtaas sa diesel. Ting diesel nga daan amo ining primary nga gato nga ginagamit sa public transport naton. sa mga barko naton. Titanan ini ginagamit for the mobilization sa mga produkto sang aton sininga ginabaligya man. Humalin sa bugas, pakadto mga kabenan sa mga dilatas. They are the prime movers. Amo ining gatong sang barko, amo ining gatong mga kabenan sang aton nga mga delivery truck at delivery vans. That is why apektado gi kita tanan. So for me, dapat ma-address ini. We must have a buffer na dapat may ara gi kita ya. Sang standard operating procedure or protocol. In case nga mag-unstable ang presyo sa langis, we will activate the protocol. Di ba? So in a way, dugangan nato nina, standby ka mo dili sa ato nga pagpangalaga, dili man sa targeta na isa udto. At the same time, dugang nato ni may informasyon dili sa aton sininga palatunturan 11 ka mga balay. Sa may barangay Mulilo ni City Proper, nasunog. Boarding house sa lugar, ginapatian nga naghalin ng kalayo. May ara pa tong 70-year-old bala, nga polio victim. Ahay nagkamang, hasta makagwa sa iya nga balay, samtang nagakasunog ang iya balay. The will to live, no? Gusto yung ginmabuiti, kamang ang pobre. 70 years old, ha? So anyway, dugangan na ito na, standby ka mo din sa itong pagpangalagad kag sumuman. Mayor Raisa Treñas nagpahayag sang iya expectation sa State of the Nation Address sang aton presidente. Kag speaking of the State of the Nation Address, apat ka mga rallies, may kangtanan sa zona sang presidente, ginamonitor sang aton sininga Philippine National Police. Maximum tolerance dapat i-apply sa mga police sa tiyon nga may kinagamot. This is 7 minutos na kaligad sa takna sining alas 12, naka-standby na ang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
2: RMN Network News.
5: Ferdinand Marcos Jr. at ng buong gobyerno ang mga hamon araw-araw na nararanasan ng mga Pilipino at ng buong mundo. Pangunahin sa binanggit ni Dee na patuloy na inaaksyon na ng pamahalaan ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, krimen at korupsyon. Ayon kay Dee, katuwang ng administrasyon ang House of Representatives na patuloy na magpapasa ng mga panukalang batas na magpapabuti sa buhay ng taong bayan.
6: Like the rest of the world, we continue to face challenges in our daily lives. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has mobilized the entire government to provide our people with the support they need to overcome these issues. Under his leadership, efforts are underway to address inflation, crime, and corruption. Sa lahat ng ito, katuwang ng ating Pangulo ang kapangulungan ng tinatawan.
5: Bahagi ito ng mensahe ni Dee sa pagbubukas ngayon ng second regular session ng 20th Congress na anya'y hindi lamang isang seremonyang itinatadhana ng salidang batas. Sabi ni Dee, ito rin ay panibagong pagkakataon upang suriin ang kanilang mga nagawa, kilalanin ang mga pagkukulang at pagtibayan ang kanilang sinumpaang panata na maglingkod ng tapat at higit na mahusay para sa sambayan ng Pilipino.
6: Ang pagbubukas ng second regular session of the 20th Congress ay hindi lamang isang seremonyang itinadhana ng ating saligang batas. Sa itong panibagong pagkakataon upang suriin ang ating mga nagawa, kilalanin ang ating mga pagkukulang at pagtibayin ng ating mga sinumpaang panata na maglingkod ng tapat at higit na mahusay para sa sambayan ng Pilipino.
5: 279 na mga kongresista ang present sa pagbubukas ngayon ng second regular session ng 20th Congress. Pinagtibay naman ngayon ng Kamara ang magkakahiwalay ng mga resolusyon na nagpapabatid sa Senado at kay Pangulong Marcos na mayroong quorum ang Kamara at handa na para sa joint session mamayang alas 4 ng hapon kung saan pakikinggan ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Para sa SONA ng Pangulong, ang ikalimang yugto. Special coverage kasama mo sa RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Maraming salamat kay Radyo Man Grace Mariano. Magtungo naman tayo sa Senado. Ilang minority members ng Senado ay hindi raw dadalo sa SONA. Naroon live si Radyo Man Conde Bata. RMN Live Report. Conde.
5: Kinumpirma nga ng ilang minority senators ang hindi nila pagdalo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon sa Kamara. Ayon kay Presidential Sister Senator Aimee Marcos, hindi na siya dadalo sa SONA ng kanyang kapatid mamaya dahil masama ang kanilang loob matapos na ipakulong at kasuhan ang ilang miyembro ng minority. Kung matatandaan, nakakulong at nahaharap ngayon sa kasong plunder sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta habang nagtatago at nahaharap naman sa pag-aresto ng International Criminal Court si Senator Bato de la Rosa. Sinabi pa ni Senator Aimee na bukod sa kanya, alam niya rin na hindi dadalo sa SONA ng Pangulo sina Senator Lore Legarda, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Robin Hood Padilla.
8: Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh.
5: Kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi rin siya dadalo sa SONA ni PBBM bilang pagpapakita niya ng protesta sa pamahalaan. Manonood na lamang sa telebisyon si Cayetano at maaaring mas komportable ang administrasyon sa hindi niya pagdalo sa SONA.
9: Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administration that way and it's my simple way of protesting pati sa pagblabla.
5: Samantala, naghahanda naman ng mga senador at mga staff dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso para sa pagdalo mamayang alas 4 ng hapon sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
7: Rajuman Conde, si Senador Aimee Marcos at yung magkapatid na Cayetano, nakaitim. Bahagi ba yan ng kanilang protesta?
5: Actually, si Senator Aimee kanina nung tinanong namin, last year nakaitim din siya pero hindi niya sinagot kung ito'y protesta sa kanyang kapatid. Pero itong si Senator Alan, yun ay symbolism nga, yung pag-iitim niya, symbolismo ng protesta niya sa Administrasyong Marcos. Si Senator Pia Cayetano hindi na natin nakausap kanina pero kapansin-pansin na silang tatlo nga yung mga nakaitim kanina sa loob ng sesyon. So, abangan natin mamaya kung sino pa yung mga minority members na posibleng hindi dumalo sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos.
7: Thank you, Conde!
5: Kasama mo dito sa Senado, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
10: Special coverage. Magkasama si Naga City Mayor Lenny Robredo, kinumpirmang hindi dadalo sa SONA ni Pangulong Marcos mamayang hapon. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa RMN Naga, si Rajuman Kevin Alba.
11: RMN Live Report.
12: Kinumpirma ni Mayor Lenny Robredo na hindi ito dadalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mamayang hapon. Ngunit ayon kay Robredo, katulad ng mga naunang taon, mayroon umanong imbitasyon sa kanya na dumalo sa nasabing aktibidad. Sa katunayan, nagkausap umano sila ng ilang mga mayors at dating mga kasamahan sa Kongreso para sana'y dumalo sa SONA. Ngunit nang sabihing may hiwalay, naupuan siya bilang dating Vice President, sabi ni Robredo, wag na lang. At mayroon din naman anya siyang importanteng trabaho sa Naga na dapat asikasuhin. Sa kabila nito, gusto naman ni Robredo na marinig ang ilang mga nagawa at gagawin pa sa natitirang dalawang taon ng administrasyon ni PBBM. Kabilang na dito ang mga programa kontra korupsyon na siya umanong patuloy na pinapanawagan ng mga tao na sana ituluyan ng matuldukan.
13: Actually, naka-receive kitang invitation. Tapos kaurulay ko sa ibang mga mayors, kaurulay ko din sa ibang mga kaidiba ko dati sa Congress. Nagplano ko ta kami na mairiba nang kami magdalan dahil pag-imbitaran man kita. Pareho ka last year. Pero kung sinabi sa kuya na di, garo may suway akong tukawan as former vice president, nag-decide akong di na lang mag-attend. Kakadakol man pating trabaho, kadakol mga bisitang maarapot. Ang sa tuya din na wish, mas klaro ang statement kang presidente na itong anti-corruption na policies kang gobyerno, anong ginigibo kong gobyerno para masugpo ang corruption.
12: Bye! bahagi lamang ng mga naging pahayag ni Mayor Lenny Robredo. Para sa sona ng Pangulo ang ikalamang yugto special coverage mula dito sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Kevin Alba. Tada! RMN!
7: Maraming salamat, Radyo Man Kevin Alba.
14: Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
15: Pilipinas sa Idupos.
7: Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
16: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Pananagutan.
17: Kailangan may managot. May managot.
14: Maraming pangako. Maraming hamon.
17: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
14: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage. Special Coverage.
7: Sa ating balitang hyperlocal sa Sona ng Pangulo noong 2025, isa ho sa mga pinakamalalaking issue ngayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong Sona ng Pangulo 2026, ating alamin ang mga development sa nasabing usapin sa special report ni Radyo Man Leo Batulayan ng RMN Davao.
18: Sa opinyon ng nakararami, ano? Bago sumalang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, may isa pang entabladong mas mainit pa sa plenaryo at ito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Senado, unti-unti na ang binubuksan ang aligasyon hindi lang sa usapin ng pondo at yaman kundi pati na rin sa kapangyarihan, pagkakawatak-watak ng dating alyansa at ang tunay na presyong binabayaran ng taong bayan dito sa Davao at sa buong bansa.
19: Apat na artikulo ng impeachment ang kinakaharap ni VP Sara at isa sa mga unang dininig ay ang alegasyon ng grave threats sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tatlong testigo na ang naipresenta ng prosekusyon at mas lumalim pa ang usapin ng napagdesisyonan ng Senate Impeachment Court na buksan ang Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng bank tax at anti-money laundering council o AMLAC records ni VP Sara na pinaniniwalaang magbibigay buhay sa pangalawang alegasyon na unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng pise at asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Sa Davao City, malaki ang naging epekto ng impeachment trial sa dating mayor ng syudad, hindi lang sa usaping politika, ngunit pati na rin umano sa mga proyekto. Iyan ang tinuran ni Davao City Councilor Danilo Danny Dayanghirang. Aniya nang sinimulan ang paglilitis kay VP Sara at nadakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walan umano ng budget at suporta ang lungsod, lalo na sa mga proyektong inaasahang sasalo sa mga kongresista.
20: Nawala na kayo ang suporta sa dakbayan, mga budget, project, o na sa mga congressman.
21: Tinood na.
20: Congressman man na ito. Zero-zero na sila ron.
21: Yes, sir.
20: Wala na sila'y nakuha nga project.
19: Sa unang araw pa lang ng impeachment trial, nagtipon na ang mga progresibo at militanteng grupo gaya ng Anak Bayan SMR at Alliance of Concerned Teachers o ACT sa Davao upang isigaw ang accountability.
22: Marcos Duterte, walang kinakiba! Pareho, kurangot, mahirap!
19: Samantala, sa mga nagawa naman ng kasalukuyang administrasyon, nabatid din na hindi na ito pumasa sa iilang Dabawenyo. Ganito kalakas na sentimiento ang naramdaman ni Medelia Tiborcio, 66 anyos, isang housewife. Subalit mas pinabigat lang umano ng kasalukuyang administrasyon ang pinapasan nilang sitwasyon. Mas gusto na lang umano niyang si VP Sara na lang ang mamuno sa bansa.
0: Gusto ko si Sara lang. Sana, bumaba na siya sa pwesto niya. Mapalitan na siya isa.
19: Naniniwala naman si Neneng Atienza, 44 anyos, isang tindera na wala na siyang dahilan para makinig pa sa ipepresenta ni PBBM sa kanya. Subalit wala naman siyang nalalamang nagawa ng Pangulo.
21: Wala. Wala po'y gusto madungog para sa iyang sunan. Dili po. Wala po ko'y purpose nga maminaw.
19: Ngunit para kay Rachel Servilla, 50 anyos, isang sidewalk vendor, hanggang ngayon naghihintay pa rin siya sa kasiguruhang mapapababa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa presyo ng petrolyo.
22: Iparating niya sana sa mga Pilipino na may pag-asa na bababa talaga ang gasolina, tapos yung dollar natin bababa dahil sa doon man talaga nag-umpisa ang mataas na bilihin dahil sa inflation natin.
23: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
19: Sa dulo ang impeachment trial ni VP Sara ay hindi lang laban sa Senado. Isa rin itong pagsubok sa kredibilidad, hindi lang sa Vice Presidente, kundi pati na rin sa ibang dinastiya na matagal nang nangingibabaw sa politika ng bansa. At habang papalapit ang SONA, mas lumalakas ang tanong ng publiko. Sino ba ang tunay na may kontrol sa direksyon ng gobyerno at sino ang kailangang managot?
24: Sama-sama tayong babangon muli.
18: Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, special coverage. Kasama mo dito sa RMN Davao, Rajuman, Leo Batulayan. Tataak,
11: RMN Special Coverage.
10: Mga kasama, maagang umaranggada ang kilos protesta ni batibang grupo kasabay na ikalimang State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bit-bit ang placards at ilang effigy na kilos protesta ang grupong Bayan, Karapatan, Timog, Katagalugan at iba pa sa Filcoa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Panawagan ng grupo na aksyonan ng pamahalaan ang malawakang tanggalan ng trabaho, itaas ang sahod at magandang benepisyo ang mga manggagawa, taasan din ang budget sa edukasyon at hindi sa korupsyon. Maging ang grupo ng mga mangingisda ay nagdaos din ng kilos protesta. Sa interview ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo na ilalatag nila ang tunay na kalagayan ng mga mangingisda na lalong nasadlak sa kahirapan dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng langis.
25: Ilatag natin kung ano yung tunay na kalagayan ng mga mangingisda dahil ang tunay na nakakaalam, no, at may sentipo kung patayan para magsabi nito, eh, yung mismong mga nasa doon, yung mismong nakakaranas nitong ganitong kalagayan ng sa ating bansa. Inaasahan natin, siyempre, ibibida, ipagmamalaki na naman ni President Bongbong Marcos yung kanyang mga nagawa tulad ng mga nakaraang mga taon na iniangat niya ang kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Tinutulungan ang mga hetiyak, yung pagtulong sa mga magkasaka at mga mangisda. Pero sa hindi namin naramdaman, pagkos ay patuloy kaming nadudubog sa pumunoy ng kahirapan. No? Kaya mamaya.
10: Samantala, nananawagan naman ang grupo ng mga magsasaka sa pamahalaan at tugunan ng usapin ang importasyon na dahilan ng pagbagsak ng kita ng sektor ng agrikultura.
26: Sa ating mahal na Pangulo, this time, mas manig po sana ang boses ng mga karniwang mamamayan, lalo ng ating mga magsasaka. Yun po ang kanyang pakinggan at tama na po yung 4 years na pagbibigay ng attention sa mga economic team niya, sa kanyang mga sekretary na walang iniisip kundi ang usapin ng import, usapin ng lalo pang pagpapahirap sa kanyang mga nasa rural communities. This time po, we're hoping na iba naman ang ating marinig sa ating Pangulo.
10: Yung mga kasama sina Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo at SINAG Executive Director Jason Cainglet sa panayam ng GZXL Armen Manila na kapwa binigyan ng bagsak na grado ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pagtugon sa mga problema sa sektor ng agrikultura. RNN
7: Live Report. Sa pinsasahod, edukasyon at karapatan sa lupa, sigaw ng mga rallies ng nagmamarcha ngayon para makalapit sa batasang pambansa. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerald Ulit.
1: Mas dumami pa ang mga grupong nagsasagawa ng kilos protesta at nagsimula ng magmatcha para makalapit sa batasang pambansa. Kasama ito ng Kalibang State at Berenson Adreso, Sona ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Sigaw pa rin ng iba't ibang grupo ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, dagdagan ang pondo sa edukasyon at ang kanilang karapatan sa lupa. Ang ilang grupo ay isinipulong ang pagsasabatas sa Medical Marijuana Bill o ang House Bill No. 180 na tinawag na Proposed Philippine Compassionate Medical Cannabis Act. Panawagan ng ilang grupo na panagutin naman ang mga sangkot sa korupsyon sa bansa. Nakong alas 10:30 kanina nang nagsama-samang iba't ibang grupo gaya ng Bayan Metro Manila. Grupo ng mga manggagawa, magsasaka, mahihirap, katutubo at mga kabataan. Magsasagawa ang mga ito ng kilos protesta at programa hanggang alas 2 sa ngayong hapon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Para sa sono ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage. Kasama mo sa RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulit. Sa taka, RMN.
10: Pagtaas naman ng sahod, pagtigil sa red tagging at harassment, panawagan ng ACT Teachers Region 9 kasabay ng SONA. Kasama natin sa balita niya si Radyoman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
2: Iginiit ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Region 9 ang panawagang dagdag sahod, pagtigil sa red tagging at profiling harassment at mas malaking pondo para sa edukasyon kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa panayam ng RMN Pagadian kay ACT Teachers Region 9, Regional President Liza Idiang, sinabi nitong nagsagawa sila ng tarpaulin hanging sa iba't ibang pampublikong paaralan sa lalawigan ng Zamboanga del Sur upang maiparating sa pamahalaan ang kanilang mga panawagan. Kabilang sa kanilang mga kahilingan ang pagtataas ng sahod ng mga guro sa 50,000 pesos, pagbibigay ng nararapat na mga benepisyo at pagtiyak sa mas maayos na kalagayan ng mga guro. Nakapaloob din sa kanilang mga tarpaulin ang panawagang protektahan ang karapatan ng mga guro, itigil ang red tagging at profiling harassment, dagdagan ang pondo para sa edukasyon, maglaan ng mas maraming silid-aralan at upuan para sa mga mag-aaral at papanagutin ang mga sangkot sa mga aligasyon ng katiwalian. Ayon kay Idiang, na layunin ng kanilang isinagawang pagkilos na maipaabot sa Pangulo at sa pamahalaan ang tunay na kalagayan ng mga guro, lalo na ang kanilang paniniwalang hindi na sapat ang kasalukuyang sahod kumpara sa lawak ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Dahil dito, muling nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers Region 9 sa pamahalaan na bigyang prioridad ang salary upgrading, sapat na benepisyo at iba pang hakbang na magpapabuti sa kapakanan ng mga guro at magpapalakas sa sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula dito sa RMN Pagadian. Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.
7: Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng sektor ng tinaguriang backbone of the economy, nasaan na nga ba ang Pilipinas sa usaping may kinalaman sa food security, agrikultura at West Philippine Sea? Narito ang SONA Special Report ng IFM Dagupan.
3: Sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27, taong 2026, kabilang sa mga sektor na inaasahang bibigyang pansin ang agrikultura at aquaculture. Bilang kalihim din ng Department of Agriculture sa unang bahagi ng kanyang administrasyon, ilang beses nang binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng food security at pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Ngunit, sapat na ba ang mga programang naipatupad? Ano pa ang mga inaasahan ng mga magsasaka, mangingisda at fish growers?
4: Isa sa pinakamalaking hamon ng sektor ng agrikultura ang patuloy na pagtaas ng gastos sa produksyon mula sa binhi, pataba, pestisidyo hanggang sa krudo para sa mga makinarya. Patuloy ang pagtaas ng gastusin ng mga magsasaka. Kasabay nito ang epekto ng pabago-bagong klima, matinding init, tagtuyot, pagbaha at malalakas na bagyo. Umaasa ngayon ang mga rice farmers na sa nalalapit na SONA ay maglalatag ang Pangulo ng mas maraming programa para sa farm mechanization, irrigation, crop insurance, at subsidiya sa agricultural inputs.
5: Ang tanging hiling lang namin kay Pangulo, sa ating butihin Pangulo, magandang presyo ng aming mga produkto, rice, corn, at saka mga high value crops. Irrigation development, tutukan natin. So kung may sapat lang na presyo na ibibigay sa mga magsasaka, makontrol ng Department of Agriculture ang importasyon, ang magsasaka hindi na kailangan ng ayuda. Bumaba sila dito sa field, alamin nila talaga yung totoong kalagayan, kasi yung mga gumagawa ng palisiya natin nandoon lang sa mga air condition room, di nila alam yung totoong nangyayari dito sa baba. Yun lang ang tanging hiling namin, ma'am.
4: Hindi lamang ang produksyon ng suliranin, patuloy din kinakaharap ng sektor ang mababang farm gate price habang mataas naman ang presyo sa merkado. Marami ang ninanawagan ng mas maayos na marketing system, cold storage facilities, post-harvest equipment at direktang pagbili ng pamahalaan sa lokal na magsasaka. Kabilang rin sa mga inaasahang marinig sa SONA ang pagpapalawak ng digital agriculture, climate resilient farming at suporta sa mga kabataang nais pumasok sa pagsasaka.
6: Ito din yung aspect ko ng farming na masyadong kan po siya, expensive. Kaya kailangan po dito ang tulong ng ating gobyerno. Kailangan palalayan talaga yung mga magsasaka natin, iba yung mga makinarya na kailangan nila, yung kanilang mga technology na kailangan sa kanilang pagsasaka para mapataas yung ani. And at the same time, mapataas din yung kita.
4: Sa Pangasinan, isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ang bangus industry. Ngunit gaya sa sektor ng agrikultura, nahaharap din ang fish growers sa mataas na presyo ng fish feeds, fish diseases, pagbabago ng kalidad ng tubig, maging epekto ng climate change. Umaasa ang sektor na mas palalakasin pa ang suporta sa fish hatcheries, fingerlings dispersal, fish health monitoring at modern fish farming technology.
8: Ang nakikita ko pong major problem as of the moment is yung inflation rate, no? Halos lahat po kasi tumaas, lalo na po this June, 6.4% ang inflation rate. So lahat ng outputs, including yung mga feeds, diba, medyo tumaas.
4: Malaki rin ang inaasahan ng mga mangingisda sa State of the Nation address. Umaasa silang matutugunan ng pamahalaan ang mga hamong dulot ng sitwasyon sa West Philippine Sea na ayon sa ilang mangingisda ay nakaapekto sa kanilang pangingisda, kita at pakiramdam ng seguridad sa karagatan. Inaasahan din nilang marinig sa SONA ang malinaw na direksyon ng pamahalaan sa pagprotekta sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Naniniwala silang mahalagang matiyak ang ligtas na paglalayag, patuloy na pag-access sa tradisyonal na pangisdaan at sapat na suporta sa mga apektadong komunidad upang mapanatili ang kabuhayan ng sektor ng pangingisda at ang supply ng isda sa bansa.
9: Pero nandun yung kaba, yung takot na kasi kahoy lang kami. Anong laban namin sa kanila, lalaki? Sobrang high-tech na ng ibang lahi. Yung dayuhan natin dyan, eh talagang ultimo yung GPS namin, kaya nilang murahin.
4: Habang papalapit ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw ang panawagan ng sektor ng agrikultura at aquaculture. Mas mataas na suporta sa produksyon, mas mababang presyo sa pangisda at sa pagsasaka, mas mataas na kita ng mga producer, at higit sa lahat, sapat at abot kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Sa mga susunod na araw, inaasahang magiging sentro ng pambansang usapin ang direksyon ng pamahalaan sa food security, agrikultura at pangisdaan. Mga sektor na mahalaga sa kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Para sa SONA ng Pangulo, ang 5th Yugto Special Coverage mula sa IFM Dagupan, Idol Mark Espinosa,
4: Idol Kate Dispo, Idol Joanna De Vera, Idol Denise Brillante.
3: Tatak RMN.
10: At mayuriya ng mga Pilipino, walang tiwala kina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Survey. Ang kasama natin sa balitang yan live si Rajuman Jairus Peña Florida.
11: RNN Live Report.
12: At
10: Radyo Man Jairus.
7: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
10: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
7: Mula po sa Armen Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Na yung bagamalim, mayong udto mga kasama.
12: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
13: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang tao nga may marubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Ang kakulangan sang energy nga tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadug

0: breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby. Nagtutulungan pa niya si nanay.
1: Mas masaya, magsama-sama tayo.
0: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Kung magwa kita sa aton balay, ulubrahan o kung eskwilahan, magdala sang tumbler o kung water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikadua, ang pamaypay o kung portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh lang kita permi kag hindi kita matamad sang init. And of course, kalo kag payo para maproteksyonan ang aton lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi ma-damage ang aton nga panit kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at chimpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe. Ininyo pahanundong halin sa Iloilo Provincial Health Office.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
5: Hmm.
6: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
11: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanan sa punto.
12: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remen. Targeta na isa untong oras na ito, Philippine Standard Time. Kataklas 12:52. Master Don, pila ka mga dalagko, diri nga impormasyon ka mga balita, kag standby ka mo kay Subong Adlao, ikalima nga zona, State of the Nation address ang atong presidente, Bongbong Marcos Jr. So, pamatian ta karon kung anong ma-mention niya man. Labi na sa aton di sa Iloilo eh.
13: Oo.
12: And Guimaras, no? And sa Visayas.
13: Hopefully, tagaan niya update, no? Ang Panay Guimaras.
12: None.
13: Parekoy nga tulay.
12: Oo.
13: No? For good news, na pati ng Guimaras Negros nga tulay.
12: Yes.
13: Ma-update niya kita dira sa State of the Nation address niya. As part of the infrastructure projects ang aton sining pangulo, no?
12: Mm.
13: And of course, Parikoy, ano pa gid ang mga dugang niya ngayang balda on the flood control project kay lately.
12: Oy.
13: Nakita naman aton ang gintuga sining nga baha diri sa aton sa may Iloilo City, sa dito sa Metro Manila, and even dito sa Davao City. Parikoy, grabe ang baha dito sa Davao. So, check ta na karon upod ang syempre ang bilang kita diri sa Western Visayas. Isa kita sa main producer sang kalamay, Parikoy.
12: Ati, oh, labi na ginang Negros Occidental.
13: Negros Occidental, kaga diri sa aton sa may Central Iloilo, no?
12: Mm.
13: Kaga lakip ng Pasig City, Parikoy, kaga sa Nilikida, nga madamo sa mga utod tadaya, nga tubo ang ilang nga ginatanom dira. So, ang problema naton sa SRA, sa Sugar Regulatory Administration, kito mas laban pa ya, Parikoy, ang importation sa pagsuporta sa lokal
12: ng
13: mga growers ang tubo dito.
12: Kaya ka kung mapag-import kay Master Don, ginapatay mo halos ang lokal mo.
13: Oo.
12: No? Kay isa ang pag-import mo, shadow ka barato sa bakal mo.
13: Mm-mm.
12: No? Kaya siyempre, why niya? Kuan kay isa, kuan malang mo. ang lain na kung sa iban na hindi bilang sa linga import kaya gagigid sa kwan bla.
13: Oo.
12: Ang lain na sa iban ano gani tawag na?
13: Smuggled,
12: no? Mm. Kumaga kontrabando yang imo. Te anong may imo mo da?
13: Yes.
12: Why taxes, why et cetera? Pag abot diriya baratong ila anong
13: ibato
12: sang lokal nga presyuhan ay kay ang ilaya mahal, ang imo yang import na barato pa.
13: Smuggled. Oh, so amoy na ang problema, no? Kay ti na palabot sa aton man diri sa mga kilala naton sa sugar industry nga ti makaluluoy mo. Ba mo hindi man lang kalamay parekoy ang byproduct sang ano, sang tubo. Ang langgaw ta, no? Ang sugarcane na vinegar naton, no? Lakip na of course ang aton mga food supplement.
12: Molasses
13: ang ano ba nang
12: quantity
13: DTX so, ang DTX 500 for example
12: sugar cane na ti alin na sa extract sang kwana tubo mga kabyanan after na ko ang kalamay ha?
13: Oo
12: ti may extract pag ina nga nabilin gimpuga ay the best antioxidant dati you know ini master don dako nga bagay ko madula ining industry sa ato no
13: ni
12: kanugon dapat hindi din pagpatyo ng mga local producers o mga planters na ito.
13: Lanto, wala pa rin ko, may iban kayo nga kilala nga nag-shift na sa crop nila. Wala daw hindi, kami di ka bangon sa, no? Sa tubo. So, ma-shift kita sa iban nga mga, ano, iban nga mga tanom dira. No? Katulad pa rin ko isang, ano tawag na? Mais na.
12: Ti sa aton di sa panay Master Don labi nagid sa Iloilo ti kwan kita ya ang aton diri palay. No? Palay ti sakto nang ambal mo but of course sa pila ka porsyon sa 4th district no kag central Iloilo may mga tubo. Pero ang pinaka grabe gid yang producer sa tubo ti Negros Occidental. Everywhere Master tubo mo. Ti taga Negros kami before Master Don balanko grabe ang pangosanay tubo da. May mga lakarlota na, may mga 58. Ang 58 na sa una, oh. Ah, bisanihan, os mo na sa taludod mo. Ang taludod mo, wala pang 58, ara pa mo. Daw, pwede mo na makompare sa 51... ano ganun na? 5110? Oh, bakon-bakon, ang lakarlota naman, kampiyon-kampiyon. Ang 58, abi, amo na nga tiga sa master. Pero safe naman sa para sa mga ilaga nga. Ah, mapingas unto kakwan ang 58 arang unto sa ilaga way naman. Pero ang pinakagrabe naman, tamis-tamis la Carlota, masay ko pula-pula na sa umukumok. Galing kay pro naman sa kaon sang ano kaya po siya
13: nang umok sa mo.
12: Yes.
13: Itong dumako pa na suna, gamay pa kuya. May gabaligyan na skillet sang dalan niya nga ano mo nga tubo.
12: Extract mo.
13: No? Oh, hindi tubo lang gid,
12: tubo lang gid.
13: Oh, ginapang-os na.
12: Pila ka layon.
13: Do gamay lang nakiyad
12: oh, na nila. Ah, kiyad na.
13: Nakiyad na nila.
12: Pang-uson mo na lang. Bala mo sa kwan layon na panawag mo. Bala mo na tubo nga may buko-buko di sa isa ka layon
13: na.
12: Layon. So anyway, balikan tayo mga kabiyanan, standby sa SONA, sa ato presidente. Kag may apat ka mga rally, may kantanan sa SONA, sa presidente, ginamonitor ni Subong San Piero 6, no? Maximum tolerance ang gina-apply Subong. Kag dapat i-apply sa pulis. Sa tion mga kabiyanan nga may mga rally kaangay sinikag may reaksyon man aton nga alkalde Master Don nagpayag sa nga expectation no ang alkalde sang siyudad sang Iloilo Mayor Rice sa aton nga presidente
13: kag syempre dugay check naton sa Radyo Manflo ang pinaka latest na sunog ayon si Milog Balay
12: oy
13: dira sa may iya sang Mulilune Parikoy. So, i-check na natin sa report upon kay Radyo Man Flo na Barete.
12: Daw, sa isa ko nung boarding house na galin ang kalayo, no? Kag may isa mga kabyanan, kastinta anyos nga polio victim, nagkamang pagwa samtang nagkakasunog ang balay.
13: Ay
12: maluoy kasi sitwasyon tawag lang may polio tapos tigulang na 70 years old kumamang na lang master pagwa sa balay samtang na nagkakasunog ang balay.
13: Oo. Tirang ang will yang ama ano pa
12: survive pa. No. Anyway, ini nga mga istorya pamatian ta dugay with Radyo Man Flo. Ini nga bahin sa ato nga pagbangalagad ginadulong sa inyo sa kaaluan mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Doc Kiko sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ta nga sobra buinan ta nga kulang dugangan. Evergreen Herbal Capsule mga kabiyanan ang aton inon 2 to 3 capsules kada adlaw. Ang Evergreen Herbal Capsule ang sobra mo nga sugar, sobra nga kolesterol, uric acid, asin, fast creatinine, buhinan, ina kag-normalize. Pero kung kulang imo minerals kag vitamins, duga nga naman sang Evergreen Herbal Capsule. Maginom 2 to 3 capsules kada adlaw.
13: Evergreen Herbal Capsule, mga kabinan, the great equalizer. No? Kayang kulang mo dram sa malagay parikoy, duga nga niya, equalize siya. No, kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral sure ball na ulan ta dayada mo storyada. Mamasakit agid kay ang deficiency sang vitamins and minerals will result to diseases. Ganun ang paginulat natin, 2 to 3 capsule lang sang evergreen ba capsule, ayos ng buto-buto. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa bilog ng Western Visayas.
12: Yari isa sa mga users nagpamatuon.
7: Sa mula pa ko nakaano ka gamit sang evergreen, ang ako nga taa sa magikasak. Hindi gid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Hindi, inusang sakit sa ang paa.
10: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
7: Yes, yun akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Raimi Sintinales, patong-patong haniwal.
12: Thank you. Isa sa mga users na pamatod, di ko na naka-epektibo ang Evergreen Herbal Capsule. Alaw na yung punto, naka-standby sa atong galinya kay naluoy kita sining amakon mo. Gina-picture out ko ba lang, Master Don? Nag-isa

0: may polio, tapos 70 years old na, tapos gakamang kapag wa, samtang gakasunog ang balay.
1: Mm.
0: Doon, imagine ko lang nung kabudlay para sa sitwasyon. No?
1: Grabe.
0: Sang sining polio victim. Pero nakuhaanin na sang detalye ni Rajman Plot na Barete, kag ining 11 kabalay, anong latest na rin bulik sa ila, financial man o kon iban pa? No, sang aton city government kag sang aton mga insya sa gobyerno. Yaring report Rajman Flo Navarrete.
2: TYRI Rajman report.
3: Naga labotanan sa unsa sa pamanay ang natukok sang kalayo matapos nagluntad ang ining sunog dira sa maya barangay Mulilo ni City Proper Rajman Ronel Rajman Don. Sa unsa ka mga pamanay, unsa diri or 25 diri ang pamilya kag 43 sa mga kabanuanan. Sunod rin sa tagiya sang boarding house no, nga si Ruth Palma, na wala sila sa kantiyon na nagsunog ang iya sining Changi kag the same time boarding house no. Kag naga kwan nato sang iya sining Changi kag boarding house. Kasi andaw naman sila yung bugtaw kang nagpagulong dira Rajman Ronel, Rajman Don. Kaya ang binindig to sa boarding house, taga-Changi, amon ni si Cornelio Lago, kasi Celestino Penmila, no? Kaya di, why kami na sanbar, no? Sa sining mga kagamitan, duwa karet, kaga mga grocery, no? Kaya sining Changi na valor 4,000 to 5,000 pesos, nga gintaon din sa nga kalayo Rajman Ronel Rajman Nadon. Yari si Ruth Palma sa nga konsiling nga ma-interview.
4: May galing tagiya. Okay.
5: Na sige ka mo halin sa nga tabuso?
4: Pabiya?
5: Kali may palay ka po to?
4: Palay mo naman.
5: Paano nyo na palay mo nasugod?
4: May nagsugod mo sa amun eh. Nga nag-restar mo sa amun eh.
5: Kaya anong reaction mo sa nga ma'am? Kaya yung nasugod niyo ba? Anong palyo?
4: Wala na eh, wala na yung memo eh. Mano pa kami kaya muna ng sabo.
5: Hmm. Isa nun na nang nag-caretaker sa palay?
4: Ako gud eh. Mumutanggi ko daan sa nga ginanahan.
5: Katto na
4: kami ka? Katto, tapos napuli naman si Pabia.
5: Hindi na ikaw na kami gababagkas?
4: Sini man nga uras eh, kakatto na kabalik ako puli eh.
5: Kasi nung bilinda sa balay, sa nasa bulusura?
4: Atong...
5: Napilasan?
4: Anong lagi man?
5: Yan nung nasalbar ninyo, ma'am?
4: Wala, gano'n.
5: Ay,
4: gano'n.
5: Anong mga nagkalasunod ko?
4: Nga rep ko eh, bago pa ito ng rep ko. Tapos, ano yan? Isama lang kare. Ah, oh, maduwagid eh. Yung isa, guban mo ito. Pesa na ka na nungan.
5: Tapos ano pa? Ano pa?
4: Mga tiyanggi ko eh.
5: Kila itong sunod sa tiyanggi mo?
4: Ah, mga daga. Nung kasi ito, 5 eh, 10. Mga dragit, mga ano
3: gito. Rajman Ronel, Rajman Nadon, si Ruth Palma, no? Isa sa mga nasunugan. Samtang nakagawa naman, or maswerte nakagawa siya sa mga panimalay, ang ining polio victim na si Victoria Soliman Spinta Anyos, no? Matapos nati, bugtaw naman siya sa mga tiyon niya naglintad ang sunog. Pero ti, si Santa polio victim, mabuday din man niya magwa mo. Kapintulid may mga kamo sining kalamidad, or may mga sunog na natabo, so kalamdanan niya nagkamang ini sa Rajman Ronel Rajman Don, no? Pagkamang niya, nakita sa sang pila ka mga pumuluyo, kagiyang hinablos, amutong agin na butong siya pagwa, ining si Victoria Soliman. Yari siya siya sininga pagpahayang.
6: Isang Diyos ang kamang kapagwa. Ngayon lang may nagakwat sa akong mga kalto sa karsada kay dako ng kalayo. Nanom ako nga isa wala akong maluwas ng mga gamit o bayo. Kasi nakaluwas ang kabuhi ko.
5: Ikaw na yung ano ka na yung nang hindi ka nakalaka?
6: PWD ko.
5: Oh, PWD ka?
6: Anong
5: depensya? Okay. Polio naman. Polio. Okay, so sino nagbabulig sa inyo?
6: Siyang nagasagot sa ako, no? Pakao ng panyaga, pamahal.
7: Ang bulig sa inyo pagwa?
5: Sino upod mo sa balay mo?
6: Wala, isa lang ko.
5: Ikaw lang ka pangabulig, ha? Yan ang naluwas mo sa mga gamit mo?
6: Why, good. Ubus git pati mga ID ko ubus git.
5: Okay. Ano sa kong hindi ka mo ma-tapos
6: sa ano sa barangay, mga ano to. Nagpaano na to sikap sa barangay.
3: Ang pagpahayag ni Victoria Solimano.

0: 152,000 pesos, no, ang kabugusan nga halit nga ginbilin sang sunog dira sa may Bolilo ni City Copper, no. Pero so, para sa pero sa expense nga sining orbito na ando sining kalayo, kwanta, no, under investigation pa tugtog sa sining mga tinion kay pero ang initial diri linya sang kuryente, pero under investigation pa ang ina nga kuryente ang dinaninan Radyo Man Home and Radyo Man Don. Si SFO1 kay Mark Makoko sa ako niya may interview.
1: Currently as to sa aton nga cause under investigation pa. Tapos sa subong may ara na kami nga nalista ng bali 11 totally damage pero subject for verification tama ni mga tapos ay may iban pa tanga mga establishment nga involved mo liban sa mga panimalay out ni sa 11 ka totally damage may 25 ni ka number of families tapos may 43 ka individuals.
2: Estimated, sir, cost of damage?
1: As to the amount of damage, currently ang aton nga estimated is 232,000 kahit made, mostly made of light material ang involved mo. So, according sa aton nga presyo manual, ma-fall lang sa 350 per square meter, which in fact, actually, ang involved is around mga 663 square meter man totally mo. Kaling kati, 150 pesos lang yung value.
2: Anong ginhalinan?
1: Actually, sir, sa subong, sige pa man namun nga investigar. Sige pa man mga gather pa man kami sa mga actually ongoing pagkaling processing sa scene. At the same time, pangita pa man kami sa mga witnesses, mga statement, or mga pwede nila nga mabulig during para sa investigation.
0: Radyo Man Don, si SFO1 na Makoko. Sa karon na nahatag naman ng bulig.
3: Sa balay, sa boarding house, no? Dingi gani nagsugod ang kalayo. Anong ginapatihan nga cause of fire?
0: Sa balay ni sa boarding house ni Alias Uling.
3: Anong kuryente? Ginalinan, ano?
0: Initial ni Nadri, kwan, kuryente. Ang dito na ang kalayo. Pero under investigation pa para matumod dito na nung ginalinan siyang kalayo. Pero ang bulig subong sa mga pumuluyo, no? Naatag naman siyang DSWD, kaga city government, partial pa man ang tukay na, pero diba si madugangan pa ni, no?
3: Diin matiner ang mga apektado?
0: Sa may pili lang sila, no? Tatlo ni pilihan nila, sa may Montes Elementary School, sa may chapel, sa Muliloni, kada daycare center sa amuman nga barangay Radyo Man Flo.
3: Ding ginilapit siya Radyo Man Flo para ma-picture out sa mga utod ta.
0: Ang sunog na naglumtad, kung familiar ka mo sa barko San Juan de Lacson,
3: na yes.
0: Bira lang na sa atubang.
3: No? Ah, okay. Sige.
0: Sa may gate ka bala na video close siya,
3: Amo
0: na siyang nasunog, bira, no, mga pamalay, bira. Amo nang nasunog. Kaya sa piyak na kuya, Bilirama, City Proper, Radyo Man Ronel mo, Radyo Man Don. Amo na ang lugar na kanina naglumtad ang ining sunog, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. So far, pa-disagiran natin ang ining dito naan.
3: So dito nang galin sa boarding house, pero wala na balaan kung anong cause kung nag-short circuit ang electricity o kung ano?
0: Hindi pa ni ma-determine.
3: Ah, okay, sige.
0: Kuryente gin man, pero kinanlantan ko no, ipadala ko no sa central office ang ining mga na-recover nila sa sunog mga pasabutang, no? Like kasi mga kuryente o kung ano dira. Kaya matumod ko na nung dito na andit siyang pagtuhaw sa Amo ni madulong na itong balita, subong nga utos na talaga sa programa Harvey Sanay sa Ubro. Kasama mo sa DYRI, Arene Negrilo, Radyo Man Flo, Consumo na Barete, Tatak na
4: rin. Tatak, RMN.
3: RMN. Salamat, Radyo Man Flo na Barete. So,
5: Amo giniginambal na itong nga duwa. Nagligad si Mana, lang tanag panugyan nung duman mo.
3: Gani.
5: Nga, apisar gani gawaswas ang ulan to, sunog.
3: Oo.
5: So nagpanugyan kita sa inyo nga lantaw nyo na da mga linya sang kuryente nyo iti basi bala mo nang sugudan sang kalayo ti ari na naman no
3: suspect ko ganin boarding naman. House master doon basi bala mga borders daw mga appliances daw ay nagabot mahalin nang da
5: oo
3: ti kun nakasaksak balo ka naman
5: Kun
3: nakasaksak da ti kun may basa-basa gamay da kisa bala na mo niyo

0: kisablas mga dingding, mas doon may saksakan da. Tapos way mo magabot, tapos kisa ang dingding mahulog, hunob sa ulan.
1: Oo, tapos tuluan.
0: Tuluan.
1: Mas park na.
0: Mm.
1: Mas park na siya.
0: Yes.
1: Ti pag ara nakasaksak da, mag-spark siya karon amo nang tunaan may malamon na sa karon na kwan ining light materials.
0: Oo.
1: Bingo na tapos na. Matuhaw gid ang sunog. So anyway, along-along gid sa aton mga kauturan, mailani kay tong isa ka maedad na nakasalbar. Pero daw hindi ko ma-imagine kung makita mo kung paano siya nagpilit kay makasurvive hasta makagwa.
0: Mang siya nga ka, mang dito ka nakita sa mga pila ka pumuloy. May naplo siya.
1: Oh,
0: ito si Lulao, si Manang, oh, tingin tinuwa nila. Pero nakagwa na siya sila balay. True ka, mang lang.
1: Anyway, ining bahin sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwansang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation, ang NANS Super Plus, mga kabiyana. NANS Super Plus, ang new and improved nga NANS Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gindingog ni Mangustin Guyabano kag Malunggay, tatlo ka mga superfoods para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang ang enerhiya kag mapagsik ang lawas adlaw-adlaw. Ang NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy kag pagpalangluyas ng lawas, available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, ang aton sini multi-purpose ng liniment oil. Tanan ng membro sa pamilya, pwede mabinipisyuan sa NANS Liniment Oil. Lamoy po'y lawas mo, planakit lawas ni nanay ni tatay da. Abi, masaya man sa nanay, sa tatay abi da, para madulam palamoy po'y isang lawas kaya may soothing and relaxing effect ang NANS Liniment Oil. Second, may ara ini sa skincare. Si Toto, sinday, may katoratol, alap-up, arikis, banyo silang ang affected area kay madula na. Ang manami ipagid sini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sang lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat lamok pareko, hindi ka magka, ha?
1: Siyempre, hindi ka magka-dengue, mga kabiyanan. Kaya dengue, amo malang, ang ginalinan sila, kagat sang lamok. Hindi man niya kagat sa konsino-sino da, uyab mo, wanggo mo. Ang lamok, giniya, simple lang ang solusyon. Dapat hindi ka makagat lamok para hindi makagat lamok. Ah, siyempre, yung balanyos naton. NANS Liniment Oil, ang balanyos nga, hindi kagid makagat sang lamok. Dula pang arikis mo, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems, no? Dula ang palanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, NANS Liniment Oil, gwa ka man o kung sulod sa balay, available ini sa mga butika, available sa 60ml or 30ml. NANS Liniment Oil.
0: Kag siyempre yung talisman sa mga kalalakina ng Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa lawas natin ng mga boys. Ang first impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, siyempre mandugangan ang imong stamina. Ang manami pagitsini, kay ginapalayo ya kita sa prostate cancer. No? Problema natin sa prostate ng mga lalaki. So, hindi kimagwa sa balay, nga wala sang dala, nga Megaman Herbal Capsule. Available na sa mga butika.
1: Yes, available sa mga butika ang Mega Man. Mega Man! Mega Man!
0: Ay, kanami! Ah! Ah!
1: The manok na ginturbo. Do na picture out ko bala master ang manok bala nga buhi. Nga gingulpi bala daskan sa buli isang turbuhon sa mo.
0: Turbuhon sa.
1: Kuan sa sang next lechon manok mo.
0: Pinatangan sa gulpi tanglan.
1: inang ma tok tok tok tok gulpi do ako. Tok tok tok tok tok tok. Are, sulputon ko buli mo sel.
0: Tok tok tok tok tok.
1: Tapos kita mong manok, gulpi kita ko, mataya mo.
0: No, cartoons. Oh.
1: Cartoons gini. Ano pa, be? Mga kabiyanan, ang aton nga Mega Man Herbal Capsule. The best ining nga kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island kag probinsya sa Guimaras. Ang nami, dira kay hindi magubang kidney mo, hindi magubang atay mo, hindi magpalpitate ang heart mo. Gabato pa sa pulaw kag kakapoy. Mga kabiyanan, ang gamhanan, gahom, agimat sa mga lalaki nga hindi gid magpapirde kag hindi magparisto sa ilang nga misis o kung sa ilang mga partner, Mega Man Herbal Capsule ang ginainom. Tistingin nyo, parang among nga tikal, kamo naman ang masalo.
0: Ha ha ha.
2: Kundi niya tikal to.
0: Ato niya.
2: May inog tikal kagid ya. Basta may balon ka nga migaman, always adlaw-adlaw, any time of the day. Kuhita lang, may itikal gid ya.
0: Oh, sakto na.
2: Oh, Mega Man Herbal Capsule mga kabyanan, the best.
0: And of course, ang kape naton subong alaw na din si Saiso na kami magpangapi after panyaga, no? Mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo, nga kape sang gwapo, himantika gwapo yung performance mo ni Noy, no? Kape-kape kada pag break time ninyo da, lunch time ninyo, kape kada na pagbalik mo. Eh. Kapag-sick niya sa akin, nula ko yung kabatyag sang katuyo sa inyo kung kakapoy. Amo ng advantage mo sa iban mga co-worker. Mega Man Gold Coffee Mix, hindi lamang sa trabaho, pati na kay Mrs. Ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Uy, Mega Man Gold Coffee Mix. Kape sa mga gwapo, performance mga kabyanan. Gani kung kaping-kape ka na, ari ng kape nga, mapapakape ka mga kabyanan kay bangod. Ikaw may ara sang nakaschedule nga labing-labing. Hindi kagid mahuyaan kay 1 hour before sa imo nga, sparing, inom ka sini. Sigurado, iyo pa rin. Atin pa rin ang huling halakak.
3: Darling, isa pa.
2: Gakadlaw pa gani.
0: May manok, may manok.
2: Sa kurto. Mga kabyanan, Mega Man Gold Coffee Mix, no? Ang amon niya, pwede kombinasyon na. Pwede man niya nga, bayan mo na na iyang nagainom sa kapsula, drink lang niya sa kape. Pwede man niya nga, perfect combination.
0: Oo.
2: Sa subong odto, abe, 118, isa ka kapsula. Tapos, 1 hour before sang sambuha niyo, kung aspari niyo, ngapi ka. Sus, Maria, kagusip! Ah, grabe mga kabyanan, dumalimtan sang kontra mo, ngala niya mo. In short, bakal na ka mo. Amo mo lang na nga po. Bakal na ka mo. Bakal na, itutod man, kaya para mapamatubaan nila.
0: Eduardo, kung may kukugin, ginom ka naman lang kape, why not ang kape na lang? No? Mega Man Gold Coffee Mix na lang.
2: Yes, bakal ka mo sa mga butika malapit sa inyo, mga lugar. Pagbalik na, Master Don!
0: Sa atong sininga pag parang balik, so nakita na concentrate din pa rin ko yun. Pekta ka ron, si Rajuman Joel, kahit si Mayor Raisa, may expectation. No, kung ano mga expectation ti, of course, para sa city na. So, pamatian na to karon pagbalik na. Kag, may mga rallies diri karon dito sa Manila, pareko yung gamugamo na. May mga gipang dakop na to ang mga polis to, nga, ang mga unruly, guro mga protester. Diri may ginabantayaman, 4 kabilong nga rallies sa aton nga PNP.
2: Ibalikan tayo, pagaligan lang sa mga pahibalo. Alauna 19, magabalik ang
0: Targetanay sa Udto.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
7: Opo, napaitik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
8: Yes po, at hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
9: Ang bawat membro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
8: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
6: Sa sunog, handa ang VFP.
10: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rose ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: PTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakunga.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
17: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
18: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kagkulangan sa ulan ng amoy niyang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tao.
19: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kung mga abiyan nila sa radyo.
20: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
22: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
27: Ahoy! Kidney Care Time!
28: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na, sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
29: You care? We care! Kidney Care!
22: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
30: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi
22: ng sakit. Sample Plus Gold!
31: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo, ginagambal nga maayo, gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintuman ng suplemento. Salamat, igubala kay Tama to na dula ang bukol.
22: Santon Plus Gold. Maka sa mga butika.
32: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar kong Ibiretrin. Wala na. Hantid ko ron. Wala na. Ibiretrin capsule kay Bitibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
4: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan. Nagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang uto ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Blood extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast na ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven ko gidney niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
10: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
11: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: Be MX Extraordinary with MX3.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: nga may VCO.
1: Ang VCO
0: nga may D3.
1: Mga butika.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas na may COVID na allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: May DC. Mababaka sa mga butika.
3: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Banyos-banyos para sa buton. Mami, ang buton, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody's happy!
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Cellphone Plus Gold.
22: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung tuwa ka bulan noong pawan ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
0: Pinahusan.
1: Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Rodel, amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
24: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
25: Charm, sab, car, pamungkong makablo. Tanggal amoy ko lo, sa pangon at charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
25: Pangkong kumaka Bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
24: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
27: Ako si Jovin, sobragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Cellphone Plus Gold. Gani, pintestingan ko man. Hipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Cellphone Plus Gold. Kal sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kag-permi lutaw. Balaanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
4: Multi vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
7: Ronel Sorbito.
6: Kag Radyoman Don Dolido.
7: Don Dolido.
6: Target anay sa Udto.
8: Mga ka Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN. Target anay sa Udto ang oras na itong Philippine Standard Time. Patakalauna 38.
9: Arimin.
8: Master Don, dirita matutok sa Sona State of the Nation address damo sa mga senador nga hindi mag-attend.
10: Oo.
8: Sa State of the Nation address, tinging ang duha kay nakakita, no? Naka-black. Nga may pamalantaw na kami sa TV. Protesta gito ya sa administrasyon ng ilagin mo. Kag may ban pagin subong ang senador, kalabanan na sa minority, hindi mag-attend. Including kay Amy Marcos, Master Don. So, babalaan tari karon, mga kabiyanan, kay importante ning Sona orang State of the Nation address ng isa ka presidente para mabalanta kung din padulong ini ang iya sining ginahimo sa ila sining administrasyon. Lagi tabi lagi diyan sa aton lokalidad din, no? Ang inabantayan, siyempre, ang isa dirang tay-tay ta sa Iloilo to Guimaras, ang Guimaras to Negros, kagang mga apektado ta nga mga produkto diri, the likes of
10: kalamay,
8: ang aton nga palay, no? Kag iban pa, kagang siyempre, siguro, ang isa da nga kwan hindi gid madula ng flood control projects.
10: Oo.
8: Kag controversy kay tip arana na pailan na sang kaso mga dapat pailan.
10: Mm-hmm.
8: No? As in fact, masubo dira.
10: Si Speaker Romualdez gani.
8: Speaker Romualdez gani.
10: Pailan na?
8: So nagligad nila nga tip, pailin naman din. Ara,
10: pailan
8: na. Sanday Congressman Jojo Ang, amo na masubo kay isa sa mentionar. I don't know kung mention pa ni siya. Dire.
10: Speaking of Congressman Jojo Ang, in fairness to him, Parikoy, nagmuno na ni siya nga gin-divest niya na ang iya sining share sa private construction company sa Tio Yaman. No, amo ni bala sining naton nga implicated siya by association. No, bangod kay parente niya, former negosyo niya man, may share da siya. Doon nadala si Congressman Jojo Ang, but in fairness to him, kadamo man tuod sa mga proyekto sa Uswag Ilonggo diri sa aton mo. Hindi lamang basta mga Ilonggo speaking area Parikoy, may mga proyekto damo, si Congressman
8: like,
10: Jojo.
8: Like fairness sa kay Jojo Ang, Master kay Sir Jojo. Kadamo kag ining mga ging pang-commit yan nga makuha na ulo-brown pa na. Kagatong pa, yeah, kadamo sa mga projects diri sa mga market na.
10: Oo.
8: Master, kadamo. So, pro, anyway, ari kita sumong sa kontrobersiya, sabto niya man, kaya handa man siya nga sabto niya ito na.
10: Handa man siya, no? What is important, kaya masabat niya man. Kaya ang balgani na ito, accusation is not synonymous to guilt mo. Hindi ba't silingon nga ginakonsar ka, guilty ka na. It goes both ways, Parikoy. Kung sino man dira, no? Nga mga congressman naton, mga leader na ito, mapailan, hindi kita tayo magulog yung guilty na siya.
8: It's either mangin guilty ka or mabsulto ka.
10: Mm-mm.
8: No? Tidwa na kabagay ang matabo. So kung mabsulto ka, buti mo hindi ka guilty.
10: Mm-mm.
8: Magilty ka kung mangin hindi ka guilty, amo na mga kabiyanan. Pero ti, may ara sila sang time para protection para nga ipakigbato ang ilang
10: yes.
8: Niyang krimatarong kag makwani ma-reverse, no?
10: Uh-oh.
8: Ining akusasyon nga ginahaboy kontra sa ila.
10: Oy, speaking of Sona, base ko no konektado sa ining duwa ka insidente angot sa bomba nga nagbuntad sa DOJ.
8: Okay.
10: Kag sinado posible konektado suno sa PNP.
8: Mm-hmm.
10: Kay may naglupo ka improvised explosive device Parikoy sa Department of Justice.
8: Mm-hmm.
10: Malapit sa entrance sa DOJ kag ang isa ka IED ang nakitaan malapit sa Senate building.
8: Mm-hmm.
10: No? So, do hindi iniwayo maayo Parikoy.
8: May gusto gid magsabotahe.
10: Mm.
8: Da gusto nga mag takbalo, mag-destabilize or what, no? Ti delikado naman sir, dasa damo yung ma...
10: Oo, oh, ikuti, ano niya mo,
8: halitan bala?
10: Explosive niyo.
8: Oo. Oh.
10: So, daw medyo hindi mayo ini, no? So,
8: may mga tension pa, Master Don, dito sa Quezon City, labi na gid sa Commonwealth Avenue.
10: Oo. Oh, oh.
8: Kay mga nagprotesta dito kontra sa zona, ara, no? Kag, ti, may, ah, ti, nagbinangigay eh. Siyempre, mga polis ka, mga realista.
10: Na, may ginpang dakob sila, may ginpang pagsasam sila.
8: Ti, mo manili sa aton, pero maximum tolerance ang i-apply sa aton ng autoridad, may apat ka mga rallies, no?
10: Yes. Kaginabantayan sila.
8: Kaginabantayan, mga kabiyanan.
10: By the way, Parikoy, ano bala ka-importante ang omega-3? Ari pa matian na to, no? Ano ka-importante ang omega-3? Ano balang benepisyo kung nag-inom kita sa omega-3 nga ara sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Una, ginaprotektahan sang Dr. Pinoy ang imo krason batok sa heart attack. Ikaduwa, silhigan sang Dr. Pinoy ang imo nga ugat para mangin matinlo ini agud makasirkular sa insakto ang oxygen sa dugo kag malikawan ng stroke. Ikatatlo, tunawon sang Dr. Pinoy ang inflammation nga yara sa imo nga tulaan para hindi ka makaangkon sang arthritis kag gout. Kag ang ikapat, ang omega-3 madali maabsorb sang imo nga brain cells gani ang utok permi aktibo. Hindi malipaton kag malikaw ka sa dementia kag Alzheimer's disease. Ikalima, makabulig sa madamo nga mental health issues pareho sang stress, anxiety, depression pati na ang ADHD. Ang Dr. Pinoy lang ang suplemento nga may omega-3 nga mataas sa DHA kag EPA ganito man kaepektibo para sa tanan, bata man o konti gulang. Hindi na pagulata nga magbalatian pa. Subong pala mag-inom na sang Dr. Pinoy para ma-maintainar ang mabasko nga lawas kag ma-update nga pinsar.
8: Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Mga kabiyanan, basi kung nagatukar ng arthritis nyo ha. Kung may arthritis kita, ginataki sini ang tissue sa aton lawas nga makatugas ang pagmala sa aton nga lubricant nga nagapadanlog na bala sa aton mga joints kag buko-buko. Kabandanan, tuman kasakit ini kung ihulag mo. Kabalo bala kabiyan, kabalo ka mo ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May aras ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagaburi pabakod sa aton atulan kag ugat. Ginapadamol man sini sa Dr. Pinoy ang aton ligaments sa aton nga joints kag ginapadanlog sining aton nga mga kalutalutahan para nga hindi masakit kung magiyo eh. Gani mintinaron nato mag-inom 2 to 3 capsules every day sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the Oxygen Capsule.
10: Naka standby na Rajuman Joel Franco. Okay, check na to nung okay, Rajuman Mark. Si Rajuman Joel Franco. Ginaparate na to ni, no? Ambal ni check ta na karon kay ambal ganini may rise sa may mga expectation sa Parikoy. Nga posible ambal no kay diri sa aton ang latest lang gid ako ya gusto ko makaibalo kung ano na gid man ni ibala ang solusyon naton. Kay every time na lang magwaswas ang ulan, nagabinaha di nagapang evacuate kita mga pamilya. Nga amo ni perming aton, why can't we go in and solve the problem bala Parikoy?
8: Kaya bitagan ni nagligad pagtukod sang floodway, okay na.
10: Oo.
8: Pero like sa lapas master na to bala.
10: Oo.
8: Aragyapon ang ulan, dira sa werba na pakadto sa may plaza. Grabe aragyapon. Abi mo nagligad na discuss na na, hindi bala may problema to sila sa tinabuan.
10: Mm-mm.
8: Kay imbes nga tinabuan ang guwaan na trap ang tubig. Why isang guwaan ang tubig?
10: Wala guwaan tong tubig.
8: Ang guwaya na suportan ng tubig. Pero waay yagwaan.
10: Isa dira
8: pa makadto na sa tubig man master mo.
10: Ang isa dira ginalantaw ko, iniba lang mga barangay ta Parikoy nga padayon nga naga tolerar sa mga utod ta nga magbugsok sang balay. Sa ato to balang flood control to sa may area sa lapas.
8: Gakitid.
10: Hindi wala wala matapos to kay may mga nagabugsok balay.
8: May mga ano na informal settlers.
10: Oo, wala to matapos. So nag-ubra sila drainades Parikoy sa kilid pero di na magwa karon.
8: Why black na trap ang tubig bala? Oh. Pero ang kwanta na di sa drainades inang makagwa ang tubig tapos ang aton nga tubo bala sa gripo ta nga kung hindi niya makagwa ang nagtubod na nga tubig sa gripo ta masaka nga masaka na.
10: Yes.
8: Ang resulta baha.
10: Mm-hmm.
8: No? Tapos sulaton mo lang yung mag-subside ang tubig para pag init sa adlaw ma-evaporate siya. Hindi mo na dapat gagwa na siya balik sa body of water either gabalik na siya sa suba
10: sa creek
8: para nga mag-agi naman sa ibang porsyon diri galapos dito sa bahin sang aton na floodway. Kag ang floodway ta diritso na sa dagat.
10: Oo.
8: Oh, tingwa ya kundi ang baha malikawan.
10: So amo ina ang problema ta kay wala sang lulutsan ang tubig ta hindi natural na yung magdanaw-danaw no pero dapat tani kung insakto lang ang ulan hindi gi man siya magdanaw mo. No, pero ti anong tanabi Parikoy kay amo na sumong sitwasyon ta. Anyway, ari na, Rajuman Joel Franco.
9: TYRI Rajuman Report. Pag naman doon, may mga expectation man, no? Si Mayor Raisa Trenas sa sining palabuton niya State of the Nation Address ni Mayor, ako ni President Bongbong Marcos, no? Karon sa hapon, no? Of course, ang isa sa mga ginapaabot niya, no? May istoryahan ang party sa economics, no? Ekonomiya gid, no? Sa niya pungsod Pilipinas. At the same time, may istoryahan man ang party sa mga flood control projects diri sa siyudad sa Iligino o kung sa bukos sa Pilipinas. Kasi ang muni, ang tungkuman mo, 2025, no? Sa niya, ginsambit ini sa presidente sa iya sining tona, habang pa siya nga mahiya naman kayo, no? Kaya ini ang nangin, kumbaga, umpisahan ini, nagtigya ini sa pila ka mga investigations sa na-identify ang pila ka mga favored contractors kag may nakasuhan, may napreso, no? At subong going pa, iban man yung investigasyon sa sige kaso, kung sino pagigilan may mga salabto, no? Sa sining problema sa flood control projects sa bugos nga Pilipinas. Wala ang alkalde nagtambong ay di may mga engagement pa siya diri sa siyudad sa Iloilo. Ari pa matin na ito, no, ang pagpahayag ni Mayor Raisa Trenas.
11: Isa nga ito nga isa ka gina-expect, no? Nga ma-mention man sa ito nga presidente ang iyang mga plano para sa krisis nga ginatubang na ito subong. As of last week, nag-increase na naman ang krudo. Kag kita diri gani ginapangitaan man naton pagi paano pagid kita makabulig para sa aton mga drivers kay para mabuhin-buhinan man ang ilang gasto, no? Aside sina ang iya pagid nga mga plano on our mga flood control kay especially diri sa city may mga issues man kita sa mga flood control. I hope nga ma-mention man ina sang aton pinalangga nga PBBM.
9: Ang kamahin sa pagpahayag ni Mayor Raisa Trenas. So sa ato sige pag follow up man ko sa iya, no, pila sa mga current tingin tudlo man niya nga flood control project sa iya nga may nag-epekto gihapon sa pagbahadri. Amo ang proyekto ko, no, dira sa may kalubihan sa may lapas at dira sa may bahin sang lapus, no, area, no. Pero sang check naton ang going di bang ilang project dira sa may Dungon Creek, no, at dira na naga anuman part ina sa mga flood control projects sa ilalom sang programa o kasi ilalom sang pagpatigay din sa opisina ni Oswald Ilongo Party List, Jojo Ang, no? Kag ang mga proyekto dira sa may lapas, saling sa Divina Gracia, da going to sa lapos. Nga mo na yung nag-aangot kung tani, no? Regimando, Regimando Nel, sa pumping station, nga mo na mag-pump sa mga tubig, haligdig sa may lapas area.
8: Kaya actually, Regimando Joel, this is about political will mo, no? Kung hindi naton masiguro ini, nga mga creek naton libre bala, sa mga obstruction dira katulad sa mga pamalay. This is the reality. Subong, amunig ka katabo, subong eh. So kung hindi nato na malibre ina sa obstruction katulad sa mga informal settlers dira, nga sa tunga na mismo ya sang krika, nang gabutang sing ila balay, ti considering nga balay nila na, inamat-amat man nila tampok na sang balas para hindi man sila mabahaan. Ti, ang natural flow sang tubig, wala na. So that's one thing. And second, siguro ma-identify na kita sang ibang nga pamagi like catch basin, rain catch basin naton, maobra kita sa isa ka lugar nga kusa din na kung mag-grabe ang ulan dira, for example sa distrito sa Lapas, idira naton ipaagi ang mga tubig dira, no, kag matiner ina mga tubig ina for use, no, sang aton sini nga syudad
12: dira
8: pamunyag kung ano man dira. Pero ang present subong nga mga areas naton nga guluwaan sang una sang tubig is non-existing na subong. So we should divert the water sa iban karon nga pwede na itong madivertan sang tubig. Kag isa suggestion na muna ni Rajuman Ronel, maubragi kita sa dako-dako, yay, nga catch basin sini para dira na tanan mabulhog ang tubig sina. Kay as of now, ang aton nga mga creek, ang aton sini nga mga natural flow of natural area sa unang nga-flow ang tubig, wala na subong kay natampukan na, nabutangan na balay, so on and so forth, Rajuman Joel.
9: Hindi na gani makita kundi nada ang ano ang creek de Balas sa na, may Mansaya, no?
8: Na oo.
10: Sa Budburan?
9: Budburan? Budburan Creek, no? Na. Ang Budburan Creek, balaan, daw common term na siya, pero te, ang nandang isang tao na kulidagagi ng barangay, ano tawag nila?
10: Mansaya, Mansaya. Bawa
9: kalabay sa Mansaya, at ano tawag nila nga Mansaya Creek, no? So, hindi na makita because ng presence sa mga pamalay nila. Although nga may mga ipag-relocate nila, pero iba nagbalalik, no? Malumunuman mo, Regimandora, sa pag- inspection to sa naligad, nakita ang ilimanada ang alagkipot, ang ilimanada ang budburan. Sa punta ito, hindi malapad-lapad pa, pero madamog ganyan sa mga structures na nagpuluyo dito. May mga gitpang relocate, pero nagbalalik man sila, bangod man nga ti, ang palangabuyan ti, dragi hapon sa area mo. So, ang solusyon siguro, kahit may ara man sa mga housing projects ng syudad sa Iloilo, regardless kung may project mo kung wala, ang mga residente, ng ara sa mga bodies of water, especially sa mga creek, na wala yung city na ginagyan isang tubig dapat duro i-relocate na gitmada.
10: Yes.
9: I-dredge, no? Kaya sa ilalom sang project, ni bala sang, ano, isang floodway, haro floodway project, nga iya sang JICA, duha ni ka faces mo, ti ang pag-ubra sang floodway, nga haro na humana, no? Pero ang pag-ayo, improvement sang embankment sang Upper Ingori Creek, abuti na yung Upper Ingori Creek, ang ginamit lang sa project, ang Haro River, no? Tigong pagkaganan, no? Ang muna dapat nga ang masood nga faces nila ang improvements ang sina nga mga suba para nga mangin makarunsay, no? Ang pagdaludo sa tubig kung magdalom ang pagbahara di Mandona di Maronel.
10: Sige.
9: Balita ang nagigyan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Juan Franco, Tatak, RMN.
6: Tatak, RMN.
10: So, kinanglanon, Mayor Raisa, siguro kinanglanon, tagid ma'am, ang political will, no? Maayo man akong kaysa ba mo, hindi ikaw magiging objective kung may emosyon nga dala, no? Hindi ka magiging objective and the problem will persist. So dapat ang imo sining pagdesisyon, this is based on the decision nga makapaayo para sa mayoriya, hindi para sa pila kabilog nga tao. No? What I mean to say, kung ang ining mga informal settlers nga ini nga natagaan na sang duta pero nagabinalik, no? Dapat mapailan sang kaso para nga may mensahe kabala nga ginahambal sa ila nga gusto ko mahalin kamuda kay every time magulan daw sa mga into man kami nga wala patay pa evacuate sa inyo.
8: Hey, ang guwai, gantagaan na sa Lalote sa ibang lugar tapos balik pagida.
10: Balik pagida.
8: Hey, tinunto na, balo ka ginarelocate ka mo sa mas safe kag mangin inyo na gid nga lugar.
10: Mm-hmm.
8: Pero mabalik makabugapon kundiin kamo tapos dugadugay gaboto naman kamo da.
10: Oo,
8: no? Gatag na solusyon ng gobyerno gapadungol pagid master don.
10: Oh, tikita mo na ang Budburan Creek das Mansaya. Ti alagyan sang tubig na natural flow natural area na nga ginaagyan sang tubig ti karon pigin pasugtan man kamo nang magbutang sang balay. With all due respect sa inyo, ti ano natabo? Di bala? Gabinaha kita karon kay may mga barangay dira sa lapas nga dira nagaagi ang tubig.
8: Mm.
10: Ti hindi nakaagi. No? Kung bukod silingon, makaagi man sa kay gamay-gamay nilang bilin, pero it will take time. So, mabaha gidyan ay.
8: Ti na parehas na master doon nga ting ang tubig wala.
10: Mm-mm.
8: Ang volume sa tubig, dako, damo.
10: Oh.
8: Tapos ang alagyan, gamay.
10: Mm.
8: Ti na parehas na nga nagbubo ka sa funnel, wala? Sa tubig. Kita mo kung gulpihon mo buo ang panel sa tubig, maawa siya. Kaya ang imo to yung imbudo, no, kagamay.
10: Gamay.
8: Sa ginagyanting tubig, kinagasunod ako.
10: Ang baed ako. Gamay, ano? So, inayon mo na.
8: Inayon mo. Pero ti, kung i-translate mo ina sa ulan, what if kung munog ang ulan, kag daw way untat ang pagtupaya, ang tubig, master do, masaka.
10: Masaka. Kaya, may inay ang pagflow yun mo.
8: Gapugok, kita nyo ni kung sa traffic na to, lang tawa ang katabo sa ganan.
10: Oo.
8: Sa ganan. Or dira sa flyover sa Ungka. Sa tiyon sang Rasar, Master Don. Ti, gakuan man na, gabottleneck. Amo nang tawag na itong gabottleneck. Kaya bakit gagamay gani ang alagyan sang mga salakyan. Siya, amo man na sa tubig, Master Don. Kung punggan mo da, pagamayon mo da ang alagyan sa tubig, makaaging tubig, pero hinay ang paglabay. So, buot silingon, kung gulpi ang busog sa tubig, may baha.
10: So, kumbagang aton, dira political will. No, but silingon, para sa mayuriya ni, mas madamo ang mabuligan ni, sang sa pila kabilog. So, piliin mo sa pila kabilog o kung sa madamo. Sa na makabinibisyo. Di ba? Sa madamo ka. So, dapat may kamay na bakal di. Ang aton alkalde, dira. Kaya hindi man pwede, every time na lang magmunog ang ulan, every time may signal kita dire, doon sa into naman kita ngaw, salalin ka mo da, evacuate ka mo anay da, they are an informal settlers ng Kalabanan sila. Yes, nagapangita pa kita, may mga home housing project kita.
8: Mm.
10: Paghatag naton, pag-award naton sa ila, sang sina mga duta, kagbalay nga ina, what's next? Anong dapat obraw naton? We will make sure nga hindi na sila kabalik sa lugar kung tani,
8: Parikoy. Amo ginang dapat, no? Kag dapat yun, kung may kwan, makasuhan bila sila?
10: Kasuhan, gid.
8: Dapat gid kay kung hindi. Hindi ni magtaga mang iban, kag magisigisigi ning cycle nga ini. Ang oras mga kasama at ala 1:58.
10: Yari na!
8: Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Regiment mo! Queen!
12: Probinsya sang Iloilo, yari na natin nga resulta sang STL sa Sumungapon, Julio 27, 2026, sa Las Dus, ito sa akong first draw. Atun sa nga doting head, Jan Martin Trimon Alipao, atun sa nga draw operations assistant, Mary Denise Dormal, kaya natin nga draw operations specialist, Mary Grace Roquero. First winning number para sa Sumungapon.
13: First winning number is number 4.
12: Numero 4, number 4. Atin sa first winning number para sa probinsya sang Iloilo. Atin sa nga register person, Ryan Melgar, kaupon sa nga sining mga members, Hela Maligat, Dave Danoy, Gina Piscara. Second winning number, 39 balls pa ang ira sa atin sa nga draw machine. Sa subong hapon, yari na ang atin sa nga ikaduwa nga numero para sa probinsya sang Iloilo.
13: Our second winning number is number 40.
12: Numero 40. Number 40. Atan sini, second winning number. Third winning number na doon another 20 seconds. With 38 balls sa sulod sa draw machine. Sa sulod niya sa draw machine sa buong hapon. First two winning numbers na doon, 4, called 40. 440. Yari na nga itong sining katatlo nga numero sa subong hapon.
13: Our third winning number is number 6.
12: Numero sa E. Nag-contact sa itong sining nga 3 winning number combination.
13: Winning combination sa subong hapon. July 27, 2026. Draw number 1,183 among numbers 4, 46. Kaliwaat.
12: 4:40 sa East, sinigang. 4:40 sa East. 4:46. Congratulations sa atin sining mga winners sa probinsya sa Iloilo. Kaya wala papadayon kita sa pagdaya para makabulig kita sa kawang dawa. Director din sa STL, doon sa PCSO, kaya sa Indol Rorgaming Corporation, Radyuman Mon, Iyales Katarian, Tata Karanen.
14: Tatak, RMN.
8: Salamat, Radyuman Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan diriman sa RMN Iloilo. Alas 12 impunto nga aton sining oras mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalaga. Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa Kalwan mga ka-radyoman sang Santon Plus Gold ang gold standard sa padagsang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, bot silingon mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold mga kabiyanan. Tandaan, ini nga food supplement ang mayanamigid kontra sa mga diabetes, higko nga dugo, hypertension, mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Pero may lang nag-ubo si Pon, hila na trangkaso. Isanton Plus Gold mo 2 to 3 capsules kada adlaw mga kabiyanan. So kag kun ato naman pagambalan ang kape, siyempre Santon Gold Coffee Mix naman. Kay ini may glutathione. Mayari ini sang collagen, nagapanami isang tubo sa aton nga buhok, sang kuko, nagapa elastic sang aton nga panit, nagaputi ka. Kag nagadugay ang pagtigulang mo basta nagainom ka sang Santon Gold Coffee Mix mga kabiyanan. Nagabakod pang imo sini nga tulan gani ko dako sa imo basta nami ipadayon kay singkay adlaw-adlaw but sini nga naka Santon Gold Coffee Mix ka. Basta kape. Santon Gold Coffee Mix kag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: And of course, hindi ka mo magkalipat, mga mangunguma, bilitas mechanized na para mas madasig ang aton sili production sang aton sili nga mga panguma, no? Kadto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay di peke, hindi imitation na mo makuha ng mga spare parts sang Kubota o kung mga produkto mismo sang Kubota. Oy, for every 3,000 pesos worth of purchase, may raffle ticket ka mo. Basi ka mo naman palaro ng winner sa aton siling December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa...
8: Dira lang sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang Genuine Kubota Tractors and Machinery Spare Parts Dealer. Exclusive diri sa Panay Island. Nagabaligaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pa ginahulat nyo? Katuwi na sa Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
10: And of course, basi malipat ka mo bala, no? Lunes, subong, gusto nyo magkaon-kaon. Paluto, ha? Kanto ko mo sa Paluto Seafood Grill Restaurant, no? Kaya may mga packages kita da. Ako ganun gin-encourage, Kuya Parikoy, nga grupo, bala, pamilya. Kaya para sulit na sulit ang unlimited paluto. Dira sa Paluto Seafood Grill Restaurant. Ara sila, may ara sila da brands sa Barangay Biton Haro, katunyo ng Barangay Biton Haro, kag sa may Pasig City.
8: Yes, mga kabiyanan, Paluto Seafood Grill and Restaurant, mga kabiyanan, Anli Paluto and Anli Suba. Pag gusto, da, basta mga kabiyanan, gutom ka pa. Allah, sige, dasok! Ha? Sa imo siningat yan. Basta paborito mong seafoods, ganan siya kagili.
10: Yes, yes.
8: Kaya Anli Paluto mo. Pero kung gusto mo yung pa-order-order ka lang yan.
10: Wala problema.
8: Hindi, gusto
10: problema.
8: Ko yung sexy ko gapon. Pag gusto ko magtilaw gapon seafoods ka namin, kikanto ka sa Anli Paluto. Kanto ka sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pero kung makita mong iban nga, nami, dapal nila, tapos paborito mo man ang seafoods, nga mapapirdi ka. Paluto, Anli ka man eh. Anli Sugba, Anli Paluto ka man eh. Mga kabiyanan, may sanga sila sa Biton Haro, kag siyudad sang Pasig. Paluto Seafood Grill and Restaurant.
10: Sa pagbalik naton, Parikoy, tutukan sang PNP, no? Maximum tolerance gyapon sa apat ka mga rallies diri sa may bayan sang Iloilo.
8: Ang oras, Philippine Standard Time, 4 ka minuto sa nakaligad sa alas 2 sang hapon, magabalik ang
10: Targitanay sa Uto.
15: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
17: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagaplanluya ang tawo kag nagakadunaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Quinine Capsule.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, puti?

0: solution.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Pag-ibig Fund, solid kaban.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
3: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Ang mahig ko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Pananagutan.
10: Kailangan may managot.
9: Maraming pangako. Maraming hamon.
10: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
9: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tinitingnan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala na sakit.

0: lingkod. Kapasalamat ito sa Kid ni Care. Kaya nag-iograde ang ako sa Kid. Salamat, Kid ni Care.
1: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
2: Ang Kid ni Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
3: pang gamot sa anumang uri ng sakit. D3 Bio! Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mamakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
6: Nga sa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500. Masalrigan DTX 500.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Mga butika!

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, among tumakablog. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumaka Bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
5: ACS!
8: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
8: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
9: Nga amo ang kaspan.
8: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagtilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
10: Cellphone Plus Gold.
12: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
12: Pinahusay.
10: Cellphone Plus Gold.
13: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag may collagen, kag glutathione.
13: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
4: Kag Rajuman Don Dolido.
5: Don Dolido.
4: Target anay sa ugto.
6: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN. Tagitanay sa udong oras na itong Philippine Standard Time. Alas 2:19. May mga related given to master atong natabo ng mga pamumba pagkwanto, paglinupok.
7: Huh? May isa ka lupok dito sa may area sa Department of Justice, pero may nakitaan nga improvised explosive device sa Senate.
6: Mm-hmm.
7: So ginalantaw nila kay bangod sa Kapariyo, guro ang pag-design.
6: Basi interrelated.
7: Oh, interrelated. So lantaw na to na kay do hindi ba yun eh.
6: Mm.
7: No, kay nag-cause ang chaos pagi sa this is a terroristic activity na ni Karon Parikoy.
6: Gani. Yeah, ano? Lupok-lupok na naya mo. Tapos gindungan pa sa zona sa presidente.
7: Mm.
6: Tapos ang iba nga senador, nagpayag nang hindi sila mag-attend. No? Sang sining zona. Mga kabiyanan. Why man taga pa ngayo, pero ang ibang galantaw, why pa gani? Basi may linupok na ba? Si Karon samtang gambal, kagpadunganan ba nila?
7: Oo.
6: Dumanga muna. Diri sa aton, may ginamonitor ang aton nga otoridad, pero ti maximum tolerance gapon ni Master Don. Apat ka mga rally may kantanan sa State of the Nation address sang presidente ginamonitor sa buong San Piero 6 no sa nasiling tana maximum tolerance dapat i-apply sa aton mga pulis sa tion nga may ara sang kinagamo nga magluntad mga kabiyanan. I-check na ni standby Radyo Man Marjorie Harbomiane inyari nga bayan Master Don ginadulong sa inyo sa Kaluan sang
7: of course, Parikoy, isang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Nga trusted siya, kag popular, kay manti epektibo si Life Extension Vitamin D3. Gani sa mga suki na tunda, delikat na kamo sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
6: Yes, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Halin sa Amerika ang gindala diri sa Philippines para magatagalibyo sa ginabatyag sang aton nga mga pumuluyo. Ano pang ginahulat ninyo? Basta gani mga kabiyanan, produkto nga masaligan, gusto nyo Vitamin D3, Life Extension ang aton nga masaligan mga biyan. Mag-inom 2 to 3 soft gels kada adlaw mga kabiyanan. Kay kunta sa vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian, no? Sa mga nagabusong, nagapadidi, healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Kag syempre, Master Don, ang aton nga super fiber.
7: Yes.
6: Super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon. Kung may gong colon mo, tag 3-4-5 anong kadaw hindi kagwa, delikado. Dagundago na sa butika, kag mag super fiber na.
7: Ang super fiber abi mga kabiyanan no puno ini sa mga essential fiber nga needed sa lawas naton in case of constipation. So parang kung constipated ka may ara kag leon nga bulong dra amo ini ang super fiber gani nanay abi stuck na kita da sang super fiber naton sa mga tukador ta kay di naton paktan basi atake yon sang constipation toto sinday or basi ikaw man mismo udi ready niya ang super fiber sa tukador naton. Super fiber sarang mabakal sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
6: Yes, mga kabiyanan kag siyempre
7: magabalik na
6: ating, mga taga Paramati Arena mga kabiyanan hindi gid malipat kay nagabalik na ang ato naman nga produkto mga kabiyanan nga kape para sa aton nga mga pumuluyo ang Vita D Plus Coffee Mix nagbalik na. Ang kape nga may vitamin D3, kape nga ginapangita gid kag ginakaidlawan sa tanan bangod giti manamit na mahamot pa nimo. Ini ang kargado iya sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton ikaayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungan gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix may ara sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayaraman sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa siya isang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pag-inunod nga 200 IU ha, nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone.
6: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, inyong pinakanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
7: Vita D Plus Coffee Mix, sarang na mabakal sa tanan ng mga butika, kag sa mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas.
6: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Nakstandby, Master Don, si Radyoman Marjorie Harbobian.
5: TYRI, Radyoman Report.
8: Radyoman Don, Radyoman Ronel, apat na ron ka mga rally ang ginamonitor sa Police Regional Office 6, no? Nga pati kayo nun sa mga progresibo nga grupo sa naglain-lain nga bahin sa nga Western Visayas. May kang tanan sa pati kayo nun nga State of the Nation address na President Ferdinand Marcos Jr. karon sa hapon sa press conference kay nasang aga kinpahayag diri ni Police Regional Office 6 Director Police Sub Brigadier General Rando Tuanyo na ara sila sa karon sa full alert status samtang ginapalayag or samtang ipalayag sa presidente sa karon ng iya pangkalibutan nga or pangkabilugan ni direksyon para sa pungsod. Hayag pa diri ni Tuanyo nga sila sa PNP nagapabili nga apolitical kagang ilang nga mandato amo pagpatuman sang peace and order kag kuno man nga direktiba sa presidente sa iya so na karon suportado ini kag pagasundon ini sang Police Regional Office 6. So far sa karon according diri kay Tuanyo nga wala pa sang specific numbers gid kun pila ang magapatigayon sang rally pero ang confirmed diri ang apat karali kung sa diin duha diri ang sa Iloilo City, isa sa Capiz, kag isa naman sa probinsya sang Aklan. Diri sa may Iloilo City, kay nasang aga, may ginpatigayon ng adaan nga rally. Radyoman Don, Radyoman Ronald, kay nasang ugto. Ang una kay ina, mga alas 11, sa Bayanan Metro Iloilo, nga gipamunuan sang ni Eliezer Agustin, kag Winifredo Doblezo, ipatigayon dira sa may Sunburst Park sa may JM Basa, no? City proper, kag more or less mga 80 ka mga kaupda na nila nag-upod sa ining activity o ining rally nga peaceful. Radyo Mandon, Radyo Maronel, kag kaina Bayan Panay or Bayan Panay, KKK Movement of Tyranny, PCRP Panay, JSAC, Gabriela Panay, Gimara sa Masa, dira sa may UPV, no? Sa may UP flyover, kaina sa kung sariin mga ginagulupan sa 60 ka mga participante or mga participants, no, ang nag patigayon sa rally kaya nag-proceed sila sa Iloilo Provincial Capital. According diri kay General Tuanyo nga wala din sila sa specific wala nga lugar na ginatutukan gito do because according kay General Tuanyo based sa history diri sa Western Visayas wala man niya sang kinagamo nga nagaluntad sa tion nga mayara sang so na, nga ginapatigayon. Kung baga, may mga rally, pero nagasunod sila sa mando man, no, sa kapulisan para sa ilang safety. Radyo Mandon, Radyo Maronel. Ano yung pakayag ni Police Brigadier General Randall Tuanyo, Director sa Police Regional Office
9: 6? Yes, ma'am. Alam naman po natin na State of the Nation address ng ating Pangulo ay para ilahad ang pangkalahatang direksyon para sa bansa po natin. At alam naman po natin na bilang apolitical na organisasyon ng Philippine National Police, ang mandato lang po natin ito pa rin yung ating kaunay ng peace and order. Kabahagi po nito na kung ano man ang magiging direktiba ng Pangulo sasabihin sa kanyang sona mamayang hapon, at iaalayin po ng Philippine National Police, especially po ng PRO6, kaunay po ng mandato ko sa usapin po ng peace and order. Ngayon kung ano lang po ang sasabihin ng ating mahal na Pangulo, susuportahan po natin siya at iaalayin po ng Philippine National Police yung mga po mga mandato paunay na mga babanggitin niya mamaya po sa sauna.
10: Sir, good morning. Sabi po na ito natin, sir, all over Western Visayas, asaan yung mga matutupan natin? Any specific area, sir?
9: Wala po tayong specific area sapagkat alam naman po natin historically, binalikan din natin yung taon-taon na ating pong deployment na wala naman po tayo nagiging problema kaugnay ng SONA. May mga grupo po na sumusuporta sa SONA, may mga grupo na lang po na antay. Magkaganoon po tuloy-tuloy yung ating mga intelligence gathering kaugnay po ng nasabing pagkandak ng SONA. So ngayon po, ang inaasahan po natin, magamat tayo po, makikita nyo po, tayo po ay naka-full alert status. Ito po ay may kaugnay sa pagtalima ng kautosan ng National Headquarters na suportahan po natin yung SONA, yung ating pong pagdito po.
10: Oh, sir, ilang mga rally all over Western Visayas po yung nakakuha rin ng permit?
9: wala pa tayong specific na natanggap na permit, pero alam naman po natin kaugnay ng nasa area ng Iloilo City yung pagtitipon ng mga zona. At sa kabuuan po, napapansin naman po natin, napapasalamat po tayo sa mga kababayan natin dito na maging maayos yung mga nakaraang zona po na sinasagawa po dito sa atin sa Western Visayas.
8: Police Brigadier General Randall Tuanio, Director sa Police Regional Office 6, Radyo Mandon, so kayo na may mga nakita nga gin pang deploy yung mga police, yung mga lagko na bala nilang mga truck, no, kargado sa mga police. Kaming pamutanginin sa mga areas like sa mga matawang lugar, sa mga vital installations, sa mga opisina ng gobyerno. Kaya ito, usually, ang iban before, ginaralihan sa sagwa, sa ilang opisina, like sa DPWH. Pero ti, mga matawahay man ini nga rally, noong nga ginapatigayon, dari sa ato sa Western Visayas, pag hindi na diya, away na diya nag-sinakita na ibalan, like sa ibang nga lugar, Radyo Mandon, Radyo Maronel, amulan ng isa sa mga ginapasalamatan mo sa PRO6, kaya may mga nag-rally against, kaya may mga pro-manyang mga rally, pero ti puro matawahay kang nagatapos man sang wala sang ginamit.
6: Dari sa ato niya daway man ah.
8: Wala, wala.
6: Like sa Manila to, subong oh, may ginamonitor na dito kaya may galinupok na.
7: Oo. Mga pwede kaya ka-protesta peacefully, Radyuman, Marjorie. Hindi mo kinanglan. Although, bamulain, may ara kita ginatawag ng mga anarchist, bala. Iyada nga, ang ilaya tinutuyo para nga mapalabot sa gobyerno, ang ilaya gusto is to create chaos, mang haboy dira, mang buka dira sa mga establishmento commercial, sa mga kristal nila, pang sulod nila palupok sa mga improvised explosive device. Amuna mga anarchist. Tidelikado na, kay manting iba niya nga peacefully, nagaprotesta peacefully, madalahig bla, iyada?
8: Oo, tidelik sa atong wala sila. According sa history sa Iloilo, Western Visayas, according kay General Tuanio, wala sa mga among sinangay insidente. Oo. Marali lang, pero peaceful, katama. Radyo Mandon, Radyo Maronel.
7: Sige.
8: Amo na madulong natin nga update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
6: Salamat Radyo Man Marjorie Herbo Miane. Ang oras mga kabiyanan, las 12 midya, medyo alas alas onda na yung Master Don, yes, kay mahatag kita ligwa para sa zona. At the same time, dapat mag-onda na yung mga commercials ta. So, preparar ka mo, ano naman ang i-mention sa atong presidente, ang atong riyati sa lokal ta, muna ginabantayan ta.
7: Yes.
6: Ang mga update diri. Damo na sa Yambal, but of course, ang for Iloilo and for Western Visayas sa pangabilugan sa region naton, amo na gusto tayong mabatian.
7: Yes. So, ina yung porsyon pa rin ko, yung tis kita magato sa mga segment sa atong mga Radyo Man Reporters, ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, abi, amuni ang nagapatay, nagadula sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos ipon, hilanat kag trangkaso. Pero binutangan pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. 2 to 3 capsule a day lang, iwas ka na sa mga masakit. Ngani, para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
6: Yes, D3 Bio mga kabiyanan, ang aton nga kombinasyon sa vitamin D3 virgin coconut oil, basanti sa MCTs, medium chain, triglycerides. Yan, ikon ako sa inyo, ano pang ginahulat ninyo. Magbakal na sini para makainom kita do adlaw, ha? D3 Bio, the best ini nga kombinasyon sa vitamin D3 virgin coconut oil. Basanti sa monolorin, monocaprin, monocaprilin, nagabulig kontra traidor nga mga balatian kag mga infections. D3 Bio.
7: And of course, ang vitamin C.
6: Yes, ang vitamin C na ito, mga kabiyanan, mighty C, vitamin C, sa alam palang very mighty na nanasidik ag alkaline. Hindi ba gising lining sa tinayo kung sa atong atyan, kaya bangod niya safe inig gamiton. Ang taang lawas, wala ga-produce vitamin C, gani nga ginarekomendar ginaton. Ang aton number one recommendations, ang pag-inom sang aton nga vitamin C nga mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw.
7: Mighty C, vitamin C, puro-puro nga vitamin C. Bangot puro-puro, ini siya, compare mo sa iban, may abilidad niya magpainat sa atong mga ugat para madula dala mga blockages bala. Nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C, vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas ta. Very important ini. Eh, kung magsubra ang blood sugar sa aton, ti-diabetic na kita eh, damo sa komplikasyon na ginadala ang diabetes. So, adlaw-adlaw inom, 2 to 3 capsule a day lang, manami gidyang 3 times a day gid, mag-inom ka mo. DTX 500.
6: DTX 500, dalhin sa di sugar cane, ang kalamay, gingkwa sa tubo, ang nabilin dira, gipuga pagid ba ara dagaling the best ng antioxidant mga kabiyanan amo ni nga ginapabugal ginaton ara ina nga sangkap sa aton nga DTX 500. So halin sa aton nga mga kalululuhan pwede na naton makuan maparesitahan sini no paimnunta kay nagahina na gid ang lawas. Patandaan dapat healthy ang aton nga atay kag kidney para ang adlaw-adlaw natong pagginawi ayos lang kay bakod nga nasala ang mga toxins kag iban pa nga hilo sa aton sini nga lawas pagwa. Mga kabiyanan, ari na DTX Fiber po na Mighty C Vitamin C ginatawag nga
7: Batman and Robin patagsang ikaayong lawas. Ay dalagi parikoy. Oy, kay parikoy Jetlim da. Jetlim. Galan taw subong sa banwas ang ibisan kapi. So thank you gid. Parikoy Mike Montaño, parikoy how are you dira? Parikoy James Carpe, thank you gid. No, kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo, ma'am. Ma'am Pangga, bow. Thank you gid. Oh. Kay Greg Briones Dinosta kag subuman sa aton sining tanan nga mga suki dira. Kay parikoy Stephen Paniga, syempre. Parikoy happy 37th birthday kay Mayang Solinap Diasis. Halin of course sa kay parikoy Stephen Paniga. No, happy happy birthday. Ari naman ang aton sining mga segment. Una-una nato nang naton nga health news with Rajuman Joel Franco.
11: Pakinig ba hindi dala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
12: Hindi dapat ipag-ibaliwala ang malawig ng pagbatyag sang kakapoy kag pagpalanakit sang lawas. Kung wala nagakadula ang inyo ginabatyag ng kakapoy kag sakit sang lawas, mahimo dala ini sang depression o kon anxiety o kon ang iratumarman nga bulong. Ang chronic fatigue kag body pains amo ang kakapoy nga wala nagakadula bisan pa nakatulog o kung nakapahuway na kita. Mahimo ini mapaganhagan pagi sa mga light physical activities, stretching kag bulong. Apang mas makapaayo kung magpakonsulta sa doktor o kung mabiloan ang matod niya kabandanan sang ginabatyag. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tattak RMN.
11: Hindi nga ba yung gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
6: Thank you very much, Rajuman Joel Franco. Yari naman ang atong turista. Upod ka, Rajuman Lineth Ulatriz.
13: Ang turista of the day ang inudulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang kakulangan sang vitamin D3 isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga kag resistensya sa subong at shampoo. Kinahanglan sang makapabakod sang aton resistensya. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan sang nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga yara sa Dr. Pinoy ay makabulig sa aton lawas depensa batok sa viruses kag bacteria. Makababakod sa immune system kag nagaprotekta sa imo lawas. Nigabulig man ang vitamin D3 ngayara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon ka sang mapagros nga joints. Ginpanumdom sa longa tourism advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang papel sang gobyerno sa pagproteher sang sustainability sang turismo. Sunod kay Manikan nga trabaho sa mga government agencies nga may kaangtanan sa turismo ang pagpatuman sa mga pulisa nga makabulig agud maproteheran ang industriya sang turismo kag sang sustainability sini. Kung vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
7: Thank you so much sa kay Rajuman Lynette Ulatriz. Of course, nakasunby naman na itong trivia with Rajuman Rezzy Bordon.
14: Ang mga sapat ang mga eksperyensya sang tiun o kon panahon nga lain kon ipaanggid sa mga tawo. Para sa mga magagmay nga mga sapat, ang kalibutan sa ila palibot ang nagahulag sang mas mahinay kon ipaanggid sa mga tawo. Ang mga tuko o kon tiki halimbawa, ang maka-eksperyensya sang shampoo nga mas mahinay kon ipaanggid sa mga kuring kag ido. Inibangod nga ang perception sang time ang nakadepende kung ano kadasig makaproseso ang utok sang nagaabot nga impormasyon. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Superfiber tinoy ang inyo colon pagi sa dawadlo nga pag-inom sang Superfiber. Superfiber the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
6: Salamat Rajuman Rezzy Bordon sa aton sininga trivia. Ay, alang-alang na kita sa Tiempo. Kitaray kita karon mga kabyanan sa SONA, State of the Nation Address, ikalima ini nga SONA sa aton nga presidente. Pamatian ta, ano ba mga latest diri sa mga kaso, sa mga proyekto, kagiban pa nga gina-prioritize sa aton nga gobyerno subong?
7: Yes, no, standby ka mo karon sa complete coverage ang RMN Network.
6: Sa kala ni Radyoman Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
7: Radyoman Don Dolido.
5: Tatak RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
17: Nods Herbal Capsule.
18: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
17: NANS Herbal Capsule!
18: Ginapabako niyang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
17: NANS Herbal Capsule.
18: Yara lang sa mga butika.
17: Herbal Capsule.
18: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
17: Megaman.
18: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honigot wi tungkat ali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
17: Megaman.
18: Herbal Capsule. 30 minutos ang partner. Yara la ang palading. Ah!
17: Megaman.
18: Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
17: Nuns Lemon Oil.
18: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga Davis, makalalaton.
17: Nuns Lemon Oil.
18: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nuns Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Lemon Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
17: Nuns Lemon Oil.
18: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
17: Nuns Lemon Oil.
18: Mabakal sa mga butika.
17: Nuns Common Coffee.
18: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
17: Nuns Corn Coffee.
18: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee. Caffeine free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
17: Nance Corn Coffee.
18: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner, kag ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Ang umanang ang mataas nga blood pressure, kag gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
17: Nance Corn Coffee.
18: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
17: Megaman Gold Coffee Mix.
18: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
17: Megaman Gold Coffee Mix.
18: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
17: Megaman Gold Coffee Mix.
18: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
19: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
20: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: mamahal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
1: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
2: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadlo.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Shizet Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
10: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gid pa ang pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
13: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
11: Hindi lagi ni carrots.
13: Oh, hindi lang carrots mga natural.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health expert.
11: Dok, at ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nono.
10: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Kasi hindi ka nang mabalaan yung mga flowers na damok mo ba yung ting. Basta.
9: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
14: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
11: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
14: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
11: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
14: Yes.
11: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
14: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
11: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
14: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin buskag mga madritso na sa aton nga isupagbuskag at yan. So, ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter. Pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, simple. Pre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agun magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agun hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layers ang gitawag imotyan.
11: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
14: Duodenome or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine, Sir GP, an sa gituwag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
11: Sobra pang iban.
14: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, MITC or PureC kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik mag-DTX 500, mag-MITC or PureC adlaw-adlaw.
15: DTX 500.
16: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: 41.
18: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
17: 470.
18: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
17: 160.
18: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
15: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
11: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MITC or PureC amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No, sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
14: Ako ya, Sir JP, gainungi ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gidman seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom na mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
11: Carrots
14: da. Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
16: Kevin? Ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
19: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom adot protektahan ang aton utak o ang aton brain?
14: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
19: Correct.
14: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times two man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka different sa imong mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang mayo pa imulawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan si Narabaw, panago-nago lang na siya.
20: Ha? Ano sikreto niya?
11: Milig siya taguay?
14: Awan siya panago si Narabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya abot itong gabito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pila edad, Sir Boy?
11: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug to mo. Uy, 19 ah.
14: Kampiyon ni Magpits. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasads ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin kadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
16: Maligo ka daw adlaw, no?
11: Basic.
16: Oh, maligo. Basic. Basic gina yan.
14: Ang pagligo is not enough.
16: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kung ito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500! Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit ng diabetes, 250 ang ako ng sugar.
21: Ilang imo nga kininom nga katapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako ng sugar.
21: Wow!
1: Namin nag-ita ako ng pananawan, wala na gabi rin ako ng likod, wala na ako ng tuskok-tuskok sa ako ng tiil.
21: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
1: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit-ingi sa ako ng lawas.
22: DTX 500 POC, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata.
22: PureC Vitamin C, Southam Plus.
24: Garantisado!
22: PureC Vitamin C, PureC, ang alkaline ng vitamin C.
25: Diyakin, pinyakakan, tagay ganyan. Permi lang, kasakit ang akan ulo. Tapos, ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang PureC Vitamin C, nag-try ako mag-take sa itulo ko na dura.
22: PureC Vitamin C, kag Southam Plus.
24: Manamigil!
22: PureC Vitamin C.
26: Ikaw ba may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na pag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang pliti.
2: Uh-huh.
1: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
2: Uh-huh.
1: Kung baho, pagid ng ilok.
3: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mumagapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas.
1: So, wala.
4: Dahil yun man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
6: Amun na ka nami ang klinika Dio Fresh.
1: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
1: Mangapi na ta! No?
6: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, sir boy, yes, sugar.
1: Mm-hmm.
4: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
1: uh-huh,
4: hindi red sugar.
6: Natural sugar.
4: Natural sugar.
1: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ginikaayo ang yatawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Wow. May bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Kaya hindi na rin yung pampabakod, extend.
1: Uh-huh.
4: Iba na yung pabakod niya.
1: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa supporta, sir boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Fat boy.
2: Uh-huh.
1: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fast, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin ng klase sa aton lawas?
4: Termin na ito na balaan, kung ang puti na gina-breakdown into amino acid, ang fat sir boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Uy!
4: Building blocks na mo. Kinahanglano na kay gaak ni as messenger, sir boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Ya work hand in hand, sir boy.
2: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mong puslan.
4: Yes. Pero, ang D3 Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, sir boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Tikinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
4: Kung, kung
2: no?
4: Sa kurinti pa,
2: covering.
4: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
6: Hindi
4: mag-ground. Wala ground.
2: Mm-hmm.
4: Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May araga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa dating.
6: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa ginaproduce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amin

0: promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung kainom ka D3bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon, and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok na makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
1: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
1: Dementia. Who wants nga ipala inom ka D3bio? Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
2: Champion.
0: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3bio, hindi siya kontentong agaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones.
2: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, inanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
2: Champion, paano ba lang ginihimo ni D3bio? D3bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, na mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
3: D3bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng irregular nga regla, galabot, itatlo ka bulan bala. Sa pagtumarkos ng D3bio, bow okay gidang resulta sa buong normal na gid.
3: D3bio.
5: Ang D3bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
3: D3bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, suma na gid ka

0: Marathon, Hitray Namon patumaron sa D3 Bio. Lalagabula, nagbalik normal ang pangisaro ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka! PureC! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ang Placeray Relota pang Sanangyed. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng PureC. Manda yung pakiramdam ko, tapos di ako naman mabilis mapagod.
1: PureC Vitamin C! Kag Sanfon Plus! Manami gi! PureC Vitamin C! PureC! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo, nga may PureC Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
1: PureC Vitamin C! Kag Sanfon Plus! Manami gi! PureC Vitamin C!
4: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabalata pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa TTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang kapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City,

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang benepisyo na nakatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imong immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, champion ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine. Di pa nalaan sila 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila yasak one sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimok kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang. Mangimos na lang sa patay, Sir Boy.
3: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue, dapat mag D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayogid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisag sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
8: May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Alas 3:18.
4: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
13: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
4: This newscast is brought to you by Kidney Care.
14: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
15: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
16: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
17: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Nino.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
19: Ang Physio
18: yung may D3.
19: D3 Bio.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DDX 500 ka na!
10: Mag DDX 500!
18: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
18: DDX 500!
10: Garantisado!
18: Epektibo!
10: Aramis
18: DDX 500!
10: Mighty C,
18: ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
18: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
18: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namo patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
18: Yung may D3.
10: Mga butika.
4: Delivery! Maria Jose!
1: Is that box really mine?
18: Surprise!
1: Why are you inside the box?
20: There's nothing I won't do for you.
21: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
20: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
21: Borrow up to 90% of your savings.
20: No processing fee and get fast approval.
21: So you should
22: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
23: Pag-ibig Fund Solid Kaban Kinikil.
24: Uy, 150 over 100 gali.
25: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
24: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
25: Ay.
26: Papa, hindi ka magkapalangka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
27: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
28: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
29: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa mga uri ng sakit.
30: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
32: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
33: 7. So pain reliever, na-relief siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragi po ng pain.
34: Kung magsubra ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
35: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
33: Hindi lagi ni carots.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
33: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang akong kumos.
32: Dala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
32: Dali ka, mabalaan yung mga flowers na labong probiotic.
33: Basta, basta.
31: Maitukar ka pa.
32: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas.
36: Ang keloid, ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag hindi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
2: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sala na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
36: gapali lang, no?
2: Gapali lang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
36: Na-imagine no? Na ako, no, Dok, sa mga may diabetes.
2: Adoy.
36: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
2: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
36: hemostasis.
2: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang maporma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang pala inom mighty C, dasig gid ya mag-ayo ang pilas or GP. So
36: stop.
2: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
36: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophil cells kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
2: So, dragid nami ang gitawag GTX 500 kag may TC.
31: Mataas pa lang ang imo blood sugar. GTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500, ang GTX 500 ang may powerful compound. Yan ang agapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. GTX 500, asal likas, epic, tipo. GTX 500.
2: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng GTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
36: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
2: Mm.
36: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm. pagkipot sang pilas, at pag-cover sang pilas.
2: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
36: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
2: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
31: Informasyon sa ikayong gawas.
36: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot nas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
2: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sa makusog nga radiation. The fact nga ang signal sa internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
36: Justo, no?
2: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
36: Sa no?
2: Ang buto ano katuogin man na.
36: Mm-hmm.
2: Pero na may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
36: Ang sekreto niya.
2: Milig sa taguay. Wa sa panago siya sa bawo, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pabasay sa iya pero idat Sir Boy.
36: This is 19 nag ang hit na 19 ako nung kilis last year 18 plus mo. Oh, 19 na.
2: Kampiyon ni Kabalo ka ang bisyo kung magpamasahe once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine katulog na di kay Mercolis kay ang taga Radyo Bandera gapamasage gamit ang DTX herbal oil.
36: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa buhok sang ilok mo, anong imo niya sa boy?
2: Maligo ka lang adlaw, no?
36: Basic.
2: Oh, maligo.
36: Basic na
2: yan. Ang paligo is not enough.
36: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes
0: body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kumpito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-petante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: May kubala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit kabala ang gina-energy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Gasamasami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
5: Ikaw ba lang may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit ka doon na magpa-check up. Kompleto pa at barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang

0: saligan mo sa itayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ako na Dok Ramil na gambay nga magpalayo kita sa TV, no? Eh, maguba ang atong
2: subong.
1: Subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
2: Sa muna, palikawan ka lang ng TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
1: cellphone.
3: Subong, lula na ka pangagaw, cellphone.
1: So, kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, tag-screen sa cellphone, ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers and cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, guro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka Mighty C
3: wala anong ginantagiya sa DTX 500 kag lagat para ako man daw wala ka pinigil yo sana kung mataw ay ganti para
1: guro no
3: aranan okay no ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic nito na pati, apektado na ang imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mas dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, paski Dok Ramil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
3: Why not grado?
2: Lang makakita
3: na. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
4: Basta upag ko si Joe, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Basta yung makita kung ginampanalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog gagin dyan sa imo nga 22 pesos ng investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung ako sa imo, subong na while wala apasang, ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Impormasyon sa ikayong gawas.
4: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
2: Abi ko gampiyang gapiyong.
3: Tulo ang luha. That's why maligo.
4: Gubumbay, masaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may ara sang BCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na lan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sa selula mo, kiga pangapi ka, gapangapi ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang gapahubin ka Sir Eljan, habang gapangapi ka, gapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga gapahubin, kapi nga gapang detox.
4: Di ka pa nakita, Bi, ang imong bulong kapi?
3: Kampiyon.
4: Namit niya sabor?
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapya butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetiko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay kampiyon. Paborito
2: ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa nang health threat nung bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. Kung permi ka nagahapit sa Golden Pill.
2: Ha?
4: Permi ka
2: balagahapit. Araman daw ang kuwan.
4: Ha?
2: Araman daw ang paliguan.
4: Sako.
1: Swimming pool.
2: Yeah. Huwag ka kaligo daw.
4: Ara.
2: Kaligo ka daw.
4: May mga kataw daw.
2: Okay, manaman nyo daw.
4: Pero may kabalag hapit sa Golden Field, pero may kabalag sa Public Plaza. Uy, dapat mag D3Bio ka.
5: Hindi ba tika to?
4: Ha? Paano mula mabuligan ni D3Bio ang numero uno ng problema ng engineer? Hindi ko ang sugpon. Sa talk ni Doc? Uy, hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema siya na madala mo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. D3Bio ka na nga before mag-pulis sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Talk ni Doc!
5: Kita ka nang lalabog ang mga radios mo.
4: Napalainom D3Bio ang mga palikiro.
5: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket, no? Basically ginabase ang machismo sang lalaki in how profilic kung ano siya ka kamayo, no, sampang chicks.
2: Unfortunately, men is polygamy,
5: the most by nature, no,
2: polygamy.
4: Mamati ko no si Neil Boy.
5: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous, polygamous.
5: Ang problema damo-damo na ginatawag na sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3Bio makaputik ta si imo kontra sa STD? Tong Camille?
2: Yes.
5: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
5: Duhay maging tulong nung sex kid.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
4: No.
2: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na, no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
4: Bacteria.
2: Oh, gonorrhea.
4: Ay,
5: kabit kalayan.
2: Oh, syphilis. Syphilis.
4: Syphilis.
2: Amo na sa una glino dumduman nga initon ko ng butong kag isulod ko nun imong imo nga.
1: Amo na ko miaga pa nagapangulabo.
5: Mga matonda pa mate ha. Mga macho da.
2: Trichomoniasis. An evil against deadly HIV or AIDS. Ang pinakadelikado.
5: Delikado kito.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining D3Bio, Sir Boy, so hindi ka mahadlok. Because D3Bio, may ingredients nga vitamin D3 na kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
5: Ay, wow.
2: The good news sa mga ko, ano?
5: Mga ababay, ito.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang D3Bio makabulig sini nga mga balatyan, Sir Boy?
5: Mm-hmm.
2: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong naming
5: wasakun.
2: Ang envelope sa virus. Amo na ang number one nga kaya himuon sa D3Bio.
5: Mm-hmm.
2: Ikaduha nga kaya himuon sa D3Bio kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kay pagwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pag wala pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni D3Bio, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3Bio. So, sa mga nagainom D3Bio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kag inom sa D3Bio, layo ka sa mga problema sa mabalatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: D3Bio. Ako si Richard, isang trestle driver nang aling dulo po ng baluan kong taas. Kaya akong blood pressure pa inom pa ng isis ng D3Bio. Tatlo kami sa isa kag lawan month lang pa ng inom sa ulo ko. Nabubuo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mga butka.
5: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? E kung feeling ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa itong sang D3Bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no?
5: Check!
1: Kaga mga, may mga multiple partners.
5: Check!
2: Okay, dapat, nami man ang unprotected sex, kaya siyempre, ikaw ikaon siyang saging, may ano, may panit.
4: Ikaw ikaon siyang may panit, lalit ba?
1: So ang D3Bio, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD.
5: Oy.
1: Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kakabuhi, no. Example, no, ang mga ginitanan, no, or mga sa tong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang birth canal no, mm-hmm. sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Mm. Kaga isa ka pagtuon no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3bio, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
5: Asa pa? Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, mm-hmm. kayang-kaya ni D3bio. Pero ang pinakadamo gi klase nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV no, or human papilloma virus.
4: Vaginal warts.
5: Almost kuno, tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontak sini no. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
4: Kasi
5: warts, no? Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
4: Cauliflower.
5: Cauliflower ang
4: flower. Pichay, maging cauliflower.
5: O man ang tsura sa flower, no? Ano pagid sa pagkabaho? Baho sa Sir JP?
4: Akali. Pulong buto.
5: Baho ni siya, no? Agad ang discharge ni isang

0: bahay, bati kabaw, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no, nga na.
1: Ay, but, ang sir, boy, ang kinalain sa ward sa bahay, kung sa lalaki mo, sa lalaki, painless, sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why, ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio, yung labuto niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, sir boy.
0: Ginapa-alerto niya. Ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya kung daw ang imo immune system, habal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
2: Budlaigid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit, kag daw, kung manghihikab lang, sir boy.
1: Kakalayo, dok. Kakalayo, manghihikab.
2: Gagin na ka na, sir boy. Ako ay kupagin niya.
3: Kuman, wala.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Mga friends na lang ta. Pag-abli, friends na lang ta.
2: Ang nalang sinangabalat yan, sir boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo ba lang, magchuchak? May gitawag siya nga painful sexual intercourse.
0: Oh, pin virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na, Jenner?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
0: Amo lang cause, no? Cause
2: kagaw.
3: Agent, so.
2: Kagaw na siya. Di, grabe nga mga experimentation mo. Amo lang ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
3: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3 bio, kagbutangan mo D3 bio, imo nga ano eh.
3: Ba? Ba? May amo ni Galibuyaw?
1: Mga active, no? Mga active, dapat naka D3 bio.
3: Dapat dugay na naging topic.
2: Double text.
3: Dapat dugay na naging topic.
2: Subungan naging time na mo, abin na mo aras engineer. Ito yung ginayang eksperto da.
0: Hambal nila, pwede ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, nang lain kaya ang ma-offer ni D3 bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
0: Correct.
4: Impormasyon sa ikayong gawas.
0: So, kung ikaw, mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid ka gwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
3: Kulang gali niya yung budget, 150. Plus 8, gili. Ay, plus lang,
0: 14 pesos. Kagamay ka bagay.
3: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 bio, kaya hindi na sa tangkaso, ubusip on, kagilanat ikaw putiktahan sa D3 bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw ang amligan sang D3 bio.
2: Kato na ta sa mga dugang pa ng mga health benefits kung ikaw nagainom D3 bio. Hindi mo nagainom coenzyme Q10, hindi mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain.
0: No?
2: Amo na mo sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
0: Okay,
2: the reason why? Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
4: D3 bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, I am researcher kay sa Mangala Chester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 bio, mas naging klaro kakanda to nga akong pamilsaron.
4: D3 bio ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 bio.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides na ara sa D3 bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 bio nagapami sang or nagapasin ang leptin is anal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: iyo
1: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3 bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan kuman pa price Google Fiba.

0: ni Pop Price.
1: Tuntos ang bigyan. One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides na rice. Lower niya by 10% no? In the calorie index. That's why dasig na tunawan sang lawas, hindi ka pa magtambok. No? Because low number of chains makita, will niya tawag nila carbon chain sa medium chain triglycerides. No? So dasig ang metabolismo sini. Diretso ni si Motay para mausap dayon sa imo lawas. Unlike LCTs, nga damo-damo pa system of 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya, 3 steps lang, usaron dayon sa lawas mo. No? And not only that, no, ang byproduct ni which is ketones. Ang ketones gag-provide man energy sa brain. Wala labot gag-provide energy sa brain. Ginasiligan, ginakapuhan. Ang kung mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3-bio ka na.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ininaman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayos sa kundanan, mag-aayong din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, among pumakablog, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
5: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS
6: Delivery! Maria Jose!
7: Is that box really mine?
6: Surprise!
7: Why are you inside the box?
6: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
8: Borrow up to 90% of your savings.
6: No processing fee and get fast approval.
8: So you should
7: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Evergreen Herbal Capsule.
10: Pagaling siya, nalita ko yan. May high blood ka ba sa una?
11: Oo, nga ra. Umatumba ako lang ngayon. Hindi mo ito iyan. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Donald Solhay ng tanan-tanan sa ako.
2: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Gigan sa number 1, Smart Dishwashing.
13: Smart Dishwashing Paste Co.
14: Start to you.
13: Pritong ulam na masebo. Plato ay zero. Ang galing for every day.
2: Amoy na kung Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tang-

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sample glass cold.
3: Kasi yung miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Glass Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
2: Sample glass cold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample glass cold.
5: Pilipin sa mga butika.
6: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
6: Sample Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
6: Lalakas.
8: At gaganda ka pa.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
3: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig breath

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ECS.
1: Hello, anak.
2: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Hey! Kidney care time!
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
16: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng duwit man siya, pero di masakit sa kap. Kapan and polycapan sa mancha, malupit sa kamay. Ayos.
1: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ng imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag-inflammation.
2: Megaman Herbal Capsule.
1: Importante sa prostate health, kag-overall sexual function.
2: Megaman.
1: Mabukal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fabcon, pamungkong makabloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangunan Charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangbang kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Cam.

0: Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras tatak alas 3:58 sa hapon.
3: Mananagutan.
5: Kailangan may managot.
3: Maraming pangako. Maraming hamon.
5: Iyan naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
3: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon, ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng pamansa at sa iba't ibang ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage. Special.

pambansa ang presidente para sa joint session sang Kongreso sa pagpalayag sang iya ikalimang State of the Nation address. Pamatian nato, Regimen Mark.

Walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado.

Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng isang linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise.

tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon.
Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan.
Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4-P at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay.
Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now, we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices.
And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MV Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila.
such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance gayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, ang gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito,
Patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbat ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all,
We are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't naariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa Digital Payment App. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa,
Sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa Senior High at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang Test the Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng kaharasan, karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito
ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot,

Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital

0: Maram Hamon.
1: Kaya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
0: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang sora ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
2: Natapos na ang ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagsugod kayo na alas 4:05 sa hapon. Kagdatapos alas 5:30 sang hapon. Isa sa mga na-mentionar sa Presidente, imbukada pa lang sa iyang State of the Nation Address, ang pag-reaffirm niya sang commitment sa pag-imbestigar sa mga anomalia sa flood control scandal. Ginsiling niya nga madamo na ang nakasuhan kag sa update man nga sampaw-sampaw nga kaso ang igapasaka sa anay House Speaker ang iya mismo pakaisa, si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kay siling sang presidente, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Kay ti pinasa mga ginkasuhan ang mga abyan man sa presidente. Kag ti ang next nga kasuhan sa sampaw-sampaw nga kaso, amo mismo ang iya pakaisa. Kagin siling man sang presidente, isa sa ginatutukan sang iya administrasyon, amo ang sektor sang edukasyon. First sa listan sang administrasyon, suno sa iya ang sektor sang edukasyon, ang continuous self-improvement kagang lifelong learning siling sang presidente. Nagpinalakpak man ang tanan, hindi lang palakpak, nagtindogid sang ginsiling sang presidente nga dulaon ang systems laws na ginapasa sang mga distribution utility sa mga konsumidor. Isa ni sa mga makarelate gid kita no nga mga ordinaryo nga pumuluyo kapin pasubong nga may ara sang national energy emergency kag halos tanan diin man nga bayin sang Pilipinas nagapanghakroy sa bill nila sa kuryente. Susunod sa presidente, dulaon ang systems laws na ginapasa sa mga konsumidor. Hindi lang palakpak, standing ovation gid ang nakuha sang presidente. Kags isa sa mga na-mentionar ang Iloilo sa epektibo suno sa presidente nga cash for work program. Kung sa diin, maayo ang waste management rason nga ang mga kanal na pang tinluan, isa na sa nambas ang presidente, kay ginabantayan man naton kung diin banda no ma-mention ang Iloilo province or Iloilo City na mention diri nga bahin sa epektibo nga cash for work program sa waste management. Samtang wala man na mention diri ang hambaltan ni Governor Toto Defensor nga ma-mention ang Panay Aklan Capiz Expressway kag iban pa gid no matutukan ang programa sa agrikultura kag infrastructure diri sa Iloilo. Pero ang na-mention dito sa presidente like sa rice processing nung naging katuan niya diri sa may probinsya sang Iloilo, specifically dira sa may Banwa sang Dumangas, represented by DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Kaglakip na diri ang bulig para sa mga OFWs kag ang pagpasiguro sa presidente sang bastante nga supply sang langis bangod man sunod sa iya nga nangin maayo kag nakasecure sang supply bangod sa maayo nga relasyon sa iban nga pungsod up to 2 months sunod sa presidente. Ang sektor man sang agrikultura ang bulig sa mga mangunguman naton kag iban pagid. Dugang sininga diskusyon angot sa pagpalayag sang presidente sa iya ikalimang State of the Nation Address, second to the last. Antes matapos ang iya termino, pamatian naton sa RMN Network News. Ang oras tatak alas 5:35 sa hapon.
0: RMN Network News.
3: Ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service, bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, Sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakaalalang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization.
4: Si Pangulong Bongbong Marcos. RMN
5: Special Coverage. Alamin pa rin natin ang balita mula po sa SONA. Ang detalye mula kay Rajumon Chanel Salazar. Samantala naman kasama, balikan natin mamaya, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang naging tugon ng pamahalaan sa nangyaring tensyon sa gitnang silangan. Sa kanyang ikalimang zona, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na agad na nagdeklara ang pamahalaan ng State of National Energy at inilunsad ang uplift upang tulungan ang mga naapektuhang Pilipino. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, halos 58 bilyong piso ang inilaan sa mga LGU para sa ayuda at serbisyo.
3: Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin.
5: Kaugnay nito, ibinida ni Pangulong Marcos ang pagtulong ng pamahalaan sa mga overseas Filipino worker na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 12,000 na OFWs ang ligtas na napauwi, habang higit sa 140,000 naman ang nabigyan ng pagkain, ayuda, pagpapagamot at iba pang suporta. Tinulungan din anya ang mga ito na makahanap ng bagong hanap buhay o makapagtrabaho mula sa ibang bansa.
3: Sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program, ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir.
5: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr.
4: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas kahit pa isinara ang Strait of Hormuz dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa kanyang talumpati sa SONA, sinabi ng Pangulo na mabilis na nakahanap ng alternatibong pag-aangkatan ng langis ang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, Russia at China.
3: Bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan.
4: Una na rin anyang sinuspinde ng 3 buwan ng excise tax ng LPG at kerosene, pati na rin ang pagpapatupad ng limitasyon sa pagtaas ng presyo ng imported na bigas. Gitpa ng Pangulo, ginawa ng pamahalaan ang lahat ng posibleng hakbang upang mapababa at mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
5: Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang patuloy na pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon sa SONA ng Pangulo, mahigit sa 26,000 toneladang bigas ang naipamahagi sa mahigit 2.5 milyong pamilya.
3: Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang.
5: Ipinagmalaki rin ni Marcos sa pagkapatuloy ng programang Benteng Bigas na anya'y nakapagbibigay na ng ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa.
3: Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto.
5: Bukod dito, sinabi rin ni Pangulong Marcos na nagbigay ang pamahalaan ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families bilang tugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis.
4: At para sa paglalagom ng sona ng Pangulo, kasama natin live si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report! Chanel!
6: Ikarimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Babalikan natin ang ulat ni Radyoman Chanel Salazar.
7: RMN Network News.
4: Samantala, bilang ng mga naaresto dahil sa iba't ibang uri ng mga paglabag, umabot na sa 51 individual, ayon po yan sa PNP. Kasama natin sa balita, sa labas ng himpilan, Radyoman Marjo Domingo.
7: Marjo!
8: Mga kasama, kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may 51 na mga naarestong individual para sa iba't ibang klase ng paglabag gaya ng vandalism at pagtatakit ng mukha. Ayon kay Nartates, meron silang rason sa pag-aresto sa mga nasabing individual dahil may mga nilabag umano. Itong nilabag na mga lokal na ordinansa at mga batas, particular na sa RA 9003, PD 880 at lokal na ordinansa.
9: 51 arrest. Nagpabandalisim sila din eh. Biro yung malaki nung binandalize na doon. And yung nagtatakip ng mukha.
10: We have a reason to have a valid arrest and they were arrested because of violations of ordinances and special laws.
8: Hindi naman ay naalis ni Nartates ang posibilidad na may madagdag pa sa bilang na ito dahil hindi pa naman natatapos sa mga sinasagawang kilos protesta. Samantala, nang tanongin naman si Nartates sa inisyal nito na assessment sa nasabing latag ng kanilang seguridad, sinabi niya na matagal na itong pinagplanuhan kung saan inaral nila ang mga maayos at hindi tamang naganap noong nakaraang taon. Para sa Sona ng Pangulo, ay kalimang yugto special coverage kasama mo sa RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
7: RMN Special Coverage!
5: Mga realista sa Davao na nawagan na managot ang lahat ng kurakot kasabay ng Sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Detali ng balitang yan mula kay Radyoman Abby Bibera ng RMN Davao.
11: Lahat ng kurakot dapat parusahan. Ito ang mensaheng nais iparating ng bagong alyansang makabayan sa isinagawang kilos protesta ngayong Lunes, July 27, 2026 sa Freedom Park, Rojas Avenue, Davao City. Ang naturang protesta ay kaugnay ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakiisa rin sa kilos protesta ang mga pari ng Iglesia Filipina Independiente, mga seminarista ng Redemptorist Missionary at mga madre ng Assumption Missionary. Nanawagan ang mga ito na palayain ang mga political prisoner at papanagutin ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Samantala, nanawagan din ang mga grupong kumakatawan sa mga katutubong kababaihan o IP women na ipinagbawal ang Pax Silica dahil umano sa posibleng masamang epekto nito sa bansa kapag naipatupad. Ayon sa kanila, ang Pax Silica ay isang inisyatibong pinangungunahan ng Estados Unidos na naglalayong magtayo ng mga AI data center sa Pilipinas. Iginiit nila na mangangailangan ito ng malaking supply ng kuryente at tubig na maaring umanong makaapekto sa mga lokal na komunidad at sa yamang likas ng bansa. Sama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abby Bibera, Tatak RMN.
4: Mula sa Davao, balik tayo dito sa Metro Manila. Sona ng Sambayanan 2026, ibinida naman ang patong-patong na problema ng bansa na umano'y hindi naman nasusolusyonan ng pamahalaan. Kasama natin sa labas ng himpilan, Radyoman Chelsea Arcilia.
7: Special Coverage.
12: Ilan sa mga highlights na inihayag ng iba't ibang grupo ay kinatang Sona ng Sambayanan 2026 sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City ngayong Lunes ay ang hindi pagiging kumbinsido ng mga grupo sa umano'y pagiging upper middle income country ng Pilipinas ayon sa resulta ng pinakauling survey ng Social Weather Station. Maring iginit ng mga nagkaisang grupo na hindi ito nagre-reflect sa sitwasyon ng mga Pilipino dahil 52% umano sa pamilyang Pilipino ang kinukonsider pa rin ang sarili nila bilang mahirap. Dahil na rin naman ito sa kakulangan ng trabaho sa bansa, contractual employment at mababang sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Idagdag pa umano dito ang pagkakalubog sa utang ng mga magsasaka dahil sa mataas na presyo ng produksyon sa sakahan, maging ang patuloy na paglobo ng utang ng bansa mula 12.79 trillion pesos noong 2022 hanggang sa nahiging mahigit 18 trillion pesos ngayong taon kahit wala naman umanong maayos na proyektong nakikita. Nabanggit din sa zona ng kampanya ng 2026 ang patuloy na pagtaas at mabigat na bayarin sa value-added tax, demolition sa mga mahihirap na komunidad at pagnanakaw ng mga lupa ng mga indigenous people. Sa kabilang banda, kine-question din ng grupo kung bakit hindi pa rin umano na ipapakulong ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan at kung bakit hindi pa umano nababawi ang mga ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Sa huli, ang pinakapunto ng zona ng sambayanan 2026 ay ang patong-patong na suliranin ng bansa na wala man lang umanong ibang solusyon ng gobyerno maliban sa pagsikil sa katotohanan at harassment. Para sa zona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, special coverage, kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyo Manchel Arcilia, sa TAP RMN.
7: RMN Special Coverage!
5: Para sa pinakahuling detalye ng zona mula sa Batasang Pambansa, tanggapin natin ang balita ni Radyo Man Chanel Salazar.
12: Natapos na nga ang
13: information
12: address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Na
12: umagang nakit ng oras at dalawang timlimang minuto. At ang pinakamalalaking anunsyo unang-una ay tungkol sa anti-corruption of flood control sa sinimula ng Pangulo ang kanyang
13: tuna
12: sa kampanya laban sa kahiwalian sa flood control project. Inhayag niya na may mga nakasuhan na nakulong ng kontratista
13: dito
12: ng DCWA at ilang mambabatas. Malapit na rin anyang magsanta ng kasong umbugman na pandigating Speaker Martin Bumwarte.
13: Laki charm ko yan.
12: Halos 12.25 billion pesos ang nabawi na
13: good luck.
12: O nakisebang pera at ari-arian. May mahigit 100 billion pesos din ang naibalik sa national treasury. At simulan

0: Pilipinas na tumutukoy nga kay dating Speaker Martin Romualdez. Sinegway din ng Pangulo dito yung paglulunsad ng offline kontrabaha kasabay ng kampanya laban sa Mangus at flood standard flood control project kung saan nahigit 200 estero at waterways na niya ang nilinis sa pamamagitan ng cash forward program. Itinag-utos din ni Pangulong Marcos itong pag-update ng Ecological Solid Waste Management Act upang umayon sa makabagong teknolohiya.
1: Hello? Matitulong sa kasaan yung tao dito? May makakarap ako sa buhay. Hindi ako makagraduate. Hindi ako makabalik.
0: At ibang modernong sistema sa pamamahala ng basura. Ito rin sa mga pinakaumani ng kalakpakan. Ito nga, anong nito ng Pangulong pagdating sa kuryente at enerhiya. Ito nga sa mga announcement ng halaga ng kuryente. Iniyekti ng Pangulo na prioridad ang kaligtasan at maayos na pagpapaliwanag sa publiko. Umani naman ang standing ovation itong pag-alis ng system loss charges na isa sa mga pinakamalakas na bahagi ng SONA na sinabayan pa ng ilang masigabong palakpakan. Panawagan kasi ng Pangulo sa Kongreso amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o ITIRA dahil layo nitong alisin yung system loss charges na pinapasa sa mga consumer sa kanilang electric bill. Anya, dapat maprotektahan ang publiko laban sa dagdag tingil at mapababa ang halaga ng kuryente. Sa tax measures naman, may panawagan ng Pangulo sa Kongreso na ipasa ang panukalang tax limit para sa middle class at maliliit na negosyo. Panawakin ang income tax exemption at isa-isama sa tax exemption ng mga empleyadong kumikita ng hanggang 300,000 pesos kada taon. Babawasan din ang income tax sa iba pang manggagawa at aalisin ang minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Magpapatupad din ng tax amnesty para sa donor's tax at income tax. Muli rin igiliit ni Pangulong Marcos sa kanyang huling bahagi ng SONA itong matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award kasabay na ikasampung anibersaryo nito. Binigyan din ni Pangulong Marcos na nanatili pinal at may bisang batayan ng arbitral ruling sa pagpapatupad ng UNCLOS. Nagbigay-bugay din siya sa AFP, Philippine Coast Guard at mga nangingit ng patuloy na nagbabantay at nangingisda sa karagatan sa kabila ng panganib. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na tumindig ng taas mo at magkapit-bitig sa harap ng mga banta sa seguridad ng bansa at panatilihin ang pagkakaisa. Tumatak sa kanyang mensahe, we are not greedy, we are not racist at hindi sinungaling ang mga Pilipino. So, sinundan din ito na isa pang matapang na pahayag tungkol sa pang-aalipustangan ng dayuhang bansa at sinabi niyang hindi tayo matitinan at sa manlulupig ay hindi tayo pasisiin. Sa iba pang mga usapin, tinalakay ng Pangulo yung hakbang ng pamahalaan pagdating sa pagdideklara ng pamahalaan ng State of National Energy Emergency na may kaugnayan nga sa Midwest crisis kung saan ilunsad yung uplift. Nagbigay rin ng mahalagang anunsyo ang Pangulo sa transportasyon, infrastruktura, enerhiya, social protection, edukasyon at proteksyon sa kabataan. Maging yung BARM ay tinalakay rin ng Pangulo yung suporta ng pamahalaan sa Bangsamoro Region, Autonomous Region and Muslim Mindanao bilang bahagi ng pagsusulong ng pamatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Sa kabuuan, umikot ang ikalimang sona ni Pangulong Marcos sa apat na pangunahing tema. Ito yung pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, patugon sa epekto ng krisis sa Middle East, at mataas na presyo ng langis, pagpalakas ng seguridad sa enerhiya, pagkain at paghahanda sa kalamidad at pagpapabili ng infrastruktura, digital transformation, edukasyon at social protection. At yan muna update para sa SONA, ikalamang SONA ng Pangulo. Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RNN.
2: RNN Special Coverage. Dating House Speaker Romualdez, iginagalang ang mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa plano ng Ombudsman na maghain ng reklamo laban sa kanya. Live mula pa rin sa Batasang Pambansa, Radyo Man Grace Mariano. Live
3: Report. Aminado si dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na masakit sa kanilang pamilya ang mga salitang binitiwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA ngayong hapon. Pero ayon kay Romualdez, iginagalang niya ang nabanggit na mga pahayag ni Pangulong Marcos. Sa kanyang katatapos na State of the Nation address ay inihayag ni Pangulong Marcos ang plano ng Ombudsman na sampahan ng patong-patong na kaso o reklamo si ang kanyang pinsan na si Romualdez sa ugnay sa flood control scandal. Pinanggit din ni PBBM na masakit man pero hindi lang siya pangulo ng kanyang pamilya at kaibigan kundi pangulo ng buong bansa at ng tungkulin niya ay para sa mamamayang Pilipino. Bilang tugon, binigyan din ni Romualdez na kailanman ay hindi siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din si Romualdez na gawin ang tama at ito ay ang pagsunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Muli naninindigan si Romualdez na wala siyang ginawang anumang paglabag sa batas at handa siya na ito ay patnayan. Samantala, dahil tapos na itong joint session ng Senado at Kamara, ay lumabas na ng plenary hall si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at isa-isa na rin lumalabas ng plenary hall yung mga kongresista, mga senador, mga miyembro ng diplomatic corps, mga opisyal ng gobyerno at isang iba pang mga naging guests dito nga sa ikalimang sona ng Pangulo. Para sa sona ng Pangulo, ikalimang yung special coverage. Kasama mo sa RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tata RMN.
4: Hindi dumalo ang ilang minority senators sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang dito, sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kapatid nitong Senator Pia Cayetano, Presidential Sister Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla at nagpasabi rin sa Senator Loren Legarda na hindi siya dadalo. Ayon kay Senator Amy, hindi siya dumalo sa sona ng kanyang kapatid dahil masama ang kanyang loob matapos ipakulong at kasuhan ng ilang miyembro ng minority. Hindi rin anya dadalo si Cayetano bilang pagpapakita ng protesta sa pamahalaan kabilang ng pagsusuot ng itim na damit. Sa pagbubukas ng regular session kaninang umaga, kapansin-pansin na nakaitim ang ilang miyembro ng minorya pero nilino ng mga ito na hindi naman ito pinagplanuhan at nagkataon lang daw.
5: Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagkukulong, pinakasuhan ang minority. Yun lang, parang di ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh.
6: Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administration that way and it's my simple way of protesting pati sa pagblablang.
4: Opisyal na nagbukas ang ikalawang regular session ng 20th Congress at gaya ng inaasahan hindi nakadalo ang ilang senador kabilang sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Dante Marcoleta na kasalukuyang nakakulong kaugnay ng magkahiwalay na kasong planter. Gayun din si Senador Bato de la Rosa na nagtatago matapos na isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration.
2: Ilang oras bago magsimula ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, binulabog ng pagsabog ang tanggapan ng Department of Justice sa lungsod ng Maynila. Sinabi ni DOJ o ng DOJ na nangyari ang pagsabog dakong 12:27 ng madaling araw kung saan isang improvised explosive device ang ginamit. Wala namang napaulat na nasaktan. Samantala, isang hinihinalang bomba rin ang natagpuan malapit naman sa Senado kaninang pasado alas 8 ng umaga at agad na isinailalim sa pagsusuri ng bomb disposal unit. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., posibleng magkaugnay ang dalawang insidente at patuloy pa ang investigasyon. Kasabay naman ito, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na inaasahan pang paigtingin ng mga otoridad ang pagbabantay at pagpapatupad ng maximum security, lalo na sa Pangulo.
7: May pagsabog o walang pagsabog, dapat ang protection sa Pangulo ay talaga to the maximum level. Alam naman natin.
8: Pero mas naging mahigpit po.
7: Hindi ko masasabi sa PNP, pero definitely dapat. Sa ngayon, hindi kami nakausap ng Pangulo. Pero definitely, yung mga kapulisan natin, dapat mas matindi ang pag-iingat at ang seguridad.
2: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Seguridad sa bahagi ng Commonwealth Avenue mas hinigpitan matapos ang sona ni Pangulong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Eman Morteca.
9: RNN Live Report.
10: Mahigpit nga na seguridad pa rin ang pinapatupad ng mga tauhan ng PNP dito sa kaban ng Commonwealth Avenue kahit patapos na ang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bagamat tapos na nga SONA, nagtutulong-tulong pa rin ang mga tauhan ng PNP, ibang ahensya ng pamahalaan at mga tauhan ng Quezon City Local Government Unit para masiguro na magiging maayos sa pagkatapos ng mga kaliwatkanang programa gayon din ang kilos protesta. Gayon nga sa mga pagkilos protesta at programa na may kaugnay sa SONA, nakakaranas ng mabigat na daloy na trapiko mula sa Suwasuaregi Street patungo St. Peter Church sa bahagi nga ng Commonwealth Avenue. Hindi pa rin ay babalik sa normal ang daloy na trapiko sa Commonwealth Avenue at ang sleeper lane na inilagay sa may bahagi nga nito ay mananatili hanggat sa makalis ang mga kongresista, mga panauhin, mga VIP at iba pang mga dumalo sa SONA ng Pangulo sa batas ng pambansa. Isa-isa naman na naguwian ang mga grupo ng mga nakilos protesta kanina habang ang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. ay tinatapos na rin ang kanilang programa. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage. Kasama mo sa RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
8: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
11: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyam.
4: At Radyo Man Jenny Panilaga.
11: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maya Pabengi, mayong gabi mga kasama.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Delivery! Maria Jose!
19: Is that box really mine?
18: Surprise!
19: Why are you inside the box?
18: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
19: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
22: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
23: Kung galing si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Jaime, puyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney. Then nagapasalamat ko sa kidney care.
27: You care? We care? Kidney care!
28: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
29: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
30: ng stress. Sa e-stress.
17: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Big Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: property.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Southern Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen tablo. Bangod yara na sa Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charmin Fab Con. Pamong pumakablog. Hanggang amoy tulog sa bango ng Charmin.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3.
8: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulo sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ang laos ng Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras Philippine Standard Time, alas 6:07.
1: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga ka-Radyo Mana, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
3: At lo kita sa buong sang Lunes, Hulyo 27, Tetay Desmil 26.
2: Mga ka-Radyo Mana, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
3: Kami makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Mana Marjorie Herbo Miane.
3: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordo.
2: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, mga kongresista sa Iloilo present sa ikalima nga sona ni PBBM. Cash for works ang gobyerno makabulig sa upland kontrabaha sa Iloilo kag iban pang bahin sang pungsod. Suno kay Marcos.
3: RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament bukas na sa mga tagpalasakop.
2: Balita international, Pan America flight nga masobra pito na kadekada nga nadula nakitaan sa idalom sang kadagatan.
3: Sa showbiz, Jokoy kag Nicole Scherzinger Zinger magabatan sang Hollywood Walk of Fame stars.
2: Oras Philippine Standard Time, alas 6:08 kag karon sa detalye na sang aton nga mga balita. Lunsay nagtambong sa ikalimang State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kongresista nagikan sa Iloilo. Lakip na diri sa Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Jamjam Baronda, 1st District Congresswoman Janet Garin, 2nd District Congresswoman Catherine Joy o Joy Sagoreseta, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, 4th District Congressman Ferginal G. Biron, 5th District Congresswoman Binky Tupas. Sanday Garin kag Biron ang kabayan sang Joint Committee nga nagabi-abi kay Marcos sa pag-abot sini sa batasang pambansa sa diin ginpatigayon ng SONA. Samtang wala naman makatambong si Oswag Ilonggo Party List sa Congressman Jojo Ang, matapos gin-issuehan sang warrant of arrest kag hold departure order sang Sandigan Bayan 3rd Division na subong man nga adlaw, makaantanan sa kaso

0: Iloilo, pagi sa Oplan kontra baha. Ining ginpayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address sa Consona sa Bungadlaw. Sunod kay Marcos nga kadungan sa pag-imbestigar sa ghost kag substandard yung flood control projects, ginlansyar niya ang Oplan kontra baha sa bugos nga pungsod. Pahayag niya nga bangod si Lina Buligan ang pumuloy sa ila pinansyal nga pagkinahanglan kag natinuan pa ang mga alagyan sang tubig sa Iloilo kag iban pa nga mga lugar kangay sa Ilocos Sur, Cagayan, Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental, kag Bukidnon. Sa piyak sinigin payag niya, kinahanglan pa nga makaayo ang pamaagi sa pagdispose ng basura, gani luyag niya nga ma-update sa Kongreso ang 27 anyos na nga Ecological Solid Waste Management Act, agud masakop ang waste to energy kag waste treatment technology. Ang ininga bahin giladurong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigulang na ganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness ang supat. Gani ko rin yung magarubo madaw man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sining ang ginapabasko gangato ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
1: Sa piyak nga bahin ang inmatawhay ang Western Visayas, kadungan sa ang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. inisuno sa Police Regional Office 6. Payag sa PRO 6 nga wala silang sang na-record nga dalagkuhan nga insidente sa bugos nga rehiyon samtang ginapatigayon ang sona. Nangin matawhay man ang mga ginpatigayon nga pagtirilipon sa mga progresibo nga grupo sa nagkalain-lain nga bahin sa Western Visayas. Nagpasalamat naman ang PRO 6 sa kooperasyon sa mga pumuluyo kag disiplina nga ginpakita nga naghatag sa dako nga impact kun nga awala sa sonar-related incident sa rehiyon. Ang ininga bahin, mga karadyo man, ang ginadulong man sa inyo. Sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo, diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo, aray ng solusyon. Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
0: Ginaagdang tanan nga may huyog kag mga mahiligon sa pagpumunit nga magpasakop sa Ironman and Cancer Malabor Fishing Tournament nga pagahiwatan sa Agosto 15 tubtob 16 2026 sa Iloilo River bilang kabahin sang selebrasyon sang ika-89 nga charter day sang Iloilo City kag ika-74 nga anibersaryo sang Radio Mindanao Network sa Kanormen. Sa naki Special Projects Head Rajuman Henry Lumawag, ang kompetisyon may duha ka kategorya. Ini amo ang kids category para sa mga 16 anyos panubo kag libre ang registration fee. Samtang mayra man sang open category nga bukas sa tanan nga mayra sang 200 pesos nga registration fee.
2: Tawgo naton ini nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Bukas ini sa tanan nga mga fishing enthusiast, sa mga mahilig mamunit, sa mga anglers naton, damo diri sa mga angling group sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Guimaras kag Panay. Kag si Councilor Malabor amo gining hilig niya, nagapamunit man siya. Pero this time duha ka adlaw ang aton sining event, no? Bangod nga duha siya ka kategorya sa August 15 and August 16 ang aton nga pamunit sa may Iloilo River.
0: Ang kabahin sa payag ni Special Projects Head Rajuman Henry Lumawag, lakip sa mga naghulat nga premyo sa kada kategory among mga masunod. Sa kids category champion, 3,000 pesos. Second place, 2,000 pesos. Third place, 1,000 pesos. Kag ang first catch, 500 pesos. Sa open category naman, ang champion magabaton siyang 4,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. Third place, 2,000 pesos. And 1,000 pesos para sa first catch. Sa launching sang programa, ginpayag man ni Iloilo City Councilor Mandre Malabor nga katuyuan sa nga mapasanyog ang sustainability sa Iloilo River. Binanggabayan sang ila advokasya para sa pag-amlig sa suba, ginpayag ni Malabor nga lakip sa rules sang fishing tournament. Ang catch and release para sa mga isda nga magabugat sang 250 grams kag panabo. Maagi ni nga mapasanyog ang responsable nga pagpangisda, pag-amlig sa palibot ug mas dako nga pag-apresyar sa Iloilo River.
3: Para sa akon, dapat nga isusunod nato ang aton nga mga river kay sa subong sini maayo na gid, no? Ang inidamo na awards ang aton nga Iloilo River kag para

0: nga masustain naton man no. So amo na nga ang fishing tournament ta. Indi lang siling padamu-damo lang o makuha sang ulik no. So maya kita nga ginatawag nga mga guidelines no, nga regulasyon nga kung gamay ang isda, let's say 250 grams and below, dapat ibalik.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Manrey Malabor sa mga interesado nga magpartisipar, mahimo magparehistro ang pisa o subong adlaw sa DYRI Arman Iloilo sa 3rd floor sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ang ini nga bahin giladulong sa inyo sa new and improved Nan Super Plus, mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog, gintigabang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, piliyang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Sa piyak nga bahing ginatudlo ni Mayor Raisa Trañas ang rason sa pagbaha sa kalubihan na haro kag distrito sang La Paz, ang mga flood control projects sa lugar. Sunog kay Trañas, may flood control sa kalubihan na haro samtang ang proyekto naman sa lapos ang rason sang pagbaha. Sa pilang kabarangay sa La Paz, lakip na ang plaza kag ang bagong merkado. Sa karon, may nagapadayon nga flood control project sa Dungon Creek nga ginpatigayon sa Uswag Ilonggo Park kali samtang may drainage project sa lapos nga naangot sa alalasan ni Benegracia pagkadto sa pumping station. Sa negligan nga paglabay sa Bago Quiapo, ginpabaskog sini ang hangin habagat ginagtugas ang pagbaha sa syudad sang Iloilo. Kaupod ang kalubihan kag distrito sa La Paz sa mga ginbaha nga lugar. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga baramin C nagabulig. Agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang bulatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building sa Nasen, TK Kagdirex 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga chan, base may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo mo na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nagdangat sa 11 ka mga balay ang gintupok sang kalayo sa Barangay Mall Yoloni City Proper kainas ang kagahon. Sa mga numero 25 ka mga pamilya o kung katumbas sang 40 ka mga individual ang apektado sang sunog. Sunog kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, Acting Chief sa Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station, nga nagumpisang kalayo sa boarding house ni Cornelio Lago kag naglaton sa pila ka mga kaiping nga pamalay kag internet shop. Pahayag ni Makoko nga isang na record niya napilasan bangod sa sunog nga ginkilala kay Ansel Bonavente. Dugang paniya nga ginabanta 252,000 pesos ang ginbilin niya halit sang sunog apang hindi pa matumad ang gintunaan sini. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 ba yung pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga yara lamang makita sa D3 bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
4: Kabloom!
3: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
4: Kabloom!
3: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
4: Kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
5: Ibayong Dagat sa Ibayong Dagat.

0: Sa balitang international, nakita sa mga aviation search teams ang nadula nga wreckage ang eroplano sa Pan America Airways nga nadula halos 74 katuig na nakaligad matapos nga nag-crash sa Puerto Rico. Ang Air Sea Heritage Foundation kagang isa ka grupo gikan sa Expedition Unknown nga programa sa Discovery Channel nakakita sa mga nabilin nga Pan AM Clipper Endeavor sa idanom sa dagat Atlantiko sa naaminhan nga baybayon sa Puerto Rico gamit ang pinakabago nga teknolohiya pareho sang high resolution sonar kag autonomous underwater drones. Nag-crash sa dagat ang Douglas DC-4 nga eroplano sang April 11, 1952. Wala madugay pagkatapos maglupad halin sa Puerto Rico nga may 64 ka pasahero kag 5 ka crew nga sakay. Sa biyak nga nakalampuas ang tanan sa unang nga pagbunggo 12 lang ka mga pasahero kag 5 ka mga tripulante ang naluwas samtang ang nabilin ang nadula upod sa eroplano. Ang trahedya nagtulungod sa lapnagon ng mga reforma sa aviation lakip na ang pagpakilala sa mga pre-flight briefing kag mga emergency procedure demonstration. Ang balitang international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, may arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy po. Palaman oil, palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Iya ini pa ang tatunukon patugunon. Bubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
1: Balitang Showbiz.
2: Natala na nga magbaton sa ilatag sa ka-star sa Hollywood Walk of Fame ang komedyante nga si Jokoy kag singer-actress nga si Nicole Scherzinger. Ini matapos malakip sila sa Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Lunsay, ginpadugan ang mga ini sa idalam sang live theater, live performance upod ang Italian dancer nga si Roberto Ball. Sanay Joko kag Nicole ang pareho nga may Filipino roots. Ang balita sa showbiz ang nadalong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Mga idol, nabatsyagan nyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay, di bala? Ako man sad to, kabudlay maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa asukag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3 manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: Oras Philippine Standard Time, alas 6:23. Radyo Manda, sige nag-greet nato and happy happy listening kag happy happy birthday kay Mama Mari Lumiane dira sa Victoria City, Negros Occidental. Kaya nagpamati isubong happy happy birthday man sa hinablos ko kay Nonny Cyrus Herbo. Kaya nagsaulog siyang iyang birthday. Happy happy listening sa Duliete family sa Banwasan Dumangas kay Tadida, kay Tadidang kag Tonorbing Acero dira sa Akwet Barotac Nuevo kay Talulo Medina kay Joseph sa Joseph Tailoring. Ginagreet man naton mga taga Ilonggo Blind Massage dira sa Maya La Paz. Kay Domingo Salem, mabana ni Kitay kina kayo kay nung atan kay nung unyo kay Police Major Daji Dilima. Kay Police Major Eduardo Shacon, sir, kamusta? Tapos lang ang promo ay nagdaog sa manok.
2: Sige, may isa pa ka promo, may ACS pa ka promo.
0: Try mo naman basi bala sa raw. Sa kay ano, sa kay to Pablo Inasalan, happy happy listening kay Police Major Retayona, kamusta ikaw sir? Kay Manini ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kay Manini Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street Gimbal, always gid nakatutok sa Oramin Iloilo sa Facebook Live kay Lola Melania Padernal. Di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa sa iban pagid happy happy listening.
2: Sa ating Facebook Live viewers kay Gabba Richard Nell de la Riarte, Edgar Labarico Sr., Nonoy Silobrico, Scarlett Santianes Hurada, Jerome Di Quilla, Rosie Crisostomo Romero, Roger Cabagwason, John Perocho sa Magaysay, kag sa iban pa natong tagpalamati, maayong gabi. Of course, kay Manina Hector, sang tatoy sumunog ka ng seafood, sa kay Manina Marichal, maayong gabi.
0: Mga kay-radyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
2: Saliwat adlaw kita sang Lunes, Hulyo 27, take this meal 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner.
2: Radyo man John Hartwell, Tuala.
0: Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
2: Radyo man Rezi Danioso, Bordon.
0: Radyo man Marjorie Hervo Miane.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
3: May D3. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Tiinom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong ka nami isa kon pamilya.
3: Mighty
5: C! Mabaka sa mga butika.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa kabakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kung kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: DTX500.
8: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX500.
3: DTX500.
9: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganda ng Pinoy!
11: Ang Pilipino, magliling sa panauhi.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onion, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama!
17: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, diring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Hooray! Kini-care time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi. Ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN
9: Number 1.
4: Kumusta naman kamo mga pinalangga ng Yatag Palamati? Saliwat, ini naman ang inyong ginuong mistiko na magahatag sa inyo sing isa naman kabag-ong subilanon sa simana nga iri diri sa atong pratuntunan. Mundo Mistiko. Ang harpia, isa katinugang katunga tawo, kag katunga pispis. Dinalaragway ini sila nga daw kaangay sang tawo nga may pakpak. Ang panglawason sininida, pispis, nga daw pariyo sang agida. May ara man sila sang malaba kag matalong ng mga kuko sa tiil. Sila ang nagarepresenta sang mabaskog nga hangin kag bagyo. Kagkinala sila sa ilamadasig paghulag, kag ikasarang sa pagdala o kung pagdagit sa mga tao. Ini sila masamiman nga ginaangot sa mga hinari, kag misteryoso nga pagkadula sang mga tao.
1: Si Union, isa ka soltero nga nakakita sa harpya. Mahiligon siyang magpangdakop sa mga pispis sa lasang agon ibaligya sa banwa para makwartahan. Apang, isa ka makatalanhaga na pispis ang iyan sumalang. Ano ba na ang kaangtanan sa pispis ng harpya sa kabuhi ni Union? Makahatag bala inisang kaayuhan? Ukon, katalagman. Mga pinalangga na mga tagpanamati aton siguran ang isa naman kabag-o nga sabiranon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, ang huni sang harpya.
16: Kadamos mga pispis nga nagalinupad diri sa lasang. Ang iban, nagahulon pa sa mga sangasang kahoy. Kung ginadibuyanas ka matuod, madamo naman ako sin sa madakpan. Dari lang ako man ako sa kasiutan. Bantayan kong ginhimo ko nga pulot. Tagok inisang kahoy nga tipulo kagamansi, nga ginburambod ko sa lipak kaglaya nga kahoy. Kung maghulon din ang pispis, hindi na siya makahalin pa tungod matapik siya sa pulot nga ginhimo ko. Opa, hatugid! Nakupgid siya! Palapitan ko siya. Bisan anong pang palak mo, hindi ka na makapalagyo pa. Nanan, te. Akon ka na subong. Ibaligya ako ni ikaw. Kwarta na!

0: Ni Gwaldo, tulog kang nadakpan kong apis-pis sa lasang. Hindi ba natin malagsahon ang yakulor?
1: Lo! Gusto kami ko yun. Do, pinasahe klase pispis ba?
0: Gani.
1: Ano ni klase pispis man?
0: Ambot gani ah. Abay mo bala sa kadamuon na sang pispis nga nakuha ko? Subong la ako nakakita sang pispis nga mo siningit sura.
1: Gani. Perfect.
0: Sigurado. Kung mabaligya ko na ini, dako gid ang kwarta nga makuha ko.
1: Gusto ka gid meg.
0: Oo.
1: Pero ang pamangkot, sino mabakal sina? Din mo na ibaligya.
0: Eh, kung sino dang mabakal eh. Madamo man ako sang manugbakal ah. Punauna lang sila eh. Abi mo, di buenas gini makabakal siniya. Di buenas gini.

0: Oh. Sino ka?
1: Maayong adlaw sa imo.
0: Maayong adlaw man sa imo. Ano tani?
1: May nakapanugid sa akon nga diri ko no nag-a-star ang nagabalikya sa mga pispis.
0: Anak ko ang nagabaligya sa mga pispis, pero ginpauntat ko na siya. Wala na siya nagabaligya.
1: Ano?
0: Ay, gani magaling ka na. Sa iban ka na lang bakal, ah. Pasensya gid, ha?
1: Bay, ano?

0: kadamot na sa mga pispis nga nadakpan ko. Ginpanulod ko sila sa ilatag sa kahawla. Nalipay gid ako sa tagsa nga makita ko sila. Pero ang isa nga to sa unahan. Ang nadakpan ko kay na lang. Pinasahi gid siya sa tanan ha. May aura gid siya nga daw atong... Basta, hindi ko mahambal ko na, no?
1: Yun-yun? Yun-yun?
0: Nay.
1: Kadamo sa mga pispis nga alas sa hawla nga aring dirisisulot sa kwarto mo?
0: Nay.
1: Hindi ba lang nagsilinigid ako sa imo nga pamuyaan mo mga pispis tungkol may kabuhi man sila? Kung maintindihan mo lang kung tani ang mga ginahuni nila, mahibalaan mo gid nga nagapakitluwi sila nga hinuwayon mo na sila.
0: Sinanay, ah. Kalingawan mo lang liyang akon. Isa pa, tungkol sa mga pispis ko, makakwarta pa kita. Makabulig pa ako sa imo. Madaan, sugod sa napatay si tatay. Kita na lang nga duhang nagapangabuhi. Naluoy man ako sa imo nga ikaw lang nagabaka-baka pangita sa kwarta. Gani luyag ko, nga buligan ko lang ikaw, nay.
1: Pero hindi sa amo sini nga paagi, anak. Gani ka? Ano, nagasigi ka gihapon pamaligya sa mga pispis?
0: Oo, nay.
1: Ano? Oh, tingala ko man nga may nagkadto diri nga lalaki. Sa pamormahon pa lang niya, dumakahambal na ako nga madamo siya sa kwarta. Ikaw ang ginapangita niya. Mabakal siya kung nasang pispis sa imo, pero ato, ginpahalin ko na siya.
0: Ba, nay?

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alivyo gate, so buong gimintinance ko, nag-itser ka na minamit, nag-itsa akong nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, niya, bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Oh, ang problema, way pag igakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag inom DTX 500, bayti sa di, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500.
3: So, kung ga DTX500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, ti goodbye. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sigihon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin. No, so maulat ka nga babangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kun di babangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is siyempre, pawayanan mo agad di bataman gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na, partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Malay, TJ, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Uy, wala, dito ko gana magkaon. Kag, sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pag, no, ang Mighty C. Kag, one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
14: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 7.75 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: It. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Narito, gayon, senior.
3: Sa kabanban ng uton,
2: ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ampi ako ng solusyon, ng kickbox mo ko ng isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BAK. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka, buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilang balay sa mata ko, takladon.
4: Tingnan, bago nga Life Extension, Vitamin D3.
2: Sigurado, effective.
1: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
6: Charm, Fabricon, mamong pumakaglob, tanggal amoy kulob, sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabricon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Herbal ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
9: Nance Herbal Capsule
8: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
12: Ang D3
10: yung may BCO.
12: Ang BCO
10: yung may D3.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhol.
13: Rightness na gali.
14: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.
16: Kwarta na, nangin bato pa. Kanugon. May manugbakal na kung tani ako. Puro wala pa madayon. No, habi kasi nanay, ginpahalin ko nung niyaya. Pero ang saling ni nanay, dudahan mo ko nung ni kwarta. Nakaitom ko nung inisang panapton. Kado nakakapa pa ko nung sang itom. Tapos nakakalo man ko nung sang itom. Ay, do pareho sa lalaking atong nagat... Natuo do? Do pareho to sa lalaking ato nga nagatindog sa unhan? Nga daw nagpatupong sa ako nalagyan? Hindi yan. Siya na? Ang mayo pa, bugnuhon ko siya. Malapit na lang ako sa iya. mayong hapon.
17: Oh. Maayong hapon man sa imo, Toto.
16: Kaseryoso sa iya. Kakuan, may ipamangkot lang ako. Ikaw ang luyag magbakal sang pispis sa akon?
17: Ikaw ang nagabaligya sa mga pispis?
16: Ako. May bago ko itong nadakpan. Tumalagsahon ng klase sang pispis. Oo, galing, ti, mahalang baligya ako sa dito eh. Pinasahi-abi ato nga klase sang pispis eh.
17: Wala sang problema ang kwarta. Basta makuha ko lang siya.
16: Sige. Madali gid lang ha. Hulatala ako dere. Kuhaon ko lang pispis sa balay. Okay.
17: Kadasikit intuon sa mga tao. Wala siya makakilala kung sino ako.

0: wala din sa ginarian tang mahal na prinsipe.
1: Base ko na to lang siya nagapanglugayawan sa kalibutan sa mga tao. Iloy ko nga, Reyna.
0: Mahal nga prinsesa, Aliona. Oh, hindi ako mahimos. Kabaskog sa panagupnop ko. May malain din ginatabo sa mahal nga prinsipe.
1: Iloy ko nga, Reyna.
0: Magkanto ka sa kalibutan sa mga tao, Prinsesa Aliona. Pangitaa ang utod mo.
1: Iloy ko nga, Reyna.

0: 500.
1: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko Vitex 500 buntag ra o gabi.
2: Pero pila na may mo sugar?
1: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa Vitex 500.
0: Vitex 500.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be MX extraordinary with MX3.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Okay, so Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, good to walk ang bulan noong pawan ko.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
12: Hey, sa mga butika.
10: Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
15: Ako gali sa Raya. Akon red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Cellphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
12: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
16: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanundum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba achieve?
20: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Bakit RightMed ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan Right Medicines. Kailangan.
0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: D3 Bio!
3: Ako si Jomner. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio!
25: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
26: Number 1!

0: Mãe de si, alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May ginag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatch ang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. TTX 500.
2: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya by 1.
3: Sisa, kanong kapila ka mag-inom?
4: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
2: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May niko ginibatsa.
0: TTX 500.
5: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with a flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
0: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol na tilawan ko. Tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
9: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gamakabaka. Bisang sobra na, tanan, kinakaya. Mayo na lang, may bagong nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX
14: 500. Si Edding Grace paglimutan.
15: Ako may sakit nga diabetes.
16: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
16: Wow.
15: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ingi sa aron nga lawas.
0: GTX 500.
17: Maayo ang lawas ng bata mo?
18: Sus, masakit ang man ino.
17: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
19: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
20: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12. Is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
22: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Supple Plus Gold.
24: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay at ama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malo,
26: isa ka teacher.
25: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sangkong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Sangkong Plus Gold.
27: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Sangkong Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Sangkong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Sangkong Plus Gold.
0: Sangkong Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Sangkong Plus Gold.
28: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
29: May tapang na hindi sinusuko. May aking diskarte para magtalimpay. At higit sa lahat, may puso kong tanglumabay para sa iba. Yan ang pangis ng layon.
30: Gerald Anderson,

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry na mo ta tumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: Ohoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mga kapalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
9: GTX 500
10: 27 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood did ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-imo?
10: 3 times a day ginakon GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
9: GTX 500 D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
9: D3 Bio, ang D3.
4: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
4: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, con.
16: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangtong kumaka blooms sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
17: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagidang mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Isip mo na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 9 minuto sa kaligad sa tak na alas 7 sang gabi.
23: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.
24: Batas na mamamayat, yes, si Henry Espera lumawag.
1: nako ang akong mga river kiti sa Subong Cinema ayo na gid no ang

Gilayon nga nagsabad si Anay House Speaker Martin Romualdez sa pahayag sang iya pa kaisang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa Suna nga nag-imply nga ipadakop gid si Martin kon ini ang may sala. Bangod hambal sang presidente, hindi ako pangulo lamang ng aking mga kamag-anak. Hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan. Pangulo ako ng mga Pilipino. Pero kay Romualdez, ginatahod niya ang pahayag ni Presidente Marcos angot sa plano sa ombudsman na mag-file na sang reklamo pa lang batok sa iya pero ay pamahibaluan kon may probable cause. Ginako sa Anay House Speaker kag late Representative Ferdinand Martin Romualdez nga bisan masakit para sa iyang pamilya, ginatahod niya ang pahayag ni Pakas. Saya bago lang natapos nga Suna, ginpahayag ni Presidente Marcos ang plano sa ombudsman nga kasuhan sa nagasalalampaw nga mga reklamo o kon kaso ang iyasini nga pakaisa nga si Romualdez angot sa flood control scandal kung saniin madamo nga mga congressman ang ginpagagaan. Pero subong, gapamiriphin na sila nga nawala kakilala kay Martin. Gininambitan pa sa presidente nga masakit man. Pero hindi lamang siya presidente sa iya pamilya kag mga kaabyanan, kundi isang bugos nga pumulong Pilipinhon kag ang iya sinikatungdanan para sa mga Pilipino. Para sa Pilipino, sa ingod sang Pilipino, kag sa tanan nga Pilipino. Gin-insister pa ni Romualdez nga bisansan o pa, wala siya nagpangayos sang pabor o kon espesyal nga pagtrato sa Malacanang. In paboran man ni Romualdez ang ngahimuon ang husto, sundon ang proseso kag pasugta ng ebidensya ang maghambal. Liwat nga nagpanindugan ini nga wala siya sang ginhimo nga anuman nga supak sa kasuguan kag naghahanda siya ini nga pamatud-an.

0: Mayong gabi mga kasibanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagay ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon niya magkawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa atong siningapag pangalagad mga kasama, Lunes na kita, petsa 27 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Nag-abot na kita sa adlaw. Adlaw sang suna ni BBM.
1: Palabra ni Honor.
0: Considering katapusan ng Lunes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sa mga kalayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog ng kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag install ang atong mobile application, DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz kag sa TikTok, RMN Iloilo Official ang atong nga TikTok account.
1: Palabra di Honor. Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra di Honor.
0: Palabra di Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad. Siyempre balik-balikan ta mga kasama gamay ang State of the Nation address sa atong sininga presidente sa 84 minutos nga sonas ang presidente. Pero why na sang may nag-isip kung pila kapalakpak? Pero may aras ang malawig nga standing ovation mga kasama sa speech sa presidente. No? Ti ato na karon nga analisahon, isa-isahon, sipad-siparon. Kusiparon.
1: Palabra di Honor.
0: Gapati ka mo sa ginhambal sa aton sininga presidente. O puro lang laway.
1: Palabra di Honor.
0: May mga managmi man siyang mga ginhambal mga kasama, like ang party sa systems laws. Pero sa inyo nga paglanta, oh, wanya, ihan kita siniginabulatik lang. Kay popular ini.

0: popular ni siyo, si Pumuloyo, no? Ito mga taxis naman sa mga middle class, no? Siguro kabati isa sa mga kritisismo ng middle class, mga kasama, overburdened na sa responsibilidad para sa ato niya pungsod, no? Ang middle class, ano ang pinakadako na ginapapasaan sang buwis? Ano ang ginahuthutan sang buwis? Pero sa tiyon nga magbalik ng gobyerno pagi sa mga ayuda, no? Wala man ang middle class. Ang mga elite, damo pa tax exemption. Ibuhin na niya ko ng taxes sa middle class. O, tilosis na sa target revenue sang BIR. Diyan mo na kwaon. Eh, wala man naghambal ang presidente. Sige, kwaon ta ng buwis. Dira, pero i-improve ta ang target collection, buhinan ta ang korupsyon. Ginamang doon ko subong ang BIR, Bureau of Customs, tanan nga mga revenue generating agencies. Ang inyo nga gina-commission da nga tag 20-10%, himuan nyo na lang 5. Ang korupsyon sa national government agencies, buhinin ninyo, no? Panubuan ninyo. Oo. Para magdako aton nga koleksyon, di ba? Or I mean, ang koleksyon ta, hindi mo buhinan. Buti dako kwarta ta sa mga LGUs, no? Ang mga komisyonanay ninyo da, no? Buhinan ta. Sa mga senador, kay mga congressman, no? Ang inyong mga pork barrel da, mga projects nyo da, nga mo ang ginapang tuklo ka ginapang labo ninyo, buhini ninyo. Dosante kwarta to mga kasama, di ba? So wala sang ginihimo sa korupsyon, mga kasama, no? Pero sige lang, intro pa lang na. Istoryahan ta na karon kay pabati ta pila ka mga parte sa nga zona sa nga presidente nga kon sa diin makabig nga naka relate sa kadamuan nga mga Pilipino. Pero si Speaker Martin Romualdez do wala balita hindi ko ara siya, no, kung nag-attend siya. Tatlo sila mo. Si Martin, asawa niya, bata niya. Tatlo gina sila nga congressman, no? Ang si Martin niya, first district sang Leyte, ang asawa niya si Yeda Romualdez, third nominee sang Tingog Sinirangan party list nila. Kagang iya bata nga si Andrew Julian, kung hindi ko magsala, first nominee sang Tingog Sinirangan party list. So duhagid ka Romualdez, mga kasama, nominee sang Tingog Sinirangan. Tapos ang isa niya kabata pagid, do ikaduhan niya ng kabata, ang lalaki, councilor sa Tacloban City. Kag last term na subong ni Mayor Alfred Romualdez, nga pakaisa ni Martin, base ang bata niya, amo ang mayor sa Tacloban, or base si Martin man. So ay sila nag-arated, nagkalahuya ang mangguro sila. Sige, istoryahan ta na karon ang impeachment do ay gid ka mention si BBM. Hadlock siya. Palabra di honor. Samtang Iloilo City Police Office nakahanda nga dakpon si Oswag Ilonggo Party List Representative Jujong Ang kun mayaran na sila sang noyatan nga warrant of arrest. Ini kasunod man sa order sang Sandigan Bayan, mga kasama, no? Sa mga kaso nga ginpasaka kontra kay Congressman Jujong Ang. Pero ang konsuelo lang din ni Ang kay bailable. Hindi nan bailable pares kay Marcolita nga to siya subong galuko sa prisuan. Pamilya sa nga siman nga taga Dingli Miagao kag Ortiz City proper nagpadulong sa Piso Province para magpangayo sa nga bulig, no? Ining mga kasimanuan nato yung mga siman nga ang barko nila nga nag-deliver dito sa Odisha sa Ukraine, no? Man ang Odisha, mga kasama, Odisha mga kasama sa Ukraine, malapit lang inibalan sa kwan, no? Gatubang ini sa Black Sea, no? Dito sa Europe, sa babaw sang Turkey, no? Dire ka na di ba, guys, Turkey sa famous nga Bosporus sa strait, no? The strait that divide the Istanbul city into two continents, the Asia continent and the Europe continent, mga kasama. No? So dira ka na maagi sa Bosporus Strait, pasulod sa Black Sea. Di karon ang Odessa coastal city, no? Malapit lang, gatubang lang sa Crimea Peninsula nga yaman sang Ukraine sa una, pero kinuha na sang Russia mga kasama, no? Gin take over sang Russia. Tikon dira ka magdungka sa Odessa port, kitaon kag diri sa Crimea Peninsula, especially sa siyudad sang Sevastopol. So samtang gapanaog ining mga barko diri from Odessa port, gapanaog siya, maagi siya sa coastal area sang Romania, pakadto Bulgaria and then to Istanbul, Turkey. Ginbira sila sang drone mga kasama ginapatihan from Russia, no? Ti stranded sila karon dito sila sa Constanta port sa Romania mga kasama, no? Capital of Romania, di ba? Kwan Bucharest, isa man ka famous sa city mga kasama, nga grabe ang mga heritage buildings, di ba? Bucharest, no? Amoning city sang Romania, din ang airport sang Romania, gamay man lang gani airport nila, oh. Hindi dira sila karon mga kasama, kagapangayo sila sang bulig nga makapauli dayon. RNN Palabra di Honor. Magnobya naman nga pamatanon na videohan nga nagahimo sang public scandal sa Esplanade. Ang lalaki nga pamatanon gapungko nga daw nagaidag. Samtang ang iya nobya, iya nga ginasabak. Pero galing hindi steady kag stationary ang sabak bala, no? Sabak bala nga kung kisa daw matindog man siya, pero daw hindi man, tapos mapungko naman dugay-dugay. Tutunto mga kabataan, mga kasama. Doon naka-uniform pa sang iya sang eskwilahan, no? Doon naka-school uniform pa ang actress. Sige, kay ipa-analyze na ni karon ang video kay madamo sa nagasiling. Aton diri nga mga Gen Z sa newsroom nga mga expert, no? Expert nga mga Gen Z sa information technology, ha, base kun ano nga expert ng inyo. Ipa-analyze sa karon kay may mga nagaklaim nga daw AI kuno hindi ang video. Kay do kadasig kuno sang pungko tindog sang babaye. So, nga anong husto, dapat slow down? Kaya makahamba lang sina ang naka-istorya guros doktor. I-analyze sa karon. Pero may naghahambal man sa mga Gen Z naton, yung mga IT expert. Silingati daw, hindi guro na AI generated, ah. Kayo ang dalagan sang salakyan sa babaw, kitaon mo sa may Drilon Bridge, kitaon nga daw normal man dalagan sang salakyan, pero ang pungko tindog sang babae dito sa sabak sang iyang anubyo, do kadasig, do gin fast forward. Palabra di Honor. Pertika anong tawag sini gani? Ang term sini mga kasama, magluwas sa agresibo, no? Kung sa mga Tagalog pa, mapangahas! Kag fishing tournament sa nga RMN, upod sa opisina ni Councilor Manry Malabor, ginlunsya na naton mga kasama, in line sa Charter Day celebration sa syurad, kag founding anniversary naman sa RMN Network.
1: Yung iposit na manin na bang tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawan.
0: Amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama, gindolong kag ginboylugan ini kabahin sa atong palatuntunan sang klinika D3 Bio. Ang extra virgin ko kanato oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw ang lawas natong ginabira ini sa madamo o mga toxins maud sang unhealthy nga lifestyle mga kagaw kag viruses. Gidagapuyo sa aton lawas, gidaguba sang toxins sa aton sining organ, silabi ng atay, tinai kag kidneys. Gidaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Agon matinloan sang toxins sa atong lawas. Makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. adlaw. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subukman, DTX 500, mga kasama, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan top naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningal lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag mighty C kadadlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C, nga kampiyon nga immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud patyo na mga gubang asiluela sang lawas pagi sa apoptosis, antes pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine, ganit pa masyari lang sa Haro, sa Pasi, sa Kalilog, sa Mayagaw, sa San Jose, kag Colase Antique.
1: Palabra di Honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari anay pinagaling dalagan sa panahon. Halin sa aton sinayang pag-asa, Iloilo, Ikarajuman, First Rubin. Kamusta nga chimpo na aton subong mga kasama, Lunes na Lunes, so nasang aton nga presidente. Karajuman First, maayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, may gabi kayo sa ato mga tagpalamati. Amo niya itong latest weather update no para sa ato na ginamonitor sa buong weather systems. There is sulod ang ato ng Philippine Area of Responsibility. Kagamuning aton hangin habagat or southwest monsoon nga nag-apekto sa western section sang Luzon. Sa karon wala kita may ginamonitor nga low pressure area or bagyo sulod or guwa sang ato ng Philippine Area of Responsibility. Ang bago kagbangod sining hangin habagat kita sa Western Visayas is generally magulugal-uman tubtob sa magulugal-uman ng kalangitan, may posibilidad sa mga pag-ulan panglat panag-uob sa subong nga gabuihon or kaagahon sa ibang parte sa aton nga rehiyon. Hinatutob kasarangan ng hangin halin sa dagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kadigatan. Atong temperatura yara sa 24 tubtob 30 degrees centigrado adlaw nagatunod alas 6:15 sang hapon gyud mabudlak kinabukas alas 5:38 sang kaagahon. Amo niya tong latest weather update for Serbin, madam og inyong salamat.
2: RMN News, panahon.
0: Salamat gyud Karajuman Ferd Serbin. Sa pinakaulingan dalagan sa nga panahon alin sa atong pag-asa Iloilo mga kasama. Wala kita sang low pressure area no kundi habagat ang nag-apekto diri sa aton sa western section sa Luzon mga kasama no tapos mayara kita southwest monsoon sa Ilocos Metro Manila kag iban nga areas kag localized thunderstorms sa nabiling nga bahin sa aton sining pungso nga nagadala sang partly cloudy to cloudy skies nga may laptang pag-ulan kag pagpanag-uo.
1: RMN, palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupad ta ang mga balita. Gindulo naman kagin boylugan. Hindi kabahin sa atong nga palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kung anuman nga variant sang pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3 100% gani mo gin manufacture sa US standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe sang Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building Porok 6 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di Honor.
0: Yari na nagalupad ta ang mga balita with Rajuman Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News. Yari ng aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinag niyo kolon paagi sa daad daw mapag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines. Para sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw at mag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nakabaton si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang pila sa standing ovation sa iya ikalimang State of the Nation Address sa Okonkona sa buong adlaw. Nalakip rin ang pagpanawagan niya nga kakason ang system loss charges sa mga bills ng kuryente, pagdepensa sa mga Pilipino batok sa pag-atake sa foreign media, kag pagpasalig sa panindugan sa pungsod sa West Philippine Sea. Sinapa sa mga highlights ng SONA ang pag-anunsyo ni Presidente Marcos na natalana nga magpatigayon sa rocket launch test ang Pilipinas upod sa South Korea Aerospace Company sa Cagayan sa 2027. Ipasaligman sa Presidente nga hindi na kinahanglan sa tao kung magsila kag magpasitlooy sa mga politiko kung nagkakinahanglan sila sa bulig pinansyal bangod mas pinpadali na ang pagsuwa sa bulig sa idalom sa medical assistance financially incapacitated patients sa gobyerno. Ginanunsyo ni Marcos ang pagdoble ang PhilHealth package para sa pagpa-check-up kag therapy sa mga bata nga may developmental disabilities. Alin sa 90, himuon na 150 therapy sessions ang sakop sa PhilHealth. Ginakonsiderar man sa Presidente nga tion na para nga bisitahan ang liwat ang plano nga mag-produce sa nuclear energy sa pungsod bangod ginausar naman ini sa patag sa medisina, agrikultura, water filtration, kag upcycling sang plastic. Sunod sa iya, nagasugod na ang pungsod sa pagtukod sang hydrogen power plant sa Marinduque, Macon, Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, kag iban pa nga mga site. Payag niya kumpiyansa siya sa kapasidad sa nuclear energy nga magbulig sa energy security kag pagpanubo sa bilisang kuryente sa pungsod. Gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagadalagan ang usisya may kaangtanan sa flood control scandal kag ipabalik o kung ibalik sa kabansang pungsod ang tanan nga mabawi halin sa involved sa korupsyon. Ipayag man niya nga pasakaan sang kaso ang iya pakaisa nga si former House Speaker Martin Romualdez tungod hindi siya presidente sa iya pamilya kundi presidente sang mga Pilipino. Sa dugang pa nga balita, pila ka mga minority senators ang wala magtambong sa ikalimang State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Bongbong Marcos Sr. o Jr. sining Lunes. Nalakip na rin sa Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Lauren De Garda, kag Robin Hood Padilla. Batag sa senadora, ini ang ila pamaagi sa pagprotesta sa padayon nga pagkapriso sang ilang mga kaupdanan ng mga senador sa minoriya. Gintumod niya sa Senator Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada, kag Senator Rodante Marcoleta. Padayon nga nagapanago si De La Rosa matapos siya nga gindagdagan sa arrest warrant sa International Criminal Court o ICC sa kaso nga may kaangtanan sa drug war sa idalom ni former President Rodrigo Duterte. Prison naman sa Estrada bangod sa kaso nga plunder kag graft angot sa ginaligar nga pag-angkon niya sa 573 million pesos nga balor sa flood control project kickback. Detained man si Marcoleta bangod sa iya nga non-bailable nga plunder ka graft charges nga nag-ugat sa wala niya pagdeklarar sa 75 million pesos nga campaign donation nga iya nabaton. Sa ibang pagid nga balita kung sa dugang pagid nga balita nagwa sa resulta sang bago nga Pulse Asia survey nga 72% sa mga respondents ang nagapati nga dako nga problema ang disinformation o kung fake news sa Pilipinas. Sunod pa sa survey nga bisan ang pag-access sa mga balita ang isa sa nagapanguna nga mga rason sa paggamit sa mga Pinoy sa internet, 35% lang sa mga ini ang nagpahayag nga nag-usar sila sa news sources para nga matumod kung ano nga impormasyon online ang ilang pagapatihan. Isa naman sa tatlo o kung 33% ang nagapahayag nga nagasunod lamang sila sa ilang personal nga pagpati. Nagwa man sa isang kapamangko sa survey nga 41% ang nagapati sa mga ginapalapta ng impormasyon online o kung 3 puntos lang ang mas manubo sa 44% na nagpahayag na hindi nila mahambal kung magapati sila o kung hindi. Kag sa atong panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Tomas Hendrick Iles. Fake news is cheap to produce. Genuine journalism is expensive. Kaga mo yan itong managalupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tata, RNN.
5: Tokmo News.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat kid, Rajuman Jaylene Tamayo para Onda sa ato nagalupag ng mga balita sa Tokmo News. Gindulo naman kagin Boy Lugan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleanser pada kagin himo gamit and then isa rin nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwao niya mahigko nga madugay na nagtiner sa inyo sining large intestine agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kumpleto nga proteksyon sa ato nga tiyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi kag iban pa sa aton sininga sistema sang lawas. Ang sobra ginabuhinan ng kagang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast, creatinine kag iban pa ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Duke Hiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: San pa'y dugay-dugay kay check natin si Rajman Marge sa mga kasama kay may mga warrant o bares na na ipaginpagwa, no? Angot sa mga ginkasuhan sa flood control scandal kay isa dire ang kasimanwa naton si Oswag Ilonggo Party List Representative Jo ang mga kasama. So kay dire siya sa Iloilo te ang ma-implement sina ang Iloilo City Police Office or IPPO or PRO6 kung mayara gid man sang warrant of arrest. Bala na sa mga pulis dayon kay i-warrant man namo. Pag upload na sa Sandigan Bayan or ano man nga korte sa warrant of arrest, kita tayo na sa mga pulis kay amula na ginabantayan man si ibang. Ang aton gani itong kulig nga media to sa Ruasi, Papang J. Bala itong ginambush. Ang silingko nga may warrant of arrest sila, istafa dito sa Paranaque, sila ginfailan. Sang tao nga way sila kakilala. No, nag-order ko ng mga relief sa ila ang mag-asawa ng si Papang J kag si Angel Bapis. Wala ko nugin bayran, kinasuhan niya iskapa dito sa Paranaque. Tapos ang ginbutan niya pang address nanday Labapies, dito man sa Paranaque. Ang korte, ang prosecutor, gin forward niya man ang information kay Tiway kasabat counter affidavit ang duha kay Tiari diya sa Ruas City. Dito nila pinareceive sa Paranaque ang address. Ang sampina, tingot tingwa warrant of arrest mga kasama, pero anay pagwas ang warrant of arrest, no? Ang isa sa gina-criticize nila nga politiko sa Capiz, ang mayor sang Sigma, no? Ang pulis sang Sigma Capiz, handa niya magdakop mo. Pagsulod sang warrant of arrest, pero sang ginpareceive ang counter affidavit sa ila, dito sa Paranaque ginpareceive, no? Anay nga dakpo na, tultulan manggali isang Sigma PNP, no? Ang balay nila sa Ruas.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Yan mo nga bala na ni sa mga polis, no? Kaya mula na ginabantayan nila da ang online nga warrant. Kay i-execute nila da yung kay accomplishment na mga kasama.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Saan ba ilugay-lugay da kay check natin si Rajman Marge sa mga kasama, no? Saan ba yun muna siguro, Rajman John Hartwell, no? Kay pabati talang ang parts ng sona ni Presidente Marcos, ang pinakadako kagin palakpakan, kagin tindugan, no? Nga dalayawon man gid. Pero gin-analyze ko, duway matunod. ang party sa Systems Laws, mga kasama. Ready na pala dyan ang party sa Systems Laws, ipabati ita. Pero yari, anay ang reaksyon ni Mayor Jerry, ni Mayor Raisa Treñas sa zona ni Presidente Marcos, ikalima niyang State of the Nation Address. Ngako na ako maglantaw, mga kasama, sa experience man naton, kada tuig na lang, halin sa natubuan kita buot, gapamati kita, zona sang Presidente. Halos comprehensive gawa ang zona ni Presidente Marcos. No? Komprehensibo, tanan nga isyo na address niya, tanan nga government agency or department, may tugda siya, may update siya, mga kasama. Mag-loss lang, of course, sa impeachment o isa sang statement. No? So in general, maayo ang pagplastar sa iya sini nga suna, kagin deliver in Filipino, in Tagalog, mga kasama. No? May oro English gamay, gamay lang, para maintindihan man sang iban nga ti may utok-utok man si Marcos kabalo man mag-uro English. Di ono. Dike may mga iban abi nga technical nga bagay nga do ko budlay i-translate sa Tagalog, mga kasama, kung Tagalogon mo do ko budlay intindihon. Sumayo pa nga English na lang, mga kasama.

0: ang kabuhi sa mga pumuluyo alin sa krisis. Pero mula na galing ang middle class wala gyapon. Ang OFW wala gyapon.
1: Palabra di honor.
0: Pero sa mga binayra na ay, sa damo ang ginapangbayad, middle class kag OFW damo na bayran.
1: Palabra di honor.
0: Susunod kay Mayor Rice ang nagapakita ini nga ginakilala sang national government ang importante nga papel sang mga local government unit sa pag-atubang sang krisis kag paghatag serbisyo nga direct target nga mabatsyagan kuno sang mga pumuluyo. Kag nalipay man si Mayor Rice nga ginsambit ni Presidente Marcos bilang isa sa mga pilot beneficiaries sang Uplan Kontrabaha pinagi sa Dole Topad program mga kasama, no? Oh, kay Drisaton, di ba? Ginpa-tinlo to ni Engineer Rabina to sang mga nagra-lapta to ng mga cox sa Haro River. Ang, kwan? Ang Dole Tupad or Tupad sang Dole.
1: Palabra di honor.
0: Para ng video ni BBM, no? Doga palyang aton sininga signal, no? Reklamo si Dunya Margarita. Tampuyo nga bala ning signal namon ka? Medyo nagasurusunggod siya, no? Ari bala ang kabahin sa zona ni Presidente Marcos mga kasama, no? Standby Regiment Marge. Nga kung sa diin, tudo ang pagpalakpak sa iya, bangod dulaon ako ng systems loss. Ang systems loss sa ginabayaran naton sa mga electric companies, more power iliko, may bat pa value added tax. So systems loss na, nga hindi man kitang rason sinada nga mga good consumers kung nga may systems loss, no? Ang systems loss na actually mga jumper na. Kung mga technical man akong kisa eh, kung ano man problema nila daya sa linya nila nga way man talabot, kita ginapabayad. Oh. Siling ko gani sa bailong ining mga ayuda-ayuda, tani diri kita bawi ang gobyerno para tanan-tanan, no? Ang mga kuryente tatani pabuhinan, no? Hambalon yung mga lagko o mga kompanya nga ti abi i-discounted sila tag 10% or 20% na ang mga bill nila da, no? Ang gobyerno na lang mabayad sa imo. O hindi gani, ikaw na lang na buhin-buhin na lang na sa bailong magbinayad gani sa buwis diyo. Di ba? Para tanan makabatsyag. Oh. Ti, yari bala ang kabahin sang isa sa most uploaded kag standing ovation ang mga congressman kag mga tumalanaw sa gallery sa sulod sa batasang pambansa dito sa Quezon City sang ginmention sang presidente ang parte sa systems loss.
2: Aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
0: May yiling pa. O damo, manway ka palakta ko. Gatinulok lang. O, uli na sila nagtirindog.
2: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
0: There you are, mga kasama. Batihan yung statement yan, nami. Kaya ginapadula niya ang systems loss, no? Ining gina-charge sa ato na ang systems loss, nga way kita kahibalo kung sino ang nag-loss sina. Ang mga electric companies, distribution utility, NGCP, power generating company, no? Kung sila ang nag-loss. Pero ang gabayan kita, gina-charge sina sa aton. Tapos may VAT pa, may value-added tax, mga kasama. Which why kita kabalo kung paano na yan nadula? Di nila nagkarad to. Ano na tabo sina?

0: Doon, isa dira sa nakita ko, sa experience na ito, mga kasama, yun yung mga jumper-jumper na yung ginakabig na systems loss. Hindi lang dapat na sa kuryente, Mr. President, kung kayo hindi ikaw kagadala ang utok mo, sang ginahambal mo, dapat pati sa tubig, no? Ipatuman mo ina ang ilang ginatawag nga NRW, non-revenue water, nga nagatarahos ang ilang mga hose, ang ilang mga linya, ang nagabayad ang mga konsumidor. Hindi lang dapat na sa kuryente, systems loss, sa tubig, NRW, non-revenue water, dapat dulaon ina. Galing tayo sa ulihi, ang hambal sa presidente, silingya, we request, ano? We demand. Gin-change siya pa ang adjective, mga kasama. We demand na i-amend ang IPIRA, Electric Power Industry Reform Act, mga kasama. No? Nga dira nagabutang ang systems loss, pwede ma-charge sa mga konsumidor. Nakita niyong diferensya, mga kasama? Laway lang ni Marcos to, grabe na pinalakpak. Pero kung padaluma ni mo, in general, wala unod. In short, binula, take niya lang kita to sa systems loss. Naman, tikaw presidente, nga dalon mo pang pumuluyo o mag-demand, kayang pumuluyo, ginarepresent ni mo, taniang ginhambal niya dito, instead of we demand, we request, taniang ginhambal niya to, I now compel, no? The Congress, I will certify as very urgent a bill na mag-amend sa Electric Power Industry Reform Act. Kag I'll give Congress, the Senate and the House, to do it before 2027. Diba? Tiyang yato, ga-demand mo lang siya. Ga-demand. Tiko hindi man pagmamatihan niya sa mga electric companies, sa mga power companies. Wala man. Ga-demand mo lang siya mo. Ang Kongreso kung hindi man mag-acto kay sako man sila sa impeachment subong. And then after sini, budget season naman, budget deliberation naman. Di wala man. No? Wala man. Wala tupa. So nagpinalakpak ng kadamuan, nag-rejoice na sila nami. No? Pero wala unod. Bulatik lang, mga kasama. Diskarte lang. Palabra di honor. Kaya wala man siya naghambal nga i-certify niya as very, very, very urgent ang bill nga mag-amend sa IPIRA law. No? Wala man siya naghambal sina. Wala man siya naghingyo sa Congress. No? Or nag-order sa Congress. Pwede niyo man orderan. No? Nga i-prioritize ang bill nga mag-amend sa IPIRA law nga dulaon ng systems loss. Kaya hindi na pag-i-charge sa tao, sa konsumidor. Wala ang ialang ga-demand. Tidin pa kanto ang demand. Ano ang bugat sang demand? Mga kasama, no? Wala eh. Ilabi na kung wala supply. Palabra di honor. Di ba? Kay maligwat ni mo ang laye, pagi sa isa ka laye, tidin ang ihagna. Sinong ginsugo niya sa Congress? Wala niya malang ganigin mention si Speaker Bujidi, si Senate President Sherwin Gatzalian, na on top of your impeachment responsibilities, no? Gusto ko mahatagan ka mo sang timeline, sang timetable before 2027. Dapat aprobahan nyo na ni, hingagawon ninyo nga ma-amend ang IPIRA law, dulaan ninyo ang systems loss nga ginabayaran sa pumuluyo. Wala man. Kag dapat dalon ninyo ang NRW sa mga water district. Te. Ging good time lang to ni Marcos. Palabra di honor. No? Ging good time niya lang kita, mga kasama. Wala tupa. Palabra di honor. Galing, kinahanglan niya hambalon because popular ini, mga kasama. No? Popular ini sa pumuluyo, sa mga konsumidor, kinahanglan niya i-mention. No? Pero, kung padaluman mong iatinaga, wala sang concrete, no? Wala sang concrete nga akto kung paano ligwaton ang IPIRA law agod nga madula ang systems loss nga gina-charge sang mga power companies sa mga pumuluyo. You deposit the money in the bank tutod kay
1: Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Parte naman sa mga flood control. I-check natin si Radyoman Marjorie Hervomiane. Naka-standby si Radyoman Marge. Kaya ang ICPO, mga kasama, gahulat lang kunara ng warrant of arrest, iserbi nila kay Congressman Jojo Ang. Kung wala pa kapiyansa. Masin na kapiyansa na, Radyoman Marjorie Hervomiane.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Handa diri ang Iloilo City Police Office nga magserbi sang or dakpon si Congressman Oswald Party List or Oswald Ilonggo Party Representative Jo Ang nga magserbi sang warrant of arrest sa tion nga may ara na sila sang kopya no ini ang ginkompirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office. According kay Colonel Parilla, nga as of this time, wala pa sila may nakaptan nga warrant of arrest. Kag ginachat pa ini nila sa karon. Kag according kay Parilla, nga bilang mando sila sa police, ipatuman nila ini. Pero according sa iya, base ko nung kumiyara ng banwaran, kag nag-process naman sang piyansa. Ining aton nga Oswald Ilonggo Party List representative na si Congressman Jojo Ang. Ari po matian naton pahayag ni Police Colonel Parilla or Wilbert Parilla, director sa ICPO Radyoman Henry.
3: Aso inaw no, wala pa naman tayong na-receive na formal na warrant of arrest. And if ever meron naman yun is bibigyan.
2: Oh, ang ari-ari ang sumpon liwat no, na Oswald Radyoman Henry.
3: Warrant of arrest. And if ever meron naman yun is bibigyan naman po yung ano, bibigyan naman po ang regional office natin at sila po ang magdadirect sa atin. And if in case, marami pa tayong dapat i-check doon kung yung warrant of arrest ay available ba siya o hindi. So if available, so possibly na nagbibigil lang po yun si Congressman. So marami po. So as of now, we'll just wait po kung ano yung lalabas.
4: But if ever na meron na sir, hindi tayo magano, willing tayo na mag-serve ng warranted sir.
3: Yes, of course, naman that is, yun naman po yung trabaho natin, if ever na meron. No? So, we have to check pa kay, for sure, si Congressman naman siguro na he will avail all the legal remedies naman siguro if ever meron.
2: So, Police Colonel Wilbert Parilla, Director ng ICPO, Radyoman Henry, sa aton ring na-interview. So, muna according sa iya, nabasit ko nung si Congressman Jojo Ang sa iya man na kapasidad, basi nag-process naman din isang iyayang piyansa kag ina-avail niya ini atan ng legal remedies para hindi na maglabo sa punto nga katuan sa sang kapulisan.
0: Basi naka-piyansa na gani, Guro Radyoman Marge.
2: Amo man na, si ambal ni Colonel Parilla, willing sila kung may order halin sa ibabaw. Kung may ara na sang ano eh, kung may ara na sang warrant of arrest. Pero tiyan mo na ganyan, sige mention niya nga, kung nakapiyansa naman base. Pero lang tawon lang nila. Pero amo lang na pasalig ni Kwan, pasalig ni Parilla, sila sa ICPO, wala sila sa pinilian. No? In kaso, nga may ara, ma-serve mo lang sila ya. Sang warrant of arrest, Radyoman Henry.
0: Ang isa itong ginabantayan, tanga doon magawa man ang warrant of arrest, so ay pa Radyoman Marge.
2: Wala pa.
0: Hindi lang pag-mention, anay ang involved, no?
2: Oo.
0: Pero doon may araman, no?
2: Check na ito, pero wala pa daw na-upload sa e-warrant. Posible ko na ba?
0: Sa DN ko na ang warrant of arrest, direl ang lokal nga korte ang mapagawa.
2: Ah, daw diri ata sa yes daw diri kay
0: Diregin file ang kaso, no?
2: Ang kapulisan dira mo, oo. Pero
0: grabe, no?
2: Sa i-warrant na siya, di. Balan mo, syempre duga pa nagapan mag-amuna pala ng mga makabig na siya nga dako nga accomplishment. So, ginahulat lang nga ma-upload minutes after sina automatic may ano na may mga gina-check na kung diin kag kinadto, kung diin ay itinerary mo, sang kilala ta to nga may warrant. I guess doon na monitor na siya kay ina kung diin ang ginactivity niya kag diin siya kay ina sang aga. So ginasunod-sunod na siya sa kapulisan.
0: Pero anong panahon daw may mapiyansahan niya ang iya do hindi?
2: Non-bailable.
0: Jesus po, grabe gali ni, no? Ang ining information naton daw isa ka abogado ni mga kasama ang may kaso nga pagpanglugos kuno kag amo na nga daw ma-issue siya sang warrant of arrest kun non-bailable but sila mga priso gid siya sa prisuhan Radyoman Marge.
2: Daw mo ginati ginahulat na lang nagani magkuha.
0: Although ati kay abogado man kasi pwede man nila ma-filean petition for bail, di ba? May mga amo man bisan non-bailable, pwede ka ka-file sang petition for bail, no?
2: depende si
0: kayo sa korte.
2: Right na daan mo.
0: Wow,
2: pero lantawanta lang kay
0: so, abogado, no? Sus, grabe, oo. No? Ang ginakusar siya. Pagpanglogos, Rajuman Mars. Nakuhan gid ko, no? Na consummate gid how?
2: Right by carnal knowledge, yung nabutangi.
0: Ah, okay. Oh, grabe, no? Sige, bantayan ta na kung ano gid manti. Napamangkot mo na kay Colonel Parilla. Wala pa sila man na idea sila.
2: Actually, nag-coordinate mo ito sa kilala kang may access mo wala sa Iwaran, pati kaman wala pa. Sige. Namulat Manila. Wow. Ang isa kabalita karon bantayan, ipanumbalik lang natin sa...
0: Bantayan, no? Yes. Kaya ipakwanta na karon ipakritik ta sa mga expert ta dire sa IT, no? Kaya daw, ang ilang paglantaw, may naglantaw nga sila nila daw, AI-generated kuno Rajuman Margining iskandalos publiko sa duha ka pamatanon nga babae kag lalaki.
2: Pero, gina-check na sa polisubong, kay may playover.
0: Do hindi man, kagang dalagan sa salakyan, do hindi man. Madasig lang gid lang yung pag-uya-uya sa babae.
2: Pero, ano
0: siya? Daw gin fast forward?
2: Oo, ano siya? Daw daan siya, hindi siya sure kung daan, pero the old siya nga esplanade, nga daw, hindi pa na mo nang isura, balat sa
0: sige, una. Sige, sige. Relax lang, balikan na karon, Rajuman Marge.
2: Yes, bantayan na karon sa atong pagpanumbalik. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat kid, Rajuman, Marjorie Herbo, Miane. Yari na resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
5: Iloilo, yari na naton sining resulta sang STL subo nga gabi, Hulyo 27 to 2026, second row, alas 8 sa gabi. Ang naton sining resulta número 25, número 38 kag número 12, number 25, 38 kag 12. Ang aton sini nga team head subong gabi, Mary Grace Roquero. Aton sini nga ang aton nga draw team head, John Martin Pirmon Alipaw, draw operations assistant Mary Grace Roquero, kag ang aton sini nga draw operations specialist Mary Denise Durmal. STL representative na to Mr. Glenn Sunyo, kag ang aton sini nga register person Juliet Tabanyo. Kaupod sa inyo sini mga members, Ryan Melgar, Dave Danoy, kag Gina Vizcara. Congratulations sa aton sini nga mga winners sa STL sa probinsya sang Iloilo sa subong iyang gabi second draw Rajuman Henry. Direkta diri sa STL draw court sang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation Rajuman mo ni Alex Kapalian tatta Carmen.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Salamat kid Rajuman Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 25 38 kag 12, 25 38 and 12. 25 38 kag 12. Sa mga nagdaog congratulations sa wala, sige taya lang kay ang inyo taya nagakadto sa kawang gawa. Hostokas Jesly Loro kag kasamang Karigawa Richard.
1: Palabra di Honor.
0: Gendolong kagin boy Lugan naman, nininga bahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa Nance Liniment Oil. Ang number one nga pala nyo sa bilog nga Panay Island kagimaras, Nance Liniment Oil. Nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pang abalatian, dalasang kutot sa lamok. Mosquito repellent, galing ang safe ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sang imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ng citronila nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sang imo kaugatan kag maskulo, Nance Liniment Oil. Mayo man kontra sa mga skin problems, pero sang arikis, salapa, palipunga, an-an, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Pagbalik ta mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang... ang report ni Rajuman Regan Arlos, update sa mga kasimanuan aton yung mga Ilonggo ng mga siman nga na sa labat mga kasama sang kano na igo sang gira toya sang Ukraine kag Russia, pati ang ilang barko gin bira sang drone nga may bomba mga kasama, no, ginatinguhan karon nga mabuligan sang Iloilo provincial government.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Kagaton nga tingog hiligay noon. Dos minutos sa kaligad sa takna, sining alas 8 sang gabi.
6: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Teen Yumo.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May Cisco sa ovary.
2: 3cm na galit.
3: Itry ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
6: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
5: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli. VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
6: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary sa
5: RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
1: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sampon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo, silintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Sampon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginagawa ko inom, wala nagsakit ang akong ulo.
1: Sampon Plus Gold. Makal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ISO certified world class quality. D3 Bio.
1: O si Karen, damo gid sang akon hair fall nag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwalaan ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: Hi, Jen here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, wapa ka, stress tabs.
5: Fruity vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO.

0: Emergency Operation Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madaling pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may
1: nabi. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Bersel Dacro Mayan.
6: Ako si Jobin Lara.
7: Si Rose Caparangan.
8: Si Hermohina Agisanto.
6: Barsing Biatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagayong mamatyag ko.
10: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
11: Ipiktibo ini kaalit.
12: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memorensya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
4: Sample Plus Gold.
16: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ano yung intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
19: you need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Tribayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
2: may D3.
1: Matatags mangabuti ka. Mighty C.
2: Ang alkaline na vitamin C.
3: Edgar Santiago sa Katrice Contrive. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uho.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhal.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
4: Wala.
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasanapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. Ang agamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Mga kabyanan, regular ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin ba namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit na napakaraming alagaan yung kalusugan. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain.
12: Hyperacidity, based on urban areas nationwide category track, SNOS best. Yun nilab yan.
13: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Carmel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sunphone Plus Gold.
14: Ako galing si Shirley.
15: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas,
1: pinagaling,
2: pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
17: Good thing, may Sunphone Gold Coffee Mix.
16: Maluwas na manamit gin,
17: may free collagen,
16: and guta tayong gapa.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: nalakas,
2: at gaganda ka pa.
1: Sunphone Plus Gold.
18: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sunphone Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sunphone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
19: Bakit Right Med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot, at dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka.
16: Bisang sugra na, tanan kinakaya.
11: Mayo na lang, may bago nga Rebicon.
0: Ang Strongman's Multivitamin.
15: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
0: Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Life Extension Vitamin D3.
8: Narito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko ng astrosyon, ang kisipot na ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, buhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Ito yung mga bago nga Life Extension Vitamin D3.

0: natin.
1: Sigurado, diabetic tibo.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Mahal sa mga butika.
1: Banyos, banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makatulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sumabuti ka.
5: Oras sa Diway Aray, RMN Iloilo, Pilipinas Under Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
6: RMN, Panlabra, Di Honor.
5: Ginatamiyogin natin si Engineer Francisco... ano to ganang ngalan ni Engineer Francisco Monchage sang Malagyan Miagaw Iloilo nagapamatigid sa aton ba o oh, grabe gin bugno nya gid kag kita giina no kag mga taga Malagyan Miagaw da no? Kag pamilya Monchage no engineer nice meeting you an honor and pleasure nga isa ikaw no sa mga listeners sang RMN nga nagasunod gid no in every public affairs sa program
6: RMN Palabra di Honor.
5: Game dolong kagin boy lugan ni bahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayara ka bala sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, kag iban pa nga mga masakit? Para gid ini sa imo. Paano makabenepisyo sa lawas mo sa pagtumaas ng Dr. Pinoy Squalene Capsule? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may 99.9% nga squalene nga mayara sang alkyl glycerols nga nagapabakod sang immune system. Mayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas kag nagabulig man panubo sang aton sininga blood sugar level. Gani kontra diabetes ini. Mayara pa gid ini sang omega 3 fatty acids nga nagabulig panubo sang blood pressure kag nagabulig maintenance sang mapagros nga korason para magkabulig likaw sa cardiovascular disease. Vitamin A para magprotekta sang cornea sa aton sininga mata kag nagataas pagid ini sang iya sininga level. Mabakal sa CLJ Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kai, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy sa Lapas kag Zingo Pharmacy sa Lapas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaga subong man kubuta kaga pa isang manguma para sa Masarag Agrikultura Raffle Promo kung sa din may chance agad ang tanan nga magdaog sang brand new kubuta products, traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets mga kasama. Ang himuon ninyo para makapasakop kuha ka mo sang raffle coupon o raffle ticket. Makuhay na kung nagpamalaklon ikaw sang kubuta products and genuine spare parts sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Loan Village, Balantang Haro, Iloilo City. In every 3,000 pesos worth of purchase, mayara ikaw sang isa ka raffle ticket. Filapan ina kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kasama, before December 5, 2 p.m. 2026 kay pagka 3 p.m. Patigayunan na yun ang Grand Raffle Draw sa Ina Farmers Learning Site sa may Barotac, Nuevo, Iloilo. Sa dugang sining impormasyon, bisitahe lamang ang Facebook page si Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
6: RMN Panlabra di Honor.
5: San ba kay Radyo Man Regan Arlos? Yari anay ang aton yating og hiligay nun. Upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
7: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
8: Ining binalaybay ginatiguluhan, kun may gintanom, may anihon. May kamatuoran gid ining hurobaton nga ginbilin sang kamalaman naton. Isa ka leksyon nga dapat naton panganinawon kay makagiyagid sang aton mga buluhaton. Kun may gintanom kita nga kaayuhan mga abyan, sa aton isig katawo nga kinahanglan buligan. Ining aton maayong binuhatan indi gid malipatan. Sang aton isig katawo nga nakabaton sang aton pagkaalwan. Kamayara man kita sa mga binaligan, nga sa kapiutan aton sila ginaga kagin ulikdan. apang wala gani makadumdum bisan magpasalamat lang. Wala sing kaso, basta kita nakabulig sa ilapag kinahanglan. Mayara man mga tao nga kalainan ang ginatanom. Sa isig katawo nga nagabako, wala sing kaluoy. Ang yara sa idalom ginalapak, bisan pa nagapanghakroy. Matig-a ang tagipusoon, ang ginadaog-daog ginasagnoy. Iningasahi isang tao wala gid nagatangla sa Ginoo. Kayang iya ginabuhat gikan sa malain nga mga plano. Wala gid nagasulod sa iya huna-huna ang balos sang isig katawo. Nga iya gintamnan sang kalainan nagadumot sa iya sing todo. Matuod ang hurubaton nga sa katigulangan ginsubli naton. Kun magtanom kaayuhan, kaayuhan man ang batunon. Kung kalaina naman ang ginsabwag sa aton pagpanglakaton, pihugid nga bagyo kag kalaglagan ang aton anihon. Ining binalaybay ginsulat ni Ginang Maria Luisa de Gibraltar sa Barangay Igkokulo Gimbal, Iloilo, tag-ubay sang Sumakwelan, Iloilo Incorporated, kag 2011, gawad pambansang alagad de Balagtas. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Problema mo bala ang dysmenorrhea sa kada mag-abot ang imong regla? Hindi ka magpa-stress kay ini may solusyon na. Magtumar sa Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw kay iya natunawan ang inflammation nga kabangdanan sang sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene importante para sa hormone balance bangod ini ang nagapabaskog sa cell function kag hormone production. Ginapanormal man sini ang kadamuon sang estrogen kag testosterone sang lawas para sa insakto nga menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy ginarekomenda kuman sa mga babae nga nagamenopause kay sila ang nagakadulaan na sang cardioprotective estrogen. Gani prone gid sila sa cardiovascular problem pareho sang heart attack kag stroke. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapanubo sang triglycerides para malikawan ang ini nga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumari kag amiga para ma-enjoy mo ang menopause nga wala balatian. Ang Dr. Pinoy hindi mo gid pagkalimtan. Para sa hormones nga healthy, mag Dr. Pinoy gid perme. Mabakal sa anilaw kag kalinog drug stores kag sa mga butika malapit sa inyo.
6: RNN, palabra di honor.
5: Salamat gid, Radyo Man Fiami Otero sa atong ating og hiligaynon. Si kasamang karigaba Richard nagaupod gid, Shai Hill Jos Alexander, no? May yawa kag ina nakasulod di sa aton nga Facebook Live, no? Si Flora Kahili, good evening gid, no? Si Kagawad Noel Coscoluela, present man, Mel Gargaran, Gisli Lauro, good evening ka sa Laura Sumagaysay, Rosel Gaya Pagumilya, may dayad nga gabi, no? Si Doña Margarita Margie Covillas, good evening, Nini Zel Blancada, Milaya Yebra Tirucha, Berna Suchar, good evening gid, kasamang iban din Weibo, so Dario, good evening, no? Si Bimitat sa iba, present man, Mel Gargaran, Lisel Kapada, good evening. Si Cas Nicolay Somes, no? Dito iya sa Thailand, wala sila iya sang systems loss sa ila kuryente. I mean, wala sila ginapabayad sang systems loss. Mayara systems loss, no? Pero wala sila ginapabayad ang consumers, no? Si Gilbert Laos, present man. Ma'am Telepifer, good evening. Laila Nerbiol, no? Si kasamang Luston Torn, kag Colonel Torn, Git Wilson. I hope nga nakagwa na sa ospital si Colonel. Laila Nerbiol, good evening. Si, sino pa diri? Sonico Vic B. Carmona, present man. Rosie Amaho Maniar, Shilet Perez Nabael, Inigo na Adnob, present kid, no? Kag iban pa, balikan naton si Rosal Ninita, good evening. God bless you too. Subong man si Cas Dolieta Diego, good evening Cas, no? Jespal, present man. Kagang iban karon, balikan naton mga kasama. Kaya rin na si Rajuman Regan Arlos, no? Pamilya sa nga siman nga taga Dingli Miagao kag Ortiz City proper, nagpadulong na sa Peso Province para magpangayo sang bulik. Matapos nga na trap sila to sa gira sa Ukraine, mga kasama kayang ila barko ginbirasang drone missile. Rajuman Regan Arlos.
6: TYRI Rajuman report.
0: Nagpadulong sa opisina ni Dr. Cincedario ang pamilya sa mga Ilunggo, ng mga seaman Rajuman Henry, ang taga-Dingle, ang taga Miagao, kagang taga Sudad, ang taga Barangay Ortiz sa city proper, agud nga magpangayo sang bulig sa provincial government nga mapadasig ang ila sini nga pagpauli kon ang repatriation, bangod nga hindi maayo ang ila sini nga sitwasyon dito sa sulod sang ila sini nga barko sa Romania, while nga nakaangkurahi sila hasta sa Subo nga mga Tinuon. Sunod sa kay Dr. Cinzadario, mismo personal nila nga na istorya sa direksyon ni Governor Toto Defensor o sa mando ni Governor Toto Defensor nga buligan ining sa masarangan lang sa provincial government ining mga si Ferres naton na istorya nila si Provincial Administrator Dr. Albanias, si Board Member Juan Herminanda sa 1st District, kay Suboman si Board Member Rolly Distura sa 4th District of Iloilo nga kung ano ang ila pwede nga maubra Rajuman Henry. Sunod kay Dr. Dario, ginpakigangyutan nila ang taga DMW, ang taga Department of Migrant Workers kay Gisuman ng OWA nga mo ang may ara sang direkta nga trabaho para nga maproteksyonan kag mabuligan ang aton sini nga mga OFWs sa tiun sang kinahanglanon nila ang bulig. Only that, ang aton sini nga peso Rajuman Henry, bangod maayo man ang coordination kag maayo ang aton dito nga rapport dito sa ibabaw, manasig Manila sini nga na istorya. But for now, ang hambal ni Dr. Cinzadario, ginpasalig sa provincial government nga ang tanan nga pwede nila mahimo, ubrahan nila, of course, in coordination ini sa mga national government. And maybe by tomorrow, if may ara pagi sa mga updates, liwa sila nga mag-sinapon, mag-meeting, kung ano ang pwedeng ubrahon para nga mapapauli ang ining mga siman nga ini. Na istorya man ni Dr. Dario Rajuman Henry, ang ining mga Ilonggo nga ining mga siman nga arasubong sa barko, kagi na istorya Manila kung ano ang kahimtangan nila dito. Only that, daw lain abi ni nga sitwasyon kay unlike sa mga gira or sa mga ginapang repatriate sang aton nga provincial government, ang mga wala abisang sablagya sa ilang nga kumpanya Rajuman Henry. For example, may gira dito sa nagligad to sa Syria or sa ibang pang parts ng kalibutan, paghambalya sang OFW mapuli ako, kay may gira dito, automatic ma-arrange nila ang mga kinalanong nga dokumento, makapuli gala yun, iniyala, ini. Medyo naburubudayan sila kay ang kumpanya hindi magsugot. Kay ang gusto sang kumpanya Rajuman Henry, idulong nila anay ang ilang karga nga mais kay bulk ini, bulk carrier ini ila, ang kargo, ang karga nila mga dipindi, may mais, ang iba na mga iron ore, ang ibang semento, kagamo ining klase sang barko lang mahinay. Tama ka hinay ni do pambut lang sa like sa ibang mga passenger ship, kag mga cargo ship nga mga badang
9: sigari man hinay ini. Biyaheo niya no, halin dito sa Black Sea, magwa pa siya diri sa Bosporus Strait pagkadto sa Mediterranean.
0: Mga 24 hours ko no.
9: Pagkadto sa Belgium, dito ganing ilang akuan, Amsterdam.
0: From Romania sila to Turkey.
9: Turkey lang, 24 hours, pero magkadto pa to sila ya sa kwan, binulan nguro ni kag kalabot sila to sa Amsterdam. Do Amsterdam tong destinasyon nila mo? Pwede gani sila to kahapit lang guro dayon sa Dahig anay?
0: Ang hambal ko sa kumpanya, hindi na sila magdiretso dito. Bali ari lang anay sila from
9: Ah, okay. So hindi na madayon tong ruta nila kay ito may natabo.
0: Diretso lang sila from Romania, diretso lang sila sa Turkey. Sa Turkey na lang sila manaog.
9: Ang bali palakto nilang barko nila?
0: Palakto nilang barko, palakto nilang.
9: Ate layo na sila, safe na sila sa kwan eh. Although pwede pagyapon balan mo ang Odisa tong agindong kani laga pamati ko gina. Ato bang lana sang kwan ara sa Black Sea, ato bala na sang Crimea sa Sebastopol bala naging claim ni Putin bala nang Putin ya.
0: Pero
9: pwede nila paluparan na sang kwan sang drone labot tapos manawag-nawag ka lang di ari sila di may pierna di sa Constanta mo sa Romania. Tapos pwede pa ni sila panaog di pagkadto naman sa Bulgaria no din Istanbul.
0: Pero,
9: na
0: pala binila kay magigyapon sila sa Black Sea, part gyapon Rajuman Henry.
9: Pero pwede na sila kapangalihi di gawa para do medyo safe na do medyo layo na gawa sa kwan sa Sebastopol sa Crimea.
0: Galing ang problema dira kay ang mga crew 22 gali ang crew sa barko.
9: Puro Pinoy to?
0: Puro Pinoy.
9: Oo.
0: ang subong may faksyon, no, santo sa papahayag ni Dr. Badario, unsi ang sapihak, unsi man ang sapihak. Ang unsi, pabor, nga, sige, malakad kita, dito kita manaog sa Turkey. Kaya may gin-offer ko nung kumpanya, nga, dugang ko nung bayad na Juman Henry, plus daw promotion, ambal ni Dr. Dario. Mm. Siguro sa amumana ang gina
9: eh, siguro na pananaw man sang kumpanya, nga daw ako gastuhon nila, tukon ibilin lang tong barko dito sa kuan delikado, okay. Basi way na may mabalik to, matinggang barko nila to sa Pier sa Constanta sa Bulgaria.
0: Every day, abi ko nung Juman Henry, kada ko sang bayad nila.
9: Then,
0: yo. Ang ilang mga ginabayaran mo, ang imo nga ang kurahe, dayon ang imo na nga na-delay ng cargo.
9: Bayaran mo pa gina.
0: Ti galalain ang kumpanya. Muna ang gusto sa kumpanya, dito na. Ti karon ang hambal sa mga Pilipino nga iban, like yun yung tatlo ko mga Ilonggo, sila niya mapuli na kami. Puli na kami. Ideyahan nyo kung paano nyo di mapakantong crew. Then, basta mapuli kami. Kung paano nyo mapajoin ang mabulo sa amon, mapuli kami. So, unsi ang gusto mapuli, unsi man ang hindi, magpuli.
9: Mm. So, mapadayon sila ya sa navigation nila?
0: Navigation, pero ang problema, dira galing Rajuman Henry, hindi lang kusura kung may mga seaman nga gapamati subong, kung daw kulang kuno ng crew, like, for example, wala abi ang ship engineer,
9: why that? Hindi ka budlayan yung maglagan.
0: hindi nila po palakto na sa mga authorities ang barko.
9: So, dapat danger na mo, hazard na mo.
0: Oo, hindi pwede kung kulang, ti. Dose ang mapuli, unsing mapuli, unsing hindi. So may ara sang ano, sang...
9: Pwede tato ka lagas, pilang swildo to man?
0: Gusto ko, chief engineer ko yan ayun.
9: Samula na yung biyahe, no? Tapos pag abot sa Amsterdam, eh, puli naman tayo dayon, lagaw tato kay Tatay Digong sa Dahigo.
0: Ako yan, pwede ko ka amula na nga biyahe. Dayon, ti mga lihid lang kuya, hindi kuya mapatunga. Mga lihid lang kuya sa mga uruisla, dabla. Para nga...
9: Actually, medyo safe na sila mo. Ari na sila sa Romania, ang Constanta. Lapit na mala na sa boundary sang Bulgaria mo. So, naog ka na lang di sa Istanbul. Lapit na lang, no? Galing kayo daw tunga-tunga pagyapon na abisang kwa, no? Sang
0: labot daw ko, no eh.
9: Labot sila, no? So kung maglakat sila, mag-travel sila, basi mamonitor naman diri sa magpwesto lang din mga drone operator sang Russia diri sa Sebastopol, labot sila di, Rajuman Regan.
0: Amo nang gina-problemahan sa iban, kaya hambal nila, ang kwarta ay makita na muna. Kundi ang kabuhi na muna bikaroon kung maigo na sang drone, kag madiskrasya sila. Amo nang gusto nila ya nga mapuli sila. So subong medyo amo na ang ginaproblemahan Rajuman Henry, ginapangitaan sa solusyon kung ano ang pwede.
9: Pwede guro pop dan sila anay isang hulam sila anay isa ka mini Iron Dome sa Israel. Tungtong nila sa kwa no? Sa babaw sang barko. Para nga kung may drone man gid nga may dala nga bomba, pwede siya i-shoot sang kwa no? O hindi gani bisan machine gun lang guro anay. Kaya anyway, ang drone hindi man dasigid parehas ang missile yung budlay iguon mo? Samtang ga lupad ang drone ga palapit, ti palukpan mo na para hindi siya kaigo sa barko. Pwede gura mo na yung arrangement lang para magtawahay pinsar ni sa mga crew nga ini Rajuman Riga, no?
0: Pilikula lang na yung kakatabo Rajuman Riga. Sa tuod niya, budlayan ka na kung why sa
9: pwede gura na si, kuha na, si Senador Rubin para masanta arma life.
0: Amo na subong ang isa sa mga ginaproblemahan nila pero
9: kaling magasto na abi na pwede tani na pa konboyan sang do isa man ka Navy ship bala no.
0: Tikay 24 hours man lang malapit man ang tani Rajuman Henry. May 24 oras medyo
9: lapit na malang manaog lang sila actually di pa kadto sa Turkey sa Bosporus Strait. Makagwa na sila dayon sa Mediterranean Sea mo.
0: Ari bala ang aton sila nga pagpakigangot kay Dr. Cynthia Dario ang hepe sang Peso Iloilo.
10: Yes, no, sir. Ang pamilya, intak ang utod sang seaman nga taga Dingli, nagkadto kaina sa aton opisina together with sang taga ano, sir, sang taga Miagao. And also ang taga Iloilo City gani nagkadto man sa aton, so tatlo gid sila nagkadto sa aton opisina kaina. And of course, ginasikaso naton kay ang una gid nila subong request is maparepatriate ang ilang nga himata didto sa sa Ukraine. Mm. So ang isa pagid naton kag ginhimo kaina is ti of course ara aton provincial administrator, ginistorya sila ni PA Raul Banyas. And ang aton nga provincial administrator ti anag pasalig man nga ti may instruction coming from our governor Gov Toto nga ti buligan naton ang mga taga probinsya nga nagapangay bulig sa Iloilo provincial government pinaagi sa aton opisina. So sa subong ano kita sa ila sir, naga-monitor gid from time to time kay tido indigid man nami ila dito nga sitwasyon kay do ginapilit gid sila nga matabok still sa Turkey. So ang ginahimo naton subong kay ti amo nang request nila ga-coordinate kita sa mga higher authorities like sa DMW man kay tibala naton iyan isang DMW nga ano igdi nga main nga mandate and of course in coordination also with OWA. So in fact hasta kay Board Joan Herminanda kaina kay Board Rolly Distura nakapamashare ini mga himata tito kanami man sang ilang pamatsyag kaina kay tiyang aton ng mga lideres nagaano gid naga balikid gid sang ilang concern. So basi buwas may isa naman ka meeting nga paghiwaton kay tikaina may meeting man sa DMW and naghambal man si Director Ali Gonza nga if and when may mga updates coming from the central office i-update nila kita. But wala kita nagapahuway kay in our own little way nagapangita kita sir sang aton nga mahimo para nga mabuligan naton ini sila maparepatriate. But then alain ang sitwasyon nila subong eh. Do hindi manami kay ti nabalantaman do may faction na kag nag-divide na sa duha ka grupo kag ti do nagapanginpadlos idang ila sini nga ano nga kompanya kay do amo na subong ang problema nila. Ang kompanya hindi magsettle nga manaog sila dira. But ang gusto nila is ma-proceed gid sila dito sa Turkey to deliver sang ilang karga which is ang mga mais. So do amo na ang ginaano gid sang kompanya. But nevertheless ginahimo man natong tanan subong para nga mabuligan natong ini sila kag ti the mere fact nga gina-coordinate naton ang ila sitwasyon kay ginapangamusta sila permit somehow it lightens their feelings kag ti buwas basi mabalik ini sila kay because gin contact man naton kaina ang director sang OWA si Director James Minchola and we had an earlier discussion kaina kay ti hambal naman do medyo lain na sitwasyon nila subong sinister eh. So nevertheless gahulat kita kung ano man ang updates from time to time kag ti ang aton lang sa ila is they will keep themselves ano eh ng kwan sang sitwasyon ng bantay gid sila and of course vigilant sila sir. So from time to time communicate lang gid kita anay sa ila subong kag ti nag-coordinate kita sa mga higher authorities.
11: Dula ini abi nila ang sitwasyon kay kalabanan niya sang ginarepatriate naton nga mga OFW manugpuli sila din wala sila ya sang may nagahawid sa ila subong ya.
10: Wala.
11: Ginahawiran sila kay gusto nga magtabok dito amo nang hambal nila sa interview. So amo nang ginatulay niyo ma'am sa DMW and ang DMW makalabot dito sa ilang opisina nga base pa man lang maidiyahan.
10: Yes,
0: ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Cincedario sa Provincial Employment Service Office sa province of Iloilo, Rajuman Henry.
9: Dako na problema gali na no tikon maghalin sila tuya galing Rajuman Regan. Pasugtan man sila.
0: Amunang do problema do na nga pamangkot Rajuman Henry kay kulang gani isang crew ang barko kuno asubnaw ang mga dokumento nila mga papers nila nga magpauli ning 11 do why pa kuno matao sang kompanya
9: So meaning ang company do kay ti ang gusto sang company nga makalabot lang sa Turkey kay actually kung makalabot sa Turkey safe na mo
0: safe
9: na mo sila. So amo nang gina
0: tapos Rajuman Henry ang trauma mo. Ang trauma sang iban hindi na kuno katulog dito. Daw lagabong lang sang pertahan.
9: Actually kon ara na sila to sa Constanta Porto, kagwaay na malangga tupa to ang kwan ang drone. Do medyo safe na siguro kay actually gapalayo na sila sa Russia mo kag sa Ukraine. Kon mag-travel sila pa kadto sa Istanbul. Gapalayo na sila so daw hindi naguro magkuan kay wai na sa territorial waters ang kuan mo sang Russia kay man ditong Odisha balan lapit gid iya sa kuan sa Crimea no
0: hindi galing
9: amo lana wai ka kasiguruhan
0: Way kasiguruhan, no?
9: Kag hindi na yan magrisgo ang mga kasimanwata?
0: Eh, hindi na magrisgo. Napuli kami yan. Kwarta yan, pwede na akong makita. Mabalik lang kami galing sa barkuya kung mayo naman ang kaimtangan na mo. Unlike nga, inaya, kag mapuruhan ka, Rajuman Henry, kag magkalamatay ka muna, titiway lang. Muna subong ang isa sa mga problema, pero ti, base by tomorrow, makakita-kita o maka, may mga development naman si Nadri, kung anugid ang ila sila nga maistoryahan, Rajuman Henry. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tatak Arimen.
9: Salamat gid Rajuman Regan Arlos, no? Kabay pang masolusyonan ini mga kasama ang resort ang recourse diri sang kompanya nila, sang shipping company nila is that i-allow sila nga maglakat nga 11 and then mangita siya sang another 11 crew nga dalo niya dito sa Constanta Port dito sa may kwan, tama, Constanta Port gid man no, Port Constanta sa may Romania para mapadlagan nila ang barko paka naog diri sa Istanbul agon makapalayo na to sa may Ukraine kag sa Crimea sang Crimea Peninsula sang Russia, no, agod nga ma-deliver na nila ya ang stocks or ang mga karga nila pagkadto dito sa Amsterdam, no, kay samtang gatiner sila to sa gaangkurahi sila sa Port Constanta, gabayad man ang barko, ang tagiya sang barko, no. Tapos samtang ka-delay ang gabayad ka na, may penalty ka, gaangkurahi ka to, ang imo sini nga karga samtang hindi mo ma-deliver, gabayad ka man. So mamirdihan gid mga kasama, tigaling kay ginbirabi mo sang drone. Palabra di honor. So kabay pang mapangitaan sang solusyon ini by tomorrow or the next day, agud nga win-win ang solusyon mga kasama. Indulong kagin po ilogan, edigabahin sa ato palatunturan sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tara nyo mga drivers, ginagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inog na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nag-aserbi man ang Mega Man Herbal Capsule na proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tara nga problema sa kalalakinan, makuha para sa prostate problems. Wala nagatungkarong hinganiban kung maglabing-labing kay misis, may islan ina sa pagka-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw. Solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-amlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tongkat ali, maka kagsopalmeto, nga kilala nga nag-amlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Pag balik ta, ining iskandalo sa magnobyang mga pamataroon sa Esplanade in public display of their personal affection and intimate moments. Ginaimbisigaran sa aton mga kapulisan bago bala ining video, AI generated bala ini. Kung hindi man AI generated, bago bala ini nga video, current bala ini, or daan nga video, no? Kay kung bago ini, ti pwede mapangita kung sino naghimo sini sa iskandalo nga ini, nga hindi man nami, nga ipalantaw sa publiko mga kasama. Bago din nga mga bagay ginahimo gid lamang sa isa ka pribado nga hulot. Standby. 47 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
13: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tigang aplema. Afford pa!
14: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige tugpo lang, kunti ko buntag gabi mo, nanglan sa akong nga kubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, babakal nga butika.
16: TTX 500.
17: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
18: Parang pila na may mo sugar?
17: 136 na lang. Naaminidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
16: TTX 500.
19: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
20: Ang diskarte sa ilonggo dira.
21: Rexio Forte!
22: Mas lasing banat sa abat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasalit.

0: Ito po si Dr. Bernian.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
3: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Mag-Enervon C Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samphone Plus Gold.
11: Ako si Roy, bangko ng pusang fatty liver. Lugang pasang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, mermi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao Mayalipiogid. Salamat git sa Samphone Plus Gold kay nagulang ako nga polset.
10: Samphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
1: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
1: Ano itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Takong gina bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sampo Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sampo Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
9: RMN, palabra di honor.
8: Hindi lang gali ang mga minority senators na nag-skip mga kasama sa fifth zona ni Presidente Marcos, kundi pila, bisan pila ka mga majority senators, wala man nagtambong. Wala sila nag-attend. Mayara man nga nag-attend nga taga-majority, pero sa tiyon sang pinalakpakanay, wala man nagapalakpak sa iban nga ginhambal ni Marcos.
9: RMN, palabra di honor.
8: Sobragid gali sa katunga sa mga senador ang absent sa second to the last zona ni Presidente Marcos kagaina. Sa pulo ka mga minority senador nga nag-escape or wala nakatigayon nga makatambong sa zona, amo inisanday minority leader Alan Peter Cayetano, ay autod nga si Pia, sanday senador Robin Padilla, Lauren Ligarda, Mark Villar, Bongo, Aimee Marcos, Rodante Marcoleta, Jingo Estrada, kag Ronald Bato de la Rosa. Tining last three, mga kasama, or ang last three diri, ang isa priso, or nakakuan mga kasama, no? Nagapanago, Senador Bato, ang duha priso, Senador Jingo, kag Senador Rodante Marcoleta, no? Pero, tatlo ka members ang majority black, ang wala man ka-attend, mga kasama, sa kung ano nga rason, wala man ginpatag. Kung bala may mga prior appointment sila or importante yung mga ginkantuan. Ini sila, amo sanday Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, Senador Panpilo Lacson, kag Senador Bam Aquino, wala man nagtambong sa suna mga kasama.
9: RMN, palabra di honor.
8: San bae, Rajaman Marjorie Herbo Miani, gindulong kaginbuyugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa NANS Herbal Capsule. May 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon gani alungan tagi daton nga kaugalingon. Para likaw stroke kag balatian, maginom sang NANS Herbal Capsule 3 times a day. NANS Herbal Capsule, kag subong man, NANS Corn Coffee, nagaboost ang atong immune system, nagapromote sang weight loss, nagadetoxify sa lawas, nagalibit sang migraine kag sakit sa ulo. NANS Corn Coffee kag NANS Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
9: RMN, palabra di honor.
8: Nagasabay na si Rajaman Marjorie Herbo Miani, mga kasama, no? Viral karon ining video sang duha ka mga pamatanon. Ginapahayag digani nga daw high school pa lang mga kasama, hindi college student. Uy, kali mo siling high school mag senior high. No, mag senior high. Kwan pa, no? Minor pagyapo, no? Although may iba na nga senior high nga grade 12 nga 18 years old, no? Pero mag senior high minor pa, no? Mga 15, 16 mga kasama, di ba? Minor pa kung mag-senior high ni. Di daw high school pa lang kuno ni. Wow, mga kabataan nga inihuo. Ara sila sa Esplanade. Mga kasama, mayo tanay kondo nag pro palipod man balatos puno sang inyam. Although wala man sang inyam sa Esplanade, no? Ano ganin na da? Trumpet tree, no? Ang gagmay ni mga kahoy, bilang nga pink ang iyang bulak na daw sa trompeta. Huwag yung nagpalipod! Tigbaw lang, isa kabilog, ang ginpalipda nila. Sus! Pwerte pa kadasig mga kasama, mag-uya-uya ang babae. Nasiling mo doon, naka-fast forward blast video. Iskandalo eh, no? Iskandalo mga kasama. Anong investigasyon diri sa aton nga ICPO? Mga kasama, no? Kag na-confirm bala ini kung current gid man ini nga video or basi dugay na nga video? Yari ang eksperto sa mga public scandal. Radyoman Marjorie Herbo Umiani.
10: DYRI Radyoman Report.
11: Napa-investigaran karon sang Iloilo City Police Office.
8: Radyoman Marge, dali lang gid. Break! Dali lang. Samtang ka-report ikaw, Radyoman John Hartwell, ipakita mo da ang video, no? Pakita mo gid ang gauya-uya.
10: All RNN, Palabra, di honor.
8: Ang porsyon lang siguro, basi mga king si Makoy Albino bla, no? Daw, hindi lang makita ang itsura nila, no? Ang kilid lang siguro bla, no? Bisantie lang bla, pakita. Ah, sige, Radyoman Marge.
11: Oo, Radyoman Henry. So, ginapa-investigaran ini karon sang Iloilo City Police Office. Kung ang ining video, dirigid man sa Iloilo City, kung ang ining video, bago, kung ang ining video, ang lehitimo. Because, na-check na dari sang Iloilo City Police Office, ning nagalapta nga video sa social media, do Esplanade sa Radyoman Henry, ang unang report sa lapus. Pero
8: Esplanade kita on ang tulay dio kay ang tulay nga may pinta-pinta blabo Radyoman John Hartul hindi pagpakita gina ang full no ang ulo oh, lang oh, siguro oh. Nila Tagi na rin di yan di Radyoman Marjo ipakita niya gina ang biloga bebe no ang background to sa likod to may palma may oh. Solar street light yan ni ato ni ang solar street light ni ato ni oh. Ang tulay nga may pinta daw Drilon Bridge guro.
11: Ang ginatsak nila.
8: Ang sa may tadlong sang arroyo bla nga street, di ba? Nga pala po sa Bacolod Ferry Terminal. Dodira, di ba?
11: Bala ginatsak ni sir, may ano mo, di ba? May ano ni may flyover. Or I mean,
8: hindi, may flyover tulay na, tulay.
11: May tulay, oo.
8: Nga may drawing bala kay kon Bulig bi kamo di galinan taw lang kamo na bulig kamo sa identify di ipakita ang video Radyoman John Hartwell oh kay malantaw sila oh kay buligan ta identify ang lugar nga ni kay iyawan ta ka pinangita sini karon Radyoman March pabuligan ta lang sa mga netizen tabunan lang guro sila sang logo sang Aremen ang duha nga ini Radyoman John Hartwell no may logo da sang Aremen itabon mo da sila oh sa video nan pero gamay-gamayaman para makita man sila ay nagido daw ugsad nga bulan ay ang gintabon mo sabi pa gamay-gamay lang daw kita ang daw guro gamay-gamay lang nan daw galitib-litib ang laki to buntubo ni basi makitang itsura niya karon ni nanay niya to tapos gid sa ang ginatsik ko di Radyoman Marge daw sa kwan ini no ang tulay daw amo ning Drilon Bridge no nga mapatabok kato oh mapatabok ikaw kay may ari diri sa kwan mo may ara da sa dalom niya Radyoman Marge nga daw may ga circle di ba no
11: amo na gina-check actually sang ano sang ICPO because kanamo sang Esplanade pero ginalantaw diri sang investigation ni Police Colonel.
8: Daw may kwan ang pinapungkuan nila daw gabilog bala Radyoman Marge nga may pulungkuan tapos daw may mga tigbaw sa kilid kag may kahoy to dira sa kwan na kilid sa tabok gid sang Drilon Bridge Radyoman Marge araw ginalantaw ko ni sa Google Maps may ari sa daw may bilog-bilog siyang may daw round nga pulungkuan sige bala Radyoman John Hartwell tapos may mga turutigbao ang Drilon Bridge ngayon, bali ang shot, ang nag-video, ari diri dampi sa may Bacolod Terminal, Rajuman Marge. No, diri ang nag-video, diri siya dampi ang nag-video, amo na nga kitaon ang tulay, no? Diri na di, amo na di, diri ni Rajuman Marge, sa araw may palma, so ari ang palma, kitaon di, kung i-street view ko ang tulay, pagsampag, bala kung haling ka sa arroyo, matabok ikaw, pagsampa mo panaog, sa left side mo, amo na dang The Boat Club, nga restaurant. Tapos diri ni siya sa right side, may isa ka palmao, aring palmao. Tapos may alagyan na di pa panaog ka to. Dito sa dalom, sa may esplanad, sa may mga bricks da, may ara siya nga daw ga pabilog nga pulungkuan, mga siminto, Rajuman Marge. Na dira sila nagpungko.
11: Oh, na, si, dinacheck na karon sang ICPO because according kay Police Colonel Wilbert Palilla, hindi matumod pa kung bag-o o kung daan. Ano sa ambit nga video? Pero ginapa-imbestigaran nila ini. Para nga maaktuhan. Because according to Colonel Parilla, this is public scandal. No? So mga muna nga butang, hindi na dapat ginaobra sa mga bata, especially sa mga public places. Kaya hindi pwede.
8: Hindi na ito nga ito mga expert. May mga expert na din nga ma-analyze, Rajuman Marge mo?
11: Hindi na ito sila.
8: Hindi na ito sila man. Kaya ang isa to hambal niya, AI na. Kaya pwede ka nasig sang kwan, di ba?
11: Sa may uya-uya.
8: Anong term? Gauya-uya?
11: Gauya-uya.
8: Oo, nga siling mo daw may gina... Kuan sa bala? Daw may gina kumpak siya nga duta bala sa loyan. Kaagi ka na, Rajuman Marge, diba? So, umakaman may taramdan to skili nyo. Diba kung malutak, tungtungan mo na kag-uya-uyahan para nga daw magtigas siya, diba? Duga mo ng bayay. Galing ga katin, duga katin-katin siya, no?
11: Oo, teso doon nag-slant ang lalaki.
8: Doga hilay, no? Doga... Aryo, may kwa, no? May... Diryo, sa isa ka anggulo, Rajuman Marge. May ara siya pulungkuan nga siminto, manggid nga circle, no? Tapos may isa ka puno sang palma. Diragid sa... kwan, sa right side, pag lapos mo gid sa tulay, kung haling ka diri sa Drilon Bridge, kung haling ka diri sa Mulilo ni Rajuman Marge, mapatabok ka to, abi, pabakulod ka, no? Pag tabok mo sa suba o sa tulay, nga gapadulhog ka na, may esplanad man na mo, nga lusot to sa kwan, sa Bacolod Ferry Terminal. Naara sila da, nagpungko. Ang gabidyo karon diri ni Dampi sa may uluhunhan, no? Ari goro din nagkuob lang siya diri sa may Dampi, sa may fast crap man, Rajuman Marge.
11: Oo, ti... Amo na, Rajuman Henry, ang gina-ofisa karon no, sang... Iloilo City Police Office. Pumati ang tabla si Police Colonel Wilbert Parilla, Director ng ICPO.
12: I immediately directed our intelligence unit and the investigation section na mag-verifika kung ito ba ay sa atin at saka kung ngayon ba ito nangyayari or mga previously pa ito na nangyayari. So we have to check kung and investigate kung ano talaga ang totoo doon.
13: Oo. And yung ano sir, kasi tinumala mo sa parang student, ano yung magiging hambang natin sa kain ma-identify mga estudyante?
12: Kasama yun sa pinapa-investigahan natin kung anong, kung estudyante ba siguro, kung estudyante yun. So we have to check kung anong school. And then it will be a reminder no, na ganong klaseng gawain na hindi pwede yun. No? So, dito sa atin na ginagawa, especially in public place.
13: Oo.
12: We have to refer that sa ating legal kung anong posible natin na ma-file na kaso kung sakali na ngayon yun, bago yun na makita natin nga na ngayon yun at identify natin yung kung sino man yun.
13: So far na doon lang tayo sa process to identify kung ito ay dito ba at kung kailan nangyari.
12: Yes, yun, okay. Yun ang ano natin ngayon, bilakaw ng hakbang natin is ito check kung sa atin yun and if ever kailan nangyayari yun, kung ito ba'y matagal na o ngayon, bago yun nangyayari. At saka kung sino at ma-identify natin yun para makagawa tayo ng legal na hakbang doon sa mga gumagawa ng ganun.
11: Police Colonel Wilbert Parilla, Rajuman Henry, ang director sang ICPO sa aton nga na-interview, no? So, muna, ginaano pa nila, gina-imbestigaran nila sa karon kay hindi ko ma-verify kung pag-uo kung daan ang nasampit nga video,
8: Rajuman Henry. Pero ka upin, no? Kay isog ng mga kabataan, Rajuman Marge, no? Kay isog kay daw ka-open gawang, damo sila mga kita. Kay although daw medyo nagkakubli ka di abi, no, daw medyo natabunan ka kung kay ubos siya. Actually, mag-street view ko di sa Drilon Bridge, magpanaog. Hindi ko gani siya makita. Dari ang daw nag-circle na balang ano tong term ni Cas Nicolay Sumis Kagaina, no? Ng curb, distinctive curb benches and paved pathways. Na, amo na mga term. Curb benches. Hindi, actually, nag-curb Cas Nicolay, nag-pa-circle gid, no? Nga concrete bench. So, dire gini di sa, kwan? Sa Esplanade 10 na ni, or 11, no? Dire sa, Esplanade 11 na ni, no? Dire sa may Drilon Bridge, patabo ka sa Fast Crap Terminal. Kay, kwan, no? Kay, may amumalaning do may gapa-circle, no? Kay, ang ibang diring, kagtapos, ining Drilon Bridge, may drawing siya, Rajuman March, di ba? May pinta siya?
11: May mga iya, so, may
8: ara. Amo na, may pinta siya nga do nami nga color, di ba? No? Although ang kwan, ang isa pa katulay nga may pinta.
11: Dira sa may daging fishing, ano taba, sa may, ano na gani, ang...
8: Do, halos tanan taman nga tulay may pinta, no? Ang Aquino Lopez Bridge, no? May pinta man ang Aquino Lopez Bridge, sabi i-check naton. May ara man ang Aquino Lopez Bridge. Galing ang Esplanade de sa Aquino Lopez Bridge. Wala sang daw gapabilog Rajuman Marge nga pulungkuan na so i-out na ni ang Aquino Lopez Bridge. Ang Forbes Bridge why man ni sang pinta. Ang may pinta diri nga isa man kay Esplanade ang Halandoni Bridge. 'Di ba? Palapos to sa may kwan. Palapos to sa may Prime Estate bala Rajuman Marge. Galing ang way man isang pulungkuan din nga bilog ang sa may Halando ang Esplanade diri sa may Halandoni Bridge way man sang pulungkuan nga bilog kundira ka sa may ano na diyan sa may Halandoni nga open area nyang do may tando ay nadangalan hindi ka man da pwede kay open kayo da Rajuman Marge so ay lipod kagdamo diyan nag-arage no. So daw dirigid siya kay gamay na digawa ang tawo sa kwan mo, no? Do ay man sa may galakat da abi pakadto to sa may kwan kay sirado man ato Rajuman Marge pa sulod to sa Fast Crap. Actually ga connect na da ang Esplanade 11 ga connect to sa may Bacolod Fast Crap and Roro Terminal, no? So daw gamay guro ga agi da ang mga tawo. Amo na nga dira sila nga duha nag pautwas, no? Pero ay sila to nagkuob sa karikutan. Dara lang sila yung nagpungko. Yung Rajuman Marge, ang lalaki iya, gapungko nga daw, gahigda, gamay. Ari na galing mga IT expert ako, abe. Matianta, abe. Agakaon pa. Kaya malasang isa, Rajuman Marge daw, AI ko, no? Kaya kadasi, ginsang uya-uya sang babaye.
11: Ganiti. Dito ginaberify.
8: Nga daw gin fast forward bala, Rajuman Marge?
11: Oo.
8: Pero grabe siya pa uya-uya ho, no? Tapos ang balaman sa isa ka IT expert naton, siya tapos pag tapos niya uya-uya, nagtindog lang siya nga something, nga daw wala lang, Rajuman Marge ang may natabo sa iyang behind. Kita mo? Pagtindog niya? Nga ako nag-describe niya kay angkor ako, dapat ang reporter. Rajuman Marge?
11: Oo, medyo ano siya para i-describe pero nakita naman sang iban.
8: Yeah, joke lang ikaw manari man niya nga kaseryoso sa imo. Anong mambal mo sa gauya-uya mo gid man ha? Do kadasig sa to. Pwede nga do slow motion lang or fast forward.
11: Hindi ko sure sa video.
8: So mo to nga daw kan eh, mo to may naghambal nga AI. Galing ko ni komparar mo naman sa gaagi nga mga salakyan tus babaw sang tulay. Wala man naka-fast forward ang mga salakyan, no? Subot silingon ang akto sang bata, nga babae,

0: Acacia Antuario, ito may Acacia
1: Oo.
0: din sa may kwano. May Acacia din sa may The Boat Club. Oh. Na,
1: oo,
0: yan mo gin.
1: Kasi gin zoom lang balara yung man Henry. Base sa quality mo sa pagkuha eh, na ano lang siya, naka-zoom lang siya todo. Pero amula na gani again gina-verify pa sa ICPO kag para mabalaan kung sa design o mga involved, kag kun mga estudyante gid man iniyo kun hindi. Kaga para nga tay mga tagan sang legal nga action. Rajuman Henry, sunod diri sa Catholic Colonel Wilbert Parilla.
0: High school mga minor pa, you know?
1: Oo.
0: Minor pa. So,
1: pero hindi may maklaro sa video kung
0: mga bata
1: ano ni sila, o kung bata or may edad.
0: Mga bata pa, Rajuman Mars?
1: Oo.
0: Ang itsura nila, bisan sa layo lang, balaan mga daw mga lamharon pa. Akon matyag daw, minor gituod. Mga minor.
1: Yan, do minor. Pero wala tawo natin, no, kung anong, ano da rin, no, mga update from ICPO. Ito
0: ano bing lugar to karon? I-describe mo kay Senyorito karon. Masanag mo na damo?
1: I-check
0: agyan mo, abay kang i-check. Lugar. Tapos ilan ta, i-compare mo sa video, Rajuman Marge, kung na mo manggid. Tapos, testingan nyo ni Rajuman, sinong driver mo, si Rajuman Ronald. Papungkoon mo to si Rajuman Ronald. Kagbidyohan mo to sa kwan kung daw parehas Rajuman Marge para ma-confirm ta, no?
1: I-check na, i-double check na to Rajuman Henry para mabalan ta kay basi amugin man o kung hindi ang lugar.
0: Oo, kay kung amugin man ha, pwede ma-check siguro da sa mga CCTV kung sino nagkanto da basi may ara man CCTV da, no?
1: Ilan taon na to?
0: Amugin ni malantaw karong kung dira ang lugar, ma-live ka abito kron. Tapos, si Rajuman Ronald, ma-position, tabi nga daw parehas ang position sa lalaki, kung amugid man. O, pwede, kaya daw lapit pa lang, no? Pwede ma-verify daw dira agad eh. Akon ma-check daw dira, guro Rajuman March, amugid na. Do pa si Tim.
1: I-check, i-update natin karon, Rajuman Henry. By the way, may gin-send kita dira. Hindi ko sure kung amunan na yung kopya sang...
0: May warrant na.
1: Oo, doon mo ni. Pero ginapaverify ko pa sa police, no? Kay so far sa ila, kay ina, gin-check natin, wala pa sang warrant, wala pa kasulod sa i-warrant. Pero i-confirm yun natin in a while, pagkatapos Rajuman Henry, para nga ma-update mo natin sa aton yung mga tagpalamati. Muna ang madulong natin na balita sa Bungagag-I. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: RMN. Palabra di honor.
0: Salamat kid Rajuman Marjorie Herbo Mayani. Tuntong ang mga kabataan ini mga kasama no. Dapat pagitaon ini sang pulis naton kilalahon kag lecturean sermonan mga kasama no. Amo ning ginasiling ang ginapaeskwela mga linabay labay ang ila. May chimpuya para da no. Kung nagaeskwela ka mo no. Hulatan ninyo kay may chimpo para da. So lihi kon magpalangasawa kang magpalamana ka mo. Sumuran man ka muna. Especially kon gata sararamo ng luha nyo kag sipon sang mga baraklon sa lampen sa gatas. Hindi na gani ka mo magsapak na siguro. Dugangan pa kung huwag ka mo trigangon. So hindi nyo pag-shortcut. No? Kayang kabuhi naton, may stage na, no? May hagda na, no? So, kung bata ka pa, eskwela ka anay, no? Hindi ka na maglumpat kay urbrahon inaya sa mga adult, no? Nga mentally, physically, and financially, ready na sa mga responsibilidad. Kaya nga amo na nga mga akto, may corresponding responsibilities ina, no? May mga konsekwensya ina. So, kung hindi ka dira financially ready, hindi ka emotionally ready, mentally ready, pamangka-mangka. Isang magbantay pa lang gani, isang lapsag siguro, basi mawawaw ka na. Isang magbata pa lang gani, guro, ay sus, basi tanan yung mga santos, guro, tawgon mo. Hindi nyo pag i-shortcut, no? Mabot yun na dayang tiyon. Kinanglan disiplinahon tang aton ko galingon nga while ginapangita ina sang lawas ta human as we are dapat kahibalo kang magpugong no kay ina ulubrahon na sa mga panulay ginatintar ka nahutikan ka sang panulay sang yawa kay man gusto sang yawa gusto sang demonyo nga maglisa ka sang banas gusto niya magkadto ka sa impyerno gani nga sulsula niya ng talinga mo sige magpakasala ka bata.
2: Palabra di honor.
0: Ikaw pa magpadala kamo da mga kasama.

0: Tama.
1: Di guba gidi, no? Ang maayong puturo, although hindi man kita makasilingid nga malain na madangta ninyo, pero ma-delay, no? Ang pagtapos nimo sang pag-eskwela, kay ti may mga obligasyon ka na nga atindiron, parehas ng pagka-nanay, pagka-tatay, bisan pa nga hindi pa panahon. Punggi anay, no? Eh, tulok-tulok ka lang. Shoutout kay Nanay Kusing, sang Barangay Bugnay, Jordan Guimaras, nagapamati gid subong man sa pamilya Ichaliar and Galigo, no? From Ricky Gallego Ichaliar mga kasama. Ang lango-lango gani sa mga tricycle driver kung mga tricycad ginabutang nila sa likod sa ila tricycad, no? Kung may mga pasahero sila na usually mga estudyante, siya kung hindi ka pa handa, no? Kuot-kuot talang anay. Gin tulong kagin boy Lugan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C. Tigpalamanyos na, kuha na ang Soft Touch Wonder Oil na arara abrihin ay kag ibubo sa imo palad. Kisi-kisihan kag ipamanyos sa abaga, sa hawak, sa batiis, sa kamot mga kasama. Para nami ang tulog kay may lima ini ka ingrediente nga ginpili gid para sa pagkuha sa mga palanagit sang kalawasan. Aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil ka rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C mabakal na sa mga butika. Upod sa kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, may collagen, may mangustin, may balunggay, may ginseng, may makarot, may goto cola, kokwa, black cumin, chia seeds, kag iban pa mga kasama. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagapautay isang pulao, kag iban pa. Gin patami ispagid sang stevia, gani ini ka magdiabetison. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhin nyo, kapihin nyo. Mga problema sa pungsod ta, kapihin nyo. Mga kasama, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance activity center. Subong man sa Jorge Pharmacy, sa Anilao, kag Banate, sa New Misa Drug, dara sa may Central Market, mga kasama sa SQ Cure Center Corporation, CPT Pharmacy, dara sa Snack, kag iban pang mga butika. RML, 20 minuto sa kaligad sa takt ng alas 9 sa gabi. Pwede na gali makaparehistro ha sa mga gusto magparegister mga kasama sa aton nga RMN and Councilor Mantri Malabor Fishing Tournament sa August 15 and 16, 2 days. Kay duha ka kategorya ini. So unang adlaw, amo ang kids category, wala kita registration fee, libre lang. Sa second day, ang open category, 18 years old and above mga kasama. Ang kids category, 16 years old and below, no? Parang ang mga kabataan ta matudloan ta man pamunit. Training ngon ta pa timprano na sang sa magsagad sila ka tinambungaw da sa computer pa pamunita. Sa second day, Domingo ng adlaw, August 16 mga kasama, open category 18 years old and above, no? 200 pesos ang aton nga registration fee. Dalag ko ang mga prices na naghulat sa kids category 3,000, 2,000, 1,000 ang first, second, third price mga kasama, and then my first cuts first catch nga price nga 532, 5,000, 3,000, 2,000 ang first, second, kag third price mga kasama, and then may premyo nga 1,000 pesos nga cash ang first catch nga pinakadako bla, no, pinakabubugat nga catch mga kasama. So, pa-register na, ready sa studio sang RMN. Kadula ka mo diri, ready ang ato niya registration form mga kasama. See you! Mamunit kita, himuon tang kalingawan. himuanta nga sports ang pag-

0: kayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Gamay Visio.
0: Ang Visio.
1: Gamay D3.
0: Mga butika.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uho.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: The Secrets of Health.
8: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
7: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
9: Bain ang santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection.
7: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena, kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
10: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
11: The secret of health.
10: Kung sarin, padayon kita sa rin nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa baratian, kagkon mahimo, paano nato nini maalikawan. Pero kung may mga ginabatsag na kita no, sa aton sa rin nga lawas, mga sintomas nga nagapabudlay sa aton, nagadisturbo sa aton, maghahatag man kita sa rin isang pila ka mga suwestyon, pinagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton FDA, Ukon Food and Drug Administration. Kag syempre, ang padayon na aton sa rin nga pagtungkad, pagtukib sa rin isang mga sikreto sa likod sa mga tanom, mga bungang kahoy, natural nga mga metodo nga makabulig ano, para sa aton sa rin nga ikaayong lawas. Pagbulong sa baratian, pero pinakatutok gid naton kag ang priority gid naton pag-abot sa natural medicine, amo ang pagpabakod sa aton lawas para mga balatian mahimo maalikawan.
11: The secret of health.
10: Ayhan mi mga padamang kutanon kamo may angot sa ginabatsag ninyo sa inyo sa nga kalawasan dira mga sintomas sa nagapabudlay sa inyo, mahimo nyo i-send diri sa aton sa nga pagpangalagad sa aton sa nga text line 0928-287-4637. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Isa na naman katupi ko ang aton sininga pag-aistoryahan. Kag sa mga nag-monitor gani sa aton through Facebook Live, both local and abroad, ano, thank you gid sa inyo sa nga pag-upod sa aton sa nga programa, mga live viewers na aton. Dira, kung may ma-concern man kamo sa ikaing lawas, pwede nyo man isend, dira, o kung ipadala sa aton sa nga comment box.
11: The secret of health.
10: Isa na naman katupi ko ang aton sa nga pag-estrayahan, kag actually, kwani, pagkaon ini, kagti seasonal lang ini do naglipas naman gani sini though may iban nga mga puno pasubong nagapamunga kag mapuslan pagit sang iban na, no pero ang reklamo sa iban sini ko nagaulan-ulan damo na ulod do may mga amag-amag kag daw hindi na gid maayo ka uno no kumpara kon season gid dala niya nga naghimugasa gid sa tigilinit nga bati makakita kagid sini no o kag makasabor kagid sini sang kanami sang iya sini nga sabor sa mga makauyon na kaya aton tunaan subong ang mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sini sang bunga sang kamunsil.
11: The secret
10: sino sa inyo bladira ang paborito ang pagkaon sini sang bunga sang kamunsil ginatawag man nani no nga Manila tamarind native ni sa Central America pero sumang sa Pilipinas, kadamo na sini, ara man din sa Mexico, sa India, kagiban pag yun yung mga tropical countries, kag siguro talag, salang ang waya nagakaon, o kung may ara man ng iban, siguro te ginapilit-pilit kaon eh. Piliton ko nung ginawa mo. Kaya magluwas nga tilawan, te ang iban sini, nagahuna-una nga may kaayuhan nga madulot sa aton sini nga lawas. Gani aton to kibon, ano bala ang mga kaayuhan nga madulot sa aton kung nagkakaon kita sini sang bunga sang kamunsil. Pero antes sina babasahon ko nanay, i-prioritize na ganyan ay si Rod sang Tigbawan, hindi lang pagbasado kung akong full name. May bukol ako sa likod daw, piso ko dako, gaubo-ubo, perminatrangkaso, hilab pa sulok-sulok ko, hyperacidity. Way ko gana magkaon. Lingin ang ulo hag daw kaluspad sa akon. Ba, daw pakyaw. Daw pakyaw, gid ba? Pero, ang good news diri, tungod sa Santhon Gold Capsule Premium D3 kag Santhon Vitamin C, 2 times a day nga pagtumar, nabatian niya sa aton sa ning program diri sa RMN, sobra na 3 weeks nga gamit niya, nag-improve ang iya sa ninyo pamatsyag. Amat-amat na pagsik ang iya sa ninyo pamatsyag, hindi na masyado nagahilab ang iya sa ninyo sulok-sulok, nadula na ang lingin sa ulo, kag ang bukol niya nag-amat-amat na kupos. Din ganito nga bukol sa likod. Kaya may bukol man ko na skilid mo. Kag may bukol, mas tubang. thank you no, sa feedback. Kini sa mga tagbalamati na ton, directly kadamo sa mga nag-message sa ton, dari, na nungod sa ginatawag kaayuhan, mga beneficyo nga nakuha nila sa pag-inom sa aton sa Ultimate Trio. Di maghambal kitang Ultimate Trio, gani ginabugo sina sa aton sa Santhon Plus Gold Capsule, nga may mga sangkap nga masustansya, no, prutas kag mga utanon, ara dirang balunggay, arang ampalaya, arang spirulina, mga masustansya ni sila nga mga pagkaon, kag iban pagid, pampakupo sa bukol nga panit sa mga gustin nga may sunthones, kag iban pagid sila nga mga sangkap, ara man nga ton sila nga Premium D3 nga may ara mismo sa ginatawag vitamin D3 kag para maproseso sa aton sa ninga lawas ginupdan sang ginatawag good fat. Kay ang vitamin D is fat soluble vitamin. Butang balon, kinanglan sang good fat para maproseso sa aton sa ninga lawas. Kag hindi lang isa ha, kundi duha ka good fats ang inbutang diri para nga mas pwersado pagid o kon mas beneficial pagid sa aton sa ninga lawas ang iya sa ninga dulot uko na efekto upod sa moringa oil kag virgin coconut oil na ginupod sa premium o kon sa vitamin D3 sa tagsa ka soft gel capsules nga aton sa ring nga premium D3 capsule. Sa mga tao, dira nga kulang sa pagpasilak sa adlaw. Hindi permi maka-expose sila kagalingon sa silak sa adlaw. Magnubo ganing aton sa nga vitamin D sa lawas. Kadamo sa posible na aton sa nga batyagon. Nagapahina nga daan sa aton immune system o kung may labot sa pag-down, paghina sa aton immune system. Ang kakulang sini sa vitamin D o kung pagpasilak sa adlaw. Nagpaluyaman sa aton sini nga lawas, magluwas nga ang iban sini, nagamasinulubon o kung nag-irritable kung kulang sini sa vitamin D, kaya may beneficyo pati sa aton sini nga mudo nga makuha naton sa kadatumar naton sa premium D3 soft gel capsule. Kag ang vitamin C upod ni sa aton sini nga Ultimate Trio Santhon Vitamin C, ang vitamina nga tuman ka importante sa aton sa ninga lawas pero hindi maproducer kundi kuhaon naton. Hindi maproducer sa lawas ha, kundi kuhaon naton sa aton sa mga pagkaon. Pero kundi kita makakaon sa mga vitamin C rich nga mga pagkaon, isa na diri ang bayabas. Kag iban pa ginyo mga prutas sa mga utanon, pwede naton kuhaon. Sa ginatawag supplement form sa forma sang ginatawag Santhon Vitamin C. Kagabintahan sa ni kati alkaline vitamin C, why hap dos, why hap di, why hilab sa aton sa ni nga chan kung kainom kita sang Santhon Vitamin C upod sa premium D3 capsule kag Santhon Gold Herbal Capsule. Kasubong kay Sir Rodra na sa tigbawan na no, nga bado ka damo sige na batsyag, okay malantani kon pakyaw kag paldo-paldo no. Kon pagpakamaayo bala, pero kon balatian gani ba ka miserable kag komplikado sa aton sani nga mangin na sitwasyon. Nga nabuligan na sa Ultimate Trio, so diton ko Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule lag Santhon Vitamin C. Kasubong bala kon nagakaon kita sini sa mga pagkaon nga may sustansya, isa na diri amo ang pagkaon sang kamunsil kon tiempo sini sang tagkamunsil. Pero ang iba nagkakaon lang sini para lang ang daw mahilampangan lang sang baba, mausap-usap lang, kapin pa kung matamis, lingaw-lingaw sa baba. Pero hambal sang kilala ko ba kung mangihi ka ganit, Dok? Wa, gidibi din siya. No, hindi, agad magunta. Ang sungaw nga, kagangalisngaw sang ihi sini. Pero dire kita karon sa health benefits ni. Number one, ni health benefits ni ko nagkakaon ka mo sri, kagkita sa ginatawag gabungas ang kamunsil, isa gali sa strongest scientifically supported property sang Kamunsil, amo ang protection against oxidative stress. Sa adlaw-adlaw naton sa nga pangginawi, kada adlaw sa ni waypahuway ang aton sa nga cell nagaproducer sa ng energy. Kaya during sa ng energy production, pila sa nga mga unstable molecules ang nagkakaproducer man, ginatawag ni sila nga ROS, ukon reactive oxygen species. Kag normally kinaneutralize ini sa aton sa nga lawas, pero kung tuma na gani sila kadamo kaysa sa malimpyuhan kag maneutralize ang aton sa nga lawas, nagadamage sini sa aton sa nga cellula. Pero ang manami sini no nga balita, kami pangontra diri ko nagakaon kita sini sang kamunsil kay kun indi gani ni maagapan kag indi gani ni malimpyuhan, indi man neutralize, nagaresulta sa madasig nga pag-edad sa tao, dasig magkurinot iya sa nga panit, dasig nga pananakit iya sa nga mga joints, araman ng diabetes, araman ng heart disease, arang Alzheimer's disease, kag posibleng cancer development. Tungod sining reactive oxygen species nga mahimo galiman neutralize sini kung nagakaon kita sinisang kamunsil, tungod nga may ara sa sang quercetin, may catechins, gallic acid, tannins, nga nagaresulta sa pag-decrease ang pagka-damage ng aton sining cellula kung may ara kita sini sa ginatawag antioxidant yung halin sa kamunsil. Siyempre kung nagakaon kita sini sang kamunsil, kasubong man bala sang ginatawag iba na ginakaon na ito yung mga prutas kag mga utanon man nga may antioxidant protection man kita, specifically kung nagakaon man kita sini sang kamunsil kung tiyempo tig kalamunsil. Ari naman ko dok tag 200 ba usang una kamahal gisang kamunsil sa amon. Nakagay ko sa nabakal, 150 to 200 ang kilo sa di. Sang kamunsil, pero may kilala ko sa doka. May 50 pesos ka, gaan ka doa ka kabo dito sa amon. Sige, upload lang galing. nami, kadya kong tamis ang kamunsil. Number 2. Nga binipiso ka nagkakaon kita sa isang bunga sang kamunsil, makabuli gali ini para ma-improve ang insulin sensitivity. Kay problema, gid kung magka-insulin resistance kita, amat-amat sininga mag-develop o kung magkado kita sa pre-diabetes, kag full-blown type 2 diabetes kung ma-pabayaan. Pero kinanglanon, ano, sa aton sa mga tagpalamati, nga ma-improve gid ang glucose handling sa aton sa nga lawas, pinaagi sa pagpa-improvement sang insulin sensitivity. Nga kung manami, gani ang ginatawag aton sa nga insulin sensitivity, ang aton sa nga ginatawag muscle cells become better at absorbing sugar. That's why ginapanugyan na ton. Tapos yung gani kaon, hindi ka mo mag-idag, hindi ka mo sinimagpatuyo, hindi ka mo magpungko, lakat-lakat ka mo. Nagabulig para nga ma-absorb sa nga ton cellula ang insulin. Ang sugar, nga hindi basta magtimbuok, hindi kita magka-sugar spikes. Resulta sini, nag-enter sa ginatawag aton sininga cells ang sugar na kinahanglanon kapag sick aton sininga lawas mangin energetic kita. Pero ang manami sini ko nagakaon kita sini sang ginatawag kamunsil, ginabuligan niya iya nga mas slow ang ginatawag mangin mas mahinay ang pagdigest sini sa ginatawag carbohydrates na nagresulta sa amat-amat man nga ginatawag pagsulod sang kalamay pagupod sa aton sa nga dugo nga hindi man kita sa nima gulpihan, magluwas nga nagabulig siya para nga magnami man ang pagfunction sang aton sa nga pancreas kun nagakaon kita sang kamunsil. Pero halimbawa, why nabi karon sa season sa kamunsil? Probably niya kung nano, may isa gali ka, pwede na ton mahimo man. Like, for example, sa mga palainom kape. Kung di nyo gima mo ang tatal na pag-inom sa inyo sa nga kafe, abi try nyo gamit o kung inom sini sang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix may ara mismo sang vitamin D3 kombinasyon sini sang xanthones halin sa panit sini sang mangustin na kung upuro nining duha nagabuli gali pa improvement sa aton sini nga insulin sensitivity. Hindi na kita maghulat nga magka-diabetes pa kita, magsala-sala kita, bangin conscious kita sa aton sini nga health. Pero pinakamanami, samtang maayo pang pamatsyag na aton, maintain na ron na ton. Ano ang isa na ton sa pwede mahimo? Kung nagapangafegid man kita, abi try nyo ang premium D3 coffee mix. May xanthones, may ginatawag vitamin D3 nga nagabulig ba improve sa insulin sensitivity. Kagaman nami pakati ara gyapon ang real coffee taste and aroma nga ginapangita sini sa mga pala cafe. Kag ang isa pagit sini kaman namin nga balita man kay gigamit sini nga pampatamis halin sa stevia. At kun man nami gid no kati zero calorie. Why ni sa sang worry sa mga tao yang may mga concerns sila sa calorie intake kati halin iya sa stevia. That's why ang nagainom sini sang premium D3 coffee mix ang masamin aton sa nga feedback ang mabaton. Tugod nga nagapagsik ako kung mag-inom ko sang premium D3 coffee mix. Tugod magluwas nga nagabulig ano sa aton sa nga insulin sensitivity, may beneficyo pag din sa aton sa nga mitochondria. Kung sa cellphone pa nila, permit charge, fully charged ang battery, ito kundi efficient, manami sa nga pag-function sa cellphone. Ang moment sa aton sa nga lawas, kung charged kita, energized kita, tungod sa ginatawag benepiso sa sunthones kag vitamin D3 sa sunthone ako na premium D3 coffee mix, ito kundi pagsik aton sa nga lawas. Sunod nga benepiso. Kung magtaon kita sa nisang kamuntil, protection of blood vessels. May protection gali kita sa aton sa nga kaugatan. Ang aton sa nga ugat may hapin ina sa sulod na ginatawag naton sa nga endothelium. Ang endothelium sa nga healthy nagabulig ano para magnami ang ginatawag blood vessel function naton, nagabulig pa relax, makontrol ang blood pressure kag ma-prevent sini ang clot formation. Nga kun magclot gani mabarahan gani na karon tikon ni problema gid ano. Pero ang oxidative stress nagadamage sa sining hapin, sining ginatawag endothelium. Ang antioxidant diri sini sa kamuntsil nagabulig para ma-preserbar ang endothelial function. Mamintinar kang ma-preserbar naman namin sa nga pag-function sang hapin sang aton sini nga kaugatan. Tungod ginabuligan niya pa-increase ang nitric oxide availability, mabuligan niya ma-reduce sini ang ginatawag oxidation kag ma-improve ang vessel flexibility nga nagaresulta sa mas healthy sini nga blood circulation, lower blood pressure risk kag ma-reduce ang cardiovascular risk. Hindi kita malipat nga ang cardiovascular problem and disease amo ang nagapanguna gyapon sini nga kabangdanan sa kabatayon sa mga Pilipino. Samantala ang iban wa lang ginasapak kun chimputeg kalamunsil, wa lang ginasapak kapin pa ang iban gyud sini may puno sang kamunsil, mas pasolabihon pa dali baligya. Kisa ang kilala ko to pagpangdugo sa kamunsil kuha bata in pa ya kamot sang bata ya. Hindi magkuha. Baligya pa na naton. Try nyo man kauna no, kay may benepiso ini sa inyo sini nga lawas. Problema niyo kung na, no? Kung hindi na-chimpo sa isang tagkalamunsil, kag gusto niyo mapadayon niyo yung binipiso sa kamunsil pag-abot sa inyo sa nga heart, ganyan sa nga blood vessels, pwede ka mo yan makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Ha? Kaya nga man, ang Sunthone Plus Coffee Mix, may ara siya sang soya bean powder. Ang soya bean powder, may ara sang natural protein o kung plant source, complete protein, ang protina nga ining, halin sa soya, nagabulig para mapanubo ang LDL cholesterol. Nga amuni ang problema kung ma-oxidize, ma-damage, gani ini, damo kita sa isang problem, klakip na sa aton sa nga blood circulation, nga mangin problema sa aton sa nga kaugatan man mismo. Ang protina halin dira sa soya makabulig parang LDL naton hindi maghalit sa aton na kung na-damage na dira inabuligan niya mapanubo. Ang isoflavones man halin diri sa soya nga ini nagabulig man para nga ma-improve ang endothelial function, mapanami man ang pag function sang hapin sa aton sa nga blood vessel o kung kaugatan. Resulta naganami aton sa nga blood circulation, mamagaan sa aton sa nga heart, pati aton sa nga blood pressure, hindi mabudlayan kita sa nga mag-manage kag te ang range balan, normal range balan naton nga hindi kita maglapaw sa 120/80 tugon di ma-maintain naton. Pinagi ha, sa pag-inom lang sa isang kape kasubong sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kagarigali namin nga balita kati caffeine free ini. Why ini sang caffeine? Kabataan iya, makabataan niya dira 5 katuig, 8 katuig, pwede sila makainom sa ning Sunthone Plus Coffee Mix. Available man din sa mga butika kag parmasya malapit ta sa inyo sa ring lugar. Kag kun sige gali ang kaon man naton sang kamunsil sa tiempo sini, sang tigkalamunsil pa, madumduman ko sa nibla ang kwan, ang binalaybay sa ring kamunsil sa tiempo kuno sang tigbulunga. Sultiro kag dalaga nagapauna-una, ha? Dalaga nagsaka, sultiro nagtangla, kakita bukaka. Mga storya na so na. So madumduman ko. Kay kun makakuha kasi ni sa mga ginatawag puro bukaka sa ning kamunsin ba o sa kanamiton kung matamis sa ning variety o kung klase ang makuhaan mo sinin daw hindi kayawan sa dikaon pero may limitasyon lang gali ini pila bala kabilog o kung kaliso ang aton sini nga kaunon pero ante sina may anti-aging benefit man gali ang pagkaon sini sang kamunsil tungod nga ginabuligan niya nga ma-preserve ang aton sini nga ginatawag mayad niya pag-function sang aton sini nga sistema sa sulod sa lawas na samtang kita nag-edad sini di nag-involve ini sa ginatawag DNA damage mitochondrial decline that's why nagaluya kita no ara man ang inflammation ara man ang oxidation samantala ang pangontra sang kamatsile o kung kamunsil sini amo ang ginatawag antioxidant niya makabulig para mapahinay ining pila ka mga proseso. Ginapadubo sini ang ginatawag oxidative stress, ginaprotehiran ang proteins and cell membranes sini batok sa pagka-damage, gina-reduce sini ang chronic inflammation. Amo ning ginabaton na lang sa iban balang samtang sila nagaedad masiling na lang kuan gani natural gani nga may arthritis kita samtang nagaedad pero kabalo ka mo pwede man gali na malikawan kun malikawan man naton sa inflammation kun may anti-inflammatory properties ang aton ginakaon malikawan man naton sa ginatawag oxidative stress kun may antioxidant sa aton sa ginakaon kasubong sini sang kamunsil ah? Pero tiliwakon ko ano kung halimbawa why naman sa season sa nisa kamunsil kati seasonal kung tig-ilinit malang ini siya kung tig-ululan ini may mga ulod na ginaamag-amag na kati why na nagapamukad sa nisa kamunsil kati lipas na sa panahon gusto ka mo iya nga may ara ka mo sa ginatawag anti-aging benefit nga mapadayon kung nalibaw palakaon na kamunsil mapadayon bisan wala na siyang kamunsil pero sa mga hindi ka uyon kamunsil iya pero nagapangafe marecommend ko sa inyo try nyo ang Santhon Gold Coffee Mix ang gaman ang Santhon Gold Coffee Mix may ara sang utan utanon kag prutas sini nga mga sangkap lakip na collagen plus glutathione ti magambal gani kita sini nga ginacombine mo ang collagen sini kag glutathione resulta sini healthier skin. Makurinot sini, mapahinay sini ang madasig na pag-develop niya. Joint support, mapahinay man o kung hindi magdasig sini ang pagbatyag nimo sa mga joint discomforts. Ang pagbanog sa nimo sini ang mga joints. Lakip na diri ang liver health tungod sa glutathione, ano? And immune support sa kombinasyon sining duha. Kagabi niyo kung nano, kung nagainom kita sining Santhon Gold Coffee Mix, ha? Regular kita nga nagainom, kung palakapigan man kita, di kasubo nga, nagapasulod kita sa nisang glutathione plus collagen sa aton sa nisang lawas, magluwas pang ara ang benepiso sa nisang balunggay, ara ang benepiso sa nisang ampalaya, spirulina, santhone sa nisang panit sa mangustin, ara man ang benepiso sa natural antibiotic, nga garlic, nga mga sangkap sa aton sa nisang Santhon Gold Coffee Mix. Kanti ang anti-aging benefit tungod sa glutathione plus collagen sa nisang nga nagabulig pahinay sa mga signs and symptoms of aging sini. Labi na kung di kaya kauyon sini sang kamunsil, pero pala kape kaya o kung pala inom ka sang kafe, kagang manami man nga balita, kaya isa man sa gingamit sini nga pampatamis, amo ang halin sa stevia. At yung mabakal din, no, sa nagpinamangkot sa aton, available din sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Actually, dalag ko kag magagmay sini nga mga butika ginatinguha sini sang Yes to Health Incorporated nga mabutangan gid ano sang items o kon sang ginatawaga supply para sa inyo sini nga kahapusan sa mga kabanwahanan, sa mga kabaranggayan dira or especially sa mga kasyudaran nga hindi bala makabaton kita sa mga text message nga iban sini do ginakibang dok ano man why na sang stocks do pagbakalogi nato Suzuki why na ho ka bakal premium D3 ba especially ning Santhon Gold Coffee Mix nga daw termino sang kilala ko sa do ginakuyaban lang dok ba tungod nga sa kanami sang blending sini sang sabor yan no nami bala ang kombinasyon sang iya sini nga mga sangkap magluwas nga may benepisyo ano hindi lang kanami ang aton ginalagas diri kag ginalagas sa mga nakatilaw na sini syempre para man ang kanami sini kag ang kananaman sang premium D3 coffee mix kag ara man ang Santhon plus coffee mix sa mga butika kag parmasya no malapit ta sa inyo sini nga mga lugar pero pananglit hindi kamo sini makabakal na sa inyo sini nga mga butika Or why kasang time sini nga mag kadto sa butika, pwedeng-pwede ka mo gyapon sini makabakal online o kon maka-order online. Kung mayara ka mo sa TikTok and Shopee account, i-type nyo lang sa inyo sini nga search box, Yes to Health Inc. 2011. Magwa dirang tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, pwede nyo na i-add to cart or proceed to order nyo. Kagulaton nyo na lang ang pag-deliver sini sa tagsa-tagsa ninyo sini ka mga puluyan para sa inyo sini kahapusan. O kung hindi man gani, pwede ka mo makakadto. Kung dali ka mo sini sa sudan sa Iloilo, tiyempuhin nyo bala pakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid sa Iloilo, Midtown Hotel. Bukas sini sila halin Domingo hasta Biyernes, salasa 9 ang takna sa agat, top to para 5 sa hapon. Ang manami kay magluwas nga available dira ang tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated, may ara pagin sini sang libre nga konsultasyon adlaw-adlaw pinaagi sa ila dira ang alternative medicine consultant. Nga problema kasi mo sa ginabatyag sa lawas daw di umay tiyandihan. Nagsiling ka nga doon kadamo naman sa konsiling nga natestingan o kanatilawan yung mga food supplement, even mga conventional medicine, pero kabudlay i-manage ang konsiling mga parameters sa akon blood sugar, akon blood pressure, akon triglyceride, cholesterol, etc. etc. Ayhan ang nutrisyon ang may isaman ka dako nga bulig, kag mabulig dira, which is isa ina sa ihatag ng protocol kung magkadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Kay magluwas sa medication, magluwas sa supplementation, tuman ka dako ang papel sa ginatuwag nutrition pag-abot sini sa pag-ayo sang aton ginabatag sa lawas, but no suspicery pag-abot niya sa prevention. Ngamuning ihatag sa aton dira, kung sa inyo dira, sa aton sa nga alternative medicine consultant, kung magkadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center, magluwas nga available pang tanan yung mga products ni sang Yes to Health Incorporated. Kung dira ka mo sini sa sudad sang Bacolod, pwede makamudirekta makakadto sa Yes to Health Store, dira na hamtang sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langgid sang Marayo Bank. Bukas man din na, alas kung halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga. Tubtubara 5 ang takna sa risa hapon. Sa mga nagpasalamat, galing na nagagamit sang Visenex Plus soft gel capsule. Bandi ko na kamo maisa-isa. May ari din nga nagasakit ang mata. May ari din nga doon nakakita ang sang bulubitoon sa mata. Baga star-star na. May ari man nga doon nagapait ang mata. Nagakisap-kisap. May ari man nga nag-double vision. Duhan ang iyasa nga panulukan. Pero damo, isang damidyo nagaburo ng iyas nga panulok, may arima daw nagakurog-kurog. Nabuligan sila sa paggamit sa Visionex Plus soft gel capsule. Manami sila sa Visionex Plus soft gel capsule, kati suplemento ini, mga antioxidant na ginhungod himo para sa mata. Kasubong sang mga sangkap sa ni like lutein, angiosanthin, direkta ini nga nagapanghikot sa mata. Kagindugangan pagid sang beta-carotene dag vitamin E para sa aton sa ring eye support and eye health pag-abot iya sa nutrisyon. Kag antioxidant protection. Especially, kung nag-edad ka mo sa ni 30 anyos pataas, may computer ka mo, may gadget ka mo, may screen ka mo, o kung na inyo sa ring cellphone, nga bisan gabi na inugtulog, nagapulaw, gyapon ka mo dira. Ang blue light, gina-emit sina, nagapakapoy, kag nagadamage sa aton sa ninyo mata, kung sige-sige. Nga mabuligan kita, no, syempre, sa pag-manage ng aton time sa aton gadget, kag pagtumar sini, sang Visionex Plus soft gel capsule, bisan twice daily lang, para mahatagan naton sang nutrisyon ng aton sa ringa mata ka matagan sang ginatawag protection batok sa blue light alin sa aton sa ringa mga gadget. Kaliban pagid naton yung mga bisyo ka mga gawi nga hindi paborable sa aton sa ringa mata. Sa dukdamo naman sa natilawan to nga sabon, message bala sa aton sa aton sa ringa texter. Pero kapalis nga, kapangalis nga, ugyapon ang akon sa ni nga ilok. May ara man ta magamit sini nga ma-recommend mo dok. Ma-recommend ko sa imo kung may kapaka-try sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may natural sini nga mga sangkap, may ara sa balunggay, may ara kapayas, especially may ara sa bayabas nga may antibacterial property kag protection sa aton. Damo na sini nakagamit nga sa ila sini mga body odor, may ara iban nga why man masolusyonan dayon kun napahagan-hagan anay no. Pero may ara man nga nabuligan ginuupod selfie lifestyle sini nga nadula ang ila sini nga pagpangalisngaw sa lawas o kon body odor. Lakip na gani mga katol-katol sini, may nag-message sini sa tunang lanag nga gani nga dokadugay na kagpabalik-balik nabuligan sa paggamit sang Santhon Plus Herbal Soap kay may antibacterial property siya. Pwede gamiton sa bilog nga lawas ha, kilikili dira, pwede nyo habunan para nga mabuligan nga body odor, maamat-amat, tahaw na siya, no? Hasta nga ma, solusyonan kung tuloy-tuloy ang paggamit na tonsilin. Kaya skin-friendly man din siya, manami sa tonsilin nga panit. Pero sa aton ni Guya, may special makita nga ma-recommend rin. Like for example, gusto ka mo sini nga mabuligan niya mag-amat-amat puti, kag sa lalama ang kolor sa inyo sini nga Guya, mga dark spots na pinalihan sa punggod, magkabulig ang paggamit sini sang Claire Skin Herbal Soap. Manami sini kay may glutathione siya, kag may kojic ang nagabulig pahamis sang kutis. Actually pwede magamit sa guya, sa liog pati sini sa butkon. Kag may VCO pag ini ha para malikawan ato ang tuman niya pag dry ukon pag malasang aton sini nga panit para nga malikawan sini ang madasig nga pag kurinot. Salamat Doc sa Santhon Plus Herbal Oil. Why na ko napalapitan sa lamok pati sini sa mga sapat-sapat kag effective gid sa akon sini nga palamoy poy sa lawas kag nami sa akon sini Doc nga tulog kay ka-relaxing sa pamatyag ko kag scent sang Santhon Plus Herbal Oil. Salamat sa feedback. Gusto ko mo makalikaw sini sa kagat sa mga sapat-sapat labi na sa lamok sini nga nagadala sang dengue. Pamanyos ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Manami mo sa palamoy po yung nagasugod nga pag palanakit sinisang aton sininga kalawasan. Pero kung di ginmagwantang palanakit sang lawas, pwede kita makainom sini sang Sasdapain for pain relief. Kung tumang ginang palanakit sa lawas, bala magadugang stress na ton sininga nagakomplikar pagid. Ah, pati mga taos, balay ka sa ukpan mo. Magkabulig sina ang pagtumar sang Sasdapain. Kung gusto ka mo sinino, palakaon ka mo sinisang carbohydrates, palakaon ka mo kanon. Pagkatapos kaon, bala, para malikawan sini ang tuman nga sugar spikes, ang gulpi nga pagtaas sinisang aton sininga nga blood sugar, palakaon ka na kanon, naginom ka na soft drinks, nagkaon ka pagid sini panghimaga, sini sang cake o kuniban pagid sini nga mga matamis ng mga pagkaon. Kundi nagdubli-dubli na karon ang ginkarga na to na kalamay sa sulod sa lawas, pwede kita makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. May cinnamon, may turmeric, nga nagabulig sila pa-improvement sa aton sa insulin sensitivity, magluwas pati ang cinnamon nagabulig para nga bisan paano mabulubalansa yung aton sa nga blood sugar. Kag sa gabi kung imnon mo ini nagkapatawa sa aton tiyan kag resulta sa manaming nga panulog kag ang kombinasyon sining duha turmeric kag cinnamon plus may balunggay pagani nagabulig pa nami sa aton sa nga bowel movement.
0: The secret of health.
10: Kag sa mga nag-message sa aton ngayon ato madangatan sa pagbasa bati pulo pasensya gid ano pero iya may nagapamangkot gid pila kapila mag-inom sang turbo doc sa kada adlaw. Actually sa kada tatlo ka adlaw ka isa ka lang mag-inom, so bottom balon pwede kita sini makainom twice a week lang ha. Muni bilang siling sang kilala tablang manog abogado siya ara lang ebidensya. Tanan nga laki may ebidensya. Pero patinduga ang prueba. So makabulig sini diri no ang pagtumar sang turbo dietary food supplement for men. Kung manami mo performance, gusto ka nga ma-maintain nga manami pagid. Kung nagahina na labi kag labaw sa tanan, makabulig sa niyang makakaglabo huwas ka. Pinagi sa pagpanamin sa blood circulation, pinagi sa pagdugang sa puwersa, amat-amat na pagbalik sa nisang gana. Twice a week lang, like every 3 days, kag pwede makainom sa ni 30 minutes before sa ni ang sexual activity o kung before sa ni ang loving-loving kay ang misis.
0: The secret of
10: sa mga nag-upod sa aton through Facebook Live, Sir Romel Palmares, Sir Mayok Katarsang Candado Cabana, nagapanamyaw dira sa aton mga suki, ano, sa ginatawag Leon, dira sa Kampolyo, Kapulot, Kanabuan, Kapilitan, Kabias, or Kablas, sa family, kag Candor Transit Boss Dominic, sa sitio Pagas, Leon, Iloilo, sa mga taga Banggaig Kadios, dira. Salamat gid sa padayon ninyo sa ring pagmonitor pag-upod sa aton sa ring programa sa kada gabi no. Sa kay Ma'am Mary Recabar, ti kamusta dira ma'am? Nakapangafe na kita Santhon Gold Coffee Mix. Pila naman ka box ang ipadala ni Ma'am Mary from Philippines to Florida, USA. Kag sa iba nga nag-upod sa aton through Facebook Live kag nagamonitor sa ila sa ring mga radio sets. Ang iba nga mga message kay naton ba nagatan sa pagbasa, pulo pasensya gid ginakulabo sa kita sa aton sa ring oras sa aton pagpangalagad. Pero kabay pa bisan paano nakabulig-bulig sa liwat ng aton sininga programa sa inyo mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sininga ikaing lawas pagbulong sa balatian but most especially kung paano ini mahimo malikawan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong gabi.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Sherry.
5: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang gutatayon ka pa.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
7: Ako si Vibot, ako gid ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Samphone Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
3: Samphone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
8: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
12: Di na kano, ang ginabatsyag ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
13: Sisa, kapila ka mag-inom?
14: Sa TTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
14: Subong, kamusta?
12: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatsyag.
3: TTX 500.
15: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Samphone Plus Gold.
18: Ito si Eunice, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Gold sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Kainigid dyan ang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabigay sa mga Samphone Plus Gold.
20: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samphone Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Samphone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
17: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
21: Welcome sa palatuntunan. Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
22: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
23: Isa na naman ka maayo nga adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman ka balatian ukon kondisyon sang aton lawas nga daw Kulang gani kuni kabati mo. Tawag sining balatian anaphylaxis. Anaphylaxis mo ining terrible kag life threatening allergic reaction. Nga madasig ang pagdevelop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kon mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palang habal-habal, palang humbag-humbag, palang mulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubak, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imong tilaok o kondila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka, terrible man klase balatihan. O ti wala na damo storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusin ni, raok naman ni doktor, magamusin ni. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa atong sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kag-ina-trigger ini sa mga insects, things, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Either rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sining immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isa na ato ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sining balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti inflammatory properties, may kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa atong kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule na kung sa din ini siya nagaamlig sa atong panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagitsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Ang papel sini nag-maintain sa level sa collagen na nagabulig ini papagros sa atong panit. Ang amarguso o ng palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pa nga mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sa wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nga gasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Ari pa kayo, barley grass, kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyonan ang panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagaling ni sa ultraviolet rays, hangin nga may dalang mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duwa ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante kasi sa vitamin C nagakanang-kanang panit mo. Tuod man sang collagen nga nagapapagros kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
13: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagmubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
24: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Makatapos magabuti ka.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kandayan ko mangi-gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
0: May DC.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sinusun ko. May aking diskarte para magtamintay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaman para sa iba. Yan ang pangis ng layon.
7: Gerald Anderson,

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: D3 Bio with Physium.
7: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3.
8: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
11: Pagaling si Bibi, mas masami ko din na allergy. Kasi magwalaan ko kag mga hinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
6: PGX 500.
12: Si Edding Grace, paglimutan.
13: Ako, may sakit nga diabetes.
14: Sila ang imong nga gininom na kapsula.
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
14: Wow.
13: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa atong nga lawas.
6: PGX 500.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Cellphone Plus Gold.
17: Ako gali si Maya.
18: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
17: Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras na mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras na sa Biloga, Pilipinas. 16 minutos na nagkaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: ang kaninan emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
2: Arc Command. Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon san pagkakinanglanon.
2: Arc Command. Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabiwan, sang kagabiwan.
2: Arc Command. Patrol 774.

0: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tapalamati. Aga pangalaga na naman ninyo pala tuntunan na magkahod magarot ang iskandaloso nga pala tuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Mari na kita mga kabiyan sa katapusan nga Lunes sa bulan sang Hulyo. Ika-apat nga Lunes, Tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Unang adlaw mga kabiyanan sa siring simana naman. Siyempre mga kabiyanan sa mga ginatamaran pa nga mag. Opisina kayo na sa aga. Mga kabiyan ka kulumurun pa na. Unis na naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga may permanente lang ang trabaho. Samtang iban mga kabiyanan, nagkapila pa nga balik-balik ka apply o. Sa subong, tuis, itip. Ay, gyapon mabaton.

0: அப்புறம் என்ன கரிக்கலாமோப்பா கிட்ட மங்க கவியான சக்யாப்போன் சா நார்மல் பனஹோங் கருங்கதாம் Masana awang atong kalangitan. Siyempre mga kabinuwa sa indikasyon nga magatupa ang ulan. Pero iban nga mga banwa nagatupa mga kabian medyo manipis nga ulan. So ina posible mga kabianan sa mga local thunderstorm. RRMN Patrol 774. Panibagong adlaw ang sunas ang presidente. Kumpormi ka mo kung hindi. RRMN Patrol 774. Ang mga kabiyan ka damo sa mga halos daw na impress man. Kabay pang mapatuman ini mga kabiyan na ng ining pahayag sa presidente ka damo gining nahulat. Guru ka damo ni Permi mga kabiyanan ang balakid sa mga tutunlan sa mga pobre ng mga konsumidor. RRMN Patrol 774. Negosyo bala na sa mga kurinte, mga kabiyanan, mga produce, nga nag-produce ang power, lakip na mga kabiyanan sa mga, sa mga iliko, sa tondering more power, ang NGCP. RRMN Patrol 774. Waya kaperdihan nga klase sang negosyo, kaya mga perdi nila mga kabiyanan, lalo bilang system laws. Ipakdol malang nila sa ilang mga konsumidor. RRMN Patrol 774. Standing ovation mga kabiyan ng kaginpalakpakan ng presidente. Pero mga kabiyan ng kabay pa monitoron tani. Kung mga kabiyan ng tanawa nyo abi, kung yung kaso giman nyo maproban ini sa Congress, lang taon ta mga kabiyan ng kung maapir pa ni sa mga billing nyo da ang mga system laws nga ginabayaran sa mga pobre. RRMN Patrol 774. Doon nalipay mga kabiyanan ng mga konsumidor kay majority sa mga kautura na to sa mga Pilipino nagagamit sang kuryente. RRMN Patrol 774. Ibang ginapabot man tani mga kabiyanan kung kumusta pero why ma-mention mga kabiyanan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kagsubuman mga kabiyanan ang mga taga ni Grosto nga nagahidukabla sa ila sini nga mga ginpisting nga mga pananom labi na sa mga sugar planter. Sus, daw ay gani mga kabiyanan na mensyonar man ang mga kaperdian. Kung in-declare na gani ni understate of calamity ang mga kwan mga kabiyanan na mga sugar planters sa Negros. RRMN Patrol 774. Kaperdihan mga kabiyanan sa mga sugar planters sa Negros Occidental. Tin-labern-labern ni mga kabiyanan. Import na matas ni mga kabiyanan sa nga kalamayo. Wow, hiduka naman ni mga sugar planters sa nationwide. RRMN Patrol 774. Malata ni mga kabiyan na di sa atong sininga pagkapangalagad. Kumusta naman ang inyo sininga Lunes nga daw? At siyempre mga kabiyan panugod nga adlaw sa sining simana, sumadamo balita. Hindi na mga kabiyanan sa sining ginpaabot kay inasang halos mga Pilipino ang sunas ang aton presidente. RRMN Patrol 774. Katarikano pila ka mga portion mga kabiyanan ang importante nga gin malayag sang aton sining nga presidente. Pero do matuis gid ang iya pakaisaw. O do mo kung sa bagay do mo giniginahulat-hulat gitso sa mga naga kulumuron mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Ito na to, nag-advance na to iya sa piyata sa Quezon City Jail. Ang ibang to mga kabiyanan nga mga ginpara-preso na. Pero ang dako nga isda ang ginapaabot. Noong in-mention, higid ang iya sining pagkaisa. Na madurudalman man ang mga kilala nyo. RRMN Patrol 774. Okay, balikata rin mga kabiyan ang pila ka mga porsyon karon sa mga importante nga mensahe ng aton sining presidente mga kabiyanan. Sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. Kumusta na kamo? RRMN Patrol 774. At siyempre sa aton man yung mga suki mga kabiyanan. Pati sa aton worldwide. Ang sa atong siring na Facebook page sang DYRI RMN Iloilo, ang siyempre sa mga nagapamati, mga kabin sa mga putok-putokan sa bukid, sa mga interior ng ilang siring mga radio sa atong siring na frequency sa 774 kilohertz RRMN Patrol 774. At siyempre mga kabiyana sa atumnan niya mga kauturan sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. At siyempre sa kaiping naton nga mga probinsya, ang Aklan, Capiz, Antique, Negros Island Region, at Guimaras. RRMN Patrol 774. Lupo naman kita mga kabiyanan sa sulod sa duha ka oras sa papangalaga diri sa inyo para tuntunan. At sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad. Radyo Man Rodelfo Leon Agado. Nagasiling naman sa inyo. Welcome aboard. RRMN Patrol 774. Una na kita mga kabiyanan sa mga balita, sa mga importante mga kabiyanan nga hindi maayo kag ini bad news. Para sa ato na naman mga kabiyan, kaya muna na yung pinali. Kaya nagagululutok naman, nagapila naman ng mga salakyan sa mga gasoline station, no? RRMN Patrol 774. Ano ka pa, B, mga kabiyan? Kung di may hingagaw ka na gilang? Maunya, di ka nalang subong mga kabiyanan nga magkatugong. Kay buwas nga adlaw mga kabiyanan, another nga big time price hike na naman. RRMN Patrol 774. Ay man mga kabiyan, magkapatak naman boss ang 7 pesos and 30 centavos nga price hike sa diesel mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Sa Sabado mga kabiyan, nandaw 5 to 6 pesos pa lang ang gasoline. Sus, nag 6.80 na mga kabiyan sa last trading. Oh. Kag sa kerosene, 4 pesos and 22 centavos mga kabiyanan ang increase sa bahin sang kerosene. RRMN Patrol 774. Tumatotal mga kabiyanan ang diesel 74 or 84 plus 732. Wow, mga kabiyanan, lagpas na sa 90. RRMN Patrol 774. Ang mga kabiyanan sa gasoline naman, ila subong gasoline 74.10. So lagpas man sa mga kabiyanan 74 plus 6 ay aragay. Sintaho naman. RRMN Patrol 774. Okay. Muna ni siya. RRMN Patrol 774. Pero kabay pa mga kabiyan, kaya daw nag-humok ang ilong subong ni President Donald Trump. Nagkanay-kanay ang Strait of Hormuz. Kag siyempre mga kabiyan, nandaw nag-balik na naman sa gina-negotiating panel, sa gina-negotiating table, ang Iran kag Amerika. Ay, ang buti sa ilang aduha mga kabiyan, nano naninga balik-balik, sulit-sulit, diwat-liwat nga maklase sa mga negosasyon. RRMN Patrol 774. Ang importante mga kabiyan, bangod sa pagkanay-kanay na isang away naman sa Iran kaga Amerika, mga kabiyanan daw may indikasyon nga mag-rollback naman sa sunod simana. Yay! RRMN Patrol 774. Rollback yung mga kabiyanan sa buong pilat, 732. Ang rollback ilang guru mga kabiyan sa San Sibana, 3 pesos. RRMN Patrol 774. Ay, ambot mga kabiyanan, walang alangon na nang makapahiwit ka sa mga taga-DOE sini. RRMN Patrol 774. Importante mga kabiyanan, may rollback, inako may rollback sa sunod simana. RRMN Patrol 774. Naptang sa piyakabahin mga kabiyanan, ginapaabot na di ang bodwagig ka mga balita mga kabiyan, puro ni warrant ang ato nambalan. RRMN Patrol 774. Nagligad mga kabiyanan, natalakay tapani, hindi ka bugado balang matapos nga nagreklamo ang intern sa loose student mga kabiyanan nga ano tulo bagyo ganito ginulan. RRMN Patrol 774. Dugin na tawagan siya nga mag-report. Naway sa payan kalaw ay sa panahon mga kabiyanan. Iba niya nagpahuway, nag-atiner sila sila nga balay. Pero mga kabiyanan, naging pa-report ni siya sa abogado. Madumduman ta ni mga kabiyanan. Pagkatapos nga nag-report, nakakanto sa opisina sa sining abogado. Tunga na abtan sila sa lunch time. Sinugo yung mga bakal sa ila sila nga pagkaon. Mga kabiyan pag-abot nga nag-upod sila nag-kaon sa isa kalamisa. Sus, may hukos-pukos ang gini mong abogado? Kung kilala ta gini ng abogado? RRMN Patrol 774. Dumdum ko kaging bati-bati ko nang nag-file to sang reklamo. Gini mga kabiyanan nga loose student. Ay abaw, nadalman. Mga kabiyanan, sunod sa information, nadagdagan sang waran ang ining abogado. Mga kabiyanan, ang report, no bail recommended. RRMN Patrol 774. Hindi na ni magdulog ni kuning kaso nga madurudalman pag gini mga kabiyan ng abogado. Ay abaw, ba? Laburn man ni mga kabiyanan. Madulaan ginilisin siyang ning abogado kung matabo. RRMN Patrol 774. Huwag ilan ni kabutang, kung hindi bakukik, bakukang. Disbar gini mga kabiyanan ang kapalaran niya siya ni kumatabo. RRMN Patrol 774. Kilala gini nga abogado because mga kabiyanan nagpangalaga dini kita magsala mga kabiyanan sa isa ka kilala mga institution diri sa syudad. RRMN Patrol 774. Aga ang information na natong ilabaton mga kabiyanan, isa pagid ka gindagdagan sang waran. Sus mga kabiyanan, sandigan bayan, no? RRMN Patrol 774. Ang represent mga kabiyanan ang nominee sang uswag party list. RRMN Patrol 774. Duang mga kabiyanan, may warrant man. RRMN Patrol 774. May paaman pagid dyani mga kabiyanan kay may kurit pagid mga kabiyanan, may ikog ginadugangan sang hold departure order. RRMN Patrol 774. Upo silingon, hindi kagwa mga kabiyanan sa pungso kung mag-abroad, kung magkadto mga kabiyanan sa ibang mga lugar. Ang ining congressman mga kabiyanan represent sang uswag party list. RRMN Patrol 774. Nga si Congressman Jojo Ang, hindi matapos nga nagpagwa na sang warrant ang Sandigan 3rd Division batok sa Kay Uswag Ilunggo Party List, Representative Jojo Ang. RRMN Patrol 774. Di ang report mga kabiyanan nga itong nabaton, ang iya sining bail ban, all bail ban. Ang warrant is 14 count. Mga kabiyanan, times pila ang kada count sini? 30,000. Ah! Sincelio, chicken pig. RRMN Patrol 774. Kaputut. RRMN Patrol 774. Muna muna siling mga kabiyanan, that is only a piece of paper. RRMN Patrol 774. What is money after all? That is only a piece of paper. RRMN Patrol 774. Di kakusaya man ni sa waran, amo ni ang Sanday former Sultan Kudarat, si Kandistrict Representative Arnold Pugo. Kagtatlo pa kaibaan mga kabiyanan ang ginaligar. Hindi may kantanan mga kabiyanan sa flood control scandal. RRMN Patrol 774. Alang-alangon na ni mga kabiyanan, dumaintonsis ka ni mga kabiyanan ng party list sa mga Ilunggo ni. Ang uswag party list. Kung kaso mga kabiyan, mga durudalman, ikaw ba dumduman ni sa eleksyon sa mga Ilunggo? Ang uswag ni, abaw, wasag. Ilonggo Party League. RRMN Patrol 774. Samtang sa piyak kabahin, bawa rin mga kabiyana, no? Sa pagkadamo-damo ng mga bagay ay muon sa isa ka estudyante. Ito na dumduman pa ni sa mga ihudi Putin, mga kabiyana. Sinugo lang ni Guros ang nanay nga mabakal sa magic sarap. Nagpakasarap sa iya, mga kabiyana, sa Esplanade. RRMN Patrol 774. Budlay-budlay kuha pa, mga kabiyana. Sitting position. RRMN Patrol 774. In broad daylight. RRMN Patrol 774. Okay, si Noni Kabataan. RRMN Patrol 774. Ay pagani guro, mga kabiyanin, nalaki mapaltak ang ihudi Putin niya niyon. Nagbulo bimbang bimbang sa isus marikagos, mga kabiyanan. Ang pakon mo ni isang tinaga nga agro. RRMN Patrol 774. Sabi nga, mga kabataan, mga kabiyan, gadumdum ang ginikana nilang gatuon kagatuto, mga kabiyanan, ang eskwila sa mga buisit nila, o. Gatun sila gari sa isplanad, yung nag-imo, mga kabiyan, sa kabalamalahan. Sus, mga kabiyanan, ang abilidad sa nga pobreng bata, ang babae. Anong nga puturo sa nga animal yan, eh? RRMN Patrol 774. Sino ni parente, kag sino ni himata niyo? Sino ni kabataan? RRMN Patrol 774. Nanay nila, mga kabiyan, ka pulaw bugtaw guro ni sa supermarket nga nagabaliga kamatis kag tagabang. At ito sila yung aduwaya, o. Nag-exercise, mga kabiyan, ano? RRMN Patrol 774. Nakadamo, mga kabiyanan, sa lugar diri pa sila nga pwede man sa matago-tago, pero diri pa sila nagbimbang ang mga buisit. RRMN Patrol 774. Hindi pa nila, mga kabiyanan, ang mga adults, o? Mga kabataan, mga kabiyanan, ano na mga puturo nila sa niman? RRMN Patrol 774. Dumi yung mga ginikanan ng mga guardians sa mga kabiyan nga ato sila sa eskulahan, no? Tao, di mayog, ya, nag-iskandalo man yung mga kabiyanan sang una ni nga inaobrahan nila, mga kabiyanan, bimbangan ng mga patyo tos lapas. O, tamo man yung mga estudyante nga ni, kabay pa nga hindi. RRMN Patrol 774. Nag-uniform, mga kabiyanan. Kinuha yung man ang palday ang simula man na may mantani ko medyo madako-dako man, mga kabiyanan, paan niya si Sus Marikagusing manipis pa sa RRMN Patrol 774. Tugo lang, mga kabiyan, sang nanay ni guro mabakal sang magic sarap, nagpabimbang na sa'yo. RRMN Patrol 774. Ano ni mga klase sa kabataan? RRMN Patrol 774. Samtang sa piyakabahin, rekwata ni karon na pila ka mga development. Kaya ginadetermenta ni, kaga hinyo kita nga basi kilala nyo ni, kay mga kabiyanan na hindi niya ang isplanan, mga kabiyanan, ginasabuyan ini sa mga iba niya mga nag-walking, nag-jogging, mga kabiyanan, kagkalabanan siya na kung isa, mga ma-encounter tali, mga pangayaw, alin sa iba niya lugar, na gusto nila lang taon ang ginasugid tali mga kabanggida padayaw, kag mga kabanggida pabugal, nga isplanad, no? Okay, balan, mga kabiyanan, nagbantog na ini, ang aton sining isplanad, mga kabiyanan, 1, 2, 3, 4, 5, up to the 11, balan ni mga kabiyanan isplanad ta, madirigid sila sa ika-unsi, ho? RRMN Patrol 774. Sa may Lapos area, may taytay pa nga bakaron, ay wow! RRMN Patrol 774. Nami isang ilang mga kabiyanan yung mga performance. Nawara lang sila, mga kabiyan, sa paradise. RRMN Patrol 774. Ay, mga buisit yung mga kabataan, mga kabiyanan. Nami ni Madama, ibaluan ni mga kabiyanan kung sino mga ginikanan nila sini. At siyempre kung ano, ining mga eskwilahan para mabalaan na, eh. Ang ila sini nga guidance counselor, principal, mga kabiyanan. Kabasi ko nag-company, cutting classes para mabimbang lang sila sa iyang nobyo ni nga way pampaltak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabataan, mga kabiyanan, ano na ni ang direksyon isang ila iyang pangabuhi kung mga matabo ni? Nga, nag-dumdum kagid nga disidido, gining lalaki si mo? Wala na edad nyo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabi, may lang kung magdayunay ka mo. Hindi ko pag may edad-edad ka ng mga kabiyanan na magpangasawa ka na sini. Kay Manti, siyempre mangita ka man sa imong pamanahon. Alam kong batuno man ang mga kabiyanan sa bana mo nga. Ikaw ya, wasa ka na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam mo na, dito mga parente.
1: RRMN Patrol 774.
0: I-check na ni Karon, mga kabiyan ko na identify na ni mga kabiyan na, pero iba na gasiling ba si Iibla ini?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pwerte budlay-budlay nga kaya ba mga kabiyanan sa babae, siya pa ang hard labor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan mo namang edad mo, magdalagita ka lang, magdalaga ka na. Ang makilala kay mo, Jesus kauluya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tugo ka lang imo mga kabiyan mo, bakal sang magic sarap sang nanay mo, nagpabimbang ka na imo iya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagpabimbang ka man mga kabiyan sa putyong pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyan, nandang katalanhaga ni natabo sa ano, sa isa kabulutuan sa Banwasang Gimbal. Hindi matapos mga kabiyanan, niya may natabo nga bandal. Hindi mga kabiyanan, mga sulat-sulat ni Piruti. Ang ordinaryo mga kabiyan ginahimo sa mga vandalism ni sa mga pasaway kag mga duluduon man yung mga kabataan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alamanan niya may encounter ta mga kabiyan ng mga pagbandal. Mga ngalan sang ila sining gang. Tapos mga kabiyan ng ila leader. O mga mamo ng kalabanan. Ba't pinasay ini mga kabiyan na tabuho? Ini pagbandal mga kabiyan na nagkausang pagkahadlok mga kabiyanan kaga misteryo nga mga simbolo ang ginpangmutang mga kabiyanan pagbandal nila nga dawasos mga kabiyanan ang pagbandal nila sini kahimuan sa isa mga kabiyanan ka mga buhat sa mga sang unab lang nga mga eksperto sa mga barang-barang sa Sikihor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya subong puzzle pa ni mga pulis sa sining investigation nila dira sa Gimbal National High School, ang Gimbal PNP, matapos mga kabiyan nga diskubrihan nila ining pagbandal, na subong mga kabiyan nang gusto nila may balo kung sino ining responsable nga naghimo ining makahaladlok na simbolo mga kabiyanan sa senior high school building sa Gimbal National High School.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi bala mga kabiyanan, doon nabantugan ining buluto. Ano kung diri ining mga kabiyanan ining mga alam, may ngalan bala nga may kahoy da nga mariit. Ako na, hindi ko na ma-recall. Hindi nga lugar nga mariit. Amot nung dirigi, hindi nga lugar. Mga kabiyanan nga nagasugid ang mga taxi driver. Nga may nagsakay sa ila mga kabiyanan. Pagkatapos na mulalungan nga ang lugar nga ginatudlo, kagin usoy sang driver. Sa suli mga kabiyanan, ila na na-discoveryan sang driver. Kapag sulod niya, daw palasyo, daw kaharian.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nasa mo nga lugar mga kabiyanan dira sa ginasugid nila nga may kahoy da nga mariit. Nga mo na pila na ka mga encounter tuod sa mga driver sa taxi, nagasakay mga kaming pasahero, tapos dira nga area ginatudlo nga maagida, sus kakakibot ang driver nga lugay-lugay. Makita nila mga kabiyan daw asos nga ang palibot daw kaharian mga kabiyanan sa ito nga panahon.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kasi mo ni nga lugar. Di mga kabiyanan ng information nga itong Arabatong, di saan dyan ang mga pulis, ng mga investigator, daw na puzzle sila sa sining makahaladlok ng mga simbolo nga nakita kag na-recover nila mismo sa bulutuan. No, makita sa mga laragway, sa pader mga kabiyanan ang mga drawing sang bituon, kandila, na posible nga dugo nga parte sa lawas kag internal organs sang isa ka manok kag mga ngalan sang pila ka mga estudyante.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Uy, hala ba si Manugbar? Ang bata ini sa Manugbar ang estudyante ni?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Bangod sa mga kabin na information, ginsecure sang aton sining nga mga pulis for documentary ang lugar antes gin report sa pulis. So naghatag man ang guidance office sang psychological support kay counseling sa mga naapektuhan nga mga estudyante. Ilabi na mga kabayanan ang gin butang nga mga pangalan. Usus no mga kabayanan ditret.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Sabi ko na yung mga kabiyanan, Vice President na nga nagpang-threat.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Pero makalalog ining klase sa pagpamahog mga kabiyanan sa ibutang angalan sa estudyante. Basi ko na kontra, ikon basi na encounter nga naginaway ng mga estudyante nga ni, di para mahadlokan mga kabiyanan. Pero ti, kung ikaw masiling senior high school, maka insar ka sang amo ini nga mga bagay, butang kada mga kabiyan, sulat-sulat kada sang mga bituon, kandila, tapos makurit-kurit kada sang dugo sang manok, ang butang kay mo sa internal organ sa manok man sa siningal mga lugar, para ano ining sign, kulang na lang ni mga kabiyanan, makuha ka na lang sang ano niyo, sang daubu.

kada tuslok mo mga kabiyari, tuslokon mo ang ining ano ni mo ni kasabuli dayo mo man na igwa. RRMN Patrol 774. Magsingkit niya. Wait, check ingo, check ingo. RRMN Patrol 774. Mo ni mga kabiyan makatilingala ni nga klase sang buhat sang isa ka estudyante. Ini ko ni estudyante man nagimo sini. So mo ni mga kabiyanan nagpatigayo naghatag na sa mga guidance o guidance sa office sa mga psychological support counseling mga kabiyanan sa siling naapektuhan ng mga estudyante ilabi na ang mga ginpangalanan sa bandal. RRMN Patrol 774. Samtang mag-deployment sang dugang guidance counselor sa school division. RRMN Patrol 774. According sa report, may isa ka estudyante nga ginakabig person of interest apang wala pa mga kabiyanan sang igo nga nagkakaigo nga ebidensya agun may baluan ang motibo sang ining insidente. So sa subong wala pa sang pamatuod nga may kahilabtanan ini sa ritual. Oo. RRMN Patrol 774. O kung kulto, cult practice, no? Padayon pang ginabirify ini mga kabiyan na ining investigation sang aton sininga mga kapulis. Di mag-amo ini, amo ni senior high. Iba niya mga kabiyanan, na medyo daw, kwa naging money daw, makonsider ta mga kabiyanan na ang mga kabataan niya permi nagadala sa mga matpatalom. Tapos aning latest yung mga nagkaladakpan to mga kabiyanan na nakuhaan armas. Nati, balanta naman mga kabiyanan ang mga nagkatabo sa mga bulutuan, mga bully-bully. Pagkatapos nga ginabully ikaw mga kabiyanan, ti, ma-risback mga kabiyanan kag hindi maayo ang resulta. Pero la ini mga kabiyang ginhimo ni kun na inkaso man abing ginbully ini estudyante pero ang risback ya la ino daw a source mga kabiyang ritual kag cult practice. RRMN Patrol 774. Yan ay himo mga kabiyanan sa mga kulto sa mga manugbarang kag siyempre mga kabiyanan ng manughiwit. RRMN Patrol 774. Sa gimbal, may manugbarang? RRMN Patrol 774. Basi mga kabiyanan ng ginikanan niya sa mga nag-UGT? Nag-intern sa Sikihor? RRMN Patrol 774. Dami ni pa kwanon miguhon. Kaso kay may ara ko plano mga kabiyanan nga ipabarang ko bala nga mga tulisan nga mga kawatern tapos mga kabiyanan mga naga-engage sa mga illegal drug kay plano ko tani ipabarang mabunahon ko mga kabiyanan angkla tapos sa punta niya nagaguyod sang roro nga barko. RRMN Patrol 774. Para mapadulat ang mga kalawas, dak ang alatrasan niya. RRMN Patrol 774. Hindi mo natuod mga kabiyana, no? Hindi ordinaryo nga siling nga nagadala-dala kalang imo armas kag kutsilyo sa sulod sang salakyan, sa sulod sang eskwilahan. RRMN Patrol 774. Imagine kung mutsambot silingon mga kabiyana, may kwan? May ideya ining estudyante kabalo sa ginahimo sang either sang elder nila mga kabiyan nakiimagine kabalo kay mo mag butang-butang mag drawing-drawing da sang bituon kandila tapos may ara pa nga dugo mga kabiyan ng kag internal organ sang mga sapat. RRMN Patrol 774. Sa tuod sa baylo mga kabiyanan iyalang ini sa mga buhat sa mga ritual sa mga naka-UGT kag naka-intern sa Sikihor. RRMN Patrol 774. Ang kalabanan siya nag-aubra siya ni mga kabi. Mga kulto. RRMN Patrol 774. Hindi
okay lang ni ko mga amo-amo lang nga bandal-bandal kan may takabalo mga kabi kung anong mangin na padulungan niya si di Jesus basic uning kaso mga kabiyana nga dugay-dugay makibot na kita mga kabiyana puro na tanan mga nagaalayod-ayod tong mga estudyante sa Gimbal National High School RRMN 774 kaya ginatuslok na sila mga kabiyanan sa estudyante nga nag-intern sa City, sa Sikihor. RRMN Patrol 774. Matkibisan mga kabiyanan ng mga teacher. Mga kabiyanan, ito din ang pang-ritual niya sa mga kulto na nag-aimula ni mga kabiyanan sa may mga kinabalang may mga eksperyensya na kasi siyempre mga kabiyanan sagad na sa sining mga bagay kung magsiling ka mga kabiyan senior high aluwas ang gintuluan sa sang iya sining mga kaluluhan kag mga kabiyanan niya mga parinte o either gani mga himata niya RRMN Patrol 774 sa bilog mga kabiyan ng Western Visayas sa pinasahin ng klase sa kaso iya sa Gimbalo National High School RRMN Patrol 774 Jesus, dugay-dugay ba si mga kabiyan na may aral na lang yung naga muna o mga iban-iba na naga naga suka ka na imo talimbabaga RRMN Patrol 774 pagkatapos mga kabiyan naguluwa na yung mga dalagko ng mga pagangan sa ulo mo RRMN Patrol 774 tapos yan dugay-dugay mga kabiyan pitik sintas nagalupad ka na kaya ginabit-bit ka na mga kabiyanan

0: try ta di mga gabianan. Labo ta bid ang Gimbal PNP kasamang John Hartwell. Kasi kung magka-contact kita to, kasi makilala ta man ni man yung experience na likong mga tabo, manog barang ka. Mabudlay ni nga klase sang kwan, sang talent. RRMN Patrol 774. Kung may mga ma-ritual-ritual ka lang da, makuha mo man na maluad mo na yung mga kabiyanan sa mga ano ni, sa mga maninena. RRMN Patrol 774. Ang mga kontra mo. RRMN Patrol 774. Natural mga gabian mo muning mga bagay puzzle ini sa mga iban mga gabianan nga mga labi na sa mga teachers kag estudyante. Imagine ya langpon ano ini deterret ano ini mga klase sa bagay mga gabianan kadaw hindi mo maintindihan kung bala ini sasko idyan ganit mga gabianan himo-himo lang mga gabianan kay isa ini ka buhat saya nagaritual ka sa obra sang isa ka kulto. RRMN Patrol 774. Muna sa lingko mga kabiyana, mga ngalan isang mga estudyante nga gipang sulat-sulat to. Muna dugay-dugay basikon mga kabiyanan. Ginahakwat na sila yasang raga-raga. RRMN Patrol 774. Ay, ambot na betray, abitama. Sorya, ang investigation lang yasang Gimbal PNP eh. Na ano itong nakita nila? Sige, mga kabiyan, standby block. RRMN Patrol 774. Gabi dyan, base ko malabota ng Gimbal PNP. Hindi daw interesado ko sinin na kwan ako. Daw na-intriga ko sa nga sininga kaso. Nakapinasahin ni yung klase sa kaso, mga kabiyan. Kagsabulutuan pa, oh. RRMN Patrol 774. Rala na mga estudyante, kaya hadlok, mahadlok ini mga kabiyan na may mga kurukandila ka na imoy ka, tapos may mga tinae kay imoy sang manok na ka mga ano, iban pang mga kasulan sang sapat. RRMN Patrol 774. Nagalalap tayo mga kabiyan na makita tangin nga may munika gimanggali sa iya ho, no? Munika, pito ay galing mga kabiyanan nag-sandig sa puno man sang dugo ang munika gali kasamang John Hartwell. Ginbulit siya sang kuan sa Winnie Dapo man yung klase sang kuan gani ho. Pero bulit sang dugo mga kabiyanan nagalapta ang mga dugo kag ining mga kabiyan kasudlan. RRMN Patrol 774. Balahibo pa ni gani mga kabiyanan sang kwano balahibo sang manok tapos daw asin patay na manok mga kabiyanan kag may mga blood stain dugo mga kabiyanan sang sapat. RRMN Patrol 774. Wala di makita ang alan mga kabiyanan siguro ginakuan Manila tago ginangalan sa sila mga estudyante kaya hindi man nagkakabagay mga kabiyanan. Kaya man ti balanta truma gini ang mga estudyante. Pamangkot ako pila kangalan ang nabutang tunga ginsulat. Kag mga kabiyan gusto ta diskubrihon kung sino ang nag-ubra sini. Kaya daw hindi ni mga kabiyan normal sang isa ka ba estudyante ang ginahimo niya sini. Kaya daw sa lingko gani isa ini kakulto nga ritual. Mga kabiyanan may mga kandila kakapagkatapos. May ara ikaw yung mga kabiyanan nga may mga dugo kag kandila. RRMN Patrol 774. May ara ka na Gimbal PNP. Gabi, itry abi. Kaya basi kung maka-istorya kita kung ano nang ilan. Ang ilan lang yung mga recovery. Sang gila makatuan ining lugar. Naging bandal. RRMN Patrol 774. Bulutuan dira sa Gimbal National High School sa Banuas ang Gimbal. RRMN Patrol 774. Sige mga kabiyan, standby ka mo sa sining dugang mga information. Samtang sa pihaka bahin mga kabiyanan daw madalo naging away mga kabiyanan ni ni Peter Cayetano, ni Senator Peter Cayetano, kag ni Senator Ping Lacson. RRMN Patrol 774. Ay, hali niya kagarit-garit mga kabiyan, pero nanutaran ta, mga kabiyan daw lainang si Senator Alan Peter Cayetano sa una, sang sa subo. RRMN Patrol 774. Daw nagtahaw na mga kabiyan ng online ceiling niya. Kaya sang una mga kabiyan, nandaw hindi ma hangin na nga dugadugay nagkwansa. Nag-online ceiling ng Facebook. Waswasa niya mga kabiyan, nanda Erwin Tulpo, Senator Tito Soto, sabi ng best friend niya gig niya si Senator Ping Lacson. RRMN Patrol 774. Matapos nga binuyag-yag mga kabiyan ni Senator Ping Lacson ang iyasiring nga mga ghost project sa Taguig City. Sus, nagtamimi na ang iho di Putin niya. RRMN Patrol 774. Nasupal-palgit sa ni Ping Lacson. Ba't iway manigaga mga kabiyan gayampak-yampak ini nga senador? Mga kabiyan magsiling kay mga kunano ni nadiskubrihan niya. Ibuyag-yag-yag. Ibuyag-yag yan eh. Mga kabiyan, natin mo niyo. Nadiskubrihan niyan. Ah, supal-pal si 10K. Si 10,000. RRMN Patrol 774. Matapos mga kabiyan nga na daw na tamimi siya, nagapanig-agor mga kabiyanan subong si Peter Alan Cayetano kay nadakpa na ginikaga na kapta na gin mga kabiyan ni Ping Lacson ang ebidensya. Mga kabiyan, kadeterminado gin mga kabiyanan si Senator Ping Lacson kay ti mga kabiyan natanlog ang bugal. Huwag niya gaya ang pakyampak la si Senador. Ginturutistinga niya. Abaw, gin-call karon sa isa. RRMN Patrol 774. Di, mga kabiyanan, no? Determinado ya si Senator Ping Lacson nga i-Bartolina sa sapayatas. RRMN Patrol 774. Nag mga kabiyanan, nag-alsang ikog ni Indanyo Petra. RRMN Patrol 774. Matapos mga kabiyanan nga daw ginasupalpal sa tuntuon ni Senator Ping Lacson. Mga tapos nga nadiskubrihan ni Ping Lacson ang tanan niya mga ay ara gani mga kabiyanan nga nakadubol ang ano ni siya ang kuan ang bayad sang project. RRMN Patrol 774. Matapos nga na pa white flag mga kabiyanan ini si Alan Peter Cayetano sang Taguig Pateros yagin pahayag dari mga kabiyanan ni Senator Ping Lacson nga na-discoveryan siya mga dagko mga kabiyanan nga amount sang project mga kabiyanan nga naangot sa gyapon sa flood control scandal daw may mga ghost project sa pero gina paginwala ya sa una daw mapa daw maisog sa nga nagka-claim nga kahit imbisigaran nyo ako wala ka akong ghost project pero subong sus bisan pamarbas hindi siya pamarbas oh. RRMN Patrol 774. Ito hindi naging maayo kadapos daw nagapugok ng iyang online ceiling. RRMN Patrol 774. Hala, daw hindi naging mapungga ni mga kabiyan. Hindi, lampos na ni Ping Lacson sa iya ang mga ebidensya niya nga na-discoveryan, no? Ang lain pa dere, kay may mga opon isa mga kabiyanan, nga willing mga kabiyanan nga ibuyag-yag ang tanan niya na balaan nila sa sining skandalo, mga kabiyan sa ghost project sang Taguig, mga kabiyanan niya si Alan Peter Cayetano, isa ding balantayan kay gin-expose man ni mga kabiyanan sang columnist nga si Montulpo nga sa likod sini mga kabiyan kung nga ang kadalag ko kag imagine mga 12 billion nga Intel funds sang Malacanang mga kabiyanan kung nga ang kadako sang pundo nga nagwa dere para sa sining Asian Games ni Imla mga kabiyanan maluwas pa ni sang kwan ha sang flood control dere sa Taguig ang luwagid subo mga kabiyanan ka mga kaso subong ginahampak sa wala to subong mga kabiyanan. Ang isa sa wala si Ping Lacson, sa to mga kabiyanan si Matibag, ang 2019 Asian Games anomaly. Nadiskubrihan ni Montulpo, mga kabiyanan, inboard gali si Mijal Dia. Ang executive secretary, may posibilidad. E nga aman mga kabiyanan, malapit si Alan kaya Cayetano sa kay Digong, and at the same time, mga kabiyanan, trusted man mga kabiyanan ni Digong, si executive secretary Mijal Dea. Nagdagaduda si Montulfo, mga kabiyan, kung nga ang kadako sang sining pundo nga nakuha ni Hinday Petra. Sa report iningat intel bogim pagagaangid sa gali ni Mijal Dea, kag sipri mga kabiyanan, may posibilidad nga maigo man ni tatay nyo Digong, nga man intel fund sang presidente ang gin-release diri mga kabiyan according sa kay Montulpo. Pau, gai ko mga daw mapatay sa mga kabiyan kadipinsa lang kay Inday niya Sara. Kag mga kabiyan ang ginapatay-patayan ginila nga magbalik sa 2028 para mga kabiyanan matabunan, mapanas ang tanan nga mga posibleng imbestigaran sa Senado. Kay Manti, kung magpresidente si Inday niyo Sara Duterte, makagwa na si Marcolita, makagwa na si Inday niyo Jinggi, mga kabiyanan, tapos na ang tanan nga mga kaso nga involve ang mga DDS. Ang una nga ginapilit na lang nila nga dapat mga kabiyanan sa mga pangamuyo nila nga magdaogid si Inday nila Sara Duterte, kay para mga kabiyanan luwas na sila sa tanan nga mga mga anomalya, ihampakag i-file nga kaso sa ila. Eh, siyempre, si Inday Sara na nila ang magdaog ka magpresidente. Bueno, goodbye Philippines ang kaso ni Inday nyo Jinky, na magkagawa na si Marcolita. Ina kon magdaog. Kaya kung hindi, asus mga kabiyan, laban-laban mga kabiyan na mairmitan nyo ni sila tanan sa payatas. Laban-laban gini mga kabiyan ng priso gini si Ito nyo Alan Peter Cayetano. Maupo na sila to, isa na sila ka kwan, isa na sila ka basketball team sa sulod sang payatas jail. May ara na sila mga kabiyanan ng mga kakusa sa sulod sang payatas jail. Nagkabaling nga so si Ping Lacson, why nakatibawas mga kabiyan si Alan ka online online niya kay may alas na gaginakaptan mga kabiyanan si Senator Ping Lacson niya ihampak sa kay Alan Peter Cayetano. Tamo mga kabiyanan daw nagaduroy na sa mga kabiyanan mga aglakat daw, hindi mo naman intindihan kung ano ang iyang mga kabiyanan sitwasyon. Isang gani pamarbas, hindi na sa kabalo magpamarbas kay mga kabiyanan, libugando ng ulo mga kabiyanan ni Peter Alan Cayetano. Masilin na lang sa Pilipino. Good luck. RRMN Patrol 774. Pagiging kaposyo na mga kabiyan ang ginadulong na sa inyo gamit ang kita ng DTX 500. Mga kabiyanan kaya mga kabiyanan sa DTX 500. Mga kabiyanan ang DTX 500 ang sabat sa imo sining problema sa atay, masami ba lang nagatig-abang imo sininga kung may hangin ba lang imo sininga tiyan. Kabasi may diferensya ng imo sininga liver gani mag DTX 500. DTX 500, mga kabiyan, kay may aras ang polyquesanol, kay iban pa ng mga phytochemicals, kay nagaling sa extract sang disugard sugar cane. Kagini na pamatulan, sa pagtuon, nga epektibo pangontra sa mga toxins sa nagahalit kang nagaguba sang aton atay. Hindi na papadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500, mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sang Mighty C. Ang muna yung partner niya, Mighty C. Alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon. Mabakalan sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy. RRMN Patrol 774. Kag siyempre hindi man kamo magkalipat, mag D3 Bio Food Supplement kita. Isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatapta sa D3 Bio. Ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakot sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kahatag man sa lugang enerhiya ang D3 Bio sa ato siningalawas para sa pagkayo sa mga silyula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa aton mga balatiya. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig, pagkupos sa mga nagahulubag, ginangkon sa aton siningalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuing sa timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton siningalawas. Kag siyempre mga kabiyan, nagatap na man sa malaing epekto sa makahulubog ga ilimnon sa aton siningalawas paagi sa pagprotekta sa aton atay kapag paalerto sa aton paminsaron. Initaran niya benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio. RRMN Patrol 774. Magbalik ta mga kabiyan, report sa padron. Kung ta mga kabiyan, pinagkalates ng sa sining kaso, kaduha ka mga gindagdagan sang warrant of arrest. Mga kabiyanan, isa ka abogado. Kag mga kabiyan, update kita, siguro nakapiyansa na ganin siguro ang uswag partilista congressman. Joang mga kabiyanan. Update siya ni. Standby sa ato niya pagpanumbalik. Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:10 na sang gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: TTX 500! Juliet Nol, 56 years old. Ang ako niya blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inom TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: TTX 500!
8: 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: D3Bio Health News, D3Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo. Paano magpaniwang? Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong yabuyon.
11: D3Bio, ang D3, gamay BCO, ang BCO, gamay D3, D3Bio.
13: Checklist. D3Bio, may lauric acid.
14: Okay.
13: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang
14: sa patyo niya ang kagaw halin sa baba pakadto sa tiyan pakadto sa tinaig.
13: Ang malaki yan yung ubos no?
14: Wala na sa
13: why not sa
14: plain D3. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of

0: Ang chloride amuni siya ang
1: D3 pyo.
0: Gapanami sang imong digestion sa tiyan, layo ka sa imong ginatawag na dyspepsia. Mm. Plus kung pagtumar nimo sang D3 bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
1: D3 pyo.
0: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 bio ang imo nga esophagus.
1: D3 pyo.
0: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
1: D3 pyo.
2: Wala na sa plain D3.
1: D3 pyo.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
2: D3 bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
0: Mm-hmm.
2: May cancer. Paano? It's true keto diet.
0: Mm-hmm.
2: Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
0: Same man sa inflammation. Oh,
2: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
1: D3 bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pag ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, buka na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to. Uway pagkaon, hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kwan.
0: Sa
2: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakodon niya para mag-fight sa,
0: sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
1: D3 bio!
0: Ang D3 bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
0: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
2: ang cancer. Niya ang cancer.
0: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magduna ang cancer. Oh.
2: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir.
0: Oh, no,
2: pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon.
0: Hindi na
2: kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
1: D3 bio.
2: True ketones of D3 bio.
0: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
2: Pero kung mas gadamo sila mo.
0: Pero kung ga D3 bio kaya, ginastarb mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
1: D3 bio!
0: Tungod ang D3 bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
1: D3 bio! D3 bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, itry na mo patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangod ina sa D3 bio.
1: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabuti ka! D3 bio! D3 bio! Health News!
6: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: NANS Herbal Capsule. Mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
8: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-trace kong driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan akong ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C,
8: mabakal sa mga butika.
1: Mahigpo bala ang imudugo. DTX 500. Masamit ka pala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Ang mahigpit nga colon makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya

0: eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Ang oras sa Mabian dari sa Rimen, Iloilo, Philippines, and that time, alas 11:19 na sang gabi. RRQN, Patrol 774. Maray ka muna dari Mabian sa Rimen, Patrol 774. Mga kabiyan sa linya natin sa buong gitingwang tagid niya malabot. Ang atong sini mga kabiyan connection sa Gimbal PNP. Ginakalipay tayo sa buong mga kaupod si Police Captain Alberto Mangilimutan. Mga kabiyan na nga atong sini nga Chief of Police. I-connection ni mga kabiyan sa sini nga source nga daw nakita. Tanin na ritual guru ning na-discoveryhan ni sa mga estudyant o sa mga teachers. Mga kabiyan dira sa Gimbal National High School. Sa linya na to, si Police Captain Mangilimutan. Sir, upon mo subong si Radyo Man Rudel. Mayong gabi, live ka subong sa Rimen, Iloilo.
2: Yes, sir. No, mayong gabi, Radyo Man Rudel.
1: Okay, sir. Mga ayaw lang kami isang gamay nga chimpo sa imo, sir. Para maklaruhan kita. Dari ka daw kapinasay, inikag unique na klase sa kaso nga na-encounter tani sa mga bulutuan. Kaya daw usually nga itong diri ma-encounter lang mga buli-buli lang. Ni probat ini mga nakita na itong diri mga na-recover kag na-discoveryhan na sa eskwilahan bangod sa sining ato nalantaw diri nga na ritual. Sir, ano ining inyong investigation kag ang result sa inyo sining investigation diri sa Gimbal National High School na inyong mga recoveries, Captain Mangilimutan?
2: Yes, sir, no. Sir Rodel, kalinas ang aga, nakabatang kita sa tawag at isang assistant principal dito sa National High School. Mm-mm. Nga may na-discover sila ito nga may gugo kamanok kag may ginano sa iba niya classroom ito nga may vandalism.
1: Mm-mm.
2: So, ginkatuan to sa ito nga kapulisan, gin-verify dito ang area, kag dito nakita nga may vandalism din man dito sa classroom. Kag nag-conduct dayon ang atong mga investigators ang pag-review sang mga CCTV.
1: Mm-mm.
2: Kag dito nakita nga may isa ka motor nga may angkas nga tatlo.
1: Mm-hmm.
2: Kag ang mga driver ito nag-agi sa likod. Kag mm-hmm. na-identify naman nga mm-hmm. mga isa man ka mga estudyante. Kag dila yon nang duwa dito
1: mm-hmm.
2: nag-ako man. So, since nag-ako na sila, na-identify na naton, yun na kuha dahil sa ano, pwede sang istilahan, agudto nga pagadalo nila sa ilang guidance.
1: Okay. Sir, ano ang inyo result sa investigation? Ano yung ang
2: hello, sir.
1: Hello, sir. Hello. Hello. Hello, sir?
2: Oo, sir.
1: Yes, sir. Sa inyo investigation, sir, ano ang motibo nila? Kag ano ini ko nung ginhimo nila? Ano ang inyong paglantaw? Kag ano ang ila allegation sini?
2: So, kagina sir, no, limitado din ato niya pag kuha sang ila sang information tungod mm-hmm. ang nag-ayo ang school.
1: Mm-hmm.
2: Sila lang anay makuha sang investigation ang
1: okay.
2: ginano na nila sa ato niya ma-identify lang
1: mm-hmm.
2: na buligan nato sila paano tumalokit ang mga kabataan.
1: Mm-hmm.
2: So, para wala pakita gisang motibo, sir, kay ang Balnila, sila lang kuno anay.
1: Okay.
2: After sila kuno ano nang ilang final investigation, mga sila clearance sa ila man niya higher office siguro, muna na magpagwa na sila sang ilang final nga statement, sir.
1: Sige. Na-respeto ta na, no? Kay Mati, ilan niyang bulutuan. So, nagkakadapat yung mga sila ni magalid niya maghahimo sa investigation. But ang nakita ta na sa mga nakita sa investigador natong kaina, is it true nga may nakita man na-recover ka mga kandila, katapos may mga internal organs sa isang kasapat dito nga nakita sa siling bulutuan na Captain Mangilimutan?
2: Yes, sir, nakita na dito na sa area kag may ano din dito, may munika man ka kandila.
1: Mm-mm. Gani kay Manti usually, sir, ang ining mga klase sa buhat, usually na himo ini sa isa ka ritual sa inyong mga kulto. I don't know kung ano ang inyo sining investigation.
2: So, buwa sir, follow up nato sa aton nga investigators kag ina gintagaanay nato ng ang istilahan kay gusto nila nga sila lang kuno anay.
1: Uh-oh.
2: So, hopefully ba sir may update kita.
1: Mm-mm.
2: Kung ano gid ang ilang alakat kaya ambal namon ang kapulisan. ara man pirmi nga mag-assist o mag-bulig agusto nga ina nga mga nga senaryo, mahatagan dahil natin sang solusyon.
1: Okay. Why man sa information ginhatag ang principal or mga teachers kung ano ang motibo sa sini mga kabataan kag kung nga ang ginimo nila ini sir?
2: Wala pa sir, wala pa nato na ano ang principal. Kay kagina ang ato lang itong participation, ginigilayo na natin nga ma-identify kag makita natin kung sino ang ang responsable.
1: Okay.
2: Kag na-identify na kag may nag-ako naman so ginano ani sang school ang custody sa mga kabataan.
1: Okay. Ay ni mga kabataan gusto lang nato may baluan ano nga grade ini ano ni senior high man.
2: Oh, sir, yes, sir, yes, sir.
1: Okay. Sir Tony, may na-recover giman nga mga kandila kagtapos mga internal organs sang sapat dito sang magkadtong aton investigator?
2: Yes, sir, may ito po, sir, sang pagkadto sa aton investigator at ugid man ang mga
1: So may mga nagalapta pa to nga mga bloodstains sang dugo sang sapat ni is it true?
2: Dugo sang ano, sir, sang manok.
1: Ah, manok o gani? Dugo sang manok kag internal organs siya. Okay. So ano may ginapahog, may ano ang motibo ni sa mga suspect kung ang ginimo nila ni sir?
2: Amo na sir nagagina na wala din na tigayon din ang istorya kung nagkuha na isang isang custody isang maestro ang kabataan.
1: Amo gani kay siling ko ini nga mga klase sang buhat either may eksperyensya o either gani mga guardian o either gani mga katiyuan ka mga luluhan sa mga kabataan kabalo sa mga obra sa mga tuod bandal ini but ini nga paglantaw ta daw ritual ini sa kulto sir
2: ina pa natong pag-investigahan sir no nga ana mo na mga ila to nga mga vandalism kung ano gid ang kaundanan to sa ilang nga mga ginasulat.
1: Ano giban anong pagsulat ni ano ang dinggin sulat ini sa dingding sa notebook o ang mga ngalan sang ila sini nga gina-refer ding mga estudyante sir.
2: Makita naton sir no dito man lang sa pader sa
1: classroom. Pader. Pila ka ngalan sang estudyante nakita niyo sir?
2: Kagina ang ano to na identify namon duwa.
1: Duwa.
2: Pero ang iban hindi din maintindihan.
1: So ano ang nasulat sa sining kuan sa sining mga ngalan sa mga estudyante na no dugo sang sa sining manok?
2: Oh, dugo sang manok.
1: Dugo. Okay. So both silingon sir do may kuan guru a source nga pamahog ini una no?
2: Hindi naton maano
1: pa. Dipan ma-establish no?
2: Okay, wala pa gid nato na ano to ang kabataan.
1: Okay.
2: Nag-una bi anong aton nga eskwelahan.
1: Okay. So ano first time nyo ni na-encounter ng mga gin-reaper ng mga problema ng isang isa ka eskwelahan dara sa inyo sa Banuwas ang Gimbal?
2: Dari sa Gimbal, sir, first time na nga natabo nga muna nga ito din si nga may na-ano sa eskwelahan nga mga dugo sa manok.
1: Tani, kaga usually gila ma aton ma-encounter na ma dakpan man lang kag ginareklamo nga may nakuha nga ma-recover nga mga kutsilyo, may aran ng armas pero mga muni sila nga mga ritual may mga dugo kag may mga kandila daw hindi na ni ama yo captain na mangilimutan sir.
2: Yes sir no, mula kita wala magkita gid nagulang man diri sa mga eskwelahan. Kasi mga nakita nag-coordinate sa mga school sir no, magtuturo magkandak sang ilang lectures. Pero may ara gid niya is nga intindi nato malitawan nga muna nga no may ara gid kabataan so nahanggugan sa mga ginikanan. Na dapat ang ilang communication constant sang ilang gid sa mga kabataan. Agutu man ma-monitor man nila kung dapat may mga problema at least ma-address dayon.
1: So gani, kag first time man nga klase sang bandal nga mga ginasulat ang dugo sang manok ka Captain Mangilimutan.
2: Ila
1: sa ila sa. Sa lingkod ang ini nga bandal usually makuha naton mga spray pero niya nga dugo ya sang manok ang ginsulat.
2: Yes sir, yes sir.
1: Gani,
2: actual nga dugo nga ginsulat.
1: Gani. So balang ko limitado pa man kay ang tanan nga mga investigation posible unahan anay ni sang bulutuan. Kagtapos siguro ang sunod sinadi refer na nilang problema ni nga sa inyo nga mga authority labi na sa inyo nga mga katapos ang PNP dara sa may Gimbal PNP sir.
2: Yes sir, amo pa ang namong ginahulat kung namong ila decision to refer nila sa ato nga ministry din ang atong kapulisan sa mag-aasipan.
1: But inyo ginipropadalman man nga klase sang kaso sir?
2: Yes sir.
1: Okay, sige. Sige, sir. Thank you, Gid, sa chimpo mo ginatabot sa Arimen Iloilo. Salamat, Gid, Police Captain Alberto Mangilimutan, sir.
2: Thank you, man, sir.
1: Sige, salamat, Gid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Marami man kayang ka dating sa Chipo Police ang Gimbal PNP. Thank you, Gid, sir, ha? Police Captain Alberto Mangilimutan. Pero mga kabiyanan, buhas basi kung mapadulungan taman ang iningaburutuan. At para makakuha magkita sa mga tulid niya information. Luka, kapinasahi ka na, first time taring na encounter. Kaklase isang bandal. Mga kabiyanan niya usually daw hasta lang sa mga spray ni mga bandalism gani. Kaginasulat ang mga ngalan sa mga leader ka mga gang sa mga grupo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Area so mga kabiyan tabo ni daw ritual ng kulto. Isulat mo yung ngalan sa mga estudyante kontra mo o nano. Pagkatapos, sa source nga daw ginapahog mo yung mga estudyante pag is ritual.
0: RRMN Patrol 774.
1: Imagine mga dadala kayo mo yung mga kabiyanan sa mga munyika, kandila. Tapos palapta ka para sa dugo mga kabiyanan. Sulat mo dugo pa. No, sang manok mga kabiyanan. Na nagalap taman sa sa salog sang sining bulutuan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayan, buti lumbuan ni nervyos mga kabataan isang atoling balita mga muni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iban-laban ay huwag isa may mga hugas pinggan ni mga kabiyanan ng sa kusina ng mga kabataan sa mga balita gani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi pa buwasan tayo mga kabiyanan nating wantaman nga makakuha kita information. Respetuhon taman ang mga ang principal o either ganing mga teachers ta sa Gimbal National High School. At gusto naton mga kabiyanan ano ni seryoso bala ini na may experience bala ini mga kabiyanan mga kabataan nga naga para sa mga kabiyanan basi kung ilog-ilog man nila Facebook naman ay buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ritual-ritual yung mga daw kalahad lukal maningayan sa kulto yung mga utok.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkalabot yung mga kabiyan ng mga utok ni sa mga estudyante sa mga ritual-ritual ni. Magpuro pahog-pahog mga kabiyan na mag-ihaw-iya sa manok kapag tapon laptahon mo itong mga dugo. Isulat mo mga kabiyan ng dugo sa manok. Pag magbutang ka to sa mga sa mga munyika. Pag mga kabiyan ng kandila. Kagusip dalum-dalum budlay-budlay kuha pa sa mga estudyante yaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero perdi sila to mga kabiyan sa estudyante ito sa Espranad. Computer sinugo lang to sa magic sarap. Nagpakasarap siya, nagpabimbang na siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano mga utok sa mga kabataan subong no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala mapanumdum, wala, hindi ko mag-gets. Ay, wow, hi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para kasi ni mga kabiyanan sa Cloud 9. Daw tripping mga kabiyanan ng ambot. Sana kalabot na ni sila sa mga amuling mga anggulo. Yaka amuling mga ideya, yan o.
0: RRMN Patrol 774.
1: Budlay-budlay, kuha pa nila. Sige, kuha ka na ng mga patrol. Kuha ka na yung balita kasamang dyan. Check ka na mga kabiyanan ng reports ang aton siling patrol. Mga kabiyanan, standby ka, giling a portion. Ang ginadulo man sa inyo mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyanan, gamit kita sila kainin, nagalimpyo, nagbabakog ka, nagbalanse sa mga sistema sang aton siling alawan. Kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag acid. Kasi siyempre mga kabiyan kung kulang makamo sa vitamins kag minerals. Katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule kaini. Nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga indi magsubra kanubo kag indi man magsubra kataas. Kay man mga kabayanan ng Evergreen Herbal Capsule may organic nga sangkap katulad sa turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. E-quality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal na sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. RRMN Patrol 774. Nag-standby na mga kabiyan ng ato silinga patrol check ta. Nalipot sa syudad kag simpre mga natipon. Update sa sining mga may mga warrant o bare. Basi ko may mga latest na day si Radyo Man Marjorie. Check ta sa sinima tiniyon. Upod sa kay Radyori Mala. Ako na Radyori. Radyo Man Marjorie Hor Herbomiane.
3: TYRI Radyo Man Report.
4: Doon naghamba ko, doon naghiyain naman pangalan ko.
1: Ay, mugani. Doon na nagatala katabinas kita sa nga panumdob sa nga hindi ama.
4: Namugid. Anyway, matawahay pa man ang palibot ng syudad. Magluwas lang sa natabo itong sa video. Ito ba kagina? Or hindi pa sure. Kagina lang naglapta. Pero ginaverify pa sa kapulisan kung saan ugid nagluntad. Kagkundirigi kung ano nga pizza, no? O kung bago nga video. Radyo man na Rodel. No, sa detalye dari sa mga balita nga ito na tipon, unahon naton update naton sa ining ginapahayag public scandal. Sa duha ka mga estudyante, ginaligar estudyante, yung ginapaimbestigaran ini karon sa Iloilo City Police Office matapos naglapta ang video sa social media, no? Ang ining lugar nga ginluntaran ara sa Esplanade 11, sakop sa barangay Progreso Lapu. Sunod dari kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO, nga gilayon sinigin mando ang investigasyon. Agad matumod kung saan-saan natabong insidente. Kagsunsan ay sino ang involved, Radyo Man Rodel, kung ini sila, mga estudyante o kung mga legal na ang pang idaron. Aribla pamatian natin, interview natin sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO, matapos nga nakalabot sa ilang video, Radyo Man Rodel, sa nagluntad sa ining ginapahayag public scandal dira sa may area sa Esplanade 11.
5: Kalina po lang nakita yun, no? So, I immediately directed our intelligence unit and the investigation section na mag-verifika kung ito ba ay sa atin at saka kung ngayon ba ito nangyayari or mga previously pa ito na nangyayari. So, we have to check kung ang investigate kung ano talaga ang totoo doon.
6: Oo. And yung ano, sir, kasi lumalabas ka parang student, ano yung magiging hakbang natin sakaling ma-identify ang mga estudyante ito?
5: Kasama yun sa pinapa-investigahan natin kung anong, kung estudyante man siguro, kung estudyante yun. So, we have to check kung anong school. And then, it will be a reminder, no, na ganong klaseng gawain ay hindi pwede yun. No? So, dito sa atin na ginagawa, especially in public place.
4: Si Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO, Radyo Man Rodel, sa Tondri, nga may interview si Voluntary Boss kung anong duga nga details ni, kung saan o ni. Pero do ang sa video nga duging kawat, iningin zoom lang bala, samtang may ginaubra nga malain or hindi manami ang ining duha ka mga natungdan. Sa piyak na bangin,
1: pero na kasamang March, why gid mabalaan kung ano, estudyante ni sila, kag di niya
4: amo na ang sudan. Part gani, Radyo Man Rodel, sa investigation, kasi ina lang nakita ang video, balik na verify pa ini, kung diin sila nga school, mabalaan na pa ng latest tomorrow, kag ginapausi sa ini karon sa ang ICPO, Radyo Man Rodel.
1: Sige.
4: Samtang, duha diri arestado sa ginpatigayon, nga drug bypass operation, isang City Drug Enforcement Unit. Sa Zone 1, Barangay Airport, Mandurriao, Iloilo City, no? Kasi diin nagdangat sa 408,000 pesos. Ang balon sa ginapahayag illegal na droga, ang nakompiskar, ang subject dali si alias LC, 28 anyos, kag-residente sa Barangay Airport, Mandurriao. Upod sa nga nadakpan si alias Marvin, isa ka-electrician, kag-residente man sa nasambit nga lugar. Sa monitoring dali sa kapulisan, yung nakabatong sila sa report niya, ang ining duha, na nag-engage no, sa pagbaligya sa illegal nga droga. That is why nga ginpaidanom sa drug bypass operation kung sa diin, 12 kasasya ay nakompiskar kag ginabulo banta. nagabugat ini isang 60 grams. Ang duha ang ginakabig na high value individual, kagkaroon preso na sa Mondoria Police Station, Rajuman Rodel, kapag pagsakaan, sang kaso nga paglapas. Sa Republic Act 9165, ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan natin nga balita, nakahanda ang ICPO na serbihan sa Warrant of Arrest sa Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kung may ara sila sa ginakaptan o ginakaptan ng Warrant of Arrest. Inaging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICPO. Pahayag ni Parilla nga sa karoon, wala pa nakalabot sa ila ang Warrant of Arrest. Ni Ang kaganda sila nga iserbi ini kung may ara na sa manto. Sa ila kagun ano, kung ara si Ang sa Iloilo City, dugang pa ni Parilla, nga sila sa PNP ang magatuman lang sang ilang mandato sang wala agwala sang pinilian Radyo Marodel. Samtang ang ginahulat-hulat ko itong warrant of arrest sang isa ka abogado, as of this time, wala pa na-upload sa iwaran. Kagat yung muna ginabantayan karon sa kapulisan natin, basi buwas ng adlaw, baluunin natin bangod ang kaso diri, rape with carnal knowledge, rape by carnal knowledge, kagwala sang piyansa, Radyo Marodel. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mga pag-on immune system kag virgin coconut oil at BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Niyane, Tapak, RMN.
3: RRMN, Patrol 774.
1: Salamat din sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miane. Mga kabiyang kagining porsyon na ginaduloman sa inyo, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tanga ato sila nga vitamin D3 level sa ato sila nga dugo para magkabato kita sa anumang yung klase sa balatian nila binigid sa makamamatay nga kanser. Maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw daw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sang mga medical sa mga medical doctors diri sa sulod kag probinsya sang Iloilo. Magbisita lang ka mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctors. Life Extension Clinic, hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian kamagdako ang mga galasuhon sa mga hospital. Magkatun lang sa Life Extension Clinic ang hamtang sa lower ground floor, Robinson Mall, GDU Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iriye Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: RRMN Patrol 774.
1: Magbalik na report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras sa RRMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:42 na sang gabi.
3: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Uy, concerned lang ko, kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C! Abaka sa mga butika.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines.
3: kailangan Right Med.
0: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi.
5: Mas masami ko din na allergy.
4: Maski magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
7: Ang discarte sa ilong ko dira.
8: Rexido Forte!
9: Masasig banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pirmi makabadyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang oras na dari sa Remen, Iloilo, Philippines, Sundan Time, 46 minutos na nagkaligad sa taknang alas 11 sang gabi.
2: RRMN Patrol 774.
1: Maraming ka muna kapabati mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774. Buwanta ng report mga kabiyanan sa ato si Reconnection sa City Hall. Pero antes ang report mga kabiyanan, ginaganya tanay sa mga nagka-problema mga kabiyanan sa ato sining mga kalalakihan. Ang ila sining mga nagka-problema sa ilang mga sprikitek na wala na mga kabiyanan ka plug ceremony. Anong solusyon? Mega Man Herbal Capsule. Gamit kita mga kabin sa Mega Man Herbal Capsule. Kaini, ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilugang Panay Island, Kagimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goatweed. Safe sa heart, kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw kang regenong pwede man, isa lang kada adlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagid mahoy ang kemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene Kasang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
2: RRMN Patrol 774.
1: Mayor Treñas ginkilala ang dako nga contribution sang Marcos administration sa siyudad sang Iloilo paagi sa paghimo sang siyudad nga pilot area sa madamo na nga mga national project. Detalye nga report upod sa kay Radyoman Joel Franco.
3: TYRI Radyoman Report.
4: Ginpabugal ni Mayor Reyes Treñas nga naging pilot area ang siyudad sang Iloilo sa mga proyekto sang national government si Dalom sang Marcos administration. Lakip sa mga proyekto ang aras sa housing, transportation kag mga pag-amlig sa palibot. Pila sa mga iniamo ang DSWD Project Team, DNR Project Transform, in situ real-time water quality monitoring equipment pilot testing kag digital health platform pilot implementation.
5: For me, gina-pilot test sa mga programs sang national government, no? Isa sa tatlo ka mga siyudad, no? And sa Visayas region, for me, kita ginapili. So, kadamo kita diya projects nga mabatong. Parehas na lang na sa DSWD, ang Protect Team. Kag may iban pagit sila nga mga programs nga diri lang niya gina-implementar para sa initial nga pilot test nila before nila i-launch sa tanan nga mga sudad man kag mga probinsya.
4: So, kay Treñas, ini nga mga proyekto, makabing nga dalago ang kontribusyon sa national government sa sudad sa Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: RRMN Patrol 774.
1: Salamat man sa report ng Radyoman Joel Franco. Mga kabiyanan, nari pala ning politiko na idato sa Thailand. Kapinasahi man nga klase sa iyang ginaduso mga kabiyanan nga sa diin. According sa iya, sa mga kababaihan ginaduso nga tugutan nga makaangkon sang apat ka bana sa Thailand. Jesus Maria Kagusip.
2: RRMN Patrol 774.
1: Okay, no, mga kalabanan dari mga kabiyanan Muslim. So, entitled man sila mga kabiyanan. So, naggahod ang isa ka kandidato sa pagka Prime Minister sa Thailand. Matapos mga kabiyanan niya ginaduso niya ang hagna nga tugutan ang mga kababaihan nga makaangkon sang tubtob apat ka bana bilang bahin kuno sang pagduso sang gender equality. So sa isa ka Facebook post mga kabiyanan ginapahayag dari ni Mungkul Kita Soksintaranot, leader sang Thai Altar alternative party nga kung matuod nga ginasuportahan sang susyudad ang pagkaalalangay sang gender, dapat mga tugutan ang mga kababaihan nga magpakasal sa madamo nga lalaki basta may panugot ang tanan nga nagtungdan. Mga kabayanan, diri gani ma, nabalaan lang may kuro kadida ka ginagan it yan ha, yan pang mag-apat na kamong mag-updanay si isa ka bubong
3: RRKMN Patrol 774.
1: Kaya daw ka damo man sa mga kaso mga kabayan na namin sa Saudi. Nagkapila-kabilog mga kabayan na ng mga babae. Kaya mo na eh, mga kabayan, schedule mo, isang linggong pag-ibig. Lunes, Martes.
3: RRKMN Patrol 774.
1: Nagyagilayon mga kabayan ginistoryahan sa social media ang nasambit ng mga suwestyon kagdiwat nga naghatag sang italupangod sa mga politiko nga kilala sa iyang mga hindi kinaandan kag controversial nga hagna. Suno sa Tide News outlet nga Kausod English, kalakip sa mga nauna niyang mga ginasuwestyon ang pagtukod sa isa ka Thai Space Force sa sulod lamang sa isa kabulan kung siya ang magserbisyo. Maghatag sang kwarta sa mga kababaihan, agod nga maganyat ang mas mataas nga birth rate kag pag-angot sang salary increase sa mandatory nga adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo sa mga mamumugon. Hatag kwarta nga kilala ko gani sa subong way pa ang 10,000.
3: RRKMN Patrol 774.
1: Nagagawa man mga kabayan ang kontrobersyal nga pahayag samta naghahanda ang Thailand para sa natalana mga kabayan nga general election sa February 8. Kunsa din mahimo nga magpahamtang ang pungsod sang bag-o nga prime minister sa ikaapat nga higayon sa sulod sang tatlo na katuig. Daw hindi maniguro mga kabayan na nanginig ang ining kandidato man ni mga kabayan ang nga muning nga mga suwestyon kag mga plano. Ay sus.
3: RRKMN Patrol 774.
1: Kadamo sa mga nag-react basi kung may mga wala man isablag sa kalawasan.
3: RRKMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabayanan, namo na lang mga ideya ang mga tao basta lang magpadalagan o kumagkandidato. Kinalang-alang na kita, so ginapanawagan ta na ya. Kag siyempre mga kabayanan, na tumatagtagaan, nagtalupangod ang mga nagalupo. Diri sa atong panatuntunan, inatamyaw ta na ang tanan ng mga MLP Farm Angels and Boys sa Barangay Tipulo Duenya si Iloilo. Pumatid ni sila mga kabayanan. Si Gingging Palabrika, Darilyn Ries, si Pearl Joy Lastimuso, si RG Panis, Simeon Laguerta, Ronnie Iturriaga, Jocelyn De La Cruz, si Lili Pilali, kagsimpre si Kapid ang Queen Mukbang, kag Jocelyn Langos, kag Pritz Kasoyo. Sige, magayo-ayo lang kamodera sa Tipulo. Thank you gid sa inyong pagpamati.
3: RRKMN Patrol 774.
1: At mga kabing ginatamyo taman, mga nagaulupo na ito mga estudyante, si Gispal, present man, si Shai Helgius Alexander, subuman mga kabiyanan, si Ma'am Telepi Far, aga subuman mga kabiyanan, si Cass Alice Friedrich, si Rosal Ninita is watching. Si Rosie Crisostomo Romero watching na Radyo Manrudel. Kaga mga kabiyanan si Macca James Tubis. Arimana present man siya. Si Casmery Ricabar. Romel Palmares present man siya. Rosemary Roque. Pram, watching Pram Masbati pa siya.
3: RRKMN Patrol 774.
1: Kas, kumusta na kamodera sa Masbati? No? Si Kas Rosemary Roque. So, salamat, Gid. Nakalabot pa ng monitor kaglantaw dari sa aton mga kabintaga Masbati. Sige, magayo-ayo lang kamoda. Damo mo namang Ilunggo sa Masbati, no? Aga subuman si Iprin na Figarido, present man siya. At siyempre mga kabiyanan, Nonoy Silubrico, ginatamyo man. Neil Hakias, mga kabiyanan, Garcia RG, present man siya. Si Romil Palmares, okay. Kagsubuman si mga duwa ka mga estudyante magkagugma mga kabiyanan sa Esplanad na galagaw-lagaw ka nagapaliwaliwa. Sige. Jai Ministros! Present man, nag-sub-it si Joang. Okay, sige. Kagasubuman si August Anerdes, present man siya. Kaga mga kabiyanan si Myrin Gubatanga Silis. Hariman, watching from Kalubihan Haro, Iloilo. Sige, thank you, Gid. Subuman si... bigin na garit-garit naman si Senator Lacson, kundi stress siya. Amo. Ay, muna ka ba gid-ubrahon mga kabiyanan? Muna nga daw patay-patayan ginila si Inday nila Sara. Padagong gina nila ka para daw matapanas ng tanang niya kaso. Kay kuninali, asos. Maermitanyo gid sila sa piyatas.
6: RRKMN Patrol 774.
1: Si Mark Tristan Diasis, present man si Elise Supertisuso. Madaw gano? Asa ka muna.
6: RRKMN Patrol 774.
1: Hey, paasa nyo ng kogalingon nyo da. Tristan Abandonado Diasis. Nagagawa ganing ako nung si Tatay Digong makuha na siya, mapuli na sa makagawa na siya sa August 3. Ang pamangkot ko na nung atuig.
6: RRKMN Patrol 774.
1: At sumuman si Brad Pitt Madira Bistuer the second.
6: RRKMN Patrol 774.
1: Wala ka muna. Mamatay kayo sa inggit.
6: RRKMN Patrol 774.
1: Si Maria Rubica Nunicato watching from Mission Road, Dumarinda, California, USA. Sige, pag-ayo-ayo lang da, Kas. Si Brad Pitt Madira Bistuer watching Mandarigyapon sa May Roman Terrador Memorial Hospital. Wow. Sige, get well soon lang kay Papa mo da, Brad. Pag-ayo-ayo lang ka mo da. Pray ta lang de, ha. Ba subuman si tamyaw ni Brad Pitt si tita niya Jasmine Galilea Pakultad. Sige, kag suman si Maria Julie Truco kag si Candido Incahunado Jr. Ilya Supertisuso present man siya. Ay ang buting mga kabataan nila. Nasa lapa ako. Duga-duga ni guro nga picture na ni. May landa. Si Cas Margie Cobillas, present man siya. At subuman si Alin Dicen Paraico. Iban na Denuevo Sodario. Mary Ann Moreno. At subuman mga kabiyanan si Brad Baltasar Agado sa Saudi Arabia. Eh, sano ka mapuli na?
6: RRKMN Patrol 774.
1: Hindi lang pag kalintida ang dates, ha?
6: RRKMN Patrol 774.
1: Narinagali di mga kabiyanan yung mga organic na dry dates, mga kabiyanan po namin, man. Si Jen ni Di Chavez, present man, watching from Echong Kiong. Si Rosalie Alba man, karo masunggudation man isa kundi matamyaw. Mga taga Iloilo, mga kabayang nga nag-alantaw, dari sa aton palatuntunan. Sige, Day Jen ni Di Chavez, salamat niya sa pamati ninyo. Elina Maymero, kagsubuman mga kabayanan si... Okay, kas Margie Cobillas. Si, tapos na ni.
6: RRKMN Patrol 774.
1: Sige, kinulapaw na kita. Nabiyan kita na naman kita karon sa gabi. Pero sa inyo pala tuntunan. Same time, same station. Upon mga kabiyana ng aton siring nga partner sa technical side, mga kabiyanan si Radyo Man John Hartwell Tuwala. Ina naman ninyo ang Corman, Radyo Man Rodelfo Leon Agado. Tatak! Amen.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tihoy.
2: You're the best, Tihoy.
3: Mayroon nga ka mga karadyuman, Tatak RMN time, alas 12:20.
4: Tatak RMN.
5: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
7: Alas 12 na, mga karadyuman! Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho. Sa programa, isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: pulau nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Wa para pa pa
2: Tatak RMN.
3: Welcome back mga karadyoman. Hello mga kasama sa Luzon, Visayas and Mindanao. Sa aton mga pinanaga mga OFW. Uy, ang daming na-mentionar ang ating presidente. Parte sa mga OFW, sa mga repatriates. A pleasant morning, mapang-paang nga kagahon sa inyo tanan-tanan. Hope all is good. Hope all is well. Hope nakapanyaga, panyapon o pamahaw na kamo. Welcome sa programa Isugid kay Tioy, ang food for the soul mo. Adlaw na kita sa Martes, Fecha 28, kadasig sa adlaw. Uy, tatlong araw na lang. Tatlong araw na lang, Agosto na. Tatlong araw na lang, by the 9 na naman ang mga bill. And napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit nga adlaw, ang Martes. Kung sa diin, masaka na naman ang presyo sang gatong. Update kita karon, pilang isa ka sa presyo sang diesel, presyo sang gasolina. Masakit-sakit ini mga kasama. Na-mentionar man sa aton presidente, nagbiskan sinuguro'y butang mga presidente, hindi ni masolusyonan na. Biskan si Gloria Arroyo pa, si Noynoy Aquino pa, si former President Duterte pa. San si O pa, Presidente? Biskan Sara Duterte pa for President. Biskan si Lenny Robredo, Presidente? Hindi niya mapungga ng pagsaka sang gatong bugtaw sa realidad. Pero madamo man, anong naging latag ang aton nga presidente sa iyang asona, kung nga paano nabuligan, hindi ma-address directly ang pagsaka sa presyo sang gatong. Pero ini paunti-unti, no, paunti-unti nga bulig sa mga sektor nga apektado, aton mga driver, mangunguma, pati nakitatani, mga middle class, na-mentionar man to. Mahimo tani, pangabuhi kita tarong, let the government do its job, and kita, obraman kita, hindi nato ni pag-isalig sa gobyerno ang aton nga pangabuyan. Pero kanami, sa mga, umbali, dito lang ako nagtindog ako ngayon, nagpalakpak ba ako sa asunod kwarto ko? Mga Filipinos are not greedy, racist, nor liars.
2: Tatak, RMN.
3: Sa mga mapang-alipusta, hindi tayo matitinag sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Direkta ini, lagi na tubo sa presidente, ginang mga inchikmat ito. Diyan sa West Philippine Sea. So, kamusta? Kamusta ang pagpamati nyo sa nga sona sa aton presidente? Diri sa DYRI RMN Iloilo. Ano, nasa batbala? Silingani, damo man mga hambal na offend ko, no? Wala ma-address. Hindi man tanan ina ma-address. Hindi tanan-tanan ina ma-address. Na mga importante nga bagay. Uy, ma-lansya kita sa rocket ship. Nuclear? Going nuclear power, pinalakpakan. Yan ang pinakadamo, pinamatunog na standing ovation. Ining system loss. Sa pagsingil sa kuryente, mga kasama. So, madamo, no? Ang aton nga House Speaker sumong, si Faustino D. No, ready na ini, no? Nga to turn Marcos's sona into action kay kadamo sa mga ginahingyo. Ang aton presidente sa Kongreso, nga himuon nga layi. Pinalakpakan. Pinasalamatan. Pero ang iban, nag-klosabon. Nga kulang. Ano ang kulang? Pero para sa inyo, para sa inyo na mati ka mo, ano ang rate ninyo, ano masiling ninyo sa sona sa aton presidente? Passing ba o failed para sa inyo? Ang ginahulat nyo ba lang, address ba lang, namit lang, na-mentionar to ba lang yung inyong mga ginahulat-hulat o wishlatis?
2: Tatak RMM.
3: Programa Isugid kay Tioy, ipapabatian sa YouTube, sa Facebook, kaga sa RMN application. Palihog na lang, download, install ang aton RMN app sa inyong mga mobile phones. Sa YouTube, sa aton mga viewers all around the world. Ilabinigid ang aton mga OFWs and ang mga Ilonggo sa bilog na pungsod Pilipinas nga nakatutok. Nahidlaw na kay dugay na sila daw. Sana ko mapuli ba? We are also broadcasting through Facebook. You might wanna check our Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Pakitalan na programa Isugid kay Tioy. Karon mga kasama, kwento ng buhay mo.
2: Tatak RMN.
3: Parte sa isa ka lalaki nga nagareklamo sa praning niya ng amiga. May skandal na naman, Radyo Man Jason. Salamat, naging paasa mo sa ako ng skandal. Grabe, no? Skandal gid man to, tuod gid man to. O daw, panasko sa kabataan. And sports balita, kamusta na sa atong mga OFW? Sabi, update to kami, sampang ni Alex Yala. I think it's today, yeah? July 28, ang sampang ni Alex Yala kontra kay Chong Tai, Chong Fung, Chong Tai. Relax na, kung bahala sa mga balita, mga natipo naton yung mga updates. Yan ang mga balita, and ginahulat-hulat ko inyo komento sa SONA sa aton presidente. Yan ang ginahulat-hulat ko sa inyo. Kay we have our say, mga kasama. Wala mamit lang to ang ano, no? Ang impeachment. Tinga, imit lang ni Presidente impeachment. Kung imit lang niya to, be. Mamba naman ang piyak na partido. Nga, diragi di hambal. Mawala mamintunar ang LGBTQ. Di, masisa na so. Ay, sa pagkikasuna. But yan, ang mga mainit niya mga balita na natipot sa ngatan niya News Center. With Radyo Man, wala na sila inet. Si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
2: Tatak, RMN.
3: Ang aming super lola. Yan ang aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Capatania. Ang inyong abang lingkod, magsisilbi, mawakal dre, huligin niyo ko. Radyo Man Michael Marquez Lumaca, T.I. Puncher for short.
2: Tatak, RMN.
3: We're saying good morning sa inyong mga kauturan naton. Sa mga driver, masakit-sakit na naman iningadlaw. Sa ato mga driver, kung wala kamo nakahingagaw, ambot may mga gasoline stations ba? Ay, may mga fuel station, may mga gasolinahan kita nga 24 hours, no? Kadamos ang aton mga 24 hours diri sa Iloilo. Ang isa diri sa may Delgado. No, Delgado. 24 hours na, no? Delgado Halandoni. No? Corner Delgado Halandoni. May ara sa may Infante. May ara sa may Plaza Molo. Makatoda sa may Atria. 24 hours man dira. Pakato sa Mega World. May ara man dira. And syempre, ang Diversion Road sa may Manduriao. Ambot lang kung ang matake effect ini pagsaka sa presyo sang gatong at 12. Kung alas 12, aragoy, alas 12:33 na. Science! Pero kung wala pa sila naka-implement sa dagdag presyo, you better want to. Better want to. May araman na sa may Haro, may araman 24-hour convenience store, mas C1 road na ton. No, kadamo, hingagaw, hingagaw. Kay masakit-sakit ini, mga kasama. Sa presyo sa diesel, Sa diesel, magasaka ang presyo. Kada litro, 7 pesos. 32 centavos.
1: Aragoy, Choy!
3: Aragoy, ganyan! 7 pesos, 32 centavos. Sa gasolina, 6 pesos, 80 centavos. Lapit-lapit sa 7 pesos ni. Kag sa kerosene, 4 pesos and 22 centavos kada litro. Recap, ha? Masakit! Hindi sa kay pugas ang gasolinador. So, kada puga ko ginado, mahibik. Okay, man, nag-i-bite na lang kako niya. Sa diesel, masaka 7 pesos and 32 centavos. Sa gasolina, 6 pesos, 80 centavos. And sa kerosene, 4 pesos and 22 centavos.
2: Tatak! RMN.
3: Bantayan ang atong natipon ng mga balita, mga karadyoman. May agin patigayon yung drug-by bus operation dira sa Manduriao. And ginapahayag public scandal sang duwa ka estudyante sa Iloilo City. Ginaimbestigaran na sang ICPO. Karon kung aton kita palaron, i-play ni Jason ang full video. Kaya nakadakapis ang full video. Abe, abe, abe, abe. Kung wala, i-sample na lang nato, Andreo. And House Prosecutors, wala na insulto sa hindi pag-mentionar ni Marcos sa impeachment ni Duterte sa iyang SONA. No, bago lang natapos ng SONA. And ang mga manughiwit, pawari ang mga kabataan. Ritual sa pagpanghiwit sa eskwilahan. Natukiban, sikimbal. May kandila, may munyika, may kasudlan, may dugo, kumplito. Abi, manito tato, tuod na mamakuto natin si Dr. Kwakwa karon. Kagkaroon, mga kasama, sa may mga putli nga tagipusuon, sa mga mabinuligo naton ng mga kauturan, wala to ng mga Ilonggo, very, no? Valuan, kag mabinuligon. May isa kay Iloy, nga nagapanawagan sa bulig para sa iya angan anak, nga nautod ang tulaan sa iya hita.
2: Tata! RM.
3: We'll give you the full details in a while. And masubo-subo nga balita para sa aton ng mga Ilonggo. Ang ICPO, Iloilo City Police Office, handa nga dakpon si Uswag Ilonggo Partyless Representative Jojo Ang kung mayara na sila makaptan nga warrant of arrest. Naton nga balitaan, may nagwa nagidban nga warrant of arrest.
2: Tata! RM.
3: Nag-update kita ining sa mga nasunugan sa may Mulyiluni. Pila ka mga balay. So, pila ka mga balay ini ang apektado, mga karadyoman. And ang sabat ni Pulong, ni Paolo Duterte. No, ang congressman sa Davao, ano ang sabat niya sa sona sa aton presidente? Mga balita kag mga impormasyon na aton bantayan o inyo bantayan diri sa aton nga pagpangalagad. And update man kita parte diri sa mga tripulante ta nga nagapangayo sa bulig kay mabulig ang provincial government tubtob sa ilang masarangan agod makapauli ni mga tripulante nga na kabiyahe digto sa may Romania nga luyag tanis ang kumpanya nila nga magpadayo ng ilang biyahe pakanto sa may Turkey, no? So himbaloon nato na kag ang arrest warrant ni Congressman Jojo Ang. Uy, nagwa na.
2: Tata RMN.
3: Kada sigaw. Kaya update kita dire, mga kasama, ang mga dati at kasalukuyang mga politiko na sangkot sa PDAF, PDAF scam at graft. Ipapapreso ng Sandigan Bayan. Ini ang pahayag, mga kasama, ining PDAF, ining Priority Development Assistance Funds scam, mga kasama. So, himaloon nato na ini karon. Update kita sa atong mga kapulisan. And iban pagid naton yung matipon ng mga balita. Sa sports balita, bantayan ha, update nyo ko. Parte kay Alex Ciala. Usa din may hampang sa first game niya subong. Dira sa may Mubadala, DC Open sa Estados Unidos.
2: Tatak! RMM.
3: Tamyaw tanay si Ma'am Tristan Wyatt Gulay. Karong masaka na yun with the comments coming in, with the influx of the comments. Masaka ko hindi ko gani ma-meet lang or hindi ko malawagan ang inyong panamyaw, hindi ka musagay sungod sa akon. Hindi ko ya one-sided. I-copy-paste nyo lang. May nga ga, Ma'am Margie Cubilla sa bawa, Sandia is live. Sandiha naman ang ganyang banata ni Ma'am Margio. Sir Jess Paul, Ma'am Susan P. Sescar, mayingaga, happy Tuesday. Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Telly P. Fur, at Madam Alice Friedrich. Ma'am Myla Hagokoy Gansha, Bernie Erpaluang, aga mo pa, good morning. Edna Mohal kay Ormiel Depamalio, mayingaga, shout out sa Depamalio family ng New Poblacion, Buena Vista, Guimaras. Nagapamati na sa ato ng MPU, ICPO, PRO6.
2: Tatak! RMM!
3: Sir! Si Sir, Mr. Sir, ang sa MPU, ICPO, PRO6, mangkot ko abi sa inyo, sir. Kung kamusta ang peace and order sa sang nagasona ng aton nga presidente, kamusta ang syudad sang Iloilo? Kay dikto sa Manila may mga ginpang preso to. Sa sona halos tanan sa buong bayan, buong bilog na pungsod Pilipinas nagapamati sa sona. Ang duhaya nagbumbahana ito ya sa nagbumbahana ito ya sa may esplanada. Nyari timing ini kay sona mo. Masunahon taday. Update na ko ha sa MPU ICPRO ICPO PRO6 kung kamusta ang peace and order, sir, during SONA. Mercedita Almirante, ining MPU ICPO PRO6, amin na ito mga kapulisan sa patrol nga naglibot-libot no, sa bilog na syudad. So kung ikaw may bala ka mangawat, may bala ka maitim nga bala ka, magduha-duha ka na. Kaya ang aton mga kapulisan naka-monitor sa bilog nga syudad, may mga teleskopyo ini sila. Ang mga nagadagdag-dagdag droga da o. Oh, pao, naka-teleskopyo nakamusta ang aton kapulisan. Ma'am Mercedita Almirante, bugtaw na si Sir Bernie Arpalua. Annabel Francisco, ate, wala ka nag-on-air sa radyo. Sorry, ma'am, wala pa kita nag-on-air sa radyo. Mama Annabel Francisco, Facebook lang, YouTube and RMN apps. Bahay gani sa Facebook, kitang-kita mo mukha ko, ma'am. Diba? Ruby Salvadico, a shoutout sa Salvadico, Lagunday Garcia family from Daga, Santa Barbara. Blurred ang video, tiyo, i-refresh mo lang, Sir Jespal. Bahay lang mag-blurred ang video, hindi lang ang ilong ko mag-blurred. Agosto 5 sa Kuwait, assalamu alaikum. Si Snooki Galon, Mark Tristan Diaz, Audie Candelario sa Spain, kamusta? Si Madam Lorna Vasquez, kagoy si Kuya Pepe, no? Pepe, hukaman, Idol Pepe ng IFM, nagapamati sa aton. Samtang nagalantaw sang pool video. Ma'am Avec Paez Esmeralda, Ma'am Maria Ruby Granicato, Jose Leo Obligar, good morning. Rose Hutuhan, D. Tablan Jagger, si Anga, Ariel Legamon, Emiliano Kinay, Ronel Sonio, Ruby Garcia Saldivico, Nonoy Iraldo, good morning. Si Mayora, may nga ka si Mayora. Arimar Eli Magbanwa, Kirk Jul Uzon, Annabel Francisco, and Annalie, just some of our listeners na online na sumungad daw. Kung burinot, hindi katulog, wala ka kaupod, dira sa inyo, sa mga kwarto, upod-upod lang kay Tio Pancho. Bit-bit ko ang sang katerma mga balita kag mga impormasyon, kag ang mga updates na dapat nyong malaman.
2: Tatak, RMN.
3: Alas 12:43, check tayo nanay sa aton nga weather update mga kasama. Pero antes na, magkapi muna tayo. Santon plus coffee mix, may kapi ka na. May bulong ka pa, nami pares de. Santon plus gold, makabulig din sa inyong diabetes, hypertension or high blood, pagtaas sa inyong kolesterol, maini pamuok sa inyong tulog, kagpabaskog sa inyong immune system. Santon plus coffee mix and Santon plus gold, mga produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy.
4: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remily Tuuy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga sukinyong butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
2: Tatak, RMN.
3: Pwede gid ka bisita sa Yes to Health Clinic Domingo hasta Biyernes, ha? Sunday to Friday, pwede ka mo ka bisita sa Yes to Health Clinic ni Doc Remily Tuuy. Dira nyo makita ang tanan-tanan ng mga produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. At pwede ka mo ka pa-check up dira sa ato mga doctors of alternative medicine. I mean, tiyoy, ang video sa Esplanade blurred. Si Idol Pipin may copy. Kay siya toon nag-record. Kaya ko kalantaw ni Blurred Did Man. Blurred Did Man, Jason.
2: RMN News, panahon.
3: Check ta na yung aton chimpo. Nga subong adlaw sa nga Martes. Petra 28 para sa bulan ng Hulyo. Kaubod nato na sa linya live from Pag-asa. Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, good morning. Hello, Sir Ferds. May ngaga.
5: Yes, sir. May ngaga ako sa itong mga tagpalamati. May natin dito, sir, update, no? Para sa subong adlaw, sa itong latest analysis. Sa karon wala ang kami ginamonitor na low pressure area or bugyo sa Philippine area of responsibility. Southwest Monsoon, Yago Afecto sa western section ng Luzon, samtang kita sa western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan, pangilating panag-uog ganan sa mga localized thunderstorms. Pinatudog sa sarangan ng hangin, halit sa lumagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas, sabihin, waka na itudog sa sarangan at ang mga pagbalad sa kaligatan. Temperatura na ito, nila sa 25-30 degrees grado, at yung adlaw, magutla sa mga lasing ko, 38 sa aga, pag matunod din, alas 15 sa hapon. Kamuna ito, latest weather update, Ferge Bin, sa pag-inis lang.
3: So, Engineer Ferge, balik kita sa mapaang naman nga chimpo sa buong Martes.
5: Yes, sir. Possible may inetipan nga mapapanahon. Pero may mga pulan-ulaman sa hapon or sa gabi sa ibang parting
3: situation. Kamusta yung cloud cluster nga na-monitor sa pag-asa, Engineer Ferge? May posibilidad de iniblang ang mangin LPA o maging bagyo for in this week or last week last a week of July, Engineer Ferge?
5: So, sir, isa na buong mga chance sa karon. Sa latest analysis na buo, pero padayon na mapinis monitoring.
3: Engineer Ferge, madamo ko salamat and good morning sa imo.
5: Thank you, sir.
2: So, good
5: morning,
2: RMN News, panahon!
3: Labada day! Mapaang-paang naman yung aton chimpo. Nasaling naton, kung wala ulan, balik kita sa paang amo ng epekto sang El Nino. Ang aton mga mangungumang, Department of Agriculture, nakapreparar man dira, no? Nakapreparar na dira. Sa pag-igo sang El Nino. So mapaang-paang ginmit lang man ini. Ano na mentionar man ini, nabit lang ini sang aton presidente ang mga bulig para sa aton nga Department of Agriculture sa sektor sang agrikultura, mangingisda nato no aton mga mangunguma. So ano ang inyong komento? No, anong inyong komento? Sa zona sang aton presidente. Dugay-dugay, basahon ko si Sir Percival, may ara na, good point. Wala insakto, no, wala sala. Kita na nini, inyo ni observation, ano, inyo pananaw sa zona sang aton presidente. So we have to speak out, to share our thoughts. Kung ano ang pananaw nyo, ano ang kakulangan, o na satisfied ka mo bla, pasado bla, ang zona, ikalimang zona sang aton nga presidente.
2: Attack! RMN.
3: Alas 2:48 ang ininga bahin ng ating weather update. Buylog na ginadulong sa inyo sa nga Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Pakambok-kambyo klima, gauso ni ang ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Anong himuunta? Inom kita sa Klinika D3 Bio kay ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist.
4: Ang ininga porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvation Street sa Ciudad San Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Attack! RMN!
3: Mga kasama, para sa aton mga pinalaga ang mga suke, Klinika D3 Bio, available sa mga butika, kahit pwede bumisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sila diri sa may Haro, sa may kilid sang St. Robert's International Academy. Bumisita ha, kaga i-avail ninyo ang libre na pagpakonsulta. Ang D3 Bio, ang daming benepisyo, nagabulig din sa pagsalupsop sa mga fat-soluble ng mga vitamina, kaangis ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, and K. Kag sa mga minerales nga importante sa aton lawas tulad sa magnesium, calcium, zinc, and potassium. Ang Klinika D3 Bio, nagahatag ini isang dugang nga enerhiya. Ay ang D3 Bio, sa lawas na para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa. batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect man ang D3 Bio para sa inyong mga bukol-bukol, mga hubag, mga tumor ninyo. Nagabulig man ini buhin sa timbang, paagi sa pagpadasig sa aton nga metabolismo sa lawas. Nagatap naman ni sang malaing epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton lawas, paagi sa pagprotekta sa atay, kagpa-alerto sa aton paminsaron. Nagadugang man ini sa aton nga mga good bacteria para mabatuan nato ng virus, bacteria or fungi para luwas sa ubos, sipon, hilan at kagtrangkaso, matanlas nga paminsaron, nagmaligaw sa Alzheimer's kag dementia. Solusyon D3 Bio.
2: Tatak RMN.
3: Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Tiyoy, akon nga mga comment, bali Sir Percy. Morning Tiyoy, shout out sa Dubai, taga Dubai. Wala ko gana sa Sona Subong, kay walang pagbabago, puro lang hambal, wala sang resulta. Tiyoy, ako yan, nanamian ko to kagina sa unang state, sa unang opening pa lang, no, nga statement sa aton presidente nga nalulungkot kay tukod nga pakaisa niya ang dason nga ipatubang, kaya dapat manabat na isa ini guro nga hudyat tiyoy nga seryoso ang aton presidente labanan ang korupsyon. Kaya patubang na gani si former House Speaker Martin Romualdez gani, no.
2: Tatak RMN.
3: Tiyoy, nagapalanindog ba ng balahibo ko, tiyoy? Sanga ginhambal to sa nga aton presidente kagina ang parte sa pagaprotekta sa South China Sea. Tiyoy, daw kadamo sang wala mamitlang ang aton presidente, daw kakulang. Bagay, kaya paano hindi magkulang kay pila kam oras man lang to. Sanga nagligad nga sa Subong ang 5th no ikalima nga sona, 1 hour and 26 minutes. No, isa ka oras, 26 minutos. Sang 2025, 1 hour and 11 minutes. Sang ikatatlong aso na sa presidente, 1 hour and 22 minutes. Sang 2023, 1 hour and 11. And 2022, 1 hour and 14. So Subong, ikalimang aso na sa presidente, amon yung medyo malawig-lawig. Pero para sa konti, kadamo sang kulang.
2: Tatak RMN.
3: Tiyo, yasa sona sa aton presidente sa last part, plano eh. Plano, maganda tama ni namitani ang plano nga hindi na or i-cancel na o akakson na ini ang system loss. Kaya may punto gidman nga i-charge sa mga konsumidor. Nung nga i-charge sa mga konsumidor sa ang system loss, nga wala naman sila sang sala kung nga nadula na. Amo tong unang ginpalakpakan mo. Kaya digto ginigos ang presidente ang mga kinanglan like sektor sa nga transportasyon. Ano ang mga nabaybulig sa mga kauturan naton, mga trabahante, mga estudyante, mga PWDs. Ang ining adlaw-adlaw nga nagabiyahe. So may mga discounts. Dason to, amo ni ang mga bulig sa nga nabuligan, no, sa nga aton gobyerno paagi sa ilang mga programa, ang mga bag-o nga mga obra. Amo to ginadress, tapos ang system loss pagidho. Lon Rojo, mayong aga tiyo ay pansyo. Ma'am Lori Alero Goriseta, hambal ni Sir Jespal, ang naabdan ko lang di na sa zona yoy, ang malunch na ang space rocket. Amo lang to, ang hambal niya nga may posibilidad na may soon, wala mo yung ginambal kung saan ugid, exact date, pero soon, we will launch our own space rocket sa space, siyempre, space rocket ka ni! And isa pa ikipalakpakan, it's about time na siguro, no? It's about time we go padulong na kita dere sa nuclear power. Kaya kung mga bansa, mga pungsod nga may nuclear power na, no, mas buro barato ng ilang kuryente, kaway na sila gasalig sa gasolina o sa coal, sa hydro, nuclear na sila to. Ato na net, eh, puro pala ni plano, san o ni ayan ma take in effect. Pag-aaralan pagid. Wala na mentionar, tiyo, yung ano, no, kanugon. Ginahulat-hulat man nato nang wala ma-mentionar ang taytay No, ang Iloilo Guimaras kagan Negros Bridge, wala. Pero may mga plano dito, ang mga MRT, LRT, no, ang trend, no, ang pagbalik sa railway naton. No, dito sa may Luzon area. Frederiel Magallanes, shout out man dyan, Tiyoy. From Bacoor, Cavite, aba, taga Etibaka, mga taga Bacoor. Taga Pamati, igid kami dito, Tiyoy Pancho. Bayo nga, anong obra nyo da, Sir Frederiel Magallanes, sa Bacoor? Ma'am Edna Mohal, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Sa sektor ng edukasyon, pinaugin promisa man sa presidente, Tiyoy. Kani, tuloy-tuloy na ining numero uno sa budget sang gobyerno, ining education. Ang patuloy ng pagpadamo sa mga classrooms, ang budget, Tiyoy, na mitlang mandira. Pati na mga internet, kompleto man, Tiyoy, para sa akon, pasado. No, pasado ang sona sa aton presidente. Tiyoy, kalabanan man nandiyan ma-object ang minority. Tiyoy, inanda, hindi natin pagamit lang ko kay karon petsa 28. No, subong adlaw, petsa 28. Wala man gyapon klase dito kay katapos ang sona, ari na minority. No, sila naman ang mga mambal kontra sona, anong mga kakulangan base sa mga numero, no, base sa mga statistics na ini, base sa mga numero nga ginpatahag sa aton presidente when it comes to Department of Agriculture o kung ano man, i-cross-check na ini sa nga opposition o sa minority. May bala naton kung insakto gid man bala ang ginpresentar ng mga numero o statistics sa aton presidente. So, bantayan man naton ina karon.
2: Tata! RMN.
3: Ma'am Edna Mohal, may ngaga. Ma'am Telly Piffer, gin-mention ang mga infrastructure. Pero wala gin ang Iloilo, Guimaras, Panay, Negros Bridge. Gani, kulang. Timbal man na masugod din eh, 2028 eh. So, base next year, ano, iatag na yun isang presidente. Kaya ang budget na yun, hindi fully sa gobyerno, kung hindi from the South Korean government man inimahalin mo.
2: Tatak! RMN!
3: Iyoy, mayong aga ang mga tupad, no, nalipay kami. Kaya na-mention niya, ang mga tupad, ang mga yakap program, ang sa PhilHealth, matuod man gali, no? Kaya kadamo naging man nakabinipisyo, ila binigit sa amon yung mga kubos nga nakabinipisyo sa yakap program, no, ining sa PhilHealth. Tani, pabaskogun pagidina ang PhilHealth. Kaga para damo pa mga mabuligan nga mga PhilHealth members and tani magadamo pa. Sa sports, partly, no, partly na mentionar niya ini ang sports sa impluensya ni Alex Yala, and sa football, no, amin eh, pero not fully kung ano ang plano sa aton gobyerno towards sports, mga kasama. Ang pagpasiguro sa nga seguridad sa mga eskwelahan. Amo nang isa, ginlawag yaman ini ang mga ngalan gani sa mga estudyante ton mga napatay, ang seguridad sa mga eskwelahan. Ang porsyon na mitlang man ni ang porsyon sa pondo nga nasalbar sa korupsyon, binubo gid kuno sa edukasyon. Hihiway ano? Hiwa? Hihaw? Iyaw-iyaw lang yoya. Hanap buhay ko. Ah, okay. Iyaw-iyaw. Mayo ah. Mayo lang na. Basta insakto ah. Sir Frederiel Magallanes. At least kung nga nagpamati ka din sa programa, isugit kay Tiyo, yung sa RMN, daw matyag mo. Ara ka lang si Luis. Embong Saloberes, may ngaga. Si Sir Percival. Kaya gusto ko magwa tani sa sona ang korupsyon na kung di na ang pondo kwarta. Nalawag to kagina, Sir Percival. Base madasig lang to. Nga siling niya ang mga pondo na nasagap dito sa may korupsyon. Ginbalik, no? Ginbalik. Kaga ginbo-bo diri sa edukasyon. Kaga ginbalik. Kaman yung mga tupad, ang mga pambulig, no? Sa atong mga kubos na mga kauturan. Amin niya ang korupsyon sa kundi na ang pondo nga kwarta sa mga Pilipino bilang OFW, hindi na to, bilang OFW, hindi ko feel ang pagbabago Kahit kung sa flood control issue, ang big fish di nakukulong. Pero mga gagmay na una nga na preso na, tapos di man magustuhan, dito, hindi man na, magustuhan ang hambal ng na mga teacher sa OFW kung magpauli, may masudlan nga obra sa aton. Ma'am or sir, pantawag na ang point ko sa kadamo kanapasa, nakapasar sa bar exam as teachers. Wala nasudlan na obra. In sa mga OFW nga may obra, amo pa ang punto na unahon na da Pilipinas na kadamo teacher nga may mga license. Ang nalawag yun ang tukagina, mga OFWs, yung mga teachers, once na pre-repatriate, once makapauli, ginapromisahan na makapangitaan sang obra sa gobyerno.
2: Tatak! RMN!
3: Ang sweldo ay malawag sa mga teacher. Ma'am Rona Mahandukon, mayong agan, Neymar Poras, morning to punch, God bless. Sa programa, gabay pa, baka makabalik ka na sa radio, Tiyoy. Okay lang kung wala sa'yo, Diritana. Ma'am Aileen Ipula Guarez, good morning to watching from Aganan, Pavia. Kamusta man sa aton mga senior citizen? Damo man itong inlawag no, sa mga health benefits ninyo. Ano para sa inyo? Pasado ba? O lagpok ang grado sa aton presidente sa iyang zona? Kaya din sa zona, ginapisa-pisada ang mga accomplishments niya kagang plano for the next calendar year. Nanay Lorna, tayo na mati ako sang zona kaga para sa akon. Pasado sa akon ang presidente sa ininga zona.
2: Tatak! RMN!
3: Yoy, mayong aga. Salamat, Yoy. Good morning lang dyan. Salamat man, Sir Fredinil Magallanes. Salamat, Sir. At home ka dito sa RMN. Ilo-ilo. At home ka din sa programa Isugid kay Tiyoy.
2: Tatak! RMN!
3: Liwaton ta. May naliwat, Yoy. Pila to isa ka. Ba, okay, kaya man, na-late ka naman. Sige lang, ha. Kung late ka, way problema. Lawag ta ko no, kung nga pila to ang presyo sang gatong. Isa ka subong presyo sang gatong. Sa diesel, masaka sang 7 pesos 32 centavos. Sa gasolina, masaka sa 6 pesos 80 centavos. Kagang kerosene, 4 pesos 22 centavos.
2: Tatak! RM.
3: Ako yan, nakapatugong, nakugapon. Kag wala ako naging usar-usar sa laki. Bahala sa da. Medyo matulog, tipid-tipid kita sini. Ay wala pa kita balita, wala pa balita, wala pa good news. No? Sa Estados Unidos, wala pa sang good news kung kamusta na iniinang ang gera sang Estados Unidos kag Iran. O asta wala pa inisang peace treaty, asta wala pa isang kasugtanan, asta wala pa sa may magbulig no, na mag-mediate sa Estados Unidos kag Iran, lauman naton mga kasama. Nga sa madasandason nga semana, pagasaka na naman ang presyo sang gatong.
2: Arimin.
3: Pantayan natin din ang presyo sa mga pangunahing bilihin. Aton bigas, no, aton mga basic commodities. Bulubantayan natin ini. Paano tayo mabubuhay kung minimum wage? Paano ko mabuhay sa muning gastusin subuhin? Ano eh, Sir Percival, ang rason nga wala masudlan na mga teacher na nga nakapasa sa board exam kay insaw kulang sa eskwelahan. Amo na ng punto ko dati, Yoy. Dapat ang salary, yung sweldo na mention man. Kay syempre, duro gusto ka mga Pinoy, ibang bansa na lang, kung mataas ang sweldo, ma'am, hindi na ma-maintainer sa Pilip. Kung mataas na yung sweldo, hindi na sila mag-maintainer, hindi na sila maghalin, ma-maintainer sila sa Pilipinas. Gamay kag mahal lang no choice gid ang iban ng mga teachers kung hindi maghalin na lang sa Pilipinas ay kulang ang sweldo o hindi sapat ang sweldo kag iban kadamo sa mga nakapasar wala sudlan ng mga eskwelahan. Amo na yung build, eh, di ba? Kapadamo ng eskwelahan, mga doktor, medical na ito, mga doktor, amo na siling man nga buligan, mga doktor sa barangay. Nagapamatig ako sa programa mo, Tiyoy Kadigabi. Thank you, Nezel de la Cruz. A morning to your punch watching from Kuwait. Damo na mention ano nga party sa mga OFWs. Ang senior citizens sa Sona ginmit lang mga discounts. Mga discounts, fair discounts, 20% plus 20, 40% nga discount sa plate eh. Kag ang mga health benefits like sa PhilHealth, ang sa Yakap, no, ang mga amo nang mga ginmit lang sa aton mga senior citizens, ang pag-release sang ayuda, ang pag-release sa mga pension, daw July i-release na instead of September, no, daw i-release ina no halin sa SSS o GSIS, daw i-release sa month of July. Ma'am Beth Concepcion, may nga aga kay Mayora. Kay Ma'am Gina, good morning man, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Gilfred Adionio. Kaya dudes kay Ma'am Jocelyn ng mga Pilyora and Pidena family. Romeo Manaay, good morning. Sir Buds Jr., Reynard Aljo, Sir Noel Jimenea, good morning. Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kay Ma'am Edna. Sir Shokoy Shokokoy, Sir Kim. And hi kay Ma'am Yvonne Ferrares. Sir Roque Binya Salute. And Sir Ruter Infante sa aton mga kauturan nga nagapamati subong abroad sa aton mga seafarers. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo. And thank you sa pag-like, share, and follow. Sa mga wala pa naka-like, share, and follow, like, share, and follow. 7 minutos makalipas ang alauna sang aga. Pagbalikta mga kasama ang mga natipo na ng mga balita sang aton nga news center. Ini nga time check, buylog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Roberto Guerra, senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga bukol.
8: Aha.
7: Daw may shift balaw. Rihigan ni si Sana Kukal. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. At sa magayag. Siktibo ka niyo.
6: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga panindo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
3: Mga kasama, hindi nyo napaghulaton nga mag-alala pang inyong balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. No, magbisita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kagi-avail ang free medical consultation kaupod ang mga medical doctors. Magbisita sa ilang clinic nga hamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, ha? J. De Leon Street. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa food court. Sa mga taga Santa Barbara, hindi na magpalayo. Ara lang sila sa Bangga, Dama, Santa Barbara sa may Santos Arcade. sa Uton, JC Zulueta Uton, natubang sa Iglesia ni Cristo. Like sa mga taga-Gimaras, mahal ang platis mo. 40 sa pambot na ton. Ang fiber, tag 40. Hindi na magtabok dire. May ara dira sa Gimaras sa may San Miguel, Jordan, Gimaras.
2: Tatak! RMN!
3: And sa aton mga suke, mga mahilig mamunit, pamati.
4: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Luzon, Iloilo. May duha ka category.
8: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
4: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
8: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
4: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
3: Sa mga gusto magpa-register, ano pang ginahulat-hulat ninyo? Hindi na magpadugay-dugay pa base maubsan ka mo. August 15, August 16, Sabado kag Domingo. Masinadya, may registration dire ang mga adults, no? Ang kids wala, walang registration. Ang 200 registration fee sa mga adults per reel ina, no? So, ako magpa-register ka mo, may libre na ka mo pamahaw, aba, may libre pa ka mo panyaga. So, samtang maglingaw-lingaw, okay, dapat natin i-promote ini. Dapat natin gina-promote ang aton nga Iloilo River ko ano katahom. Ang mga mahulik na buhi-buhi gidang aton nga Iloilo River. Come join, katulang ka mo din pagpa-register. Third floor, St. Anne Building. Luna Street, La Paz, sa syudad sang Iloilo. Kilid lang kami, third floor, ha? Kilid sang St. Clement's Church. Amen! Mayong aga, Ma'am Beth, Mali Vergara Hieronimo, ang social pension ginmit lang sa SONA. Yes po, namit lang Vergara Hieronimo. Why kagid na mati ay? Why kagid na mati? Namit lang ah. Na social pension naman na gani nga, i-release na gani. After the month of July, instead na September, early release ang inyong nga pension. Yun eh, laban tayo dyan. Ala una 13 sa mga balita sa aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo nga natipon sa aton nga news center. Arestado ang duha ka individual sa ginpatigayon nga drug buybust operation sang CDEU sa Zone 1 Barangay Airport Mandurayaw kagabi Hulyo 27. Ang mga arestado ginhinago kay alias LC, 28 anyos, kag alias Marvin, 31 anyos, lunsay mga residente sang Zone 1, Barangay Airport, Mandurayaw. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, Chief sang CDEU, nga ang mga arestado ang ginakabig nga High Value Individual or HVI na kumpiskar sa ila ang ginabanta si Senta, 60 grams. Na suspected siya mo nga may standard drug price naman nga pila ni 60 times sa 6,800 eh, no, per gram. Sa karon na preso na mga arestado na tala na pasakaan sang kaso. Kag mga kasama, ginimbestigaran subong karon sang Iloilo City Police Office ang nagalapta nga video sa social media sa public scandal, no, sang ginapahayag duha ka mga minor di edad nga estudyante sa Esplanade 11 diin ini. Esplanade 11 sa kopinisang barangay Progreso Lapus. Sa may taytay dabla ko nga diri kamahagi sa may Molye, may taytay dira patabo kapakadto Port, pakadto Bacolod, nan amo nang 11, no. Suno kay IC

manubo ang pixels ang iyang camera. Pero makita nyo ang talahib, no? Same. So, masiling kita mga last week ko, base kagina lang to, hasamta na pamatin, tanan nga polis sa zona. Busy sa ilang nga robing-robing. Addicto, sila naghihimo kamalamalahan. Suno gani sa ilang nga na istorya, no? Addicto sa lugar. Daw katatlo na ini kuno ka bisis nga natabo sa dira ng lugar, no? 3 times na ina. Wala lang kita kabalo kung sila man ini gihapon nga duha. Hindi pa matumo dabi kong babae, pero nakita na sa isa ka video nga wala sang wala gin blur, makita gid ang itsura sang lalaki. Ang pamangkot ko di kun tuod-tuod gid ini kaysa pag walang halong malisya. Kung himuon mo ini, una-una dapat laba imo kargada. Baka nakapungko ka muna, way nakauna, timid yung mga kupos-kupos man ang imo nga si Totoy. Kag kung ang babae, di makita natin daw naka miniskirt to, pero pag gabot daw, wala man to nag... Nabulubagid lang guro kang lalaki. Gimbagid-bagid guro. Ay, naku, mga kabataan, no? Aton nga mga kabataan subong. Ambot anong nakadatabo sa mga kabataan subong. Ilabinagid ang babae. Ang babae ini nga sa video, kay eskwela, kay naga-uniforme. Wala lang kita kabalo, basi vlogger, basi amon yung mga naga na himo mansang una sa mga patio, sa mga probinsya, nga mga vlogger, nga for the sake of money making, nga makunpakuno-kuno sila nga mga estudyante o mga trabahante. Pero sa video makita natin sa lawas sang asang duwa nga ini labi na gid ang babae do makasiling gid kita estudyante sa nakalantaw sang video. Ano nga eskwelahan ini? Kay ma-determine mo, di ba, ma-determine mo sa uniforme nila kung ano silang eskwelahan. So ang video to asang duha to daw dito ang video man daw naka mini skirt daw, ano color ni daw pula kag puti. Pula, puti, maroon kag puti. So dira pala mabala mo tani ko anong eskwelahan. So mabalik kita ang ining mga kabataan, no? Kulang ini sa pagpaintindi sang ilagi ni kanan. Kulang sa paglaygay ini. Ginapaiskwela ka sang imo nga ginikanan. Amo na pang ubra mo kag kababai mong tao, no? Sa babaya, kababai mong tao. Kung gusto nyo gid man hindi na gid mapungga ng init sa inyong lawas, pwede man kamukha kadto kung diin nga akong diin nga chinikinan ko makapasugtan ka mo, kung makalusot ka mo. Kag wala ini nga lalaki, maluyag ka sa ini nga lalaki nga ginatratar amo nang pagtratar sa imo nga hialid ka lang kung biskan diin ka lang ihalid. Kag usaron sa respeto, wala respeto sa imo ang lalaki. Kahit kung plangga ya ka na, kay respeto, siya mismo mahuya nga ang budira niyo ubrahon sa public place ang ini nga mga buluhaton. Ano ni, ginuuba niya na ang pante niya ni, kag ready to fire na ni. Diba daw, sa bilang babae, daw kung wala ka sang prinsipyo, wala ka sang delikadisa, biskan paminsar mo, hindi mo ni maihimo paminsar mo, even in your wildest dreams. Adlaw pa ha, adlaw pa ini. Hindi man nga gabi na nago-nago, wala ni nanago ang lalaki, tonto man ni klase, bulayog ni klase nga lalaki, binidyuhan niya pa ka. Kag sa video, ikaw, itsura mo ang nakabarakang dito. Why mo nag, hindi mo nag pagtagaan, kahuyanan ang imo nga pamilya? Kumakita sang imo nga mga, sang imo ginikanan ni nanay mo, ni tatay mo? Nagalang-galang kapabinad ni ng mga ginikanan mo? Kumakita ini sang mga amigo, kumpare, kakilala sang imo nga ginikanan? Ano na layangan niyang ayan nga kahuyanan? Ano na kami gaman ka mo? Kung ambal ganin nila, kung mainit-init ang lawas, hindi mo na mapunggan, paligo, bla, may tagpiso, da nga ice.

0: duwa ka piso na ganun. Duwa ka piso nga. Ay, paligo. Istoryahan mo. Ano ni, ano pag kumbinsi sa imo sang lalaki ni? Nga kung hindi ka magpasugot, bulagay na ka mo. Amo na nga siling niya sa imo ga. Kung hindi ka magpasugot, hindi, wala kaluyag sa iya. Kung mag-amo man na ang reasoning, amo nang rason niya, mas mayo patani, nga ginbayan mo na lang sa bahala sa magsalakit posoon niya. Dapat paminsar ka mo ini. Kay ini, pila lang kaminuto ni. Pila lang kaminuto, amo to kadasig, siguro mga lima kansak to uro. Bali Diyos, what? Lupok na to mo. May patani, kung hinay-hinay ini, may karinyo nga dalabla. Iniya, sus kuiki gid niya. Kuiki, pautwasan ka lang nilsang lalaki. Wala ka pa kalabot sa rurok, ahay, inding ng lalaki. Kita mo gindasig-dasig, yakin nakulbaan sa, nga madakpan. Kahit kung nga wala sa nakulbaan, hinay-hinay niya. Galing kita mong ayod yun nga grabe daw, kuniho, tatatatatatatatatatat. Timan, pang! Wala respeto sa imo ga. Wala respeto sa imo ang lalaki. Akong migo mo ni, bulayog ni klase migo mo. Tinatabo na ina, may skandal na kamo. Matsag mo, pakaslan niya ka? Nga minor di edad pa kamo? Pag-isip-isip, abi, pamimpulo, paminsar ka mo, be. Labinigit sa aton mga kababayanhan. Paminsar-minsar ka mo sa inyong mga ginahimo. Yes, may thrill. Amo nang ba natin, may thrill. Pero iniya, public displays, public scandal na ini. Daw hindi ini mayo kung may may nakadakop sa inyo, may nakapicture, may nakavideo sa subong pang mga panyimpo. Kadasig sa nga magvideo mga tao subong. Dahil na-videohan ka mo, nakuhaan. Angin ka mo nga duwa. Amo na ginasiling niya nga, hindi tamadakpan. Salig lambla sa akon ga, salig sa akon, hindi kita madakpan. Akong bahala, bow! Akong bahala, nagabarakang ng video subong. Pero sa kung ako sa inyo, para sa akon, may nag-share sa akon. Nung video, kung nakita ko sa feed, gin-delete ko ang video. Amo na lang guro ang mabulig ko bilang isa kaginikanan. Kay mabatsagan na to, no? Bilang isa kaginikanan, ang kahuyanan, hindi lang sa ato, no? Kundi sa aton kabataan, ginhalong-halungan naton, ansang gamay pa na sa magdalaga na, ginhalungan naton, ginalaygayan, ginasagod, tanan nga gusto, ginahatag, tapos kahuyanan pang ihatag sa aton. Mabatsagan naton ini. So, sa mga nag-share sang video, uy, mahiya naman kayo! Hindi, amo na yung mga video na hindi dapat pag-share. Amo na yung mga isinti na hindi dapat, no, hindi dapat inipalaptahon. No, mahuya man kita, maluoy man kita sa mga kabataan nga mga munin. Sa babae nga side, baw maluoy gid kita. No, damo ini mga white tagani kabalo sa karon mga kasama. Kamusta na yung mental health, mental state sang ining dalaga nga ini? I'm sure, I'm positive na nakita na nila ning video. Kita na nila ni. Just imagine ang kakulba, no? Na ang kakulba sang babae ini, ang dalaga nga ini, nya nakita niyang iyang kaugalingon sa video. Sooner or later matumod gid ni sila ya. Ma-identify gid ni sila sa aton nga kapulisan. Patawag gid ni sila. Kabay lang, no, kabay lang. Inday, toto, baw kabay lang. Nga wala sa mga underlying sickness ang mga ginikanan. Pares ang high blood, sakit sa puso. Kag kumakita ini sang ginikanan, kamakita siya gid, mao ba si atakihon ini. Kag kamo pa ang mangin rason kung madula ang inyong mga ginikanan.
1: Tatak, RMN.
0: Wala tiit disiplina tiyo'y pancho. Amba ni Cesar, ani Philip Kapilitan. That is the word. Wala disiplina. Wala sila kabalo kung ano kabudlay ang magasagod sa estudyante. Wala sila kabalo kung diin ginakuha sang ilag ginikanan ang pangtuisyon, ang pambalon, ang pambakal sang gamit, ang mga projects nila. Sa tigadlaw-adlaw, may mga ibang ginautangan ini. ginakamang sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan para makatapos lang sang ilang pag-eskwela. Amo man lang ng handom, amo man ang ginalaigay sa inyo sa inyong kabataan. Pabayi kami din ng mga utang, pabayi kami din. Kamagutman, importante ta, makatapos ka lang sa imong pag-eskwela. Sakripisyo, anay. Sa kaptang reiskula, sakripisyo. Kay kung makagraduate ka, you will reap all the benefits. Galing, ginunan ng utog mo. Hindi nagid kahulat, hao. Hindi nagid kahulat ang tis magraduate, hao. Ipalokpon nyo, gin. Bukon mo, gin, ang imong kristal. Ay, gabay lang. Nga masanagan ka mo. No, gabay lang. Masanagan ka mo nga duwa. What has happened, what has been done, is done. No, natabo na ina. Hindi nagid ina iya. Hindi na ina mabalik. Hindi na ina mapanas.
1: Tatak! RMN!
0: So that should be a lesson. That should be a lesson to us all. Sa tanan-tanan naton nga himuon, paminsaron gid naton. Sang maayo. If you can think it 100 times, think it over antes nyo himuon. Kay once na himo mo na, there is no going back.
1: RMN!
0: Kwak-kwak! Mga kasama, isa pa ka balita. Ginausi isa sa karon sa kapulisan ang ginpahayag o ginapahayag ginpatigayon nga ritual sa pagpanghiwit sa isa ka building sa Gimbal National High School. Makita sa lugar ang kandila. Amay, dalangin ko ano sa picture na post ni. Ano color sang kandila? Dapat ito mang kandila ni, di ba? Ang kandila puti ang kandila nga ginusap. Makita sa lugar ang kandila may dugo kasudlan sang sapat staff toy mga simbolo kag ngalan nga nasulat sa pader. Suno kay Police Captain Alberto Mangilimutan, hepe sang Gimbal Municipal Police Station, na ang mga kabataan nga naghimo sini ang lunsay minor di edad kag grade 12 student. Sa karon, limitadong impormasyon sa aton nga kapulisan bangod nag-ayo ang eskwelahan nga sila ang mapatigayon sa pagpangusisa sa nasambit nga hitabo. Hindi makita ka makasiling nga piki? Hindi makita siling matuod? Hindi makwende makit kita manugihiwit? Sa mga manugihiwit o may mga experience sa panghiwit? Abi, tagaan nyo kami sa angkasanang... Ay kita din, nakita din sa mga picture, may una kandila nga puti. Tapos sa kandila, may hexagram. Makita nyo ang star, Star of Jerusalem. Yung hexagram, may bilog. May bilog. So sa kada corner, isa, dua, tatlo. Apat, lima. Anim na corner sa hexagram, kada sa salog na butang, ang hexagram na ina, ang... star. Tapos may circle. Sa kada corner sang star, may nakatirik nga kandila. Kandila nga puti do sperma ini. Ang lettering o ang pangsulat nila to sang star is color pula kag may itom, no? Tapos sa idalom sina dito sa may hallway, di ba? Kung magsa eskwelahan, a classroom. No, ang pertaan sa classroom, may hallway, di ba? May hallway. Sa dira sa hallway, makita da, alapit sa pwertahan, tubanggit sa pwertahan, ang ining star na may nakatirik na kandila. Sa idalum sina, may krus. Pula ang sulat sang krus. Tapos sa tuo, sa right side, dira may circle naman, yung circle nila, kagagin butang ang kasudlan sang sapat. Anong kasudlan sang sapat ni? Manok guro eh. Tapos sa may araman sa makanakabutang, amay sa mga pader, may markasang kamot. Markasang kamot nga may dugo. So, ginsawsaw nila to ang kamot. Wala nga kamot ang ginusar. Ginsawsaw ang kamot dito sa may kasudla sa dugo. Kag-ikap nila sa pader. So, may mga handmarks. Tapos, may mga ngalan. Di natin pagbasaw ng mga ngalan. Pero mga ngalan nga nakaputang. Babayi, ngalan sang babayi, at duwa kangalan sang babayi, abya, tatlo, isa picture, isa, tatlo kangalan sang babayi, no, amaning ngalan la babayi, tapos, sa pihak, dumduman, may merkasang kamot, no, may merkasang kamot sa ptoo, sa puwertahan, sa may pader, may markasang kamot na may dugo kag may nakabutang dumduman mo question mark. Sa isa kapader may ara naman star, no? Sa star nga ini, sa upper corner may markan naman sang kamot nga may dugo. Ari may mga dugo o ari may mga kamot dugo, bata gid man ni yung bata kay gamay sang isa. Ang isa o ang isa gamay daw isama na naghimo sini. Tapos may star na naman na lettering nila may star pero may mata na. Ang mga kabataan no nahimo nila ini either nakita nila no nakita nila ini sa ilang mga himata, kaya kaparentihan, or nakita nila sa social media. May manughiwi, elementary pa lang ang iban. I want to be a doctor. I want to be an engineer. I want to be an architect. I want to be a broadcaster. Sa ila to, I want to be manughiwi. Iba to, I want to be manugbulang. Grabe mga kabataan, mga nughiwit na no. Tuod ni. Kita lang kag nag-effort gid sila ha. May kandila sa so ritual ni no, gabi nila ginhimo ni. May dugo din lagin kuha ni, nag-effort gid sila. Siguro nagapati sila. Mga maging matuod ni. Ang pamangkot ni ano yung mga estudyante ni, mga ginabuli. Kaya hindi ka man pwede kabalos magambalambalam ni kung huwag ka ginabuli. Kaya nabutang nadumduman mo. Base ginabuli sila sang ining mga kabataan. Naging sulat nilang atatlo inikangalan sa mga babae. No, may tatlo ka babae, makita nila nga, may makita kita nga ngalan nakasulat sa pula. Pero hindi sulat sa dugo ang ngalan. Ngalan sa tatlo ka babae. Base ang tatlo ka mga babae nga ini, saton lang ini pag-una-una, no? Base ginabuli ni ang mga kabataan nga ng hiwit.
1: Tatak, RMN.
0: Di ano ni mga kalalagas ang ilang ano? So, di ba manghiwit ka, may suguon ka ng... May ang dal, may stop toy mo. Galing anong stop toy naging butang man? Ato may stop toy. Lagi, anong tsura sa stop toy? Ang stop toy, Winnie the Pooh? Although Winnie the Pooh, hindi Winnie, pero yellow siya, ang stuff toy, may bahid man sa dugo. So ano ginorasyonan ining stuff toy? Kag nga isa kung tatlo ang ngalan, nga isa lang ka stuff toy, diba? Kung tatlo ang ngalan, dapat tatlo man ka stuff toy. So may posibilidad ano base ginabuli ini sila kag mo nang balos nila eh nga hiwitan to nilang tatlo nga nagbully. Kay kung ikaw ang bully, hindi ka man manghiwit kay bully ka mo. Nila, mga nagkuha ni mga may kaya-kaya ni amon mabuli. Ang bagaling base sa ilang kamot, makidaya ba yung kamot? Ang kamot na ini, medyo mataas man ang bata eh. Kaya hindi mo malabot ini ang ang height ini sang pilar o ng post na sang poste kung hindi kataas. Medyo taas-taas ini grade 12 gali, sorry. Grade 12. Sumagra grade 6, sorry, grade 6 na. Mga grade 6 na ining mga estudyante, am I right? Grade 12 gali. Sorry, ya, minor di edad ka grade 12. Kung grade 12, 6, 12, di senior high eh. Diba, sibla ginabuli ini sila. Kung wala kabalo, wala man kita kabalo. Nga base ang mga ngalan sini. Kaya nagambalang eskwilaan sila maimbestigar. Base ang mga ngalan nga ginsulat nila. Iya ka mga maestra nila. Nga, wala mo kami ginpapasar, pirmi mo kami ginasugo. Ibitan ta si ma'am. Grabe, pati ang mga ginaturing yung second parent. Wala yun, nakasulat nga Latin words, lapit sa symbol. Wala sang Latin. As exam, wala Latin. May mga kalan lang, kag may hexagram lang. Why sang mga Latin sila ginbutang. Nga, kung may Latin, titutuod na gid niya, sir. May Latin words, no? Yeah. Kaga, mga kasama, oras. Alauna 36, may panawagan kita, anay. No, sa mga bulawano ng mga tagipusuon. Mga gusto magbulig, ari mga kasama. Anaga pangayo sa bulig, ang isa ka Iloy. Nakapost ini ha, sa ating niya Facebook page. DYRI, RMN Iloilo. Kung gusto nyo makita agad, ano? Luoy kita sa bata ngayon eh. No, do pila pa lang edad ni isang bata. Oh, sus! Na baligid ang tulaan sa hita. Bali ah, hindi nga disukit. Baligid ang tulaan sa hita, mga kasama. Sa subong, nagapangayo sa bulig ang isa ka Iloy para sa iya anak nga na-confine sa ospital. Suno sa Iloy nga may ngalan sa Facebook nga Yuri Martisano na utod ang tulaan sa hita sa iya anak. Sa mga luyag magbulig, i-message nyo na lang siya. Do arang iyang account, kag may picture man sa iyang account, U-Y-U space R-I. Yuri, kung basahon mo, no? Pero the two words, no? Y as in yo-yo, U as in umbrella, space R as in Romeo, and I as in India, ang apelyido Martisano. Nakabutang sa iya post, magandang araw or gabi po. Ako po'y kumakatok sa inyong mga puso para humingi ng kaunting tulong pinansyal para po sa anak ko. Naputol po ang kanyang buto sa hita. Na-confine po siya sa ospital ngayon. Maraming salamat po in advance. Sa mga gusto pong tumulong, PM nyo lang po ako. Thank you very much. Makita nato ng bata. Di maluwi. I think it's legit. It is legit. Kaya na-post naton sa RMN. Antes naton i-post in eh. May x-ray man nakita, no? So, hindi inihambal niya scammer. Kay kadamo sa mga scammer nga nag-post-post sa mga bata kinanglan pero sa tuod-tuod no, kwarta-kwarta gid ila yan. So RMN has verified this info nga kinanglan gid sang bata ang operasyon. Sa mga gusto magbulig, check nyo lang po ang Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Scroll down nyo na makita nyo yung picture sa bata with yeah, his picture, pati ng x-ray, no, mga kasama. Kag ang Facebook account sang iya nga Iloy.
1: Tatak! RMN!
0: Bisan gagulo-gagmay lang, basta tingob kita, gulo-gagmay-gagmay. No, dakugin ang impact sa iya para maoperahan ang bata. At masugpunan man, di ba? Na makalakat man siya to have a normal life, na makahampang, kaupod ng iya mga friends, sa classroom, nga wala sang saklay, amigin normal. So, dakugin ang bulig nyo ni sa puturo sa bata. Uy, kamo kabalo! Base sa pila kaadlaw, no, ining bata, maging doktor, o maging yabi man ini, nga makabulig man sa inyo sa pila kaadlaw.
1: Tatak! RMN!
0: Mahingaga kay Ma'am Esh Azelbon, FRMG Nono. Good morning. Mga kasama, sa ibang pagid naton, nga natipon nga balita.
1: Tatak! RMN!
0: Nakahanda ang ICPO, Iloilo City Police Office, nga serbihan sang warrant of arrest si Oswag Iloilo Party List Representative Jojo Ang. kun may ara na sila ginakaptan nga warrant. Inangin kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang ICPO. Pahayag ni Parilla nga sa karon wala pa nakalabot sa ila ang warrant of arrest niyang naghanda sila nga serbihan o iserbe ini kung may ara na sang mando sa ila kat kun ara si ang sa Iloilo City. Dugang pa ni Parilla nga sila sa PNP ang magatuman lang sa ila mandato nga wala sang pinilian. Ang balita dere mga kasama, kaya naglabas na po, no? Naglabas na sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kila dating Sultan Kudrat 2nd Representative Arnulfo Go, dating Mayor Junesia Bisana at dalawang empleyado pa rin ng munisipyo. No, ito ang kaugnay sa kasong malversion man na kaugnay ng controversial na Priority Development Assistance Fund or PDAF scam. Bukod sa utos sa pag-aresto, naglabas din ang anti-draft court sa pamumuno ni Associate Justice Carl Miranda ng hold departure order laban sa mga akusado. Maging si Usuwag Ilonggo Representative Jojo Ang Jr. ay ipinaaresto na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division na naglabas din ng hold departure order laban sa nasabing kongresista na haharap si Ang sa kasong graft na hinain ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y financial interest niya sa isang construction firm. Ang naturang kumpanya ay isa sa mga nakakuha ng kontrata mula sa Department of Public Works and Highways or DPWH noong panahong nanunungkulan pa si Ang bilang kongresista. So masubo-subo ini nga balita, no, para sa aton, para sa mga supporters ni Kong Jojo Ang. So hiloto nato na yung update mga kasama. Tutok lang diri sa RMN sa mga latest updates and developments.
1: Tatak RMN.
0: Sa update naton sa sunog kagapon, pagpuli ko lang sunog do sa Mulyanuli ho. Naglabot sa 11 ka mga balay ang gintupok sang kalayo sa barangay Mulyanuli City proper kagapon nga adlaw. Sa mga numero 25 ka mga pamilya o kung katumbas ang 40 ka mga individual ang apektado. Isa sa mga nasunugan si Ruth Palma nga naubos gid ang baligya matapos gintupok sang kalayo. Samtang maswerte naman nga nakaluwas sa nagakasunog na balay ang 70 anyos nga polio victim na si Victoria Soliman. Suno sa iya nagkamang siya pagwahalin sa ila. Nagakasunog na balay, tubtob nga ginakwat siya sa pila ka mga pumuluyo. Ginpahayag ni Senior Fire Officer 1 na Denmark Makoko, Acting Chief sang Intelligence Unit sang IC sang Iloilo City Fire Station, nga base sa ila imbestigasyon, naghalin ang kalayo sa boarding house nanday Cornelio Lago kag Celestino Penuela apang hindi pa matumod kung sa diin get particular. Dugang pa niya nga naglabot sa 252,000 ang ginbilin nga halit sang sunog sa mga insidente. Isa ang na-record nga napilasan nga ginkilala kay Ansel Bonavente. Angot sini nagapanugyan si Makoko sa mga residente nga aktuhan gid gilayon ang makadududla nga linya sang kuryente agud malikawan pagid ang sunog.
1: Tata RMN.
0: Mga kasama, tiyan ang mga natipon ng mga balita sa ating news center.
1: Tata RMN.
0: Dugay-dugay, basa na kita sa inyong mga comments, mga panamyaw, kaga mga inyong mga opinion sa sona sang presidente. Wala pa kita update kay Alex Yala sa ating sports balita. Alauna 44, bantayan, kwento ng buhay mo. Susunod na, diri sa RMN ni Sugid kay Tiyoy. Tamang oras sa alauna 45.
2: Pagaling si, ano, si Yom, na ito siya, no? Kosang
3: po sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sa pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
0: Mga kasama, alaw na 46 sa aton mga suki, no? Ang Evergreen Herbal Capsule, dako gidang bulig ni. Bisan sa akon, dako gidang bulig sang Evergreen Herbal Capsule. Try nyo mag-inom adlaw-adlaw para malikawan yung nariksari ng mga balatian. Ako na arthritis, dirigid na dula. Sa Evergreen, promise. Kayang Evergreen, ang sobra sa aton lawas, ginabuhinan o ginabalanse niya. Like sobra naton sa sugar. Bao palakaon ka mo rice, pila ka cups ang rice ang maubos ninyo. Sobra naton sa cholesterol, sobra sa uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation. Mga kasama, Evergreen Herbal Capsule. Dako gidang bulig para mabuhinan, para malikawan nato ang nariksari ng mga balatian, kag mga makamamatay ng mga balatian.
1: Tatak! RMN.
0: Ang mga vitamins and minerals provide man nina sang Evergreen. Inom kita adlaw-adlaw para madugangan ang kulang nyo nga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Mabakal ni sa tanan-tanan ng mga botika malapit sa inyong lugar. Kaya pwede ka mo kabisita sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo, Delgado.
1: Tatak! RMN.
0: Alaw na 48. Bao, tiyoy, grabe. Ito na lang. Taw ko itong skandal naman. Bao, sikat naman ang Iloilo. Sikat naman sa katuntuhan. Kita ko itong skandal. Bao, no, kailinit ulo, bla. Pwede man na sa sulod sang kwarto, pwede man isikreto nga adiragin. May mga kabataan pang nagalantaw sa mga video. Amo na akong tiyoy, gin-delete ko man. No, kaya makita man ini sa mga kabataan, bao ba si Ilugon? Oh, sa mga kabataan nga nagapamati, subong, tandaan ninyong laygay ni Tiyoy Pancho, ha? Kung hindi nyo gusto mangin tatay, kuot-kuota lang na anay. Amo nang pinaka-the best nga laygay. Hindi na. Hindi nyo na pag-Ilugon to ang darwa. Kuot-kuota lang anay. Bahala na kamo kung anong kuoton ninyo. Dako na tayo sa ating sports balita. Pagkatapos ang stint ni Jimmy Alapag, aba na nanalaytay ang eksperyensya. Kagmukhang lucky charm si Jimmy Alapag. Nagapadayon ang unbeaten run ng NLEX Road Warriors, no? Kagang ilang rookie coach nga si Jimmy Alapag. Sanga ginaperde nila ni ang San Miguel Beer. Sa score nga 110 to 96. Masiling naton nga mayo ang mayo ni ang hampang ni mayo ni ang pagatudlo subong ang coaching staff kag ang mga gina bilin-bilin ni Jimmy Alapag si Pablo Enlex Pinerde San Miguel.
1: RMN News Sports.
0: Sa imang pagit naton nga sports balita, ang Cebu City All-Stars Pinerde ang Macau. Kagagin dagan nila ang inaugural EASL Future Title. Sa ibang pagid naton nga sports balita, Hot Shots, no, Magnolia Hot Shots, nakaisa batok sa Meralco Bolts.
1: RMN News Sports.
0: Galing ko nga panubuan ini sang kumadayon ini nga manubo ang kakson ang system loss sa kuryente base madula na ang team nga Meralco Bolts. Asia Games, Pilipinas, mga kasama. Atubangon na ginatubang sang Pilipinas ay ng football team. Mga kasama, sang Pilipinas girls football team ang China. And ang under 23, mga kasama, draw versus Vietnam. And si LeBron James, naghatag na sang iyang statement, no? Sa pag-intra niya sa Philadelphia 76ers, ginsiling ni LeBron James nga ang Philadelphia 76ers is his last decision.
1: RMN News Sport.
0: So, bulubantayan ini si LeBron James. Subong pa lang, mahal-mahal ng ticket sales. Kaya mga jersey, mga kasama, number 23 ng Philadelphia, highest selling jersey.
1: RMN News Sport.
0: Sa imang pagkita ito ng mga balita, Alex Iyala. Ato bangon si Kinwen Zheng sang China sa unang round sang singles event ng WTA 500 Mubadala City DC Open sa Washington DC. Itong Martes, no, oras sa Pilipinas. So balantayan naton kay pinirdi ni King Jay si Alex Iyala gali sang nagliligad, no, nga ilang mga tournament. Samtang, isa pagid niya sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Kung si Alex Iyala sa tennis, may bago rin tayong reyna sa billiards by the name of Chesca Centeno. Si Chesca Centeno, pinerde niya ang world champion na si Kelly Fisher sa score niya 9-6 para madagan ang 2026 WPA Women's World 8-Ball Championship. Pagkatapos niya mag-runner-up pa sa nagligad niya tuig, ining Pilipina nga si Chesca nagbalik kag na-capture ang unbeaten run to capture the world title. Si Centeno now owns 3 individual world title. Siya ang ginhingadlan na 2023 WPA Women's World 10-Ball Champion, 2025 WPA Women's World 10-Ball Champion, and subong 2026 WPA Women's World 8-Ball Champion. So hindi lang ta sa tennis, kung hindi pati sa billiard. Congratulations, Chesca Centeno!
1: RMN News Sports!
0: And yan mga kasamang nating natipon na sports balita. Ang ating sports balita, buylog nga ginadulong na saton sang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sang pagpamuhin, nagaparelax sang pagunahuna kag nagapautay sang pulaw, ginpatamis sang stevia kag ginpanami sang non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawi na ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping sang Sarabia Optical sa sulod sang Marymart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo.
1: Tatak, RMN.
0: Sa mga coffee lovers, tandaan, may pinakabago kag pinakasaboroso. And syempre, masustansya. Kung sustansya lang, pinakamasustansya nga kape kay man 14-in-1. 14 ang sangkap sa ininga kape. Sa mga gusto magtilaw, hindi na magpangduwa-duwa. Bakal na kamo sa mga suki nyo mga butika. Kung hindi pa available, dira ba? Si wala pa kalapot ang aton nga rotero, kadto kamo sa may Marymart Mall Activity Center. Sa may escalator, antes magsaka escalator, sa wala, ara ang Zamara Shop. Iping lang ina, sang Sarabia Optical, available da ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee. Kaga ang Soft Touch Wonder Oil. Tandaan na, basta kape, Capegenio.
1: Tatak, RMN.
0: May nga ganay kay FRMG Nono. Good morning, Sir FRMG Nono. Si Ma'am Gladys Estorque Orbe is now joining. Si Elkim Abel. O si Elmer Kim Abelia. Si sino ganing alan mo? Aming! Si Aming sang kalaparan. Amo niyang service sa mga nag-south-south na sa Don William. Abi, Aming, picture-picture sa mga taga, mga pambato mo sa Don William, be. Sir Kurt Juluson, salamat ha. Annabel Francisco, kag si Ma'am Anna Lee. Nagawapod man sa aton subong si Ma'am Belinda Gedelanga. Nanay Rod, may ngaga sa imo. Philip Kapilitan, Mark Joe Ebuena, salamat Rogelio Serrano, Ma'am Rose Hutuan, si Ma'am Moni Hoffner, good morning, si Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jucades, Ma'am Fekapada, Ma'am Shera Samudal, kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, Gemma Pendon, good morning, and Ma'am Jenny Halyurina, kay Ma'am Christopher Morris, mayong aga, si Ma'am Marilo Villalobos ng Luben Store, Mare Junela Servando ng Servando's Dress Chicken, si Cambe Ags, and syempre si Sir Johnny Piguro, hindi absent yan. Sir Johnny, good morning ng Figuro Micha para sa preskang karning baboy, karning baka. Kagbarato pa, ang dami pang paaman. Magkanto lang kamo kay Sir Johnny Figuro. Sa mga naginigo-negosyo, like kakarinderya, mga restaurants, sa mga eskwelahan, kay mga hotel ni, kalabanan sa mga hotel kay Sir Johnny Figuro na ini, mas barato. So kung kamo naginigosyo para makabarato kamo, kantuin nyo lang. Kontakan nyo lang si Sir Johnny Figuro.
1: Tatak! RMN.
0: Mahinga niya kay Ma'am Ruby Garcia Salvadico. Morning landa sa bana ko nga si Jonathan Gomez Salvadico from Mrs. Ruby Salvadico Garcia Lagunday. Ang dami mong apelyido. Diba dapat ang mister mo is si Jonathan Gomez Saldivico? Kung Mrs. ka, dapat ang alan mo Ma'am Miss Ruby Salvadico nga may Garcia kag may Lagunday pagin. 8-0 ka. Ma'am Sisi, good morning sa imo. Si Sir Buds Jr., Buas Pampang ni Alex Tiyoy. Ay, okay sa US na DC. Martes aton, Lunes pa lang. Okay, Lunes pa lang sa Estados Unidos. So Buwas, so Miyerkules aton, Martes sa DC. Salamat Sir Buds Jr. Di okay ng Philadelphia tada nga mga gears. Ma'am Marje, Melanie Harjulin, salamat gid. Merlin Harjulin. Kay Ma'am Nelia Cordoba, good morning sa imo. Ang mga Kata Brothers, Wang Yu Drilon, Sir Arnel Saonoy, Ma'am Myla Hagukoy Gansha, Sir Stephen Fanega, good morning. Salamat ma'am, Ma'am Bernadette Cava, pagpamati si Tin Cabalfin Hexon, si Sir Rexel Sorsa, good morning. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, Mare ni Marnie. Kumerihay ka mo gali Ma'am Avec ni Ma'am Margie. Kag ni Sir Johnny Piguro. Kag si to Hector Espinosa, kag kay Ma'am Marichu ng Tatoy Manukan, Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kag Nanay Kunsing, mayong aga sa inyo. Si Teresa Siasco Bahen, and marinyo kumari pa si Ma'am Delsa Hermano, nag-proxy siya si Ma'am Dina. Good morning Ma'am Dins. Hello Ma'am Delsa. Delsa Hermano. Teresa Siasco Bahen, Ma'am Sylvie Guanzon Horman, good morning. Salamat man kay Coach Guy Fuentes, thank you. Nagapamati man sa aton si Coach Steve Deximo dala sa Quinto Distrito. Thank you. Si Mars Ashley. Hello Ma'am Mars Ashley. Good morning Tiyoy dyan sa Iloilo, especially to my family. and friends sa may Barotac Nuevo. From the Windy City, Chicago, Illinois. Arad na si Mama Shersa Modalman sa Mars Ashley. Para ang taga diraman siya. George Torreña, good morning. Tamiyaw ko lang si Kagawad Rico Dungines. Sang Balod Uno Zaraga, Renante Pedroso, Kagawad Noel Coscoluela. Anang Vic-Vic ng Marseng, sang Siwalo Maasin sa Torillo, Tubola, and Torreña family. Thank you. Sang Tigbawan, from George Torreña. Hello sa mga kumare at kumpare. May discount na sa Tatoys. Sino si Annalie? Dodot Galan. Good morning, Meg. Watching from Karkar, Cebu. Yung sarap ng chicharon dyan. Karkar, Cebu, sa liwat. Shoutout lang ko landa sa mga urig na TBS sa Iloilo Hood. Hindi ang mga koloro, ha? Ang mga TBS. More power, mga amigo. Thank you, Wang Yudrilon, sa The Q. Mayang gabi, pre. Shoutout, pre, from Anilaw. Sa kalye ni Parts, kag sa kalye Palapaw, kag sa mga pakas namon, mga Dino Brothers, si Molmol, si Itim. Uy, pre, uy, kamusta ni si Brad Itim? Kay daw gin high blood to si Brad Itim, oh. Kamusta na si Brad Itim? Si Molmol daw siya nang ga-coach subong sa ano eh, sa elementary, sang Anilaw, kag si Brad nila Donel, anang ga-coach sa high school sang Anilaw. Kamusta na si Preite, ma'am? Nag-chat ko siya, ba si bawal pa siyang cellphone bla? Regards ko kay Preite, amigo. Are tayo galing Williams, likod niya. 23. Dapat James. Pero okay na, Sixers. Ma-post ko karon sa mga kalo ko nga pilis na karon. Ginpanao ko na to mga kalo ko nga Dodgers. Ay, so Dodgers. Nga mga Lakers. Si Ma'am Maria Ruby karon ni Kato. Ma'am, ipanao ko na to, ha? Mga Lakers, panahon ko na, ginpasaka ko na ang Philadelphia 76ers! Papang Lebron dira naman pa. Sige, baw ka namin. Okay lang na, sir. Basta Sixers, ha. Da, nagbalik naman sa idol na si Allen Iverson. Sige, mga kasama, standby. Tamang oras, alas 2:03.
3: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
4: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
3: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
4: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
3: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
1: Tata, RMN.
0: August 15, August 16, sa mga interesado, sa aton mga anglers, at sa mga fishing enthusiasts, ka namin ini na mag-fishing-fishing ka. Hindi lang nga, bisan way kahulik ba, ang ining pag-istoryahanay ninyo. Makarelax, relax ka sa Iloilo River, and bonus na ina, kung makahulik ka, dipindi man sa style mo, dipindi man sa imo nga taga, dipindi man sa imo nga ang ginabutang sa taga eh. May mga iba nabi, mga hipon, no? Mga buhi nga hipon, may iban nga, sorry siya, mga earthworm. Ang mga iba nang ang goma lang bla o rubber pero gahulag-hulag sa bla, depende na, good luck ah. At least ya ma-promote nato ng Iloilo River. Morning Tay Punch, let's go fishing. Ready na mga reel ni Ma'am Avic Pais Esmeralda, ni Sir Papa Burns. And ang mga kabataan, wala registration fee ang mga kabataan ha. Ang may registration fee lang mga open category, mga adults, 200. Pero ang 200, ibalik sa inyo na. Yung 200, pamahaw, panyaga nyo, kumpleto. Balon lang ka mo extra rice. Sa una, abi, nag-upod-upod ko sa mga angler. No, sa mga angler dire sa Iloilo. Sus, mag-upod-upod ko sila. Makadto sa mga laot na. Isa, okay lang kung hindi mabalod. Pero magkadto ka sa laot, ay sus, ang mga rail na ginabutang na sa kilid. Tapos, nagasugba na to. Sugba to sa baboy, sugba sa manok. Nagainom-inom na to. Inom lang nga, inom ang opisyon namon. Sa una, kumakahulit, eh, okay. Kwao na yun. Mas pulay naman. Kung wala mahulik ang mga kalabanan, abi, sa mga angler, sa mga tag-iya, sa mga komisyonan, dira sa may Iloilo fishing port, magpuli ko, ay kulik ko, tapos gid ko ni ginhubog nyo ko, magpuli ko, wala ko hulik, dudahan naman ko ni Juna ni. Anya, why problema, pre? Lakat niyo, upon samon. Di, medyo nakainom ka na. Nya, upon samon. Bakit to sa fishing port? Baklan ko nila sang styrofoam. Styrobox na, styrobox. Nya, o, taga-isipan, syoda sa mga isda. Ang mga dagko lang, para kuno abi siya nakahulik. Puli ko sa balay. Pag puli ko sa balay, barakang na to si misis ko. Kakusamod na to. Ang anuras na mayo kayo puli ka. Sabi ko nga, masugo kong isda ko sa ano sa matukob sa akon nga taga. Kami ng mga sabat daw, medyo isog ka man gamay na kong isa, pre. Bisa may sala ka na, medyo pa isog-isog ka lang, may sala. Kaya sa salakyan, palibig ko alas sa salakyan, kay kapoy na ko. Tapos sa muba na, nagpainit na ko. Grabe pa ang balod, nagaginadagat pa ko. May sunburn pa ko. Ay, libig ko alas sa likod ng isda. Bakuha, pagkatto ni Mesa sa likod sa salakyan, abrihan niya. Kita yung styrofoam niya, duro-duro isda. Duro-duro isda. Pagsulod sa balay, kato sa kusina, tinawag niya ko, tinampay ako dahil. Paano mahulik ni kay sa fishing port? Talin na tawang mga prose ng isda mo, ho. Why, kakabalo? Sa fishing port, kami gani na hul ng hulik. Ay, way klaro. Pero at least may puli. Lalingid si Benjamin Saba. May ngagal lang kay Ting Aling Aling. Ay, si Ting. Ikaw ni Ting Aling Aling Ding Dong. Ikaw ni... Sino ganing? Alam ni... Ting Aling si... Nalipat ko. Sino ganing si Ting Aling si... Nalipat ko ah. Sino ganing si Ting Aling sa San Miguel? Ah, siya ganing si Jerry Pajarillo. Ay, si Benjamin Saba? Ikaw ni Tingaling? Si, sino gani si Tingaling? Sorry, nalipat na ko ha. Mayong aga kay Jerry Fajarillo. Tiyo, good morning. Jarum Antakon. Salamat, good. Padrique Villera Bebe. Morning, Meg. Shout out sa gali sa mga mapisan kung ang magulang sa Burgos Market. Cristina Pesalbo from Raymond. Dire sa may Candoni, Capiz. May harambalon ko para kanimo, tiyo, ha? Ano ba? Sige, sige. Ah, si JR! Ikaw ni JR? Si Tingaling, Tingaling-aling Dingdong? Si, daling nga, dakihambal niya, kay Tingaling, okay, tamyaw ni, okay, tamyaw ni Sir Benjamin Saba, si Tingaling, dira sa may San Miguel, si JR! Ting-a-ling, a-ling, ding-dong. JR, basi pwede ka katawag, de. May papremyo ko si mo. Boss, boss, oh, may papremyo ko sa inyo. Si JR, kaya kilala nyo pa si JR, no? Basi makatawag ka, JR, ting-a-ling-a-ling, tagaanta ka doon sa 200, ah. Greggy Sahonia may nga. Sige, 10 minutos makalipas ang alas 2, dumako muna tayo sa isang kwento ng buhay.
5: Sa likod ng bawat niti, may istoryang nakakubli. Sa tunga sang kabudlay, may tion sang kadalagan. Listen to stories of ordinary people with extraordinary journeys in life. Kwento ng buhay mo sa isugit kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Diri lang sa GYRI RMN Iloilo. Streaming live on our Facebook page. Ino nga pahibalo, ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Okay nga ka mga kasama, adlaw kita sa Martes, Fecha 28 para sa bulan sang Hulyo. Manugtapos na ang Hulyo, pero hindi pa natatapos ang problema ni Kenneth. So Kenneth, nagapadala sa ato, nag-PM siya sa ato, may nga problema, gusto niya pangayuan sang laygay sa ato niya mga classmates. Okay, mayong aga, tawagan ako sa ngalan ni Kenneth. May trabaho na Tiyoy. Hamtong naman ang edad ko. Kaya gusto ko lang i-share ng akong problema. Nga base pwede nyo ako mabuligan. Tiyoy, sugod sang high school pa lang kami, magkarelasyon na kami sang girlfriend ko. Hasta subong na nag-ubra na kami, pareho kami man gyapon. Hindi man perpekto ang relasyon namon. Hindi perpekto ang amon relasyon, Tiyoy. May mga bes na may mga misunderstanding, tampuhan. Pero hindi madula ang joy at love para sa bawat isa kag isa. Binigid ko magbati na kami, Tiyoy. Amo nang galing ang isa ka consistent na obserbasyon ko sa akon girlfriend ay kung possessive siya sa akon noon hasta subong possessive man siya gyapon. Sang una nga mga tinuig namon no sang high school pa lang kami during college, medyo aminado ko tiyo, medyo akuon ko na nagaalma ko kag kung kisa naglain man ang akon nga buot sa iya. Paminsara lang Tiyoy, sa tanan nga ginahimo ko o sa tanan nga kadtuan ko, kinahanglan ko nga i-report sa akon nga miga. Kung hindi ko ma-report ang ginahimo ko o ginkadtuan ko, away na naman ang tupan sini Tiyoy. Ka-weird bala Tiyoy sa pakiramdam kay lalaki ako. Diskan balaan niya pa. Pagbalaan ko man niya plangga na mo ng isa kag isa. Kadamo sa mga tinion. Nga ane kadamo sa mga tinion Tiyoy nga umiiral ang pagka possessive niya. Sa feeling ko tuloy Tiyoy, I don't feel I am loved. Mas ang mga pangibabaw pa ang pamangkot ko sa akong kaugalingon. Mahal ba Tiyoy, plangga blan ako niya o wala siya sang salig sa akon? Honestly Tiyoy, plangga ko ang girlfriend ko. Pero ang pamangkot nga tanan nga mga babae bala, may mga trust issues. Bala mo Tiyoy, may plano na ko tani nga magpakasal in the next year o in the next 2 years. Ang hindi ko lang malikawan Tiyoy na nagasakon paminsaron, ang permi ko ginapamangkot na forever siya ihan nga maging possessive. Paano na lang ang peace of mind ko Tiyoy? Halos adlaw-adlaw biskan ara ko sa akon ulubrahan, pamangkoton niya pirmi kung anong ginahimo ko. Lunchtime, diin ako. Diin ako nagakaon. Yes, I feel her, tiyo. Yung concern siya. Pero being adults, di ba dapat, tiyo, may salig kami, sa may salig sa isa kag isa. Kung kisa, why na ko timpo nga magwa kaupod ang akon mga friends. Pati akon nga mga pakaisa. Kay ginapamangkot niya kung diin makadto. Ano ang ginahimo kung tuod-tuod ka pakaisa. Ginhagad ko man siya, tiyoy, nga come with us, no? Upod sa amon. Pero hindi man siya, kay damo man siya kuno work. May times, tiyoy, nga ginapilit ko na gid siya nga mag-upod para makita niya man kung di na ko nagakadto. Ang cellphone ko, tiyoy, sang una okay pa lang kay text-text.

0: ay pwede laygayan ang problema ni kasamang Kenneth.
1: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ino nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Berlin Berdan.
0: Magalain-lain ang kwento ng buhay. Love story mo ba yan? O may inspirational stories ka ba? Paano mo nalapawan? Mga pagtilaw sa inyong relasyon. Storya nyo kay Tiyoy ha. Dari sa programa, isugid kay Tiyoy. Pwede nyo i-PM. Kay Tiyoy, kung friends tayo, if not, add me. At Tiyoy Punch sa Facebook o sa Messenger. Pwede nyo ko tawagan sa 0933-879-0931 or pwede man i-message nyo. Leave us a comment here sa programa Isugid kay Tiyoy sa DYRI RMN Facebook page. Mars Ashley. Mars Ashley. Hi, Tiyoy. Hello. Shout out sa mga fellow J1 teachers. Anong J1 na Mama Mars Ashley? Just curious. A shout out sa fellow J1 teachers ko sa US Virgin Islands, especially kay Sir Wedson and Sir Norley. Greetings from Chicago, Illinois. May good friend ako dyan. Very good friend sa US Virgin Island. Tiyo, ihambal mo ti todo, ha? Tiyo'y pancho gwapo nga tao. Nga wara pag nauso ang tao. Hambal ni Jerry Paharilyo. Ihambal ko no. Tiyo'y, hambal mo sang todo-todo, ha? Okay, ha? Tiyo'y pancho gwapo-gwapo nga tao. Nga wara pa nag-uso ang tao. Paano mo nabalaan nga gwapo kung way pa tao? Salamat, I'll take that as a compliment. Salamat, Jerry Paharil. Sige, laygayan na nato ng problema ni kasamang akin. Apraning na girlfriend. Ining girlfriend na dapat reportan mo. Tanan-tanan ng mga whereabouts daw sobra pa sa pulis. Pero ante sina mga kasama, may gapadayo ng aton nga promo na ACS. Huli ka promo.
2: Mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
2: Subong na ining bulan sang Hulyo, 3 lamang RMN Iloilo ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner ACS Hulika Promo.
3: Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Alas 2:20 na. Bilis-bilis ng oras. Kamusta, Chempoda? Tiyoy, para kay Kenneth. Base bla Kenneth, may nahibo ka sang una na nag-shatter o nakaguba sang pagsalig sang imo nga amiga. Hindi man kami praning. Pero kusa, may mga nahimuan ka. Nga mo na nagabalik-balik nga base iliwaton mo. Well, tanan siguro nga ginahimo sang girlfriend mo, Kenneth, para sa imo kaayuhan. Hindi man ni para sa kalainan. Ginaprotektahan ka sang think of it of nga, ginaprotektahan ka sang imong amiga. Ano, ginapamangkot ka kung diin ka, hindi na pagbantay, concern lang siya siguro ah. Ginapamangkot kung nagaano ka, base gahulat man siya nga hagaron mo siya. Kenneth, I think may trust issues ka mo. Sang imo nga girlfriend. Remember, Kenneth, ha? Batandaan mo, Kenneth,

0: Trust is not asked. No, wala ginapangayo ang trust o ang pagsalig. Ang trust is earned.
1: Tatak! RMN!
0: Pakuha lang ka, Atiyo. Ayos, may problema, Sir Jerry. Parang ikaw pa. Basta may mga joke. Banaw! Sadya-sadya di sa ato niya, Sir Jerry. Pero pamangkot ko si mo, Sir Jerry Paharilyo. Ambanon mo ko tuntun. Antes ka nag-comment, naka-like ka na sa programa, is so good kay Tiyoy, o wala? Kung wala pa, i-like nyo ka ron, ha? I-like nyo, ana, yung programa, is so good kay Tiyoy, para mas madamo pagin kita nga malabot naton nga mga kauturan. Amo na ang rason da. Kung i-share ninyo ang programa, is so good kay Tiyoy, sa next nga live naton, may ma-notify na sa inyo si Meta sa Facebook na live na ang programa isugid kay Tiyoy. So, ano ang purpose ng ginapag kung i-like ninyo, kag i-share ninyo. Jess Palbasi, nahadlok lang siya nga matuntuhan ni imo nobyo. Pero daw ka-possessive gid man tuod, no? Siya sa iya ubra. May trust issue good gumang guro. Maybe. Pero sa akon daw ginakuga na ako sina, daw wala na ako freedom. Na pirmi lang ka daw, ginabantayan ka na lang. I hear you, Sir Jespal. Para kay Kenneth, sa isa ka relasyon, ang trust no plays a big part sa inyong relasyon. Kaya kung wala salig ang isa kag isa, hindi magdugay ang inyong relasyon. Medyo praning gidman guro ang girlfriend ni Kenneth. Pero siling niya since high school sila, Tiyo, eh. Diba sa high school life, guro, may na dumduman guro ang girlfriend niya na nahimo. Kung hindi man nahimo ni Kenneth, base may nahimo o may experience si ang girlfriend niya, Tiyo, eh, sa mga friends niya nga natuntuhan, ginbayaan, natuntuhan, nagbusong, kaginbayaan, pasi amo ng kulba. Kung ako si mo, Kenneth, settle mo ang girlfriend mo. Pahibalo siya ang matuntuod mong intensyon sa iya. Kung may plano ka magpakasal, nasiling mo na blas yan, nasugid mo na blas sa iya, nga pakaslan mo siya, base mo pa ng issue niya, mo nang possessive ang isa katao. Possessive kay base may kaagaw siya. Edgar Morales, si Kanal Mayngaga. Nagalyo Anelia, good morning. Pamangkot, anong himuon mo? Kung hindi ka na nalipay, Kenneth, kung may trust issue ka ginatawag, kag na feeling mo daw ginakuga ka, dapat buyan mo, ina. Sometimes, and most of the times, you'll know if you love somebody kung waay na ka mo. Base, nag-ro-ro ng miga mo, mo nag-praning. May iban nga babae, gidman. At the first parts of the relationship, may amugid man na. No, may amugid na yan. May mga pangduha-duha. Labi na gid ko nga, may track record kang chick boy. May track record kang may napabusong. Di ba? May track record kang medyo pabling o playboy sa inyong eskwelahan. May trust issue gid ang babae. Pero kung mabalaan na sa babae, nga tampad ka, loyal ka sa iya, langga mo siya, kung saan nagkakaamat-amat na dula, pero it needs your help. Napakita siya nga may salig. Tiyoy daw, kabudlay gid inay, naagyan ko na niya, Tiyoy. Nga amo ng babae, halos adlaw-adlaw. O pamangkoton, sa mga nagapangaluyag ka pa lang, nami na yan. Ang mga pamangkot, ding kasubong, anong ginakaon? Nakakaon ka na. Sa diin ka nagakaon. Anong ginausar mo sa pagkaon? Kung isa ka sweet, pero if you overdo it, daw ka kuluga man ina iyan. Kenneth. Kung hindi ka nalipay, simple, Kenneth. Kung huwag ka nalipay na sa relasyon, te buyan mo na eh. Nga, sakripisyuhan mo pa ina. Base to, hindi na magbago. Kung mag-asawahay pa ka muna, baho, budlay-budlay. Kalabanan, Tiyoy, mga amuna nga babae, kay manatandug na. Yo, base may natabo na sa ilab la ni Kenneth. So, ang babae, amuna, we fear. Kulbaan kami nga bayaan kami, kulbaan kami nga dugangan kami. Amo na ko sa possessive, no? Kami nga mga babae sa amon nga partner kay may dala ina nga psychologically nga kakulba nga basi bayaan kami sang amon nga mga partner. Sa mga gusto magpadala sa ilang mga kwento ng buhay, mga love experience, kwentong kababalaghan, o kung ano-ano pa, sex problem, hindi magkabala ka kay may mamatigid sa inyo nga isugid diri sa programa
1: Isugid kay Tihoy.
0: Oras na kay Papa G.
2: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, Isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Daryl, 25 years old sa Pavia, Iloilo. Loud and proud na member sa LGBT community. Isa ako kaagi, Papa G. Kamulan ako sang may ginakabig nga ginikanan kag pamilya sumugod sang ginsikway nila ako sang nahibala nila nga ka. Isa ako kaagi. Tungod kahoy anan kuno sang amon pamilya. Labi na kay ginadala ko ang ila apelyido. Ginpanindugan ko na lang ang desisyon ko nga ina, Papa G, nga indi kag indi na gid ako magbalik-balik sa akon pamilya tungod sa pagsikway nila sa akon. Ang matuod, may ka-live-in partner ako, Papa G, kag siya si Alger. Kag 2 years na kami nga nag-aupod.
1: Oh, hi, best, ah. Malakat ka na gidya. Tutuod na ni.
2: Gaga, oo, eh. Paano man ko dibi sa Pinas, best? Wala ka di ako aon. Gamay ang sweldo. Dako pang buhin sa tax mo, tapos kawaton lang sa mga politiko. At totoo sa Japan ang kwarta, best!
1: Ganit man. Gusto ka, best? Galing, madulaan naman ko sa suod ko nga abyan.
2: Ano nga madulaan man? Malakat lang kuya sa abroad, pero hindi kuya madula. Ano, gaga ka ba lagi?
1: Wana, best?
2: Amo na ganing siling ko sa imo nga apply ka man. Apas ka sa akon. Para nga mayupod ako dito. Kag kun may sinuptan na ta dito, pwede na taya ka pa uli. Kag makapatukod na kitaya sa negosyo natong diri.
1: Amo matuod, no? Sige lang, best, kay itry ko gid nga maka-apply man ako sa ginaplayan mo.
2: Dapat lang. Kulbaan ka gid nga bayaan si Alger, how? Maano na lang ka muya? Mantener pang Arkila boarding house. Masalig na lang yan sa pagka-makeup artist mo kag sa pagka-hairstylist mo. Kung ako sa imo, dito mo na yung obra sa Japan, mas dako pang kita mo. Sige lang, kay makaplaster ako dito, padalaan ta kasang pang-apply mo diri sa Sina, makatibawas ka man sa kapiga doon.
1: Best one!
0: Kapigado giman tuod kung diri ka matinera sa Pinas, Papa G, di ba? Not unless, kung negasyante ka, o kung politician. Kahit ti diraya dasig ang kwarta eh. Nakapaminsar ka ako, Papa G, sa ginbilin sa akon sang best friend ko. Hindi makabulig sa akon nga makatibawas kami sa kapiga doon kung ahaw-ahaw lang ang kita ko bilang makeup artist kag hairstylist diri sa Pinas. Yan ay nagrisgo na gilang ako, Papa G, nga mag-apply man sa company nga ginaplayan sang abyan ko. Kagang resulta,
3: Ote, kumusta ang pagpang-apply mo, ga?
1: Okay na, ga. Nakpasa na ko sa tanan ng mga requirements. Ang visa ko na lang ang ginahulat-hulat ko nga maprubahan.
3: Ah, amo bala. Malakat ka na, gida?
1: Amo sinang dapat, ga. Buhaton ko.
3: May trabaho man ako. Ako mabuhi sa aton.
1: Pero, ga, hindi makasustener sa aton nga duha. May obra ka matuod. Nagarakit-rakit ako kung wala ako duty sa parlor, pero nagapangutang gihapon kita nga duha. Hindi makaigo sa ato ng sweldo naton, ilabi na sa kaarkila lang kita boarding house. May mga bills pa kita nga ginabayaran. Saano kita sina makapatindog sa handom naton nga balay kung maging amo lang kita sini nga maging okay lang kita sa sini nga klase nga pangabuhi? Hindi ba laga?
3: Darin, ga.
1: Ga, uyag ko lang nga mag-ensenso man kita. Gani kung maaprobahan na ang working visa ko, malakat ako para sa aton mo duwang puturo.
3: Daryl.
0: Naistoryahan na naman ang party sa akon paglakat sang ka-live-in partner ko, Papa G. Kahibalo ako nga nasubuan man siya. Kag hindi siya luyag na maglakat ako, pero dapat gid yung batunon niya iniin. Tungod, diri, nakasangat ang amon puturo.
1: Ga, may baklon ka pa?
3: Wala naman, ga. Mahapit na lang ka sa food court, mabaklat ka sa siomay. Kaya napukunan gusto magkaon siomay eh.
1: Amo bala?
3: Oo.
1: At sige, makata. Be, wait lang, ga, ha? May nag-notify sa cellphone ko. Pasahon ko, anay.
3: Sige, ga.
1: Great news. I am pleased to inform you that your working visa application for Japan has been approved. Congratulations. You'll receive further instructions on the next step shortly. May... Ga!
3: Oh, ga?
1: Nakapasar ako sa visa! Oh. Ga! Yes!
3: Matuod.
1: Yes, matuod, git!
3: Matuod ka, ga?
1: Yes, madayon na git ako sa Japan, ga! Matuman na git man ang mga handong natuon! This is it na, Alger! This is really it!
3: Daryl...

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang tataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: 2 months gid ang kalipay ko papajik nga naaprubahan ang working visa ko. Ina na siguro ang panugod sa pag-asenso sang kabuhi ko. Pero abi niyo papajik, bisan nalipay ako daw nakabatsyag mo ng gihapon ako sang kasubo. Tungod bayaan ko si Alger nga nagaisahan nun. Kagsa nagabot ang adlaw nga maglakat na ako, hindi mahimo nga hindi kami mag-enjoy nga duwa sa kama. Tungod hidlawon gid kami sa isa kagisa.
1: Bakit napaliguan mo ako sa halok mo, Alger?
2: Sige pa.
1: Ano ka bala? Hindi na mag-ibig, ha? Mga lipay ko subong. Gabi, okay?
2: Tuwad, eh. Kaya mo na. Kaya mo gini mahidlawan, kuya.
1: Sige. Shit! Sige. Shit!
3: Liad ka.
1: Sige pa, harap pa.
3: Abunto ka.
1: Sige. Hihidlawan ko sa iyo mo ka.
3: Abunta,
1: sige, harap pa kita.
3: Control!

0: Hindi pwedeng malakat lang ako nga hindi makapangalipay sa kama, Papa Ching. Tumod hidlawang di kami sa isa kagisa. Ang abyan ko lang ang nagdulong sa akon sa airport. Tungod hindi luyag si Alger nga maghibi ay kami dito. Kag.
1: Ah, sige na, sige ka. Saluda dito. Kaya ba si mabayaan ka pagkaroon sa aeroplano?
2: Hindi na lang ko siguro maglakad. Ay.
1: Ano? Ay gaga ka guro. Ay. Nga nagaduha-duha ka pa. Ari ka na di Daryl, oh. Lapit ka na lang sa mga handom mo, tapos maisol ka pa? Ha?
2: Hindi ko kaya!
1: Ano? Anong hindi mo kaya? Ha?
2: Hindi ko kaya kabayaan si Alger na mag-isa hanon lang, no? Hindi ko kaya nga mahilayo sa iya. Day!
1: Ano?
2: Mapalik na lang ta. Ha? Hindi na lang ako mandayon sa Japan, hindi na lang ako sa Pilipinas!
1: Daryl, again?
0: Ambot ko na numaya nagsulog yung bagangan sa ulo ko, Papa Jing, nga wala akong magdayon lakat. Doon may nag-hold back abis sa agon. Kaya nasikitan ako nga bayaan si Alger, nga nag-aisahan nun. Gani, wala din ako naglakat, Papa Jing, sa Japan. Nagbalik ako kay Alger. I know, nga na-disappoint ko si Juana, nga abyan ko nga nagbulig sa akon, pero mas ginpili ko kung diin ako malipayon. Tag-ina, diri sa Pilipinas, kaupod si Alger. Ginpadayon ko ang trabaho ko bilang makeup artist kag hairstylist, Papa J. Si Alger padayon man sa iyang trabaho bilang rider. Kamakaligad sa pinakabulan, nakibot gid ako, Papa J, tungod.
2: Kakapoy sa lawas ko kagamot ko sa sige ribbon kaina. Hindi na pala si Alger man. Wala siya makahibalo nga. Timprano pa ako mapauli eh. Be. Ano na? Ano ato? May nag-ugayong kag dito sa kwarto naghahalin. Be! Alger! May kinakugus nga babae kag! Nag-hublas ka mo!
3: Naupanaw, ganin!
2: Ano ay ni Alger, ha? Mga sapat ka mo! Ano gibuhat ninyo, ha? Kinaputan mo ko sa ulo, Alger! Gago ka! Tuntom na ako! Sapat ka, Alger!
3: Subong ko lang na-realize nga namit galing talabas ang sa urero.
0: Nagalalain kita ko, Papa Jason, nadakpan ko sila. Kagin prank ako. Kagin ako niya sa akon. Nga pila nagali kabula niya ako nga ginainto. Doon ginakumos ang dugan ko sa nabatian ko ina. Tungod mas ginpili ko siya sang sa mga handom ko. Wala ako nagpadayon sang akon Japan para sa iya. Pero amo na lang gali sini ang ibalos niya sa akon. Ngayon tuon ako. Kung tani naglakat na lang ako, Papachi, tag ina ang akon din hinulsulan. Ano blang maayo kong buhaton sini? Doon nabudlayan gid ako nga mag-move on sini. Palihog laygayin mo ninyo ako. Ako gali si Daryl sang Pavia, Iloilo. Madamog ding salamat. And more power to your program, Papa.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting abang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Isahan ng programa kada kaagahon alas 12 tugtog alas 3:30 sa pagkaon. Sukit kay Choy.
4: Sukit kay Choy.
3: Ang programa na may puso kaupod si
4: Choy Pancho.
3: Isugid kay Tihoy.
5: Maayong aga mga karadyoman, happy Tuesday, Philippine Standard Time at Atakaremen Time, alas 2:42, mayad-ayad gid niya aga sa atong mga pinalanggang mga suke sa syudad, kag probinsya sang Iloilo sa mga bugtaw, na atong mga OFWs working and living abroad. Problema ni Daryl, amo na yung natutuod na pera na naging bato pa. Pero hindi dumaplis sa utok niyo. Bisan ako, nagdaplis sa utok ko na mo. Antes ko maglakad, mama ko, tirinan ako sa Pilipinas yung maglakad. Anyway, mas pinili nato na yung aton career. Pero si Daryl, tungod sa pagplangga niya, kita yung manggurong lalaki. Nga, plangga man sa isang lalaki. So, nang ibabaw ang pagpalangga kaysa sa bulsa. Nakabugtaw ang lalaki sa realidad na mas manamit pa ang talaba kaysa uraro. Sige, sa mga gusto maglaigay kay Daryl, o damo nagasunggod kay wala ko nung mabatian ng Sogi Bill. Ang ka-LGBTQ, tiyari sa isugid kay Tiyoy, hindi nyo na kailang mamati sa Sona, ari sa isugid kay Tiyoy. Mati-mati ka mo. May nagapamangkot. Yoy, ano tong hinambal ni Presidente sa Sunaya parte sa income tax man? Ang iyang nga pahayag ng income tax exemption. No, may mga exemption sa mga kumikita, no, sa mga nagasweldo sang 350,000 kada taon. No, may tax exemption pero isusulong pa. No, pinapatrabaho pa sa Kongreso, hindi pa na-approve. So, 350,000 annually divided by 12. Ang mga tao nga nagasweldo sang 29,000 plus plus plus Amo na ang may income tax exemption. Pero hindi pa na siya layi. Isusulong pa lang. So, malgani, puro pa lang plano. Kakayanin kaya? O hindi? Te, let's wait and see. 29,000. Te, kung may tax exemption, te okay na. Sige, laygay na. Bow Daryl, ano man tuod ang bagangan, dako-dako ang bagangan sa ulo mo. Manuglakat ka na, pila ka tuig na sakripisyo, para man bala sa inyong puturo, para sa imong puturo, binaylo mo pa ang lalaki. Hama ni Ma'am Margie, Tani Subong, may Japon ka na. Tani nakaipon ka na. Tani nakapatindog ka na sa imong parlor. Para biskan bayaan ka sa lalaki, okay lang kay sufficiente na ang kwarta mo. Love over career, you know? Love over career. I pick love. Si Resi, love o career? Isa lang. Bote, kay nagapamate. May nagapamate. Hamal ni Sir Jespal, baw kanugon sang oportunidad na ginhatag si mo. Kagkanugon ang pagbulig si mo sang BFF mo. Kung nagdayon ka lang, kaginisip mo tani ang imong future. Amo nang isa ka mga problema no sa mga patigayon. Kadamo kusang kilala nga ini. Nga abroad na manuglakat na gidya. No amo pa ni na Bulilyaso ang ginpadala nga pocket money ni Maya. Siyempre antes ka maglakat, mga ayo ka na isang pocket money, ining pocket money. Duha. Isa pocket money mo sa biyahe mo, kagang isa ining ibilin mo sa pamilya mo. Bao kadamo sa mga napaso dire sa mga nasunog. Ang kwarta nga gin request no 1 month to half month salary. Ihatag sila para ibilin sa pamilya, para paglakat niya may maibilin sa pamilya, ay susunog pa. Hasta wala na lang naglakat. Ang naiguan, ang nagpatigayon. Siya to ang nagkamol sang utang. Siya to ang nagkamol sang tanan-tanan nga balaydan. Amla kong kisa, bala kabudlay, magpatigayon. Pagtalagsahon ng ini, ang nagtuktok ang oportunidad. No, sa kaya Daryl, si Pablo, Japan, budlay na sang magkanto sa Japan mo. Adamo, gina sa Recobitos, kag hindi ka talented, hindi ka kalakat. Ita mong iban, pirmi lang pagtapos ng mga Japayuki area, era, wala na! Hairstylist ka dito, isipan na lang kwarta nga makaptan mo. Tayo patami ako kay Rap Cap Ronnie. Ronnie Paguntalan sang Pararosur Tigbawan. Tour mo Mateo. Sang molo ang nagatami ako si Gold Star. Andre Canonicato. Thank you. Sinong Mateo naragdaw. Kag si Michael naragdaw. Kung may problema ka mo sa mga salakyan. Mekaniko na legit. Mekaniko nga hindi tuso. Kadto ka muda sa Mateo Car Shop sa may molo. Lapit na tubang sa GT Mall. Kita nyo ng Maybank, no, sa wala, tuban GT Mall, Maybank, sa eskina na, sulod ka da, Mateo na ragdaw. Pwede mo pamangkot, ha? Pangitaan na sinong Mateo o si Mike. Sayang Daryl, tani may ponjak ka na, na makapundar ka na, at marami ka ng pera. Ay sus, nagpabudol-budol ka pa sa ina nga lalaki. Kung kisa, abit yoy, ang aton nga mga kauturan nga mga LGBT, naghahanduman ni na tiyoy mo nga may forever gid sila. Base kay Daryl Bala, amo naging baylo niya ang oportunidad nga ini sa lalaki, kay nakita yung atampad, kagpalangga siya, kagbasi makabuild sila, kay talagsahon ng ini tiyoy, nga makapangita ka sang partner, labi na kung LGBTQ ka, nga matinirgid si mo. Base diri nakita blan ni Daryl, nga ang ini nga posibilidad nga maging forever niya ang lalaki. Eh, nothing is forever. Ang constant lang sa kabuhi is problema. Hindi gitod mapakta, no? Panibagong budol, ambot sa kanding nga may bangs, Daryl. Daryl, try mo mag-apply sa iban. Pero kung dira sa Japan daw, hindi ka naguro mabaton kay makontra na ng imong amiga. Talagsa ka lang makakita sa mga amiga mo. Nga kamangon ka, nga buligan ka, nga sino ka, amiga ka lang. Siyempre, inaya, unahon dapat nila ilang mga pamilya. Talagsa lang ini Daryl, sinira mo pa. No, ginguba mo gidya ang pagmigahay. Kagin na, isa ka na, ginguba mong imong aputuro. Alagsahon lang ni Daryl, inano ka? Nga, Daryl, kung sa iban ka nga pungso, hindi ka nagikatilaw uraro. Well, when it comes to sex, lain ang pag may sex with love. Lain ang sex pa utwas. Pero having sex with someone you love, hindi mo hindi makumparar sa iban. Pero sa mga may tuyo nga magbembang, tandaan ha, Mega Man!
6: Tatak! RMN!
5: Basta naka Mega Man ka, walang problema. Wala kontratsimpo. Kung pirmi na lang nagadoko ang imo nga uraro. Kaya nilang nagadolokuon ina. Daw stress na stress ang imo nga uraro. Why na sa gapula? Try mo mag-inom duha ka kapsula Mega Man. Promise, tatay. Duha ka kapsula. Mambal ka, ati may problema ko. Ginahapo ko, may heart problem ko. FDA approved ang Mega Man. Wala itong side effect. Hindi kikit magpalpitate sini. Makabulig din sa imo nga libido. Makabulig din pakupo sa imo nga prostate. Tila we, amo na gani nga numero uno ini. Kay herbal food supplement, herbal ini. Ang Mega Man herbal capsule. Duha ka kapsula. Pero ako, kada hampang ko softball, tingalan na grabe si Quintay Tres ka na grabe kapag na ganun daw ay kikinakapoy. Sekreto ko, isa kakapsula sang Mega Man.
6: Tatak! RMN!
5: Ngayon kung nagkapalanakit ng kalawasan ko, which is always, ano? Nagkapalanakit ng kalawasan, mga slide-slide ka na. Nagsa, mabaigo ko sa mbula. Non-slinement oil ang pinaka-epektibo nga balanyos. Pinaka-epektibo na pain reliever. No? And insect repellent. Walang kagat sa lamok, sapat-sapat mo, uktulog mo ni. Pagbugtaw mo, kondisyon ka. Basta nagabanyos ka sa non-slinement oil. Hindi pa siya mapilit sa panit.
6: Tatak! RMN!
5: And anti-cancer food supplement. Nans Super Plus, wala na pong tatalo dyan. Take it daily, pwedeng-pwede gid. Barato, epektibo. Nans Super Plus, ang mas kilala nyo nga Nans Herbal Capsule noon. Nans Super Plus na po ngayon yan. Dahil mas ginpabaskog pa. And anti-cancer food supplement, puro herbal.
6: Tatak!
5: Amo niyang produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Well, tiyo, dapat kay Daryl. Daryl, hindi mo ni paghinulsulan. What past is past. Ginabaylo mo ang imo nga ang oportunidad sa lalaki. Nag-imo ka sang imo nga choice. Tandaan mo, hindi mo pag-inulsulan ang imo nga choice. Base tuod, hindi tinadhana o hindi ka tinadhana para sa Japan. Pero, tandaan Daryl, sa mga ginasiling sang iban, if one door closes, another door opens. Teresa Montiyoy sa Saudi, sa UAE, basta hindi ka lang hambal nga full-blooded ka na LGBT, medyo daw lalaki tsura mo, pero daw mayo ka baguntingon. Biskan, Teresa, sa may France, no? Sa may Europe, basta maghambal ka nga hairstylist ka, may tinunan ka, may NC1, NC2, NC3 ka, nakatraining ka, dako-dako bayad sa mga hairstylist sa iban nga pungsod, ha?
6: Tatak! RMN.
5: Samon sa Africa, may isa ka Pilipino. No, isa ka Pilipino nga construction worker siya. No? Sa isa ka kumpanya. Tapos nakilala siya namon, nakabalo sa magunting, nagbaylo siya, no? Nag-resign to siya sa iyang ginaobrahan ng asawa sa sang Aprikana. Nagahimo siya sang iyang barbershop. Simpleng barbershop lang sang una, digto kami gapagunting. Tingalan na, tanan ng mga Pilipino, digto gapagunting siya. Bayad namon siya pagunting sang uya daw, $15 or $20.
6: Tatak! RMM.
5: Ang pagunting na $15 to $20 pagunting. Kaya nga lang, mga Amerikano, ang mga European, mga mayayaba, buhok, nagdamo ka pagunting na Pinoy. Sus, nag-boom. Hasta nga, pati mga Afrikano, first time to naka-experience nga shave, no? Ay ila, shave sa buhok eh. Pagunting, kay kulong gina-shave. Tapos may masahe pa, may mga cream nga ginabanyos, may dalam masahe pa.
6: Tatak! RMM.
5: Sus, naging parlor to. Kinuha yung iyang misis, pinatuon niyang iyang misis. Naging patuon niya diri sa Pilipinas. Pinatuon mga hairstylist. Kay digto sa Africa, kalabanan to, extension eh. Pasugpon sa buhok sa mga African-American. Dito, make-up kompleto, subong dako-dako na itong iyang daw saloon. No, siya ito nagpauso sang manicure, pedicure, and foot spa sa Africa. Bala na ito, mga Pilipino, very, very talented ang mga Pilipino. Biskan diin mo ini nga lugar, dol-dalon. No, basta may abilidad iniya, nagasinigabong gini sila, makilala gini ang mga Pilipino. So, daril hindi pa ulihi ang tanan. Na charge to experience na lang na hindi tanan nga beses, hindi tanan nga mga tiniun, puso o ang imo nga kurason ang imo nga unahon.
6: Tatak! RMN!
5: Unahan man ang kaugalingon mo, Daryl. Kinanglan mo malipay. Kinanglan mo man mag-asensong imo nga pangabuhi. So, hindi mag-asensong imo nga pangabuhi kung mang lalaki kag mang lalaki ka lang. Kaga daw, unfair bla, Daryl. Ang lalaki nga ina, ginasagod mo pa. E anong natabo ini? Ang income mo, iya, ang iya, iya. Stand up, Daryl. Tubangan ang problema mo head on. Solusyon ang paminsaron mo. Kung pwede, nga magpakitluoy ka sa imong amiga, nga amat-amaton mo ang gingastos, himua. Importante makalakat ka and i-prove no, sa ila na deserving kagid nga makaubra sa ila nga salon. Daryl, bata ka pa. Bata ka pa kung hindi ka man makalakat sa Japan base sa iban nga pungsod makalakat ka kayuhaan na yung imong kaugalingon. Accept o batunon mo na ng realidad na hindi ka mo para sa isa kag isa. So dapat subong unahon mo na ang imong kaugalingon. Daryl, pwede ka man siguro ka-loan. O pwede ka man ka-loan dira sa mga government institutions. Pwede ka siguro ka-loan kag magsugod ikaw sang imong kaugalingon nga parlor tuod sa ginhambal mo para mag-asenso either negosyante o politika. Sa politika siguro wala ka daraya kay dali ka maintuan. Kaya mga politiko ya, mahay-mayo mag-into. So, dire ka na lang siguro sa negosyo. Tindog ka sang imong kaugalingon nga negosyo. Sa kapisan, kag sa kamayo mo, Daryl, laktan mo sang pangamuyo, basi buinason ka pa. Basi ka pa ang maging next na Fanny Serrano. Salamat sa mga naglaygay, salamat sa mga naghatag sila opinion kag suggestion, salamat sa mga nag-like, salamat sa mga nag-share, and maraming salamat sa mga nag-upod sa aton sa Martes nga edisyon sa programa Isugid kay Tiyoy. Bantayan ta karon ang mga minority. O bayantayan ta man kung ano ang napuna, kung ano ang ilang masay o masasabi, ang ilang mga opinyon, kagsuhisyon sa sona sang aton nga presidente kagapon.
6: Tatak! RMM!
5: Tamang oras, alas res, sa mga maninda na matamat na bugtaw, sa mga manugmasan na aton dira, sa mga tinapay, mga baker boys, sa mga matadero, no, dira sa may Iloilo Terminal Market, na nagkalainlain ng mga merkado publiko, sa mga manugbulante, bulantero at bulantera. Karon na market day sa Iloilo Terminal Market, mangumpra na may kami karon sa utan nga barato. Mautan, kita nga mautan, sini. Salamat gid sa inyo sa aton mga OFWs working and living abroad. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Good afternoon and good night. Sa ngalan sa aking technical partner na si Radyo Man Jason Renzi Cabatania, ini si Tio ninyo Pancho. I'll be back tomorrow, same time, same place, dito sa programang kinagigiliwan kada kagahon. Ang programa ay Sugid kay Tio. Have a beautiful Tuesday.

0: Naman Gold Coffee Mix.
1: Partner,
0: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix.
1: Yara na sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charmed Fab Con.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

lovers ng kaos ng tagsa-tagsa. Kinatumtum na mo ng ila, kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alanihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang lama. Pasailoha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo.

0: Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tonyo mga suki nga tagpalamati sa tonyo programa Kadalagaan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod gid sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Shout out sa kay Sir Bukbuk Mondihar, dala sa New Lucina, Iloilo, subuman kay Dr. Peter Sobrevica, kay Sir Jomar Dominguez, Prudencio Marcon, kay Ma'am Marmirta Roncal, Ma'am Alma Piñol, subuman kay Melanie Bordon, Josephine Pasol, Josefa Manaay, kag Ma'am Maria Lisa Mayandia. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Tagaan naton una nga igtalo pangod subong aga, duha ka banwa sa Quinto Distrito sang probinsya sang Iloilo ang may positibo na nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Suno sa kay Dr. Daryl Tabuada, hepe sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ang duha ka mga banwa amo ang Varotac Viejo ang una nga na-validate kag may aktibo man nga kaso sang ASF, kag sang damlag lang nagdugang ang banwa sang San Dionisio Iloilo. Pahayag pa ni Dr. Tabuada nga sa banwa sang San Dionisio may duha ka barangay nga natudlo nga may yala sang kaso nga ASF nga lunsay mga backyard farm sa nasambit nga lugar. Nagapadayon ang ginahimo nila nga monitoring sa palibot sang area nga ginapahayag may kaso apang wala pa sila sang may nakita nga apektado sang ansambit nga masakit sa baboy. Sa banwasang Baltaco Viejo, ginaproseso naman ang pagpabalik sa pink zone bangod sa pagnegatibo sang virus sa palibot base sa ginpatigayon nga monitoring sa nasambit nga banwa. Ginklaro naman ni Dr. Tabuada nga wala sang aktibo nga kaso sang ASF ang 8 sa 9 ka banwa nga nalista sa red zones sa daan nga zoning sang Bureau of Animal Industry. Ang nasambit nga mga banwa amo ang Badyangan, Barotac Nuevo, Balasan, Carles, Dueñas, Maasin, Mina, Pututan. Kalakip na ang banwa sang San Dionisio nga mayala subong sang aktibo nga kaso sang ASF. Pagpatag ni Dr. Tabuada nga wala natigayon nga maproseso ang pag-upgrade sa pink zone sang nasambit nga mga kabanwahanan, rason nga nagapabilin ang mga ini sa red zones sang aton nga zoning sang Bureau of Animal Industry. Ang nasambit nga mga banwa ang kabahin sang 28 ka munisipyo sa daan nga zoning nga wala ma-upgrade sa pink zone bangod nga wala makakumply sang requirements sang Department of Agriculture kasubong sang surveillance ordinance, executive orders kag training sang aton nga mga barangay biosecurity officers, no. Padayon ang aton nga pagpanugyan nga ipatuman gid sing hugot ang aton nga biosecurity sa tagsa-tagsa naton kang mga katangkal sang babuyan naton diri sa aton nga probinsya sang Iloilo kag sa Bugos nga Western Visayas. Kabahin ini nga mapahaganagan naton o kon malikawan naton nga maapektuhan sang masakit nga African Swine Fever ang aton nga mga kasapatan. So aton nga mga backyard resource, no, diri sa probinsya sang Iloilo, pakigangot lang sa inyo nga mga local government units sa Municipal Agriculture Office kung paano himoon, paano naton ma-intensify ang pagpatuman sang biosecurity measures sa tagsa-tagsa ninyo ka mga babuyan. Isni isagid ka tikang nga ginapalabot sang aton nga departamento nga dapat himuon sang tagsa-tagsa naton ka mga manugbaboy diri sa probinsya sang Iloilo kag sa Bugos nga Western Visayas. Padayon ang pag monitor, pag-conduct naton sang surveillance, ang pag-testing sang aton nga Regional Agriculture Disease Diagnostic Laboratory diri sa Parola sa mga samples nga ginapadala sa mga local government units sa aton nga talatapan. No? Rest assured nga ang mga updates naton natuoy sa ASF padayon ina nga ginabantayan sang aton nga Secretary Francisco Chiu Laurel sa Bugos nga pungsod sa Pilipinas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Idol Ray Hinene, kay Same Sumagaysay, kag sa tanan nga katapo sang Batad Green Farmers Association, kay Sir Jong Mendoza dala sa Estancia Iloilo, subuman kay Sir Bobot Blanc Claver dala sa Banwasang Balasan, maayad-ayad gid nga aga sa imo. Thank you sa pagupod sa aton nga programa. Mayo lang pag-inom sa mainit-init nga kape kay Cesar Ciudad, no? Dala sa Miagaw Iloilo, kag sa bungman kay Sir Miyage. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Kay Ma'am April Joy Dipa Milo, thank you sa pagupod man sa program naton. Kay Ma'am Laila Rosbero, Ma'am Miriam Padernal, Ma'am Jafet Fernandez, so man kay Tranquilino Agrigado, kag sa tanan nga katapo sang Himumuwa Agahon Farmers Association dala sa Pasig City. Masobra 30% na ukon kapin 7,000 hectares sang katubuhan sa probinsya sang Iloilo ang apektado sang pagpamiste sang Red Stripe Softscale Virus ukon RSSI. Ang lima ka banwa nga labi nga apektado sang RSSI amo ang kabanwahanan sang Batad, Carles, Banate, Dingle, kag Anilaw, Iloilo. Apang may mga pagpamistiman nga nabalag sa mga banwa sang Badyangan, Balasan, Balotac Nuevo, Balotac Viejo, Bingawan, Kalinog, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Aniway, Lambunaw, Pututan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, kag sa banwa sang Sara, Iloilo, o man sa siyudad sang Pasig. Agod matap na ang paglapta sang RSSI, nagapakigangot ang kapitolyo sa Sugar Regulatory Administration samtang nagapatuman sa monitoring kag surveillance protocols. Naghiwat man sang sinapol ang Iloilo Provincial Agriculture Office sa mga katapo sang SRA, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture 6, kag iban pa ng mga stakeholders, agod istoryahan ang mga tikang nga ginapatuman, agod madumala sang maayo ang pagpamiste sang Red Stripe Softscale Insect o kon RSSI sa probinsya sang Iloilo. Ginatagaan natin prioridad ang pagmanage sa sining pamiste sang RSSI diri sa probinsya sang Iloilo, pinaagi man sa pag-intensify naton sang production sang aton nga mga biocontrol agents nga mahimo makabulig sa pagpahaganhagan sang pamiste sang sining insekto sa aton nga mga katubuan, no? Padayon ang pagmonitor naton sa mga affected farms, sugarcane farms diri sa probinsya sang Iloilo para nga matagaan naton sang eksakto nga management protocols ang aton nga mga mangunguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ma'am Leia Cristina Rizal, kay Ma'am Arlene Escuadra, subuman kay Dr. Ayan Espada, Dr. Ricky Bicodo dala sa Pututan, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Sir Jairos Serwe, Sir Ayan Calibala, kag Sir Relvin Palagwa, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Sir Ming Ermelando Miniel, mayo lang ang pag-inom sang mainit-init nga kape subong nga kaagahon. No? Padayon nga ginapabaskog sang Department of Trade and Industry aton katuwang nga opisina diri sa probinsya sang Iloilo sa bulig sang negosyo center
1: Carles, na negosyo sang A3MP Club Meat Picking Services sa Barangay Punta Carles. Ang nasambit nga negosyo nagtukod sang 2020 pinaagi sa pagbinuligay sang isa ka pamilya amat-amat nga nagsangkat kag sa kalon mayala na ka 45 ka regular workers na ang ilang nga grupo. Agod mapasanyog pa ang ila pagnegosyo, ang negosyo center Carles nagbulig sa ila business name registration kag pag-apply sang loan sa SB Corporation. Kadungan sang ila pagsugod sa pag-ubla sang aligi paste kag Club Lumpia ang ahensya magatudlo man tuhoy sa product development kag product labeling. Siningkalon lang liwat nga ginbisita sang negosyo center Carles ang mga club meat pickers agod maistoryahan ang mga pagpanghangkat kag oportunidad sa ilang nga pag-negosyo. Padayon ang pagbulig man paghatag intervention sang aton nga mga katuwang nga opisina labi na gid ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR-6 sa aton nga mga club meat pickers kag sa mga manog fishers naton kana kasagod sang kasag dili sa probinsya sang Iloilo sang ang damlag lang ginatutukan man ang pagmanage naton sang kasag industry na tuhoy sa mga challenges nga ginaatubang sini labi na gid ang pag-suspend sang aton nga exportation dito sa Estados Unidos. Kaglakip sa mga inisyatibo nga ginahatag sang aton nga tuwang nga opisina amo ang pagpabaskog sa mga asosasyon nga involve ang aton nga mga mangingisda sa Blue Club Fishing o kung Blue Club Farming para nga pa sa inyo kung inihidri sa probinsya sang Iloilo. Kag sa dugang naton nga update subong aga tamyawan anay naton sa mayong aga si Ma'am Bibing kag Sir Jun Dadivas dili sa Altachiela Iloilo kay nung Totoyo City abong kagdang din niya abong kay Felicito Sitoy Costello sa Liganes, Ma'am Elizabeth Sol, Sir David, mayong aga, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man kay Irineo Sampani, dra sa Barangay Inaka, Kabatuan, Iloilo, kag Ma'am Aileen Sampani, padayon lang sa pagpasanyog sang aton nga mushroom industry. Kay Sir George Hortel Yusa, no, adira sa CAFC naton, City Agriculture and Fishery Council chairperson. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Nakabaton sang farm inputs ang 30 ka mga mangunguma sang mais sa Barangay Manalipay, Kalinog, Iloilo sa ginhiwat nga turnover sang Hulyo 17 sa Supanga Gymnasium, Supanga, Kalinog, Iloilo nakabaton sang tigduha kabag sang corn seed, duha kabag sang urea fertilizer kag supplementary farm inputs particular na ang organic fertilizer pariho sang Yamaen kag soil ameliorants. Ang ayuda nagikan sa Department of Agriculture pinaagi sa National Irrigation Administration GRMP2 sa idalom sang ila Interagency Convergence Initiative para sa pagpatuman sang GRMP2. Ginhimo ang among programa agod mas mapanami pa ang pagpatubas sang mais kag mabuligan ang palangaboyan sa mga lokal nga mga manguma nga base man sa pangabay sang barangay dira sa Barangay Manalipay, Kalinog, Iloilo. Ginaexpektal naton ang pagpasanyog sang corn industry o kung pag-production sang mais dira sa nasambit nga barangay kagyala gid ang aton nga suporta sa inyong nga mga inisyatibo para nga mapalapad naton ang aton nga corn area diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Armando Imano kay Sir Jay Alanda, no, kag kay Rodel Rabina. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Nagpahanumdom ang Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC sa mga nagasagod sang kasapatan nga magparehistro na sa livestock mortality insurance agud may kapital kag makabangon sa tion sang pagkamatay sang ilang nga mga sapat tungod sa balatian kag iban pa nga mga insidente. Suno sa kay PCIC Regional Manager Eva Yuli Laod, ang livestock mortality insurance isa sa mga programa sang PCIC nga naghatag sang insurance coverage sa mga tag-iya kag nagaatipan sang kasapatan nga may insurable interest agud makabaton sang benepisyo kung may matabo nga pagkamatay. Ginpahayag ni Manager Laod nga covered sang insurance ang aksidente nga pagkapatay sang kasapatan pareho sang pagkahulog sa pilas, pagkakuga o kung pagkakagat sa mga dalitan nga manog, lakip man ang kamatayon bangod sa mga balatian, pareho sang African swine fever. Kapang wala nalakip sa mga kaso sang pagkabunggo sang salakyan, bangod ang responsable kay nakabunggo, amo ang dapat magatubang sang penalidad. Suno pa kay Manager Laod, mahimo ma-insure ang karbaw, baka, kag kabayo, top-top sa napulo ka heads nga may insurance coverage nga nagalabot sa 20,000 pesos kada ulo. Para naman sa kanding kag karnero, mahimo ma-cover ang top-top 25 ka heads nga may coverage nga 4,000 kada ulo para sa native kag 6,000 per head para sa hybrid nga mga kanding o kon karnero. Lakip man sa programa ang mga manok, broiler, layer, kag pato nga may coverage nga 1,000 top-top 5,000 kada ulo. Samtang ang mga fattener nga baboy mahimo makover sa insurance top-top 20 kabilog nga may 10,000 pesos kada heads, kag ang breeder nga baboy mayala naman sang coverage nga top-top na pulo ka heads nga may insurance coverage nga 14,500 kada ulo. Sa pag-apply sa insurance, ginapahayag ni Manager Laod nga mahimo lamang magpadulong sa mga livestock raisers sa ila partner LGU o kon sa mga PCIC officers sa tagsa ka lugar kag mag-apply para sa livestock mortality insurance nga mo ang pinaka basic nga requirement. Ginpahanumdom man niya ang mga nagasagod sang baboy nga estrikto nga magsunod sa biosecurity measures agud malikawan ang paglapta sang ASF kag iban pa nga mga balatian kag masakit sa baboy. Mahimo maklaim ang insurance benefits paagi sa pagfile sang notice of loss sa PCIC sa sulod sang pito ka adlaw halin sa pagkapatay sa mga kasapatan. Kinahanglan nga ipasa man ang loss report, veterinary report, sworn statement nga mahimo lamang fill out sa opisina sang PCIC, lakip ang mga ebidensya pareho sang litrato kag livestock certificate. Ginpabutyag man ni Manager Laod nga may mga exclusions ang insurance sa diin hindi na mahimo ang pagpa-insure kung patay na ang sapat. Kinahanglan man nga iparehestro liwat ang mga bago nga mga sagudon nga baboy agud padayon nga maka-avail sang insurance benefits. Ginpanugyan ni Mrs. Laod sa mga livestock raisers labi na sa mga backyard raisers naton, ginaingkan yung gid niya ang tanan nga magparehistro kag himuslan ang libre nga programa sang PCIC. Dugang pa niya padayon nga kaupod ang PCIC kag Department of Agriculture ang mga maunguma kag livestock raisers sa pag-protect sang ila tagsa-tagsa ka mga pala nga boyan. Kani sa aton nga mga livestock raisers nga ginasagod nga kasapatan
0: mahimo lamang nga makigangot sa aton nga mga municipal agriculture offices sa inyong lugar. Sa sininga tinion, aton nga pamatian ang AgriBeat report sang aton AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nimoy Almalbis. Ma'am Vivian, sa imo nga report subong nga aga.
2: Para sa mga nagapong mga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, DABSWM nag-intra sa Global Dialogue para sa tayuyon ng pagbago sa produksyon sang palay. Nagpasakop ang Department of Agriculture Bureau of Soils and Water Management sa Second Global Dialogue on Sustainable Rice Transformation sa idalom sang GEF-8 Food Systems Integrated Program at GEF-7 Food Systems Land Use and Restoration nga ginhiwat sa nagligad nga June 2026, Bali, Indonesia. Ang nasambit nga kahiwatan nagtipon sa mga pandaigdig nga policymakers, manugpanalawsaw, regional kag international nga mga financial institutions kag mga representante halin sa 12 ka nagapasakop na kungsod. Ang dialogo nagatuyo nga magpabakod sa pagbulikay sa tungasang FSIP kag FOLUR rice countries agud mapasanyog ang pagtuon sang kada isa. Talakayon ang mga kabilugan nga pagsubok kag prioridad sa national kag regional nga level kag mangita sa mga innovatibo na solusyon para sa tayuyon nga pagbag-o sa mga sistema sang pagpalay. Gintiglawas ang DABSWM ni Engineer Bonnie P. De La Cruz, Engineer for sang Soil Conservation and Management Division. Sa iya pagpasakop, ginpresenta niya ang FSIP project sa pungsod nga may pamat-an nga Transforming Agricultural Landscapes in Island Ecosystems and Key Biodiversity Areas Towards Sustainable Food Systems and Climate Resilient Communities. Ginaprubahan sang Global Environment Facility ini nga proyekto sa idalom sang 8th Cycle Program. Kundiin ang DABSWM ang nagapanguna nga nagaimplementar nga ahensya. Ang proyekto ginhatagan sang mataas nga pagdayaw sa mga partisipante bangod sa mabakod nga paghatag sang pagtamod sa gender equality kag social inclusion nga nagakilala sa papel sa mga kababayenan, potensyal sang kabataan, kag katutubo nga ihibalo sa mga sistema na base sa pagpalay. Pagkahuman sang global meeting, nag-intra ang mga partisipante sa workshop tuhoy sa Frontier Technologies for Low Emissions Rice and Livestock Systems. Sa ininga workshop, nagupod si Engineer De La Cruz sa iban pang mga delegado sang Pilipinas, kaupod si Director Agnes Catherine Miranda sang DA Climate Resilient Agricultural Office, Carlo Paulo sang DA Bureau of Animal Industry, kag Laney Rebagay, Deputy Secretary General sang Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development. Ang mga nagapanguna nga diskusyon sa workshop nagpaduon sa mga bago nga teknolohiya para sa pagbuhin sang emission sa mga teknolohiya sang pagpalay kag pagsunod sang kasapatan, pagtimbang-timbang sang ila scalability, trade-offs kag mga kinahanglanon para sa smallholder adoption. Kinpaduunan sa mga eksperto ang kinahanglanon sa pagtukod sang isa ka maasahan kag alyado nga MRV o kon Measurement, Reporting and Verification Architecture nga nagatimbang sa mga datos sang national nga sistema nga hindi mabugat para sa mga manguma. Gintampok man sa workshop sang mga importante nga papel sang public-private blended finance, de-risking mechanisms kag mga regional financial institutions sa pag-iya sang mga investable packages. Ang ininga kahiwatan ginorganisar sang Food and Agriculture Organization sang United Nations, International Rice Research Institute, Climate and Clean Air Coalition kag Mekong Institute sa idalom sang ASEAN Climate Resilience Network. Vivian Nimoy Kimpo Almalbis, nagabalita.
0: Thank you gid Vivian Nimoy Kimpo Almalbis sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yali ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit o nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amo yan to. Ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs, mahimo kamo nga magbisita dili sa Agri Business and Marketing Assistance Division dili sa Department of Agriculture Western Visayas dili sa Palola, Iloilo City. Pangitaon lamang si Ma'am Malikar Tumbukon kag si Ma'am Ria Cristina Rizal para ma-assistiran kamo sang aton nga mga staff. No, wala na kita sing panahon sa aton yung programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga maunguma James Ugatis nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita na ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin.

Tawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Tay, kising ba po kayo?
4: Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
3: Tulog na po ako, tay.
4: Suportahan ang first 1,000 days ang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Open 74 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:11 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Martes, pitsa 28 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pampo.
4: Kagako naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
2: Sa kinanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kaga simpre sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
4: Kaga nga to naman official Facebook page. Please like, share, kagi follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamong abahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga

0: OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyoman Eric John Pablona. Kag Radyoman Ben Roy Bernal sa unang radyo, unang balita.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
2: Tagkaroon sa aton nga Know Your History, July 28, 1979, natabo ang Tangshan na earthquake sa diin ining labot sa 7.8 to 8.2 magnitude nga nag-igo sa Tangshan dito sa People's Republic of Tangshan, no? Sa People's Republic of China, nga nagpatay sa masubra 200,000 kag nag-injured sa malapit man 200,000 ka mga tao.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga darag ko na nga mga balita subong aga. Mas o minus isa ka oras kagatunga ang pag-deliver ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang iyang State of the Nation Address o kon SONA sa ikalima na ining kahigayunan siya nga termino bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Siyempre, ang detalye, tarantaran ng mga accomplishment, kag mga initiative sang iyang administrasyon, ang iyang gin isa-isa, Radyo Man Binroy. Grabe, isa ka oras kag ato nga. Ikaw naglantaw, ikaw sang isa ka malawig nga pelikula. Kag iba naghambal nga manami pabatian ang speech sang presidente. Pero ang question subong Radyo Man Binroy, kung maimplementar bala ini, kag ma-put into action bala ini ang mga pasarig sang presidente siya nga State of the Nation Address. Pila ka mga well-uploaded nga kabahin siya nga SONA, number one, gid Radyo Man Binroy, ang iyang demand. Balagad, sa speech siya ito is request. Pero sa niya, no, we demand nga i-remove ang systems losses from the electricity bills sang aton sa nga mga consumers. Nga suro sa iya, nga ang mga losses nga ini, hindi sala sang aton iyang mga konsumidor. Pero nga, nga ginapatong ini sa aton sila iyang mga konsumidor. So therefore, nag-demand siya sang revision sa aton sila nga ipira law. Na dapat amindaron ang ining nasambit iyang ipira law, Radyo Man.
2: Ining bagay, tama ni ka relatable, no? Kag popular ini nga issue sa mga consumers kay halos tanan kita nga may panimalay consumers mo. Ti tanan kita
1: sini. Wala naman gawa subong it naga kinky.
2: Do wala naman tuod sang sulo, wala naman sang kinky, wala naman sang Petromax. Sa ila sini nga panimalay puro naman lang kita kuryente. Ti advance na katama ang pumuloyo, amendamo appliances, sila panimalay dako ang konsumo. Ang ordinaryo nga balay subong naga-bill 3,000, 2,000, 5,000, no ordinaryo na lang na.
1: Ang kwan subong ang 1,000, 2,000 nga consumption sa aton sa mga kauturan sa mga ordinaryo nga mga panimalay nga may ara ka sa mga suga da, may TV ka, may ref ka.

0: Oh.
1: Makabakal ka, ref. Kaya may mga
0: sa una be, suga. Sa una be, kay suga lang ya. Kag, amo lang na, suga. Uli ka man kabakal, ref. Suga ang TV. Kay TV sa una do, medyo ma-afford naman. Pero subong niya, may aircon ka na, may washing machine ka na. Tanan niya, appliances.
1: Nagatawhay ang pangabuhi mo, subong.
0: Oh, tiba.
1: Basta nga makabakal ka sa mga appliances. Kaya, pero tiyan mo na, ang balayaran mo sa kuryente, tagas sa kabulan, apirti ka na ko. Ang systems loss nga ni Radyo Man Binroy, difference between the power sent through the grid and the electricity actually billed to users. But silingon, kung nagabakal ikaw sang 10 kilowatt sa mga power generators naton, simpre gina... transmit ina through grid, no? Dire sa atong NGCP. Tapos, dalon ina sa power distributor. Ang power distributor, nga muning mga more power, ilikuan 2 and 3, ang muning nag-distribute sa atong sininga mga panimalay. So, ang madula dira, nga mga power, ang gina-charge sa atong sininga mga consumers. Duwa ka klase ni ang kwan mo, duwa ka klase ni ang systems loss, technical factors, considering ang hambal na diri, ang nagainit ng mga wire, si siyempre may mga nagamay madula, dira ng mga power radio man Binroy, overload transformers, kag ang long power line. So kung malayo, gali ang, halin ka gali sa kwan, halin ka sa power generator, tapakanto sa power distributor, pakanto sa power distributor to residential houses, may mga gabuhin gilid dira Radyo Man Binroy, no? may mga usik gilid dira nga power. Tapos sa mga non-technical factors, amo na ding mga illegal connections, meter tampering, kag mga billing mistakes. Ang inagaling nga mga sala, Radyo Man Binroy nga nakakaladula nga mga power, ginabaydan gali na iya sang aton nga mga konsumidor. Ang iba ni nubo na ni ang kwan mo, nubo na ni ang 2,000 kada bulan nga nag-appear sa mga billing kay masakit dira kun ang systems loss nga nag-appear sa billing mo. 2,000 may ara pa gid na sang patong nga 12% nga VAT. Kagang 12% nga VAT na Radyo Man Binroy, wala mo kuha na sa, ang halin sa gross, ginabuol na ang 12% nga VAT. Amo nang ginaway, dan dugang sa nga aton siniyang mga konsumidores. Isubong, ang sa Ipira Law, Radyo Man Binroy, ginapasugtan ining mga kwanibalaw, ining mga private utilities, pareho sa mga Meralco, mga More Power, sang 5.5% no, sa systems loss. Tapos, ang sa mga electric operatives, 8.25% to 12.25% no, sa mga electric operatives, pareho din sa ato, niliko 1, 2, and 3. Or depende sa systems loss nga ipasa sa mga power distributor nga ini sa ato siya nga mga consumer. Ako na nga wala na nagaprarias, depende na sa imong consumption.
0: Hindi man 100%.
1: Oo, depende sa consumption mo. Amo na dang ginapatong sa imo nga systems loss.
0: Oh, pero anyway, regardless kung ano ang computation sina, the fact nga ti ginapatong ina, inustisya ina iya sa consumer. Tama giniya ka illogical sang ila iyang sistema nga ti nagbaligya kaya sa produkto mo, along the way, may mga problema na iya. Ano yung labot ka consumer da? Di ba lang nga ito niya nga istoryahan na yung kontrata, kaya distribute ka sa amon niya panimalay, dahil aring kuryente mo, kung pila ang baligya mo sina, baklo namon, mayra namon, kung pila ang na-deliver mo nga produkto mo. Amo na kasimple.
1: Amo na tani.
0: Amo na kasimple sa luhika mo.
1: Ang ipiralo ini, gini-create ini, ang gusto nga ihatagan man proteksyon, ang mga power generators, mga power distributor, no? Para maproteksyonan ini sila Radyo Man Binroy. Kung ganyan masakit din tuod, ginapasa ini sa aton nga mga consumer. So daw kwan bala daw protection pero ginapasa sa mga consumer. Kaya gitawag naton nga protection ini. Kay parang hindi sila mapototikoy.
0: Oh, tingani,
1: while kay siyempre, para hindi tani mapototikoy. Kundi hatagan mo proteksyon ang imo sini yang munay mga subong nagaanad sila nga ipatong man nilang systems laws hindi nga sila kapanghawan sang ilang mga lagyan sa mga kuryente ang mga naga meter tampering duway magani sila sa may magit pasakaan sang kaso ang mga naga jumper duway magani kita kabalo nga gitang pasakaan ini sang kaso hindi mo silingon wa nila iniya gina ubra ang ilang mga obligasyon para nga wala sang mga

0: power or energy nga madula sa aton siniya nga mga power distributor.
1: Oo, oh, tiyan mo na galing hambalta. Problemahon mo na na iya. Kalin sa power generator, pakadto sa linya sa NGCP, pakadto sa power distributor nga mga ilikos naton kag mga private, inyo na naiya problema. Ano yung labot? Din da yung konsumidor, man? Wala din yung konsumidor. Pus na bala nag-alsada kasang baligya mo. Halin to sa puno. Pakadto to sa panimalay nga baligyaan mo. Along the way, ako nagka-problema. Kaya nga
0: i-charge...
1: Nga, oh, may nawigit na dusmo kay imo to. Yan, naguba produkto mo, ya. Ang balo mo na nga, ang 20 pesos, simuon ko na 30, kay na dusmo ko to, nagkalaguba produkto ko. Oh. Kaya isip pa pala.
0: Amo nang very yan, popular, oh, well-uploaded, actually standing ovation.
1: Oh.
0: Ang kabahin nga ini sang suna sang presidente kagabi Radyo Man Bedroy. Now, ang question dere, kati hapos mo na magambal ka to sa suna nga muning gusto mo, ma-demand ka sang revision or amendment sa ipiralo. Now, ang papel or ang bula subong ara sa aton sining kongreso sa manubok ng mataas nga panalgan sa aton sining kongreso. Hindi nagpasalig man si House Speaker Bujidi kahapon Radyo Man Bedroy nga ready na ang House of Representative nga maput into action no ang mga kabahin sang pasalig kagapon ni President Ferdinand Bongbo Marcos Jr. Ang pag-i-amend sang ipiralo, hindi ini mahapos, hindi ini madali. Kaya kabalo ka, ang mga private utilities nga ini, ang mga private power generators nga ini, nagalabi ini. Oh, para nga hindi sila ma...
1: Tinidlag.
0: Hindi ma sila mahilab. Tani.
1: May kung gagmay ni nga negosyante.
0: Lagko ini.
1: Isipo mo dahi mga... Dahi rason.
0: Oh. Pangilinan.
1: Dahi pangilinan. Oh. Mga electric companies naton.
0: Oh.
1: Isipon mo mga pangalan ini, mga company, mga political... Ano galing tawag sina? Sila rin sa likod sa mga lagko ng mga political parties di sa Pilipinas.
0: Amo na.
1: Di ba silang kapangariglo ganin ni sa mga politiko di sa Pilipinas magpinadalaganay?
0: Amo na kun nga ang balko, more on protection sa mga power generators kag power distributor. Ang ipiralo nga ini. So, kuan bala?
1: Ang gila.
0: Ti amo na kanang bago mahapos ini hambal sa suna, pero ang pag-amendar sini, ang paghimo sa mga revisions dire, amo nang medyo madugo Radyo Man Bedroy.
1: Di ko mambal da karong mga negosyante, be. Amo. Akong hindi na lang na pagpasilabti. Kaapiktado kami siya. Bilyon ina iya. Ang kwarta na nga involved. Hindi na lang ina. Ti, maano ka be?
0: Ti, ang atong mga congressman, atong mga senador, kung hindi sila magpabor sa demand nga ini, nga i-amindara nga atong sining ipiralo.
1: O, ti, kung pro people giman sila, dayo na nyo. Pero mga ipokrito, bla, dayan mahalaman katindog, sanding, ovation, palakpak, sang una, panin nga, ikapila na ni katuig na termino ni Marcos, ikaapat na ni, why kumukunumdom nga mag-amindar sini, dugay na ni.
0: Dugay na ni.
1: Subong nga, gabro, palakpak.
0: Dugay na ni nga ginaantos.
1: Oo.
0: Na ginaigudan sa nga ton, sining nga mga konsumidor, no, sa... Kuya Radyo Man Bedroy sa kuryente.
1: Kuya Radyo Man Eric, wala kuya sang may maintindihan niya explanation from electric companies, electric cooperatives, from ano ni power kung sino man da, no? Para nga ma-justify ining hambaan ining pag-charge sa systems loss sa konsumidor. Wala iya sa explanation niya makapathag siniya kun ako kay tama giniya ka ba ako
0: ang bata nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga tuman ko tanong kuno nang systems loss ang systems loss kani kun sa mga lima ni for example nagbakal ikaw sang 10 kilowatt sa power generator tapos ang nabaligya mo to 8 kilowatt lang ang 2 kilowatt pabaydan to sa mga consumer. Pero actually, ang 2 kilowatt to yung nadula, hindi nyo to iya sala. Sala to iya kay ti, posible ka ni, hambal ko, may go ang ila iyang mga power line, may mga nag-tandog-tandog na mga puno ka lobe, kagi kawayan, sinagabuhin ina. Tapos sa ila iya, abi nga mga transformer, abi mga 19 forgotten pa. Kaga pagkatapos, ti, amo na eh, sa ila nasakupan ng mga distribution area, damo-damo to nagpangawat ka kurente, nag-jumper, nag-meter tampering. O, ti, gina, why, actually, doway na iya sila problema nga may mga nag-amo sila. Kaya, ti, kita man yung nagabayad mo.
1: O, ti, ano yan? Ti, paros na, bi, sa piyak kabarangay to yan.
0: Amo nang bot silingon, sa nga tawag, ito nga systems loss.
1: Ti, paros na, bi, sa piyak kabarangay, kay factor yung pinangawat sang kuryente, no? May kinawata ito yan, madata. Ti ano yung labot sa piyak barangay? Ti yung ama, i-charge mo iya sa tanan? Ano yung labot sa iban? O di ba? Kay logical, giniara jumanik. Kadamo na nising injustisya sa mga consumidor ta, iniya isa lang inisa pinakadako nga injustisya. Wala pa dara labot, ining paanang palyado nga sistema sa NGCP.
0: Wala pa tayo burnout.
1: O sa mga power generators na ton. Ginuro investigaran ini isang mga tulfo sa to, di ba? Kag dahil grace po.
0: Ito nadula mo lang to. Tumduman nyo pagkuhan? Tumduman nyo pag total blackout sa bilog isa sang panay kag
1: pinagitupad lao.
0: Yan ang pinakada to, mga 3.5 days, 4 days. Eh, ang bagani ka to ni Rafi Tulfo, mapatigayon siya sang inquiry nga dirigid sa Iloilo City.
1: Oh, sa
0: why man to matigayon?
1: Sa Mindanao, amo man eh, ginhala man to sa kapinasalig, kaya man ang problema.
0: Dumduman mo ang Mindoro, nga nagka-problema man sila to sa power nila daw. Di, lapitin nila sa Luzon.
1: Tigaling kay mga amo nila, tag-iyas ang mga electric companies, paano ka makasinggitan, abida, no? Paano mo dala ang kausa sa mga konsumidor? Kaya ang mga boss gani nila sa likod sini, ang mga political kwa nila da, mga political boss nila, mga tag-iyas ang negosyo. Amo man na sa mining, hindi man matap na. Kaya ang mga negosyante, amo man nagapadlagan sa politika nila.
0: Kaya balaan sa mga dalag ko ng mga sa power and mining Radyoman Binoy.
1: Oo.
0: Ang mga dalag ko din ang mga negosyante, amo man yung mga akwani mga financier, no, sa nga mga dalagkuan man nga mga politiko, kung hindi mismo sila ang mga
1: ang
0: politiko.
1: Ang na-mention ka po ni President Marcos inline sini ang nuclear power plant, no? Isa ini sa madugay na nga ginaduso, Radyo Manirik nga, para makaproduce ang cheap nga kwan nga energy, power energy, diri sa pungsod na Pilipinas. Kaya mo naman yung technologies yung iban nga pungsod. Pero do maburubudlay pag ini, kaya kinanglan mo ni sa malawig pag ini ang diskusyon. Kaya very sensitive, inibangod sa safety.
0: Ang mga grastuhon tatanay to sa nuclear power to, naubos taraban to, yun na to.
1: Ang safety issue, abi, kay ti Pilipinas, kita mo ng budlay. Pero ti kun sa tuod lang, pros na kun mga Japan technology man lang ni. Pila na kalinaw gagagit sa Japan wala man to nag-leak kani mga nuclear power plants
0: pero
1: nila. Pero
0: may problema kung i-revisit nato na Radyoman Binroy ang nuclear energy production diri sa pungsod Pilipinas. Tapos pinapagid sa mga na-mention sa presidente, amuning nag-favor siya sa pag-use ng hybrid and EV vehicles. Kasi niya by 2040 dapat 50% sa mga nagdaragan ng mga sasakyan sa pungsod ang hybrid na or electric vehicle na Radyoman na Binoy.
1: Para energy saving and kwani?
0: Oo.
1: Hindi na ito magsalig sa krudo, gatong perte kamahal.
0: Isa-isa na sa mga long term ng mga solusyon sa problema ta sa kamahalon, sa mga krudo, mga karadyuman.
1: Sino gani itong kwan? Atong gindiskusyon, tadi nagligad nga former energy USEC, nga nagambal nga sila niya, dapat hidden towards dira na kita sa amunin nga technology, diri.
0: Kasi sino niya,
1: niya matamaton tanan ni Dula, hindi man totally, pero buhinan tanan ni ang paggamit nato sang diesel, gasolina, kay may ma-shift
0: in
1: na kita.
0: In fairness kay Marcos, this is the very first time sa siya ka presidente nga nag dala sa suna niya sang encouragement kag long-term plan. Hindi na gani long-term kay subong may mga EV na di kag mga hybrid. Kaya hambal ni Secretary Rafael Otilia sang una, dapat maging government policy ni Radyoman Binoy mo. Paano nga maging government policy? Dapat presidente ya ang mag-mando sina para mapasaran ina sang mga nagakaigo ng mga layi. Ang encouragement, okay na, pero dapat may government policy kita nga i-encourage. No,
1: naturally.
0: Ang ato niyong mga kauturan ng ilainon talang mindset na bala.
1: Evolve kita.
0: Ma-evolve kita. Kaya tingin ka ang pinsar tabi sa una nga kung dapat ang mga salakyan ta, dapat Toyota, Nissan gin,
1: Ford gin, ang utok ta daw, ang utok ta daw very traditional gin dyan bala. Kung ako na nulay ang ara, mo na
0: kung kita yun, na brainwashing kita yun sa
1: correct
0: mga Western countries yang dapat mo gini nga mga brand sa mga salakyan. Malagto ni, kada mo sa mga mayo nga mga brand sa salakyan, nga pwede man mag-invest diri sa Pilipinas. So, paano ina maka-invest diri sa Pilipinas kung wala sang government policy, nga kag wala sang government encouragement, nga atong mga kauturan mag-shift from traditional to EV and hybrid.
1: Kaya mo na ganyan, Subong, kita mo, nagkakapukaw ang curiosity ta. So, namo mo na thinking, tabalangan niya, nano mo na yung mga hybrid niya man. Nano mo na yung mga electric.
0: Kaya kasi, kumbaga, why na kita sang choice, dira pero, na kita kumulong.
1: Pero, Subong, palapasang karon tabalang pinsan na to. Kita mo ang presidente, amo na nang bukan bibigya, because of crisis. Ang nagkakalatabo ang crisis, na kwanta na ni, na pukaw na
0: natin. Kag magluwas sa crisis, sa other, other countries, like Europe, Middle East, Middle East na gani na.
1: Ang
0: kadamo niya sa mga electric vehicles to.
1: Ang China gani mo nang
0: pila. Ang Middle East gani, perte kabarato to ya ang gasolina. Mahal pa yung tubig to sa gasolina. Pero tinga ang nga nagakuan sila, nga nag-electric vehicle sila. Ang Europe, nag-electric vehicle
1: mas makatipid sila eh. Tingin China, di bala, ang China Subong, 20 size na ni Subong kuno mo. Amo ni nga balda, 20 size ka companies. Ka brand sa mga amo ni nga classic ka salakyan. Ang ginabaligyan nila, kita mo din sa aton, no, halos kalabanan, ila na. O di bala, si all over the world,
0: gina... Panawagalik iba, no, mga salmon nang tinapakadalag ko.
1: Amo na yung ginabaligyan niya. Tiyan mo na, it's high time nga mag-kwan kita, mga matama kita, Chief.
0: Ang future, ari na, no? Depende na lang sa aton nga mga kauturan sa pag nga open-minded na.
1: Yes, oh.
0: Pag-shift from traditional to EV and electric vehicles from hybrid to hybrid and electric vehicles radyo man na
1: bituin. Aton tanan ng aton disposal.
0: Hindi lang. Kuya, di pa kuya.
1: Hindi lang.
0: Sa kwan pa ko? Sa hindi ko magdiretso sa EV. Gusto ko anay mag-agi ko sa hybrid.
1: Sa hybrid,
0: amat-amat ang pag-shift na radyo man bituin.
1: At least ka mag-full nga electric. Drik anay. Kung mag kwan anay ng...
0: Pero amo na kining ba? Amo na ng future ang amo na blaman niya, ang future ari na. No? At least, no? Na-mention ini sa presidente, kaga may government policy, nga dapat i-plaster ini sila, para nga ti ma-encourage man ang atong mga kauturan sa pag-shift from, sa mga gusto pa yung traditional, ti traditional lang kamuyay, pero dapat nga, as soon as possible, at least matunga na ton, no? Nga by 2040, hambal ni Marcos, at least 50% sa mga nagdaragan ng mga sarakyan sa atong mga dalan ang hybrid o kon electric vehicle.
1: Sa State of the Nation address ang presidente, intrada pa lang tirada na sa anti-corruption campaign. Ang ambalya diri, patuhuyan niya amo ang mga involved sa flood control anomaly kag ang iya pakaisa nga si former House Speaker Martin Romualdez. Siling sa presidente, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Ginambalya ni matapos nga gin-intro niya Radyo Man Eric ang parte sa flood control anomaly nga ti pasakaan na sang tambak-tambak nga kaso ang former House Speaker, wala yung gin-mention ang ngalan, pero ang former House Speaker, of course, si former House Speaker Martin Romualdez, nga naisahan na gali katuig, Subong! Agapon, no? At kaya gin-mention niya ini ang flood control anomaly nga nag-involve sang trillions of pesos. Last niya nga State of the Nation address kag Subong, sukat na, isa katuig, pasakaan palang gali iya sang kaso si Martin Romualdez kag ang iban pa. Ang mga kontrapartido palang hambalta kag mga taga DPWH palang ang nagkalapriso. Wala pa yan ni isa ka congressman nga ato dito ang pinakadako nga kinabihay ka ni isa sa ila may nag
0: Marcos, di masakit man ini sa akon. Pero tisiling niya, hindi lang ako presidente man sa pamilya ko eh. Presidente ako sang presidente ako sang Pilipinas. Presidente ako sang kapwa ako Pilipino. Tinya, masakit pa ilisakon, pero ti ipaubaya niya kung naradyo man Binroy sa ombudsman. Kaga iban pa nga mga government agencies, masakaan sa nga kaso, ang iya sini nga, pakaisa, nga si former House Speaker Martin Valdez.
1: So si, pang kwangin ang
0: galing kwan? Kay Andamo ang naga-mention nga ang sa flood control. Amo lang gito ang halos na-mention niya. Amo lang gito. Pang, sa kay former House Speaker Martin Romualdez lang. Pero ang iban, why na? Kalabaran sa na-mention niya ang

0: gintrabaho na iyan ni Secretary Vince Dizon sa nagpungko na sa bilang DPWH Secretary. Kita mo na pabugal itong mga bago nga mga line sa Imarte, tapos sa mga sa South Luzon Expressway to kag sa North Luzon Expressway, no, atong mga dalan sa
1: accomplishment
0: Ilocos, no, ang dalan pa kadto sa Bicol, no, muna tong iya nga mga ginpabugal, pati gani ang mga dalan di sa aton kag ato sa Davao ginpabugal ni President Pangilinan Bongbong Marcos Jr.
1: Tungi pero galing kay demand,
0: galing kay diri sa aton way ma-mention ang aton ding pinakamahal nga flyover sa Bilog
1: Kakalibutan. Ang bali Secretary Vince Dizon, yung tulay na rumurubog.
0: Oh,
1: rumurubog na tulay.
2: Hindi ko ito namalimtan mo.
1: Nga dumaan kami doon. Doon sa tulay na rumurubog.
0: Sang chimpo ni Buruan, ginpasalig yaman eh. Yung bal ni Dizon, ginpasalig yaman eh. By December, sining atuig, Rajaman Binroy.
1: Gift yan eh kay...
0: Gift yan eh.
1: Rekaluhan pa kita.
0: Pero, ang hambal naman nila sa last niya nga kanto de, hindi naman matapos ang nga ganan flyover, subong nga tuwig, ang sampiakan talang.
1: Hindi kaya imagine pala yung aging kawatan na kita yan. Pagkayoya, regalo, payak. Ginobrahan na kita sa tulay na rumurubog. Pagkatapos, ano yung kayo na? Regalo pa yan mo.
0: Ano yung panamang sinakunan mo ng dalipot nila mo bala, no? Ludot. Pero bisa naman na si Secretary Vince Dizon. Ang importante din sa mga Ilonggo.
1: Importante yung may agi.
0: Hindi galing ay ang December galing nga target galing Rajaman Binroy. Tampiyakan pa lang. Ang ito pa na sa maliaw nga side.
1: Binakbak pa itong haligi gani.
0: Ay nako.
1: Yan mo na eh. Gusto man inyo ikuan ini ah, na i-highlight kay ang demand subong is corruption issue, parte sa flood control. Ti ang iyang speech writer mayo man ah, kay ginintrada pa lang si Martin Romualdez. Amo lang na galing, wala yung mapre, oy pa mapasaka, oy pa mafailan di bla, kay balya failan plus ang kaso.
0: May magin pang pasakaan sila kaso para sa for example kay Uswag Party List Representative Jojo Ang.
1: Oh.
0: Pero yung pasaka ng kaso draft niya.
1: Ah, available ato ya.
0: Why niya labot
1: ang ni gusto sa kaya,
0: project?
1: Oh, ang demand abi sa tawo.
0: Conflict of interest.
1: Amo ni nga ginuna man ni nila, intro pa lang, wala pa ng panghawanawan si Marcos, si Ambukan bibigyan si Martin, kay amo ning demand sa tao, prisohon si Martin Romualdez. Ti karon guro na batyagam na nila, ti ambal guro ka scriptwriter nahon tani. Intro ta gining imo nga pakaisa.
0: Dapat hawanan ta nay before ka magtikal.
1: Oo, pabo akman tani, ara nang kaso. Amo na galing isa lang katuig kay hambal to ni Remulyat niya. Di ba na December 15, makala prison, tinin si Saldico, din si Martin Romualdez nyo. Hasta subong wala pa. Kasi kung matapos ang administrasyon niya.
0: Ang ibang maginalauman nga ma-mention sa Sona, why ma-mention, pinagin ang party sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala ini ma-mention sa Sona sa nga President.
1: Kung sabagay, may procession man sa Jumaneric. Kung ikaw, abi si Marcos, timambak ka, sige lang, ipaubaya, tang na yan, hindi man na yan within sa aton.
0: Nagkakwa naman na yan, nagadalaga naman na yan.
1: Sa tanay lang na sila sa korte, may korte naman na nag-hearing, sinihasin niya kaso.
0: Tapos, isa pagin sa mga notable nga kabayan kahapon, ang ining mga nag-income 350,000 and below, ang i-exempt sa income tax return Rajaman Binroy on ITR. So, pabor ini sa mga kauturan naton nga nag-income less than 350,000 and below. Kasi ganito is 250 mo. Subong 350,000 and below, mas pasakasakaan.
1: Gorgas will do ka na mga 15,000.
0: Kagtapos sa mga small entrepreneurs naton, no, hatagan sila sa mga tax exemption. So, actually, amo na ganyan, balko, manami, mamatian, pero madugo, before ini nga ma-implementar Rajaman Binroy.
1: Nami ni pala sa kwansa.
0: Kaya karon kung si Ralph Recto sini ang finance secretary mo o ang executive secretary mo, may ilig di sa kanaan niya sa
1: increase
0: value added tax.
1: Oo, ti provat niya sa kanaan niya basi punta sa kaan.
0: Kita mo ang mga ginhawa ni Marcos.
1: The father of VAT, VAT niya dani eh.
0: Para ma-encourage ang pagbakal sa aton sini nga mga kauturan sa mga hybrid kag electric vehicles. May mga kwagi panubuan ang tariff Rajaman Binroy. Pero, baliskan iniya sa mga ginapanghimo ni Ralph Recto, sa finance secretary. Kita mo mga pick-up trucks ini sa una. May kwan ini, may
1: wawain
0: ni saya sang excise tax. Pero pagpungko ni Ralph Recto,
1: binutangan
0: niya ni excise tax. Kita mong presyoso bong sa SUV kag di pickup truck ka pareho na lang mga 2.6 million.
1: Sa so, unang difference na 200,000 mo.
0: Oo, mga kwal gid mga 400,000 gid ang ginsaka sang kumabaka ka subong sang pickup radio man bidron. Mo na ko nagapossess ka subong sang pickup. Do si Pio ka.
1: Oy, kaya mahal, why ga.
0: Sa una para to lang subong nagmahal. Ti sa, para ma-encourage sa atong mga kauturan nga bakal sa mga electric vehicle. Galing ka ti i-encourage mo panubuan mong tarif pero pwerte man kamahal like for example naman nagagulawa
1: sa presyo yung bawi man sa presyo
0: so, ang mga nagakuan bala subong ang mga naga di dapat ko nagdubo ang tarif kaya dapat manubo man ang presyo eh
1: di ka lang ipasok ko ng prevailing price nila mahal lagi naman yung adaan
0: di dapat kumbaga ang gobyerno lang taon nila ang presyo kung gusto ko hindi eh like for example babakal ka subong sa nga hybrid nga mga vehicle halin sa mga signature nga mga car companies kurti ka mahal ang bago subong nga guwa nga hybrid nga Toyota Hilux sa marabot almost 3 million no
1: may hybrid naman sila gali no
0: oh, may mga guwa nga hybrid ang Nissan Navara may mga guwa man nga hybrid ti almost 3 million
1: man mga hybrid na sila subong no
0: tip ingineng karedis tang tao tapos pwerte mang kamahal
1: ang BYD ni puro ni hybrid no
0: ang BYD nga na
1: damo-damo na subong
0: mga pick up nila na ang ano na Shark na
1: oh damo-damo na subong no
0: 2.6 to 3 million man na
1: namin papurma hybrid hybrid na namin papurma
0: ang mga galing ang bago galing ginaing karedis tanay pero pwerte mang kamahal tingin panubuan ng tarif pero ti dapat kontrolon man sang gobyerno ta ang mga car dealers nga ini ngini man taga lumapo ang presyo
1: dapat na parin kilala ko na yung Ford ni Dulao na ni mga BYD guro ni guro nga mga tuig BYD na ni
0: tani eh no check tani mga observation sa nga ton sa nga patrol kamusta unta nga ton nga palibot taga standby na Radyo Man Flo Navarrete
3: TYRI Radyo Man report.
1: Tinak-an sa ulat sa
0: salamat aton. Salamat, Ged. Radyo Man Flo, Navarrete.
1: Matunda na nga dahan mo.
3: RMN.
0: Balikan takaroon ang report mga alas 5.59. Ang tak na saga. Observation ni... Diga pa pag kwaman sa ka patuyo man ito.
1: Pasiplatan ta mga brilliant analysis ni.
0: Magutom ta sa mambal ya siya isang paritonta kon 10 out of 1 out of ang 10 pinakataas pinang rating niya sa presidente. Ibat niya. Kaya batian ko ya si Senator Mendoron, si Council Doron ya
1: 1.5 mo.
0: Si Senator Meg Zubiri, 9.
1: Tiki kalyado.
0: Pero may iba naman nga mga kalyado nga ang rating is 7.5.
1: Kwanigoro na yung mga 6.5.
0: Ito yung taon tabi ko anong pila yung iyang rating
1: 6.5 guro
0: sa presidente ko ni Kaobe mga pilang rating
1: mga 5
0: ako butang
1: ko hindi ko ya satisfied
0: ako 5.5 ang ambal ko
1: ang mga West Philippine Sea issue
0: butang ko nga 5.5 kay nga ambal ko nahi pamatian ang speech niya pero ang question dira kung paano naman ini matigayon nga maimplementar muna ang muna nga dapat ang government legislative agenda maplastar ina sa House of Representatives kaysa sa Senate parang matigayon ini kaya kung wala sang support sang atong kongreso tananto agintikal ni Marcos hangin-hangin to no hangin-hangin kuris-kuris istorya kuris-kuris to toto flo
4: Karajaman Bidroy, good morning.
0: Kamusta ka?
1: Kamusta na?
4: Ayos mo na. So, palikad pa man na.
1: Mangkot yung medyo. Tikon ikaw kung mag-rate in a scale of,
0: 1 to 10?
1: Oo, 1 to 10. Pinataas, pilangi mo?
4: Gaan ko lang siguro
1: 8.5. Bro, Marcos dyan!
0: Grabe!
1: BBM gali ni
0: Ibu Marcos loyalist gali ni
4: hindi man
1: marinti guro ni Claire Castro
4: hindi man kahit di nakita ko man ng sakon lang yan nakita ko man ng good performance ni President Bongbong Marcos ha?
0: Okay ah di mo siling ko ng mga survey na kwalgid man ni hausaw
4: ang baligad doon nga ito, puro panapaw itong storya, itong survey ito.
0: Binaydan ko, no? Binaydan?
4: Oo, binayran.
0: Doon puro pareho magka-survey ka mga radyo, ah.
4: Oo,
0: Puro siya nag-uyat ka, Sir Viorte. Para number one eh.
1: Number one, galing technician lang kaga. Sila lang ang gapampama.
4: Number one.
1: Number one, pakuno mo.
4: Gani.
0: Sakto na si Gadon.
4: Si ginulat ko kani kapo na mention sa suna ni Bongbong ang taytay sa Guimaras mga
0: te why ma-mention no?
4: Why ma-mention tiya mo tong ginbuinan ko sa sangano ah. Nagimo ko lang grade 8.5. Kay kung ginawag ita ni 110
0: ta ni. Nagligad nga to eh nga suna yan ang pang-mention yan iti subong why ma-mention.
1: Why naman nuro chance mo?
0: Why development eh? Ginpasalig pa nila to nga before mag-end ang termino sa presidente kuno masuguda ng taytay sa Iloilo.
1: Ah, dayon guro na kon si Lenny Robredo magpresidente.
4: Si base pa man
0: ni. Iti do mangin pet project nila kay ti ang asawa ya taga diri. Why man?
1: Sugit na.
0: Wadi gari.
1: Building
0: na taga nga akon lang taw ko. Matapos lang termino ni Marcos hindi ma-open ang ganan flyover daw.
1: Building lang ka West ang natapos nila.
4: Pero dito sa presyosong baboy, okay. Nag-anubo ang presyosong baboy. Subong, okay. No? Ang baboy, subong, 300 pesos ang kada kilo, ngalin sa 330 to 320, so nagdubo sa 30 to 20 pesos. Ang pork chop, nagdubo man isang 20 pesos, 300 na lang ang kilo. Giniling karne, 390 pesos sa giyapon ang kilo, tail isang baboy, 260 pesos ang kada kilo, at ay isang baboy, 200 pesos ang kada kilo. Ang chan sa baboy, 360 pesos ang kada kilo. Ulo sa baboy, 270 pesos ang kada kilo. Unod sa baboy, 330 pesos ang kada kilo. Panet, 190 pesos ang kada kilo. Buyon, 360 pesos ang kada kilo. Abaga sa baboy, 320 ang kilo. Paras, 200 pesos ang kada kilo. Beef tapa, 400 pesos ang kada kilo. Kantaw, 380 pesos ang kada kilo. Pitso sa baka, 380 pesos ang kada kilo. At ay sa baboy, 180 pesos ang kada kilo. Pag ang presyo sa baka, subong, naghahampak sa 320 pesos ang kada kilo. Radyo Man Eric, Radyo Man na Binroy. Liton kita sa itong sining mga balita, no, kay nakakuhaan na itong disang pila sining ka mga interview ang mga nasunugan dito sa mga Mungilo ni City Paper, no? Kaya sunod rin sa information, kaya SFO1 na Makuko na nag-labot sini sa 252 or masubra pa 252,000 pesos ang ginbiling halit sa sunog Radyomana Eric, no? Kaga Radyoman Binroy. So, gintunaan sa kalayo, hindi pa nila matumod, kaya kadala pa nila sa central office ang ining or sa ilang sining investigation ang gintunaan gid sang kalayo Radyo Man na Eric Radyo Man Binroy. Samtang antes man magsugod ka po ng sopa nagpatigayon sang State of the People's Address o kon sopa sa University of the Philippines kaga ining bayan Panay kag iban pagibing mga mamugon no. Aso no kay Mr. Elmel Foro, Secretary General sa Bayan Panay, gimpayag sini nga katiyuan sang sopa nga mapabutyag sa mga sa publiko ang ila matuod niya kay tangan o konsitwasyon, no? Suno pa kay Foro, nga nakip sa mga nagambal sa nakip na nagambal sa sopa ang mga mamugon naging promisahan ni Presidente Bongbong Marcos sa nagligan niya tuig sa zona apang wala pa nagtupa tub-tub subong. Tiwin, insakto man ang payag ni Puro nga kalabanan nga gintangako ni PBBM, wala nagtupa. Ang balitang inyo na batiyang ginadulong sinyo sa kaluan sa non-serement oil, ang pinaka-puro kag pinaka-epektibo nga pangapla serbal, non-serement oil, may saprites, rayuma, barikos, palamuitoy, palamanol, palanakit sa kaluasan, may piking na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo rin pangapla sa managaubo, palanakit sa liog, naondag nga mabalikag sa mga nagadugo nga pila siya ripatugunon, paunta-ton, bubuilang, sang non-selenement oil. Ang non-selenement oil ang produkto ni Tita Arlene sang Archmed Pharma Corporation kag mga mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa mga bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang apon nga lawas. Gintingog nga pwersa sang pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Aprobado sang FDA kag mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Ang sobra ginabuinan ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hickok. Ang Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang Inasininga Main sa Santo Niño, Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kagmitay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Rajuman Flow Navarrete. Ang inigabay na sa aton nga pagpangalaga, doon na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisantang aton aga, pag isa pag-inom sang naan sa corn coffee, kay experience yan ang mga benepisyo nga aton nga makuha, kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Kaling mga health benefits nyo, nga aton nga makuha, lugan ng panubo sa risgo sa nga colon cancer, mangararon sa vitamins kag minerals, nag-reduce ang risk of hemorrhoids, nag-boost sa aton nga immune system, nag-prevent sa nga anemia, nag-reduce sa nga cholesterol absorption sa aton sining lawas, nag-prevent sa Alzheimer's disease, nag-control sa diabetes kag hypertension, nag-bully maintain sa nga good vision, nag-pahamis pa sa aton nga mga panit, nag-panubo man sa risgo sa cardiovascular diseases, nag-improve sa aton sining bone strength. Siyempre, nag-alleviate ini sa problema ta sa migraine, ilabilagid sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlie sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogesa sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:55 na sa kaagahon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na git.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Yung may D3.
1: Makabuti ka.
6: Tayo na.

0: Toy Club.
1: Manufactured by 85.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boyd

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Gikan sa number one, smart dishwashing paste.
2: Ang galing-galing mo. Pritong ulam na masebo. Smart Zero. Ang galing for everyday.
1: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Sunfall Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag ko.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Sunfall Plus Gold.
2: Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Sa mga butika. Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Ingidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas support, mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ng insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3 D3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O ganyari, yung basing tiyo ko tumarko sa lokad, laula ang sakit sa ako, tutun na alamat sa Maris
6: Gold. Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang, amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hamba si kong madula lang, napawagin ako
0: Mas Gold, mahal sa mga butika. Di otso, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa nga anong kabulan hasta 59 months, rubella sa aton maginikanan, hindi na magpangluha schedule nga bakuna ang epektibo bakuna sa
7: T-Bifarix Vitamin B1, B6, B12.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sa mental clarity, nagapadula sa pagkamalipaton.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Also available
8: Remind Choco Mix.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS! Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
17: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Alas 5.04 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
19: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
18: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin dulong na sa inyo sa DTX sa 500. May ara kabalasang hypertension o kung pagtaas ang

0: presyor sang imo dugo mag DTX sa 500 ka. Ini nagaprobo sa imo talagay si Ryan si isa sa makabangdaran sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabuli panubo sang blood glucose levels sing isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre ang DTX sa 500 aktibo man sa pagkorek sa mga hindi normal nga releases sa imo nga mga hormones ilabi na itong maipikto sa vasoconstriction. Kag siyempre kung naga-DTX sa 500 ka, dapat palisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapamakod sa mga kaugatan, agon papalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Sa gila maintain sinang elasticity sang ugat, agon nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang naglupok nga ugat sa utok bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 gaga Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Una nga balita mga karadyuman, Department of Agriculture Western Visayas kaga probinsya sang Capiz ginapabaskog ang paghanda sa posible epekto sang El Nino subo nga tuig. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
1: DYRI Radyuman Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agod hindi magtiner ang higko sa aton colon nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
3: Padayon nga ginapabaskog sang Department of Agriculture Western Visayas kag probinsya sang Capiz ang pagpanghanda sa ginalantaw mga epekto sang El Nino sa katapusan nga bahin subo nga tuig. Sunod kay DE Western Visayas Senior Agriculturist and Disaster Risk Reduction and Management Focal Person, Engineer Jimmy Elijah Jr. Importante ang temprano nga preparasyon para mapahaganhagan ang igo sang malawig nga tigilinit sa sektor sang agrikultura, ilabi na sa rice production, nga dako ang papel sa pagpabilin nga estable sang supply sang pagkaon. Nahibaluan nga ginapaabot nga mabatsyagan ang epekto sang Super El Nino. Umpisa sa bulan sang Oktubre, subong nga tuig, tubtob sa unang abahin sang masunod nga tuig 2027, maluwa sa sektor sang agrikultura. Nagapadayo naman ang pagpanghanda sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno na amo ang mag-responde sa posible epekto sang nasambit nga climate phenomenon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Iales Kapalian Tata RMN.
2: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nakaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kang tagsa ka sa sachet ini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag likalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nini sa mga butika, subong man sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
4: Carp, mag-DTX 500, mataas balang presyon. Sang imudugo, ikaw balang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakaguna ka magkahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalpuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nag-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagbaramong nga komplikasyon, kangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon. Mag-DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 na may charantinalin sa marguso nga nagamimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kanadlaw, nagapanamit sang tulog, nagatapna, sang hypersidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmaramo pang iban. Gani mag-DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo inis ang Mighty C, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo mag Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa dugang pang mga balita, arestado ang duha ka individual sa ginpatigayon nga drug bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Zone 1 Barangay Airport Mandurriao Lunes ang gabi. Ang mga arestado gininago kanday alias LC 28 anyos kag alias Marvin 31 anyos lunsay residente sa Zone 1 Barangay Airport Mandurriao. Suna kay Police Captain Rocky Imino III, chief sang CDEO nga ang mga arestado ginakabig nga high value individual. Nakumpiskar sa ila ang ginabanta 60 gramos kag suspected shabu nga may standard price nga 6,800. Sa karon preso na ang mga arestado kag natala na ang pasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165.
1: Tatak RMN.
4: Kaga ini nga bayin dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaleng ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagoni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara gani mag-inom sang duha ka Mega Man capsule maglabing-labing pero kon kada adlaw ka nag-inom pwedeng-pwede gid isa kada adlaw Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kon may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman sa nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amoy niyang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki, nagapatindog sa inyo ng mga ikugtawo, kay nagahatag dugang nga resistensya. Nagamlig pagid sang aton ng mga prostate para hindi magdako kung magubag ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tion sa inyo nga pag-alabing labing. Listed and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka kag supalmito. Ang supalmito kilala pa gid ini nga nagaamlig man ha sa prostate sa mga lalaki. Kung manamit ang sabor niya si misis, si partner, pwede makainom. Di pa ni pampatindog lang sang ikog tawo kun nagahatag may dugang resistensya para hindi ka pagtuyhon or pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras dire sa aton nga pagpangalagad. Ang iningabahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa baratian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom kamo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, gamit kamo Super Fiber mga 30 minutes before kamo nga magpaniapon. Super Fiber, mabakal nyo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Flood control project ginatudlo ni Mayor Isa Treñas nga rason sang pagbaha sa Kalubian Haro kag distrito sang La. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
1: City Hall Report.
5: Ini ibahin kita dala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Mga kasama, umpisa inyo adlaw pag isa pa inom sang Nanscorn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga atong makuha kung regular nga atong paggamit sa Nanscorn Coffee. Nagpapakod sa atong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagkabulig padula sa migraine at sakit sa ulo. Ang Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakala sa mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Ginatudlo ni Mayor Raisa Treñas nga rason sa pagbaha sa Kalubian Haro kag distrito sa La Paz ang mga flood control projects sa lugar. So kay Treñas na yung flood control sa Kalubian Haro, samtang ang proyekto naman sa Lapus ang rason sa pagbaha sa pila ka barangay sa La Paz, lakip ng plaza ang bagong merkado.
7: Kaya sa Kalubian, yung ginawa may ala na flood control project. Amo nang nag-cause gid sang flooding subo.
8: Ang sa Lapas area nato.
7: Ang sa Lapas area mo panaastahalin sa Lapus nga flood control issue man.
6: Si karon may nagapadayon nga flood control project sa Dungon Creek nga ginapatigayon sa Uswag Ilonggo Partilis samtang may drainage project naman sa Lapus nga nagaangos sa lalasan ni Binagracia pakadto sa pumping station. Sa naligan nga paglabay sa Bagyo Quiapo ug ipawasog sini ang hangin habagat nga nagtugas sa pagbaha sa siyudad sa Iloilo. Kaupod ng kalubihan kag distrito sa Lapas sa maagin baha nga lugar. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manjoal Franco Tatak RMN.
5: Mga bahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mabuti ka malapit sa inyong lugar.
9: RMN.
0: Alas 5:15 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Ari na ang new and improved Nans Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pa baskog. Gintingo bang mangostin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga ineriya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggararon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian na sa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningang balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatyan dala sang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sining balay. May name 3 extract nga parehong performance sa citronella, nagahatag protection sa exposed nimo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang rikis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita, LMP Iloilo Chapter President Mayor Suzette Mamon nagtambong man sa ikalimang State of the Nation Address ni President Marcos. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
10: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkat to sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
11: Nagtambong man si Bajangan Mayor kag League of Municipalities of the Philippines kon LMP Iloilo Chapter President Attorney Suzette Mamon sa State of the Nation Address sa konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ginhiwat sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City kahapon. Kaupod ni Mamon sa pagtambong sanday House Speaker Bojo D. kag LMP National President kag Isabella Mayor Ina D. Magluwas sa pagpamati sa report sa presidente ginatagan man sang sona sang kahigayunan si Mamon nga makakit-anay kag makabayluhanay sa mga ideya sa mga opisyalis sang gobyerno nasyonal kag lokal. Katuyuan sini nga mapabakod ang kaangtanan kag pagbinaligay sa pagpatuman sa mga programa nga makabinipisyo sa mga komunidad. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero Tatak RMN.
10: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Publishing Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Publishing South,

0: colon. Gani mag super fiber, epektibo kag garantisado ini nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal man sa mga butika.
1: Alas 5:18 ng oras diri sa aton nga pangaragad. Wai pa son. Sige. Ang ini nga bindolo na sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Mga kasama, kabalo bala kamo nga ang hypertension nagakatabo kon unhealthy ang aton nga lifestyle. Dapat tatapon naton ang ukontap naon naton ang high blood pressure tungod taman ini ka delikado. Sugudan na sa pagkaon sang masustansya nga mga pagkaon, bastante nga tulog kag sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy may aras sang polyunsaturated omega-3 fatty acids nga nag-absorb sang bad cholesterol sa lawas. Sa pagsilig sang Dr. Pinoy sang bad cholesterol, matinuan ang aton nga dugo para nga malikawan ang heart attack kag sumuman stroke. Isa pa ang Dr. Pinoy ka may kapasidad man nga mag-obra sang oxygen nga makatinlo sang aton nga dugo. Kani mga kasama, inigid mag-duwa-duwa amligan mo ang kurason kay kon masakiton ina, masakiton ka man. Mag-mintinar sang Dr. Pinoy as Qualine Capsule. 2-3 capsules a day, 30 minutes before meal. Dr. Pinoy, your heart's BFF. Mabakal ini sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Abasi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Kagsuelo Pharmacy. Kag sa mga branches man, sa EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: RMN News, Panahon!
1: Check tanay pinakauling lakat sang panahon upon sa pag-asa ido-ido upon ta Feds Robin. Feds, mayong aga.
3: Yes sir, good morning no sa atong mga suki nga tagpalamati. Amo nito ang latest weather update sa buong nga July 28, 2026. Sa karon, ang southwest monsoon o hangin habagat padayon nga nag-apekto sa western section sang Luzon samtang wala man kita may monitor nga low pressure area or bagyo sulod or guwas ang atong Philippine area of responsibility. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga isolated yung mga pag-ulan, pag-ilat panag-uob sa hapon or sa kagabihon sa ibang yung parte sa aton nga rehiyon, dala sa localized thunderstorms. Hinatagtog ko sarang na hangin, halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalod sa kaligatan. Aton nga temperatura ay ara sa 25 tugtog 32 degrees centigrado. Adlaw na ito, mabutlak subong alas 5.38 sang aga, kag matuno din eh, alas 6.15 sa hapon. Amo niya itong latest weather update, halindiri sa pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, madamugin niya salamat.
2: RMN News, Panahon!
1: Madamugin nga salamat, Ferds Rubin, nagikan sa pag-asa Iloilo. Dugang pagin nga balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang, SMB coach sa Leo Austria nagpaidalom sa angioplasty matapos madiskubrihan ang iyang heart condition. Kasama mo sa balita, Radyoman Florentino Navarrete.
4: RMN News Sports.
5: Ang balita sa sports ang ginatulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin paipitibo kag mas gin pabasko. Gin tingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas pabasko ka resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko ka kurason. Uli kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Nagpaidalom sa angioplasty si San Miguel Head Coach Leo Austria. Suno sa iya, sang nagligad nga bulan, nagpaidalom sila sa medical check-up ilang pagsunod sa renewal sang Games and Amusement Board o CONGAB license. Kag natukiban nga may diferensya sa resulta sang iya electrocardiogram o con ECG. Antes ang check-up, nagtambong pa siya sa practice ang San Miguel Berman kag maayo pa ang iya pamatsyagan. Apang ginabalan siya sang iya cardiologist, nga walking time bump na siya kag maswerte nga wala siya nag-collapse. Ginpasadig sang 68 nga coach nga mahimo na siya nga makatrabaho matapos gin-clear sang iya mga doktor apang gin-manage pa niya ang side effects sang angioplasty procedure kag sang bulong. Wala nakatambong si Austria sa tatlo ka manghampang sang team sa conference kag sang Domingo.

0: naglantaw ini apang yara lang sa bench. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang non-super plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Arbs Med Pharma Corporation. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, Kagrobinsya, sang Gimaras. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5.25 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Bamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Well, to say nga, na-prove sa ako sa gulingon nga, binisipi gidi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay baray mo, Doc, labi mo, since 2000 nga pagka, ano, ko sang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Doc, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Di mo, very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging nabatsyar na ta sa akon inang naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga herbal capsule Evergreen herbal capsule kay very beneficiary din niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stock na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Raimi Sintinales patong-patong haniway.
2: Nabatian new user ta Evergreen herbal capsule pang cleansing, pang nourishing, pang balance, nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano man ang epekto sang Evergreen herbal capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginatugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga cholesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat ikawan gid ang constipation or gitawag ido Crispin Hiko nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sini nga lawas. Dapat ang lawas ta permigid bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman bilog.
4: Ang Evergreen herbal capsule gintingo ini nga pwersa sang pito para sa ikaayong lawas. Kumpleto ang benepisyo mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa luyo longevity beauty vegetable malunggay the miracle vegetable ang palaya na ultimate blood purifier with grass the green blood therapy barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C dahiling nutrient quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalinin sa mga butika malapit lang sa inyong mga lugar. Gani magtumar sa Evergreen herbal capsule at download katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang kasayuran. Contact lang kay Dr. Crispin Hiko sa numero 0910-126-4595. Sa ato naman nga hello attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala magka-file sang kaso ang isa katao batok sa nagimo sang sala ng impormasyon na to'y siya kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para on.
5: Hello, attorney.
6: Ang mga may risgo sang acid reflux amo ang mga matambok, nagapanigarilyo, palainom sang kape kag alcoholic drinks, palakaon sang maasin kag manubo sa fiber nga pagkaon, palainom sang soft drinks kag acidic juices. Gani para malikawan ang acid reflux mag-inuman sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy may natural nga ingrediente sang vitamin A, E, D, K kag alkyl glycerols kag omega-3 fatty acids nga makabulig pugong sa GERD o kon acid reflux kag mga komplikasyon kag ginatugas sini. Nagaproteksyon pagid ang Dr. Pinoy sang aton lawas batok sa viral, bacterial kag fungal infection. Gani indi gid makalipat sa pagmaintenar sang pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun wala maka-file sang kaso ang isa katawo batok sa naghimo sang sala nga impormasyon na tuhoy sa iya. Attorney?
7: Well, technically, no, kung if those statements were made without any basis or without any factual and legal basis, no, then the intention for such statement may be put in question. Kasi depende sa konteksto on how it was crafted, then they can file appropriate cases, no? It could be technically it could be libel because what is the intention of making such statements So, ang lantawunda, ang konteksto on how it was delivered, on how it was crafted, ano ang objective, good message, yung isambit na mensahe, no? What was the purpose? Tati, no, dira mababalaan kung whether or not it the intent was really to ridicule or to put in question a particular person or just to state a fact. So, amuna ako, if it's a statement of fact, then no harm done, no? That's just you're stating a fact, eh. But if you don't have any factual basis, so, then that is something which may be actionable under the law.
6: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
4: Mga kasama, ang good news para sa inyo. Ano mo ka palangga si Lolo? Kag si Lola mo ang pagpalangga balang ginatawag may aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inik, hindi basta-basta ang ingredient. Tingin pahinalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nga pakubos ang singaw nga nagapatubo sa ngamat-amat nagakaunot naton nga mga buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Agyo kaliptos nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa. Nakabato sa artista mangin kutis bata ka pa. Ang rosemary oil nagaparelaxing nagapamuhok sang tulog ginabuligan dula ang kurinot nga mga pat. Gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos ini nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago palang pero paubos na sa Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, makabakal ka man sa may Mary Marta Mall, kaya makabakal ka man online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kaag mayong aga sa aton sininga mga mangunguma, ang Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabudlay gani makigbayad sila raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag agrikultura. Chansa mo na rin nga magdaog sa mga brand new kanikalidad ga kubuta products. Ang imuon mo lang bakal ka sa ilang mga genuine spare parts o kon sa ilaman ng mga equipment pangkon ka sa nakakuha ka sa raffle coupon. Kung may raffle coupon ka, sulatan mo ina sa pangalan, contact number, kag official receipt number. Kung madamo, binaklan mo damo, mana, nga raffle to, coupon imo makuha, nako man chansa mo nga magdaog. Pati kayo, no, ng raffle draw sa December 5 na sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, dira sa may barangay Agkuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang grand prize, isa ka, brand new. Yes, bago nga traktura. Ang second prize kubuta transplanter, ang third prize kubuta special power tiller kag manamo pa sa mga exciting mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Kag siyempre rin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nan's Liniment Oil. Mayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede pag ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, siyempre madugo na, buboy diritso, Nan's Liniment Oil sa pilas gid, kay siguradong dugo sa pilas, matugon gidayon. Kaysa may mga cases na sang dinggi sa ilang mga lugar, magamit gid Nan's Liniment Oil kung magwa sa balay para nga hindi ka pagkadton ka lamok. Tandaan nyo, kung hindi ka makagat sa lamok, wala ka sang dinggi. May sangkap ini nga nimtri, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to kaniliwat para hindi ka pagkadton ka lamok, magwa sa balay, panghaplas kaw Nan's Liniment Oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilogay, Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagadlaw-adlaw na ang Anni Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag subuman sa Pasay City. At sa mga gusto mag-avail sang ilang 10% nga discount, ihambal nyo nga sa RMN Iloilo nyo na batian or naibaluan ang ilang nga promo. Aramatic may 10% kao nga diskwento. Anni Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro subuman sa Pasay City. For reservation dira sa Bitoon Haro, tawag ka mo sa 0927 8477-110 kag sa Pasig City sa 0968-1464-675 or mag-message ka mo sa ilang mga Facebook pages. Ang Nipaluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Biton Haro kag Subuan sa Pasig City. Good morning, mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad kag siyempre sa mga nagapamati sila tagsa ka mga radio, no? Good morning gid sa inyo sa kay Neon Von Perez Pamplona, sa kay Maribichay Boyko, kag sa kay pari Mark Daniel Hainga, no? Good morning gid sa inyo sa Boyko family adara sa Banwasang Anilaw, sa kay Lito Binyas, good morning man James Carpe, kag suman sa kay Stephen Faniga, nagagreet happy 37th birthday kay Mayang Solinap di Asis, mga nagasilibrar siya kadlawan sumong iyang adlaw. Kay Jan Pirotso Sumagaysay, kaga sumuman sa kay James Carpe, dala sa Dumangas Public Market. Good morning, Ed. Sumuman sa kay Brad Pitt Madira Bistwer, dira sa may Danau Haniway, no? Good morning, Ed, sa inyo. So man, good morning man sa kay Nanay Alin Disen Pareko, sa Disen ka Pareko family dira sa Divina Grasa La Paz, good morning. Kay Catherine Sermite Banasormel dira sa Bulad Gimbal. Inday Narciso, good morning man. Ariman Fans Club Main Chapter, napamunuan sila Presidente Lalain Kabuday. Ariman Fans Club Hong Kong Chapter, kag Ariman Fans Club Singapore Chapter. Kag sa mga katapos ang Radyo Manibela nga nagabiyay pa sa siling mga Trion, good morning gid. Pareko John Mark Alumbro, good morning gid. Kay Sir Jake Sirudo dira sa Balagon Anilaw. Kay Kagawad Erne Desa dira sa Balonos sa Anilaw. Antilinda Siason dira sa may Sitio Ilawod, San Carlos sa Anilaw. Kay Tatay Bugok Acuesta dira sa may Baidan. Kolob Anilaw, good morning gid. Kagsuman sa Acuesta family. Sa kay Sir Joey Ahino Estiva, kagsuman sa kay Mel Gargaran, Lisella Kapada, kagsuman sa kay Margie Cubillas. Sumuman sa kay Mayan Murino, kagdara sa Singapore, sa kay Rosie Mario, Anla Brillaso, Jesse Lauro, Salita Armada, Bijin Gonzalez, Marivic Cercado, Ninya Pinalber. Sa Taranda sa Singapore, good morning. Sa kay Gawad Bonicalad, Catherine Balsomo Sakdalan, kagsubuman sa kay Richard Carigaba, Rodimo Bosilugo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, Erol Derikito, Maning Justicia sa Awas Mininda, dira tanan sa Marotaka Nuevo, good morning gid. Bong Sumritudo, Bongbong Apura, Joel Sikugal, kay Randy Hagurin, Bimbi Bartolome, Nonoy Silobrico, Daniel Ganyon Taborno Jr., Benito Aranwes, Florencia Socaldito Kalimpay, Nelda Rico, no, kay Ricky Mabaga, kaga sa buman sa kay good morning madala sa kay Engineer Jan Chongko. Sa inyo tarana, nga nag-upod subong sa atong napagpangalagad, good morning guys.
4: Kag Ma'am J. Mariag nung Julie Navarro na gapamati guard ayot arbulunyo kay Kaplajet Dragali sa may bakuranan sa may syudad sa nga Pasig. Thank you man dito Binyas kag dra man kay Brother Bong Cathedral, Brother Efren Shaw kag dra sa kay nung klaseng Escobio sa may Kalampitaw sa may Igbaras nung Bentablati, kay Ilat Cartin Mario Suarez kag kay Jerry Banya Subungman, kay Garda Dandi Saba kag Chief Julius Lazara, good morning kay pari Alex Caras may Barota Cavieho kag sa Team Migaman Subungman, kay Kagawad Naldo Mandulusaga, kay pari Elted Ferraris dira sa may Bayan Sang Miagao. Thank you, good morning.
2: Kariel M. sa Lagamon, good morning man. Subuman sa kay Heidi Dironio, kag good morning man sa kay good morning man dara sa kay Erol Derikito. Yes, good morning gid. Subuman, good morning sa Jasmine Galeria Fakultad, kag subuman sa kay Virgo Ugab, kay Ma'am Belen Gabo, good morning gid ma'am, kay Jess Pal, kag subuman sa kay good morning man sa kay James Espartero. Kag siyempre sa tatoy ismanaw ka ng seafood, sa kahit ano na ay konseng. Good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy ismanaw ka ng seafood sila sa Bait Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria, sa Mandurriao, sa Muman, sa airport, sa Banua, sang Kabatuan. Good morning man sa kay Paribibot Indro Solano. Engineer, good morning, Ged. Dira subong sa Canada. Sang Bibot and Mila sa Talabahan. Sanbaya, mga balita dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita lokal. Alas 5.39 na sa kaagahon.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Moliad Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
2: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
1: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
2: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
1: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
3: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
4: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa yakay ang bayad, doku, amo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy Squalin Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niyong pamatsyagan on that.
3: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulset.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Sample Gold Coffee Mix. Mas wakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang blog. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
3: Mighty C, mabakal mga butika. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound, ganagapanugro sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado, efektibo, aramis mo! TDX 500! Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
13: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
17: Ohoy! Kidney Care Time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na sang una hinay kidney. Kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
19: You care? We care! Kidney Care!
3: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
5: Mga paalala, ang kidney care ay hindi

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Alas 5:45 ng oras diri sa aton nga pagpanganagan, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Eric John Pamplona.
2: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
3: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Life extension vitamin D3, pataas ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Maginumat ni Stuart kay kapsula sa life extension vitamin D3 at lawadlaw, pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mapakal sa tanan nga branches ng life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kay madako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa life extension clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small, J.D. Leon Street, sunod sa Iloilo, tagbak distrito sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasay, SM City, Iloilo, Mangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Suluita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang life extension clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life extension vitamin D3 kag life extension clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga, halos katunga sa mga senador way maka-attend sa ikalima nga suna sa nga presidente kahapon iyang adlaw. Siyempre, way nag-attend ang magutod nga Pia Cayetano kag Alan Peter Cayetano. Yung duwa nagkadto kay naka all black ya si Alan Peter, naka black si Pia sa babaw pero naka pink sa dalong.
5: Doon yung mabalag ano nga hap-hap mo
1: daw sa kwan bala daw
5: nano bala niya
1: sabihin ka hindi nga movie ya si si Pia bala subong Radyo Man Benroy ang tag siya bala sumunod nagmarauton
5: bata payaon
1: do tama bala
5: ka payaon bala ka klase ka mga senador
1: do tama ka haggard bala nani mo do ano na tabo ni sa iya daw hindi man ni sa amusad to tapos si Robin Padilla ang rason niya ni Binoy habal niya may family affair kami isa hindi ko mag-attend sa nga sona kasi simpre sila niya mag-i-abyan man kami ni BBM. Tikon mag-attend ko to kag ang iba naga-tindog, ang iba naga-palakpak. Hindi ako ya makatindog, hindi ako makapalakpak. Kasi na yung ma-hurt ko man ang akon nga
5: abyan. Siya naman, bidyohan naman sa bidyohan sa to. Tapos pero, nga... tapos ang balon ko no abdi nga ti, way naga-palakpak, way naga-kwan. Kung pumalakpak ka man, amo ko tangsa sa tunga-tunga.
1: Pero kwan ah, palusot ah.
5: Pay mo yung kanang sa banga.
1: Tapos si Amy Marcos, way man mag-attend sa iya sining sa suna sa iya sining utod. Si Senator Mark Villar, way man mag-attend. Senator Bunggo, way man mag-attend. Si Senator Loren Ligarda, way man mag-attend kay hindi niya guro gusto makita ang itsura ni Ralph Fricto. Hindi way man mag-attend si Senator Tito Soto, Ping Lacson, kag Bamakino. Ito nung nga, why nisla mag-attend? Kaya daw, ara man nisla sa administrasyon or independent ni sila, Radyo Man Benroy. At siyempre, ang tatlong lunsay priso, ang duwag priso, isa na lagyo, si Senator Dante Marcolita, Senator Jinggo Estrada, ara subong sa Quezon City Jail, samtang si Senator Bato de la Rosa, gin hambal ni Sir John Vic Rimulya, gin-intensify nila ang manhunt operation kay Senator Bato de la Rosa. Kay santo nga pwede nyo ba dako, pwede nyo ginda ko. So among ini, halos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ka mga senador. Majority ka mga senador. Why maka-attend sa suna sang presidente kahapon nga daw Radyo Man.
5: Okay, first time ini, no? Nga amon ikadamo sa mga senador naton ang wala nag-alalatend, no? Pero anyway, bala ka muna sa kabuhi nyo kung di ka mo, kung wala ka muna nag-alatend. Hindi importante, dayon ang report sa Pangulo. Ang ulat sa Pangulo sa aton sining pumuluyo. Kaya importante, nga ti, anabatian naton ang iya sini nga gin pang wakal kapon. Ang entrada giniya ang anti-corruption campaign sa iya sini nga administrasyon sa diin gin-highlight niya nga sa nagligad nga sona, diri niya ginmention, no? Isa na galing katuig. Diri ginmention ang parte sa flood control anomaly. And subong nga suna, ti may mga ginpasakaan ako nung kaso, taga DPWH, may mga nagkalapriso, may mga lawmakers nga nagkalapriso, kag si Pakasya si Martin Romualdez, ang pasakaan man sang tambak-tambak nga kaso angot sini.
1: Kaya masakit man sa akon ini, pero silingiti, hindi lang ako presidente sang akon pamilya, kundi hindi man ako presidente sang akon sining nga mga kaabyanan, kundi presidente ako sang nga pungson.
5: Ito ka namin, tani pamatian mo.
1: Kaya pa, nga, sa maging pang-mention nga Radyo Banbinroy, ang information nga ni Kapon, nga may mga congressman nga pang-mentionaron man. Pero, actually, si Martin Romualdez, o ayagali ma-mention, pero, ginabal niya lang si former House Speaker.
5: Ito ka namin, tani pamatian mo, nga, hindi ako iya presidente sa pamilya ko, hindi ako presidente sa kusino, presidente ako iya sa pumunuyo, nami giman tani pamatian galigay ti do kadugay gid no do matapos na termino ni Marcos do hindi masikop tanan damo kulang eh way gani ka 50% sa mga ginpang mentionar to nga involved sa flood control project way gani no
1: eh ambalya gani makuha na kita ang Cagayan imo nga daw launching pad kay mapalupad man kita
5: racket kita ya ma
1: okay. May ara kita sang agreement to sa isa ka company from South Korea nga mag-alunsar sang sining kwani sa sining space project sa near future radio man
5: natin. Eh, araya wala pa rin malunsar ang rocket, prong rocket yung tinagatan. Oy pa ya, inayahan dom palang ina sa Pilipinas. Pero ya sa Kongreso kag sa Senado rocket imo ya nga perte.
1: Ang grabe kay importante nga maduso niyo ang mga legislative agenda sang administrasyon sang presidente. Kay muna ni hambal ko sa ano ya to ka sugid, ano ya to ka panghambal to Radyo Banbinroy sa iya nga mga proyekto kag pulisiya. Kon wala sang suporta sang House of Representatives, subong man sang Senate. Kwan ini sa sugid lang ini amo na nga dira naman subong ang bula sa bahin sang House of Representatives subong man sa Senate galing kiti amo na ginahambal sang iban ang priority subong sang House of Representatives ano pero hambal ni House Majority Floor Leader Sandro Marcos kasi niya way ahead man sila kuno sa administration's agenda or legislative agenda despite sa sining pila ka mga distractions Radyo Banbinroy. Labi na gin sa Senado, ti sa Senado nagapatigagod na subong sa impeachment trial ang flood control project daw napabayaan na gani ang iskandalo nga ini. O ti how much more nga paano nila matutukan ang ining mga legislative agenda nga ginaduso sa administrasyon ni Marcos nga tani bisan papano umpisahan before mag-end na iyang termino sa 2028.
5: So hindi ka man mahimos-himos gini Marcos ang tanan nga damo, problema damo-damo problema
1: sa taga ano pa niguro liwat sa anong katuwig Radyo Banbinroy hindi yaman ni Gapo ni matapos
5: basi kung naglala pagkita ng Pilipinas pero one thing namian ko to ang pinako daw medyo manami sa pamatinaan ko iningin pabugal niya nga masubra 400 ka mga titulo sang duta ang iningin panagtag sunod sang apat katuig sa iya sining administrasyon. Correct. Ako ya strongly agree ko da iya nga ining pagpanagtag sa mga individual title pagi sa aton sining DAR, Department of Agrarian, Radyo Manirek. Pasalamat din na iya ang aton sining mga pumuluyo.
1: Kita mo na pala dyan si Secretary Contrado Estrella. Kasi niya hindi kailangan na mag-retire. Eh damo kapasang pwede mo obra. At damo kapasang ulubrahon. In fairness sa Marcos Administration, Radyo Banbinroy, sa iya ni termino, ang madamo sang na-award ng mga individual titles sa mga, sang unang gauyat lang sang, kwanibla?
5: Ang collective. Title.
1: O collective title.
5: Damo. Atata. Damo ka mo. Damo ka mo.
1: Kumbaga, why bala mapang, kwaligid bala, mapang isa-isa
5: lang. Wala ma. Individualize na.
1: Oo. Tisubong, ginaparagyahan na gini, kung katindugan balay mo to, o ginatalauma mo, say mo na gini, subong, nakatitulo, Radyo Banbinroy.
5: Galigay, bala mo, ti, isa sa mga performing, kwan, Estrella, dugangan pa sa mga tao, kung nagapalibot siya. Tiyan mo ning, isa sa mga functioning and performing, ahensya, ang Department of Agrarian, amo na nga kita ay nagapati gigita si ni Radyo Man na Eric. Other than that, sa agriculture do, wala gid kun ako mag-grade sino gid dos lang siguro si Marcos sa agriculture.
1: Ang napabugal to kapo ni Marcos nga nagtaas sa produksyon sang bugas. Maes, do hangin-hangin. Paano magtaas di kay kalabaran sa mga mangunguma subong? gakuan ka pang hakroy.
5: Until yang hindi niya pagbutangan, ay asang nakainsindi sa mga mangungumang agriculture secretary, hindi niya magmayo ang agriculture sector ta.
1: Uy, pagkari sila katapos-tapos sa ilan yung gyaluso ni nga magtanong kita kabalinghoy. Ari naman sila sa OB.
5: Hindi bala pagbutangin, negosyante. Butangin bala sang kainsindi sa ginatawag nga pag-panguma nga makarelate sa mangunguma para nga husto ang proyekto ta. Hindi nga how binhing ipinagtagyo
1: mo? Spike pa? Nagkato na kita sa Balinghoy. Nagkato na kita sa OB. Wait pa matapos-tapos. Gani ang numero uno. Ngati, ang problema ta, Dre. Problema ta sa Paray. Problema ta sa Maes. Problema ta sa Tubo.
5: Tubo, subungo. Grabe problema sa Tubo.
1: May kwan pagin subungo.
5: Grabe ng insekto na yung piste. Subungo, laknago ni. Pero anyway, amo ni, ang kabugusan niya. So, Nacho, it's up to you. Kamu, nga mga pumuluyo, mag-rate kung kamo mag-rate from 1 to 20, anong rate nyo? Dipindi na isinyo kay Lila. May iban man niya nga taas, may iban niya nga nubo, may kontrapartido, may ara man niya pro-Marcos, may ara man niya nga neutral.
1: Ang mga kwan niya, ang mga pro-Duterte, 1.5. Yung mga pro-Marcos, mga 8.5.
5: Mga 8 pa saka. Pro ang neutral, yati, dira sa mga 5, dira sa mga 6, dira sa mga 5.
1: Imo niya?
5: 5 eh.
1: 5, ako 5.5.
5: Kung galing kung individualize mo sa lain-lain nga sektor, damo niya sa nubo, Radyo Manila. Pero ma-average siguro 5 ah.
1: Muna, lima tonta, lahat pamatihan ang speech ng presidente, kudos na gubra ka speech niya ni, pero te, mamangkot naman ato ng mga pumuluyo, nakalabot bala sa amon, nabatsagan bala namon, ang mga ginpanghambal ng ini ang presidente, no, isaya sila ng mga programa kag mga politika.
5: Ang scriptwriter, gusto yung magbawi si Marcos, si BBM, medyo striking gidyang una. Ginuna yung anti-corruption kay demand ina sa pumuluyo.
1: Kag
5: si House Speaker Romualdez, in una niya
1: gid. Kasi amo nang ginapangayo
5: sa amo nang ginapangayo sa pumuluyo. So
1: ang
5: dapat
1: ulo ang ulo ni Martin.
5: Dapat ang sulod mo ang entrada mo. Medyo ba kwan? Medyo striking sa pumuluyo.
1: Tingali kay ginagbasa ni anay ang alagyan ni Marcos.
5: Yani pedo isa ni katuig way pagid. Ay buhay way pagid si pakas ni BBM.
1: Ang na priso lang iya si Ingoy kag si Bong Revilla
5: mo. Si Marcolita.
1: Hindi man si Marcolita ya sa flood control. Sa flood control iya si Bong Revilla. Si Jinggo Estrada, ang mga taga DPWH to eh, tigaling si Bunuan, ginimo Manila Witness. Ang mga nubo turangko ng mga taga DPWH, sa mga nagakit-kit Rias Bong. Ang isa to sa mga mastermind, si Pangandaman, why naman subong?
5: No,
1: presidente, pag-anay ka isa ka bangko, tapos ang kwanto sang una, si nung ito naghihikog to?
5: Cabral.
1: Si Cabral?
5: Oo.
1: Eh, muna eh, isa ka tuwing after, at least prisos, Jinggoy. Kira magluwas kay Jinggoy.
5: Why naman ah?
1: Why naman ah? Yung namin to address, Jinggoy, kasi siya ang elected public official nga.
5: Si Bong hindi ba niya? Hindi man sa senador.
1: Ang iba niya, ano-ano niya, ang ginambal nila ni nga The Big Five sa House of Representatives. Why gani mapang-mentionar? Diba? Hadlock si BBM di sa mga Big Five ni. Sa madaragko, yung mga kaalyado sa una siya pakaisa. Ang pakaisaya lang, ang hindi gani sa mag-mention Martin Romualdez.
5: Hindi, dapat si i-mention
1: na ito. Si former House Speaker lang. Si Saldico gani, why yung ma-mention? Kaya mo nga 5.5 gilang.
5: Sa piyak ng bahin, gapon ga binakbakanay pamati sa suna. Dariya sa may esplanad, kahapon magin man eh.
1: Dodaan naman eh,
5: no? Pero ti kahapon na nagwa. Gabakbakanay man inuwa ka pamatanon sa
1: esplanad. Ang terms ni Choy Pancho, ay mo ano? Gabumbum pa.
5: Ano mo na yung mga sa may progreso nga part, Esplanad 11 kuno ni naka-uniform pa ng isa ka
1: dyan sa kwan kuno ni Esplanad 11 sa parang kay progreso lapos
5: kita mong tulay na bala pakanto sa may lapos bala nga connect bala sa muli pakanto to di bala mo ng background nila
1: progreso
5: tigra ko no dumay puong-puong abing nga Esplanad nga under construction pa rin kayo may mga kwan pa mo may mga ano ni may mga hilamon
1: dinampin dira sa may Sabia restaurant
5: dito sa piyak eh, sa piyak kung dira ka sa muli ang opposite side na to dila
1: dito sa side.
5: Kay amo nang anggulo mo.
1: Ano nga klase?
5: Sige, palipod-lipod. To, adlaw pa. Napalipod-lipod ang duwa.
1: Sino tong nag-video? Basi upod Manila to?
5: Hindi, guro. Basi nakakita. Guro to nga bystander, no? Kay video, doga, kurog eh.
1: Lagi namang baltaan, bro.
5: Nano man, nano ini mga kabataan, balaiya subunga. Di karon, ang na-highlight karon ini sa Esplanade. No, may mga iskandalo sa Esplanade, pro di ba sa mga ano ganing gar, ang heart ano ganin na da Garden of Love, damo na da sa to pero wala ya video.
1: Sang una
5: may, may video gidyo.
1: Sang una sa may Kwan Blau, sa may daan nga marina daya sang una blang. Oh. Sang blang Esplanade dampeda.
5: Oh.
1: Di ba may mga napangkita marja nga mga panit ka kondom.
5: Oo. Oh. Ang Garden of Love gid suki nila da.
1: Oh. Kiyari, eh, siguro ang pinaka importante dire.
5: Oo. Oh.
1: Ang aton siyempre mga green guards naton blane kag ang mga ano gani parawag sini sa ila
5: green guards,
1: green guards no. Galing kay adlaw ra juman bidro, grabe gid iyang guts ya. Ay san bisan di si otso paguro ka green guard galibot sini dumalutsan gid sang duwa nga niya kay duway na gid ni sila huya huya ya
5: kun makita ni ni Mayor Raisa
1: pa kamatagan ko ani guro duway na ni sila nga nagambal nga manago ah.
5: Og way na yo yeah, basta yung makapoto as yung makita ni ni Mayor Raisa, ingit ulo ni ni Mayor Raisa. Isipon mo, Nibla, i-search mong Esplanade, sila yung nagagawa.
1: Boy, shit.
5: Ano na? I-search mo yung Esplanade, sila yung nagagawa. Ang iskandalo, yan mo nagagawa. Mayo bala, ina? Yung napromote na yung wholesome, yung lugar, yung Esplanade. Ina, ano nagsag?
1: Ito mong gina-investigar na isang atong magkatapos.
5: Pangitaagan.
1: Babala ni kayo doon kay uniform ang kwan, ang babae.
5: Sa mga polis na pangitaayo ganin yung mga ginikanan, sininila nga pinabayaan nila ng mga kabataan na mag-imo sang kabastusan, no? Agpa-lecture kay Mayor Raisa Trinias, no? Ano man yung mga kabataan niya?
1: Ay, kakabilidad. Ano man ako, nag-standing ovation to ang sa House of
5: Representatives. Sila yung gasiting position.
1: Hindi ka katin-katin.
5: Gasabak position sila yan.
1: Gasabak position. Ay, mamati na kita users ng Life Extension na Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Roberto Guerra, Senyor. Mag-isipor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
8: Aha.
7: Daw may sis balaw. Rihigil si sana ko ka. Life Extension D3, D3. Three times a day ko to. Mga after one week, magbuswang at sa magayag. Siktibo ka niyo.
6: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Kung nagainom ikaw consistent sa Life Extension Vitamin D3, at least makasiguro ikaw na may ari ikaw sang pambato sa naman nga klase ka mga balatian. Kaya Life Extension Vitamin D3 amo ang numero uno, ang super vitamin kag miracle vitamin nga gina-endorso gid sang mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Inom ikaw at least duha ka soft gel kada adlaw. Kag kadto ka mo ha, sa Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre nga medical consultation kaupod sila nga mga medical doctors. Na gina-kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamit ang dekalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagarin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Nag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Salamat din sa pag-upod nyo dari sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
5: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
6: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na apoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangbang kumaka Bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras alas 6:05 sang aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
9: Straight to the Point Headliners.
7: Top stories of the day. Sampaw-sampaw nga kaso na tala nang ipasaka sa ombudsman batok sa pakaisa sa presidente nga siya na House Speaker Martin Romualdez suno sa kay Presidente Marcos.
10: Systems law sa kuryente nga ginapatong sa mga konsumidor dapat nga duraon suno kay PBBM Nuclear Energy Production ginaduso sa presidente.
7: Tax exemptions para sa middle income earners kag magagmay nga negosyo ginaduso ni Presidente Marcos.
10: Paksilika nga maghatag sang dekalidad nga trabaho sa mga Pilipino.
7: Balita lokal, RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament bukas na sa mga tagpasakop. Registration form mahimo makuha diri sa studio sang RMN Iloilo.
10: Tatlo ka mga Ilonggo stranded sa Romania matapos gin drone attack ang ilang barko sa Ukraine ginsaysay ang ila experience kag ginasuprer nga trauma.
7: Public scandal sa duha ka estudyante sa Iloilo City sa Esplanade 11 ginaimbestigaran na sang ICPO. Balita nasyonal, impeachment ni VP Sara wala na mentionar sa kalimang sona ni Marcos.
10: Sa international news, duha patay sa mga shooting sa Seattle sa USA.
7: Sa negosyo, presyo sang diesel nagsaka sa mga sobra 7 pesos kada litro sa katapusan ng bahin sang Hulyo.
10: Sa hinampang SME Coats Austria na paidalong sa angioplasty matapos madiskubrihan ang heart condition.
7: Kag sa extra wow balita, lalaki ginpeke ang yakamatayon o good makalikaw sa konsekwensya sa yakaso ng pag-drive nga nakainom.
9: Tatak RMN.
7: Patahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight.

0: to the point.
1: Mga karadyoman, ari kita sa adlaw ng Martes, July 28, 2026.
0: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
1: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata, RME.
0: Sa detalye sa aton nga mga balita, una kita sa top stories of the day. Ginbuksan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ikalima nga State of the Nation Address sa Consona pagi sa pag-anunso nga ipasaka ang sampaw-sampaw nga kaso batok sa iya pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez angot sa flood control corruption scandal.
3: Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Sa nagligad nga tuig, gindala ni Marcos ang corruption sa flood control kag iban pa nga infrastructure projects sa national spotlight kag nagsikat ang iya mahiya naman kayo nga linya sa iya sona. Ginsundan ni sa mga expose nga nag-angot sa pila ka opisyal sang gobyerno kag mga personalidad. Kadungan sinigin pa siguro ni Marcos nga ma-recover ang ill-gotten funds sa lin sa korupsyon kag ibalik sa kaban sang gobyerno.
3: Kakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad padapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan.
0: Ginabili na niya sa Office of the Ombudsman kag National Prosecution Service ang investigasyon sa amo nga korupsyon.
3: Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
0: Ang kabayan sa payag ni Presidente Marcos Jr.
1: Nagpanawagan sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa duha ka panalagaan sa Kongreso nga amyendaran ang Electric Power Industry Reform Act o kung ipira agud mauntat na ang sistema sang loss charges. Lakip na ang value-added tax nga ginapapasaan sa mga konsumidor. Ang system sa loss amo ang nauyang nga kuryente sa tion sang transmission kag distribution nga bangod sang technical issues o kung jumpers.
3: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Nagaparawagan man ini sa mga mamarida nga ipasar ang sariling kuryente act agod mapanubo pa ang balor sang kuryente sa Pilipinas.
3: Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act.
1: Ang kabahin sa ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos, ginanto man niya nga tion na para bisitahon liwat ang plano nga mag-produce ang nuclear energy sa pungsod.
3: We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:14 sang aga. Nakabulig sa mga Pilipino ang batuan ng impact sang giyera sa Middle East ang nagkalainlaing nga tikang sang gobyerno, partikular na ang vulnerable sectors suno kay Presidente Marcos Jr. Suno kay Marcos pagkatapos nga naglupok ang giyera, gilayo niya gin-declare ang State of National Energy Emergency.
3: Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong randam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan.
0: Payag pa niya, ginrepatriate man ang masobra 12,000 ka mga OFW nga apektado kag natagan sang madamo nga bulig.
3: Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa.
0: Agud nga masiguro ang padayon nga supply sang gatong sa piyak sang krisis, ginpayag niya nga nakaistorya sila sa iban nga pungsod.
3: Bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa, natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz.
0: Dugang pa niya, ginpasiguro sa pungsod nga mapanubo ang presyo sang gatong kag mapahinay ang pagsaka sini.
3: Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin.
0: Si Presidente Marcos Jr.
1: Nag-apilar ang presidente sa Kongreso nga maghimo sang layi nga magapanumo sa income tax sa mga yara sa middle income class. Suno sa iya, iniagod nga mas mapuslan sang among nga class sa mga Pinoy ang ilang magamay nga sweldo.
3: So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang

0: negosyo sa minimum corporate income tax.
1: Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax, kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
0: Ginpasalig man ni Marcos ang bulig para sa mga mangunguma, kagmanong pangisda.
1: Ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan.
0: Ginpadayaw man sang presidente ang pagpalapad sang produksyon sang lubi.
1: Ang mga taniman naman ng nyug ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas.
0: Sa agrarian reform naman, madamo na ang hatagan sang titulo sang duta.
1: Wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo.
0: Ang kabahin sa ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Tatak RMN.
3: Oras 6:22 ang aga. May rating kami karon ni Boss Idol sa Presidente Marcos. Ano ang mga weak points? Yeah. Anong iyang mga strong points? Kadamo siya sa ginambal kay sobrato isa ko oras pero ang mga dagko lang.
0: Mga pililion lang Radyo Manubi. Way taman ginapiyong ang matata.
3: So ma-focus kita na di karon. Ang mayor nga ginapangita siya ang tugaan niya nagligat, ang campaign against graft and corruption. And ikaduha, paano ta ma-manage ining impact sa karon sa aton ekonomiya sang gira sa Middle East, partly ang gira sang Ukraine kag Russia. Kahit hindi kita oil producing country, kagdamo kita overseas Filipino workers nga nagabus ang ato net dollar reserves diri sa Pilipinas. Te ang dako nga impact sa income tax sa duraon niya ang income tax ang 350,000 a year income employees kag ang aton nga systems loss nga ginabayran sa power kag water distribution utilities. Dako ni nga bagay. So balikan ta na karon sa aton nga pagpangalagad. Nagapabilin nga prioridad sang gobyerno ang edukasyon. Suno kay Marcos, may pila ka sustained investment sa basic kag higher education.
1: Edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan. Kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement.

0: Ginmensyonar man niya ang padayon nga pagpabaskog sang senior high school curriculum agod masiguro nga makatrabaho ang mga ini.
1: Sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso, mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa.
0: Gindayo man ni Marcos ang nga nagasakang numero sa mga state universities and colleges nga nakasulod sa World University Rankings.
1: Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. Lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar.
0: Dugang pa, hindi magnubo 10,000 ka scholars ang ginalauman nga ma-hire agun makatag sa mga kabataan sa mental health services.
1: We have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection.
0: Nagpangayo man ini sang pasaylo sa mga ginikanan kag pamilya sa mga napatay sa kalakasan sa school campus.
1: Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawi at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separ, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad.
0: Ang kabayan sa payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Tatak RMN.
0: Oras 6:28 na sang aga. Antes ang dugang tanga mga balita, kumusta ang tanang dalagan sa aton nga panahon sa subong nga adlaw.
2: RMN News Panahon.
3: Kaga mga karadyuman ini ang lakad sang panahon subong nga adlaw. Mahawa na kag wala na sang low pressure area o kun LPA nga gina-monitor para sa tropical cyclone formation sunod sa pag-asa Iloilo. Samtang padayon nga nag-apekto ang habagat sa western section sang Luzon, diri naman sa aton sa western Visayas, partikular sa Iloilo, mangin maayo ang panahon sa pangkabilugan apang may mga tsansa sa gihapon sa pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mahina tubdob magkasarangan ang sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tubdob magkasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sining aga, pag magatunod la 6:15 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:30 sang aga. Sa detalye naman sa aton balita lokal.
4: Ginaagda ang tanan nga may huyog kag mga mahiligon sa pagpamunit nga magpasakop sa RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament nga pagaywaton sa Agosto 15 tubtob 16 2026 sa Iloilo River bilang kabahin sa selebrasyon sa ika-89 nga Charter Day sa Iloilo City kag ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network sa kon RMN. Sunod kay Special Projects Head Rajuman Henry Lumawag, ang kompetisyon may duha ka kategorya. Iniaamo ang kids category para sa mga 16 anyos panubo kag libre ang registration fee, samtang may ara man sang open category nga bukas tanan sing may ara sang 200 pesos nga registration fee.
5: Tawgo naton ini nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Bukas ini sa tanan nga mga fishing enthusiast, sa mga mahilig mamunit, sa mga anglers naton, damo diri sa mga angling group sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Guimaras kag Panay. Kag si Councilor Malabor amo gining hilig niya, nagapamunit man siya. Pero this time duha ka adlaw ang aton sining event, no? Bangod nga duha siya ka kategorya sa August 15 and August 16 ang aton nga pamunit sa may Iloilo River.
4: Ang kabahin sa pahayag ni Special Project Head sa Rajuman Henry Lumawag, laki sa managahulat nga papremyo sa kada kategorya among mga masunod. Sa kids category ang champion 3,000, second place 2,000, third place 1,000 kag first cast 500. Sa open category champion 4,000, second place 3,000, third place 2,000 kag first cast 1,000 pesos. Sa launching sa programa, gipaid man Iloilo City Councilor Mandri Malabor nga katuyuan sini nga mapasaniog ang sustainability sa Iloilo River bilang kawain sang iladbukasya para sa pag-amlig sa suba. Gipahayag ni Malabor nga lakip sa role sang fishing tournament ang catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 grams panubo. Pamaagi ini nga mapasaniog ang responsable nga pagpangisda, pag-amlig sa palibot kag mas dako nga pag-apresyar sa Iloilo River.
6: Para sa akon, dapat nga isusunod naton ang aton nga mga river kiti sa subong sini maayo na gid, no? Ang inidamo na awards ang aton nga Iloilo River kag para nga ma-sustain naton man, no? So amo na nga ang fishing tournament ta, hindi lang siling padamo-damo lang o makuha sang hulik, no? So mayara kita nga ginatawag nga mga guidelines, no, nga regulasyon nga kung gamay ang isda, let's say 250 grams and below, dapat ibalik. Dapat may commitment makita nga hindi lang makuha kita. No, sa aton nga river.
4: Ang kabahin sa pahayag ni City Councilor Mandri Malabor sa mga interesado nga magpartisipar, mahimo magparehistro sa umpisa subong adlaw sa DYRI RMN Iloilo 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Tatak RMN.
0: Oras 16:32 ang aga. Isang Iloilo sa mga lugar sa Pilipinas nga nakabenepisyo sa Cash for Work program sang pungsod pagi sa uplan kung trabaha. Iningin paig ni President Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address sa Consona kahapon. Suno kay Marcos nga kadungan sa pag-imbestigar sa ghost kag substandard ka flood control projects, gilunsyar niya ang uplan kung trabaha sa bugos nga pungsod.
1: Nakakatulong ang mga Cash for Work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon.
0: Sa piyak, sinigin payag niya kinanglan pa nga makaayo ang pamaagi sa pag-dispose ang basura. Gani iluyag niya nga ma-update sang Kongreso ang 25 anyos na nga Ecological Solid Waste Management Act kagun masakop ang Waste to Energy kag Waste Treatment Technology. Kasunod sini nagpabutsag sang kalipay si Mayor Raisa Treñas sang Iloilo City. Nagpasalamat siya kay Marcos kagin sili nga nagapakita lang ini sa mataas nga kumpiyansa kapag salig sang presidente sa Iloilo nga masami ginapili bilang pilot area sa nagkalain-lain nga programa sang national government. Dugang pa sang alkalde nga nakanda ang syudad nga magpadayon bilang aktibo kag masaligan nga partner sang national government para sa kayuhan sang pumuluyo.
4: Agapagwa na sang warrant of arrest kag hold departure order ang Sandigan Bayan na 3rd Division bato kay Uswag Ilonggo Partirista Congressman Jojo Ang. Hindi may kantalan sa 14 kakaso sang graft na gimpasaka bato kay ang angos sa ginaligar kang tanan niya sa government contractor. Apang mahimo makapyan sang kongresista sa balor nga 30,000 kada count sang graft charge nga gimpasaka batok sa iya. Magluwas kay ang ginkasuhang man sang ombudsman si former Sultan Kudrat 2nd District Congressman Arnolfo Go kag tatlo kay ban pa bango sa ginaligar kang tanan sa mga ini sa flood control scandal.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:34 sang aga, break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mex ang kape nga may collagen ginapahinay siniang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton Gold Coffee Mex. Halos hindi na makatulog bangod sang trauma. Iniangin suprer karon sang tatlo ka mga Ilonggo nga marino matapos ginigo sang drone attack sa Ukraine ang ila ginasakyan nga barko nga may o kon nga ginatawag MV Inase sang July 18, 2026 kung sadin pila sa mga upod nila ang nasamaran kag nag-damage ang ila ginasakyan nga barko. Sa interview sang RMN Iliwilo kanday Ram sang Miagaw Iliwilo, Dodoy sang Dingle Iliwilo kag Nonoy sang City Proper ginsaysay nila ang ila sitwasyon sa matabo ang insidente. Suno kay Dodoy nga July 14 sila nagabot sa port sang Ukraine kag ginakulbaan na sila sang wala untat nga bombahanay ganitag sa kamay missile alert nagapanago sila gilayon sa engine room. Pahayag niya ginahulat na lang nila nga maigo sang drone ang ila bulk carrier nga barko bangod halos tanan nga vessels nga nagasulod sa pungsod mayara gid sang igo sini sang maglayag ang ila barko pakadto na kuntani sa Turkey dito na sa magtupa ang drone sa ila barko.
7: Amo gito gani gid namayan lit ko gani magpanta na kay kung ang sa igo sang sa bidik ara gito ko sa idik mo pasaka gito to ang upod ko may upod ko na ibi nga gapasaka sa babaw siya gito na ukol nate dapat sundanay kami nang kapabili nang gito nga tumay nang hawid nang sa konstalom sa nakasaka nga to sa may injury ta ulo subong ato sa Saudi siya sa Saudi sa subong mo nabilin hospital taga Mindanao kasi mo ako puro kami control pinay kami ako kung nakasaka ko gani guro mga isan mga 5 or 10 seconds guro sa pulp gito
0: Ang kabayan sa panaysayon ni Dudoy, suno sa iyang abisan may napilasan, swerte giyapon sila, bangod wala sa may napatay nga kaupdanan. Sa paglantaw ni Dudoy, ng mga taga-Ukraine man ang nag-atake sa ila barko agud nga dugang sa datos ang ginaligar, nga epekto sang kalakasan sang Russia.
7: Antes na tabo, kinpapanakaw ka na yung piloto mo. Antes ka may kinatake ka drone. Uy. Pag naaw piloto, after 10 minutes, kinatake na kami drone. Ang Ukrainian nga piloto. Muna ganyan ba naman kung mga barko nga may mga missile nga igo, though fifth possibly, iagit sa kang Russia, pero kung sa drone to, eh, kwan lang. So, pwede mo blaman ba nga para mga madugang lang sa datos lang blan nila nga may kwan nga may naigo naman yung barko.
0: Ah, oo. Nakakalit
7: sa Russia.
0: Para pagwaon nga malayan ng Russia, no?
7: Eh, kung Russia yan, drag kwan eh.
0: Samtang sino naman kanday Nonoy kagram, nagsikan lang sila sa nagkalabuka nga glass bangod sang impact sang bomba kag wala man sang malala nga injury apang dako nga trauma gintugas sini sa ila.
8: Ang pagtabo kay dito ko sa bridge duty og okay, na pag igo ka drone kay kita gud ang drone eh.
0: Mm-hmm.
8: Itong pag impact da ang rayon layo. Tayo ang bubog, igo masakon.
0: Ano nagigo?
8: Ako, apat kami sa bridge.
0: Ano nagigo?
8: Balita ng plumbing official sa KAB. Ang impact lang sir, impact nga halin sa bidek, kasi ang talayo mo to, nagsaka na sa amon to. Ang mga salamin to, mga magbubog mo to, nagigo sa amon.
0: Kita mo gid ang drone nga nagapadulong?
8: O, kita gid sir, kita gid. Straight gid. Dako sir, dako. So, larpan. Mga rep siguro, doon mo na.
0: Payag nila nga katunga sa mga crew sa barko ang luyag pabatunan ng offer sang kompanya nga magpadayon sa paglayag pakadto sa Turkey kag dito na magpanaog kabaylo sang $1,000 nga incentives. Apang katunga pagid sa ilang miyembro, lakip na sila nga mga Ilonggo ang luyag na yang nga magdiretso sa pagpauli halin mismo sa ginatiniran nila suwong sa Romania. Mapuli na kamo ya from Romania. Mapuli gi kamo hindi na kamo pa Turkey.
9: Ah hindi na sir. Oo kay grabe na gid ang trauma sir banda makita mo di ka makatulog sir sa sitwasyon. Manandang sir makalabog lang ang bertaan makipot ka lang dayon. Pero mo na sir nga mapadali lang ang mga puli sir kay hindi na kami ka namayo di sa mga sitwasyon ng tangan sir banda sa di ka na makatulog. Kag padelikado naman.
0: si Nonoy sang Ortiz City Proper. Suno naman kay Dudoy sang Ilahas sa Dingle. May mga development naman sa ilan na talala ang pagpuli bangod sa natabo nga negosasyon. Apang nagapanawagan sila gyapon sa local official sa Iloilo nga buligan sila nga mapadasig ang ilang pagpauli sa ilang tagsa kapamilya. So may latest kita sa City Hall, sa Capitol. So bulig ang board members ng duha ka districts ining duha nga ni. Dala na lang guro taga Iloilo ni pag follow up. Iloilo City.
4: Nagadto man to taga Iloilo City Rajubanovi. Na istorya sila sang aton nga administrator. Kag na istorya mismo nila ang head sang OWA kag DMW. Ang problema lang subong nga daw medyo problemado gamay kay ang kompanya nila ya hindi gyud magsugot. Nga manaog sila. Kay didto gyud sila sa Turkey. Pero ti 11-11 Rajubanovi subong ang count. Unsi ang maupod?
0: Unsing hindi.
4: Unsing hindi. Kag ang information ko no daw may kuanay na sa grupo.
0: Yang sinunggudanay na.
4: Sinunggudanay na ang grupo. Hindi kalakat ang barko kung kulang ang opisyal. Ti kun hindi kalakat ang barko ang gusto sang kumpanya dapat idulong to anang mais sa Turkey. Dito na lang kamo. Mga 24 hours na kuno ang biyahe Rajubanovi. Pero ti subong adlaw ang hambal sang OWA kag DMW basi may mga development kay ilatawgan ang kumpanya basi pa man lang mapayupayuhan Rajubanovi. Nga mapuli ya padalan sang kuro ya ang kulang
0: then pa
4: puli o nila ya ang gusto mang puli.
0: Pero pigaw classic barko ni. Nga iban nga barko ya ginapagagaan ng ila tawo. Nga kun anong makapayob la? Ila ya main sister.
4: Di kay gatipid ni.
0: Oo.
4: Gusto nila magtipid ni. Ang rason nila na matipid na sila kay samtang nga naga-stay sila da sa Romania. Adlaw-adlaw man ang bayad nila.
0: Pero tiyan ang nakuha niya sa pagtipid niya. Kaya adlaw-adlaw lang may stand-off, hindi sila kalakat.
4: May stand-off eh.
0: Sige man gyapon ang gasto nila kay gabayad sila sa puerto.
4: Hindi na pagpasugtan sa port authorities. Nga kulang ang crew, labi na gid kung kulang ang opisyal. Ti unse to spihak, laban-laban ni opisyal ginadi sa unse. Tining unse nga ni, ining mga ilunggo to, ang duwa to sila Rajubanovi, opisyal to. Ti kung kulang kada karon opisyal ang barko, hindi nakalakat. Sadya gani kay nagatiner ang barko na mas dako ang bayran sa ila kumpanya.
0: So unse-unse, so wala abi sa kwanto si Jesus Cordero ay ma-break santay.
4: 22 gali sila tanan puro tanan Pinoy ni.
0: Kaya nga ton sinado 22 man kay wala na si Marculita kas Jinggoy.
4: At isa nung ma-break santay sina.
0: Tis bato lang alang man to. Do sinado subong kayong tangan sa mga Ilunggo ba? Oras alas 6:41 sa aga ang balita ng inyong nabatian dulong sa inyo sa Santom Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, magkabulig sa high blood, diabetes, kag sa may kong adugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santom Plus Gold.
4: Isa sa mga prioridad sa Iloilo City Government sa idalom ni Mayor Raisa Trenias. Sa iyauna nga tuig sa pwesto, among papasiguro sa mas luwas nga mga dalanon kag mas organisado nga public spaces pagi sa alagad sa dalan kag tawhay public spaces programs. Kabahin ini sa Rise to Action Framework ni Mayor Raisa, particular sa Rising Livability Pillar, kag ginapatuman sa Transportation and Traffic Management Office o kon TTMO, kag Public Order and Safety Management Office o kon POSMO sa pagpamuno ni Retired Police Colonel Oldarico Garbanzos. Pagi sa alagad sa dalan program. Kapin sa 450 ka mga traffic enforcer ang nagapasakop sa nagkalainlain nga capability building training ang gumapataas ang ilang kasarang disiplina. Kapamatasan sa pagmanis ng trapiko, subuma nagka-record ang TTMO sa 23,521 ka traffic apprehensions bangon sa padayon nga hugot nga papatuman sa traffic laws. Napatigayon maninis ang 491 ka traffic enforcement kag road clearing operations sa sulod sa isa katuig. Suno kay Garbanzos tinutuyo sa amo ini nga tikaang hindi lang ang pagdumala sa trapiko kundi ang pag-imprinta sa kultura sa disiplina kag pagrespetuhanay sa mga dalanon agud masiguro ang luwas ka madasi nga pagpauli sa mga tagsa ka Ilunggo sa ilang mga puluyan. Sabay naman sa Tawhay Public Spaces Program ang POSMO gaupod ang nagkalainlaing enforcement units nagkapatuman sa 431 ka road clearing operations kag 77 ka community engagement activities lakip ang mga advocacy campaign kag sa mga eskwelahan kabahin sa napatuman sa programa ang personnel halin sa Special Services Division, Task Force on Anti-Squatting and Illegal Structures, Green Guards, kag Police Auxiliaries.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:43 sang aga. Pagbaliktad, dugang pa nga mga balita sa health news. Pagang autopod sa best friend, makabulig agud mangin stress-free ang kabuhi.
4: Sa labs ko si Mother Earth, pagpatubo sa medicinal plants, dako ang benepisyo sa dunang manggad.
0: Inigagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Alas 6:44 sang aga.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Delivery! Marios, eh?
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Yes, my time. Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Winnie Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3!
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. Kinikel!
6: Uy, 150 over 100 gali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkaplaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
2: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
11: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
12: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. Kagdasigid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw pigid sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akong panulog. Kagimbi na dasig ka po yun akong mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:51 sang aga. Ang masunod nga balita, dulong naman sa inyo sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sine may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic nga mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
4: Sa ato naman nga tingog hiligaynon mga garadyo man, ang tigulo kagutom. Tagabasahon ni Radyo Man, Fia May Otero.
5: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
6: Ining binalaybay, ginatiguluhan, kagutom. Ang Diyos naghatag sini nga kalibutan. May tuman nga pagkaon para sa tanan. Hindi para sa pilalang kahakugan, kag pagutuman ang madamong iban. Ang kadam-an nga mga tawo nga gutom, sa ulihi madulaan sing paglaom. Sa ila kaugalingon kag panguluhan, ipahilayo lang Diyos ang kalalatan. Madamong sari ang gutom sa kalibutan. May gutom sa pagkaon kag puloy-an. May kagutom sa gugma kag pag-atipan. Gutom kami sa hustisya kag tampad nga panguluhan. Ang matunog nga singgitan sang kadamaan. Ining tingog hiligaynon pinagi sa malipot nga binalaybay ginsulat ni Retired Judge Nilupar Pamunag tag-ubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:54 sang aga. Public scandal sa duha ka estudyante sa Iloilo City, Esplanade 11. Ginaimbestigaran na sang ICPO. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
7: Ginaimbestigaran sa karon sang Iloilo City Police Office ang nagalapta nga video sa social media sang public scandal sa ginapahayag duha ka mga minor de edad nga estudyante sa Esplanade 11 sakop sang Barangay Progreso Lapus.
8: Nalocate nato no sa RMN Iloilo ang lugar no kung sa diin naghimo sang public scandal ang isang kababayi kag isang kalalaki nga ginapahayag mga estudyante nga nag-viral sa social media. Dili na dinagluntad sa Esplanade 11 sakop sa Barangay Progreso Lapus. Sa karon ginatinguhaan pa sang Iloilo City Police Office nga matumot kung sino ang ining magkahagugma nga nagpagighilawas no diri sa public place. Kag ginatumod man karon sang ICPO kung ini nga video ang bag-o lang o kung daan na nga naglapta sa social media.
9: Kanina ko lang nakita yun, no? So I immediately directed our intelligence unit and the investigation section na mag-verifika kung ito ba ay sa atin at saka kung ngayon ba ito nangyayari or mga previously pa ito na nangyayari. So we have to check kung and investigate kung ano talaga ang totoo doon.
7: Panugyan ni Parilla nga ini maghimo sang kaangay nga buluhaton bangod isa ini ka public scandal kag sarang sila mapasakaan sang kaso sa tion nga matumod ang mga natungdan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Mayo man nga may hindi man mayo ah, no? Pero the fact nga natabo ni na talupang dantang ang Esplanade 11. Namuning sa Rizal, Lapas, wala ka diritso palapos.
10: Mm.
3: No? Ang balanon nga wala maintenance ang ibang tagaling Esplanade. Kailan tawan yung mga tigbaw to, tag-aso?
10: Noong duman matuligad tong
3: kugon to, tigbaw, tigbaw, no?
10: Tigbaw to?
3: Tigbaw.
10: Tiga tagas na to, Radyo Manuvi.
3: Kay Mayor Raisa, Mayor, wala manigali maintenance ang ibang tagaling
10: Esplanade. May tawo ina Radyo Manuvi mo, ti ang in-charge sinaguro, GSO. May tawo ina dira nga...
3: GSO, Sinro, Beautification Team. Nagligad, kung why kita ka fishing tournament sa may mulieng area.
10: Why tumabalaan nga guba galitong CR?
3: Sa mulieng area. Why balaan to nga ang CR na vandalized na.
10: Vandalized na. Kagin kung gidya sulod eh. Di na gidya magamit Radyo Manuvi.
3: O, tiyari naman ang natabuan sang duwa ka estudyante nga nag-jog-jog. Tagas ang tigbaw. Pero why tagas sila nga because ang tigbaw ginimo nila to ha. Kaya ang lugar daw medyo bawing gimana.
10: Bawing gimana.
3: Open space siya. Pero kung why may gaagi, tapos why babi to sa unahan may nakabidyo, daw hindi gimana mabalan. Pero sa likod sang duwa kay estudyante, so sang hilamon daw kahoy nagtagas. Di butang balon, wala.
10: Why nada kalabot ang manuglimpyo?
3: So, tik, ano, sige kami swildo sa inyo, why galik mo yung panglimpyo sa Esplanad? Itani kami nalang nag-ubrada City Hall. Extra income pa na namon kaysa agad malang ka suyop ni Marcos kagihatag sa ayuda.
10: Ang budlay abi Radyo Manuvi kay ang ginamaintain talang makita lang permis ng tao.
3: Oh.
10: Ang mga sasulod-sulod na nga way man gawa ginasayuan sang tao. Bro pa ba yan tagamay? Ato ya siguro may duha tatlo ka bulan lang sobra na tong mga tigbaw nga to, meaning sina, ti mga 3 to 4 months Radyo Manuvi.
3: Why may ga-maintain
10: eh? Why sa may nag-maintain sa lugar nga na? Oh. Nag-kun na oh.
3: Oo, oh, taas oh.
10: Oh, bisa na mga kilid lang to sa kudalo.
3: Oo, oh, may galawas na nga siminto.
10: Meaning wala gidya ginano eh. Why gidya sa na-maintain ang lugar nga na eh.
3: Ti anong pulos, sino yung nag-ulubrata na isang Esplanade nga may mani-maintenance? Aga pag mo karoon ah. Alaan nga ga-init ulo kay Marcos bo.
10: Pero labi man ang akon. Ang uniforme bala sang estudyante. Oy sus.
3: Guyog-guyog ba tong ID niya?
10: Kitaon git.
3: Oo. Ti mapos na ma-identify.
10: Kitaon na ma-identify kitaon to.
3: Pero maluoy ka mos kabataan ngan hindi niyo na pasad ka palapta ang video nga na. Kaya iban man niya outro man nagvideo tapos anhon mo palaptahon. Di ba? What's the point?
10: Niyo na
3: after niyo video
10: na.
3: Palaptahon niyo. Anong makuha niyo? Tingin report niyo nabi sa CSWD o organ report niyo sa barangay niyo. Tapos ginambalan sila nga ipatawag lang ng kabataan gani. Nga kinanglan pa ina iyang maglabot sa social media.
10: Mga high school ko. Siguro Radyo Manuvi, senior high school na gid na ang pinakaano niya, minimum niya. Mga high school ato kag ang uniforme nakita naton daw dira man sa lapit sa lugar nga.
2: Tatak RMN.
3: By the way, Colonel Parilla, nagligad refuse ka sa request namon for interview. Parte sa animal welfare kung parte sa jug-juga na ikbataan daw katasig sa imong pinterview. Na timingan lang available ka. Nagligad eh ka available.
11: Daw karadlawan.
10: Basi man.
3: Basi man.
10: Basi man basi kung busy sa some time ito.
3: Pero si Rasalan bala, doon nabastusan naging ko kay Rasalan.
10: Yaman.
3: Tawagan niya, why gidya may gasabat niya? Text kagtawag, why gidya? Amo na blamat sa kudo, ginahaso kita ni sa mga commander sa police, di ba? Kung lawag mo sa kanginan, dayo nila na responde. Pero kung why naman, wala man, wala bla consistency.
10: Ginatugyan na lang
3: nila bitanan sa... ni Rasalan, pero basic nga GMRC, basic courtesy, matsagudo hindi, Colonel sa PNP. Text kag tawag, why gidya, respond si Rasalan.
10: Hindi ka pagkilalaman kita, Roro.
3: Oo, do ka bastos, blaho.
10: Colonel, no? Sino lang yung Colonel ang ginasabat mo magtawag sa imo?
3: Oo,
10: ano nga?
3: Oo. May mambat overstaying ako dito. Ni anong gusto mo? Masikso kami palda? Mabikini kami magpapikit para sabton mo kami, Colonel Rasalan? Pero kung mahanutan mo gani, yun, pang idoblang, pang ikog-ikog, ngayo, tabang, kung sino naman da. Pero kung wala gani, hindi consistent.
10: Eh kung busy ka mo sa time nga to, i-text mo lang na kami, babalaan nyo lang kami di. Hoy, GEGO, hindi ko kasabat sa inyo, kaya muna-muna. Babalaan nyo man kami, hindi man nga, walagi ka magpabalo sa amin.
3: Gani? Respeto man kami sa inyo. Oras alas 7 na sang aga. Ang balita ngayon yung nabatihan dalawang sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa balita nasyonal,
10: wala ginmensyonar ni Presidente Bongbong Marcos sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ininagasanto sa mga nauna niya nga pahayag nga hindi mag-intra ang executive branch sa trial. Nga suno sa iya, ini ang obra na sang Kongreso kag Senado nga nag-aakto bilang impeachment court. Una naman, gagipay sa mga kanyang officials kag legislative leaders, lakip na si Senate President Sherwin Gatzalian nga wala nalakip ang topiko sa official speech kag magatutok sa accomplishments sa administrasyon kag iban nga national issues.
12: But I think you were expecting na hindi yun mababanggit. Because you know, para ipakita niya na hands off siya sa impeachment. Na since it's an ongoing process. Although we could have said something about, you know, still about the need for accountability. So sana meron siya at least man lang ganon, kahit isang sentence lang or two sentences without necessarily pinpoint.
10: Mga karadyoman, ang kabahin sa pahayag ni Congresswoman Laila De Lima.
2: Tatak, RMN.
3: Oras, alas 7:30 na sa aga. Evergreen.
13: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Nakahanda si Anay House Speaker Martin Romualdez nga pamatudaan nga wala sa may ginlapas nga kasuguan. Hindi ang ginpahig ni Romualdez matapos ginmensyonar siya sa iya pakaisa nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbukas sa ikalima nga State of the Nation Address o konsona. Ginatag naman sa Anay House Speaker nga sadto pa man wala siya nagapangayo sang pabor o kon special treatment. Wow. Nugay ka, ikaw nagpapuli, di kay Jed Mabilog.
10: Basi, karong pag...
3: Paano nakapuli, di kung why mag-rorigay? Si mo si Congresswoman Jam Jam Barunda?
10: Hindi
3: man matigayon kung wala approval sang presidente. Ano nga? Pardon, hindi man ikaw ang gahatag, presidente man.
10: Ano nga wala special treatment?
3: Pag inugay ka, Romualdez.
10: Hindi kaya ka, Romualdez, ka speaker, kung why ka special treatment, ha?
3: Ang gaulan nga, Yuda, sa tingog partile sa pamilya mo, sa asawa mo in particular... Ginugay kang way ka special treatment.
10: Nakapanta ka kroon, man.
3: Nakapanta ka kroon, imuon ta kaliwa, speaker. Gusto mo pagkabalik mo, speaker, balik traman ka former house, speaker.
10: Ano gusto mo, imuon ta ka speaker sa pista?
3: Oo.
10: Ma-discarte pa. Sino mapati sa imo?
3: Way ka pa ngayon, pabor. Ang pinaka-example na mo ng local, di ho.
10: Pinapuli
3: si
10: niyo,
3: di ho? Si Jen Mabilog. Pinapuli mo, di. Oh, why kaniga sila nga malayan man na, pero isa na sa mga pabor nga pinangayo mo sa pakaisa mo. Hindi ka na mag-balibad pa na.
2: RMN News Negosyo.
10: Nagsaka naman ang presyo sang gatong sa katapusan nga semana sang July. Diesel, 7.32 pesos per liter. Gasolin, 6.80 kada litro. Kerosene, 4.22 kada litro. Samtang, sa Turuman, Bailuhanes, Sanduliar, Subungadlao, 61 pesos and 68 centavos.
3: Ang balita sa negosyo, dalong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Mayara sa mga malls, SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson sa Place, Iloilo. Puton, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose, Antique, San Miguel, Jordan, Guimaras, Istansya, Cagpasi City. Life Extension Clinic and Pharmacy.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: By the way, may latest update kita. Gapan eh, gapang-gapas na to subong sang Tigbaw ang mga katapo sang city government sa natabuan ni sang iskandalo sang duwa ka estudyante sa Esplanade 11. Timayo na kay subong aga, klaro na. Nga nadakpan ka mo ni Mayor, naway ka mo gobras ang lubrahon nyo.
10: Kay balan nyo ko nun...
3: May hindi man na... Way, ang mga supervisor nila, way man nag-check sa bilog ng syudad. Pero I'm sure may mga ginapang assign na da.
10: May assign na da. May assign
3: mo
10: da.
3: Kung hindi ka mo ma-iskandaluhan, hindi gali ka mo magpinaninlo da sa ginapamintinar sa inyo, ting swildo nyo yan din ka kanto. Eh sige man swildo sa inyo sa city government.
10: Balan nyo kung may ano na da, may why na da sa mga tanong mo Radyo Manuvi, why sa mga hilamon ka mga Tigbaw, posibly, why na to nila nag-ubra sa umuna sa lugar?
3: Pero bisan pa, ang tao iya mo sa idol, iya may Tigbaw kag wala iya, kung manyakis kaya, manyakis kagin na iya.
10: Bagay.
3: Kung exhibitionist ka, exhibitionist kagin na iya. Pero ang punto talande, ti alimbawa, abi may nag-jogging da nga turista. Anong hiyambal niya? Dahil nag-vlog sa da, nga mugali ng itsura sa Esplanade ta, nga ginapadayaw ta.
10: Ginapangalimpiyuhan ta na, may tawag kita sa gobyerno da.
3: Anong pulos, nga ginbutangan ka mo sina, tapos may magmudagli ko, lubra?
10: Tiara na ko.
3: Tiara, lubra sila, ti sino na da ang ginapang-assign sa mga Esplanade ta, nagligad to. Kung hindi ta to kay hiwat sa event, may makita nga ang kasilyas, gali. Higko na, kagway nagagaway nagagana.
10: Natawala Radyo Manuvi, namunan mo sa ilaw.
3: Oo. Oh,
10: mga pulo na sila siguro, ara subong o, gina-flash namon sa screen o. Nga nagapanglimpyo. Ti, kaya man gali. Nga angaway na nga labutan pa kita iya sa pila-pila kabulan nga magtagas ang hilamon. Iko iya magnubo Radyo Manuvi, ni magnubo sa duwa, tatlok bulan na ang mga hilamon.
3: Isang mabalon mo lang, isa ka bulan. No, ang maintenance, ya, ginatawagan ni maintenance na, hindi ka na maghulat iya nga maglala pa. Aga pa kumukuron pa ugtas nyo kumiha.
2: RMN News Sports.
3: Sani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Nagpaidalom sa angioplasty si San Miguel head coach Leo Austria. Sunod saya sa nagligad nga bulan, nagpaidalom siya sa medical check-up bilang pagsunod sa renewal sa Games and Amusement Board license. Kan natukiban nga may diferensya sa resulta sang iya ECG. Antes ang check-up, nagtambong pa siya sa practice ang Beerman, kagmayo pang iya pamatyagan. Athlete niya lang ang healthy, siya hindi healthy.
10: Siya may edad na.
3: Isan pa. Damo man si Johnny Yang, manugstinta naman healthy man ako.
10: Naragin na ngang iban gani, bata para Jumanuvi, kabatsyag na eh.
3: Eh, why ga pacheck? Kung hindi pagali magpacheck sa health niya, hindi niya mabalan. Kaya kandidato na siya sa angioplasty. Muna natabo, bisan si Samboy Lim, nantawa natabo. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kumataas sa aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
10: Giningadla ng SB19 bilang pinagabagong ambassador sa Department of Tourism. Sa Instagram, ginpost ang DOT ang warm welcome para sa P-Pop Kings na ginaragway nilang lima ka Filipino artists na nagdala sa talento, creativity, kagkultura sa bilog ng kalibutan. Suno pa diri halin sa homegrown beginnings padulong sa global stages. Padayong nga napakita sa SB19 ang atin kung ano kalayo na ang malabutan sang Filipino Pride.
2: Wow! Balita! Balita!
3: Ang iban nga tao nagapadulong sa malayo nga lugar agud makalikaw sa pagkaresto. Sa China, ginpike iya sa isa kalalaki nga kamatayon agud hindi maresto bangod sa kasong pag-drive nga hubog. Natabo ini sa China kung sa diin ginaparahan sang pulis ang lalaki nga si kagin aresto bangod sa pag-drive bisan nga hubog sang uli na tukiban nga nadakpan na ini sang una sa amuman nga violation kagula sang lisensya. Samtang nakagwa bangod sang piyansa ginkulbaan si C nga mapriso gani nagpangita siya sang pagyagod makalikaw sa legal consequence bangod sini nagplano nga pamilya nga ipike ang iya kamatayon. Si Birgit gurong penalty tumo mo na
10: basig
3: grabe man. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
10: Magradyo man, ma DTX 500 kita. Una, kinanglan naton sa DTX 500 para proteksyonan ang aton ikayong lawas. Pag mataas ang blood sugar mo, delikado ang iba naton sa mga vital organs kung maglalai na. Number one, kadto kita sa doktor, pa-check up kita, pakuha kita laboratory, sundun ta kung ano ang inarisita sa doktor, kung anong advices niya. Ikadua, untatantanay kaon sang karne, sang... damo nga karbo kay subuman ang mga matamis nga pagkaon. Ikatatlo, kadto kita sa butika bakal kita sa DTX 500 may charantin nagikan sa Marguso nga nagabulig panubo sa blood sugar naton. Di sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para ini kita dali magtigulang. Gani mga karadyuman, mag DTX 500.
18: Tatak RMN.
3: Last 7:12. Parto karon mangin kaupod naton si Radyo Man Flo Navarrete. Live kita sa natabuan ni sang iskandalosang duha ka estudyante. Kagistoryahan taman ang mga strong points kag weak points sang State of the Nation address ni Presidente Marcos. May mga issues lang kita diri nga gusto klaruhon siya a year after sang yagintugan. Mr. President, why gid may nagambal sa imo nga makadto kadi sa Iloilo? Kagtawgon mo ang programa o kung ang flood control project sa Haro nga delayed at palpak. Ikaw na iya nagambal. A year after sa delayed at palpak, wala kami kabalo nga may ginkasuhan. Wala man kami kabalo kung ano nang update sini. Kabalik-balik ng DPWH Secretary mi, wala man sa may ginambal. No? So, ikaw na yung nagambal, Presidente gina na yung nagambal, hindi kung sino nga tao, sabihin mo lang.
10: Siya na yung Radyo Manuvi nagambal.
3: Delayed at palpak. No? Pero ang nagdala sa proyekto nga na, ang nagpapundo sa proyekto nga na, at tutukapon ka sige selfie si mo, waay sang kaso nga na file.
10: Gayom yung to siya.
3: Waay kami gasiling nga may ginkawat ni Sadi. Ang ginasawag, kinatawag talang, accountability.
10: Ikaw mo man na nagambal.
3: Ikaw na yan nagambal, tapos to kahapon, no? Gapaselfie si Imo. Gindala niya pang bilog na trupa niya to kung magpinadayaw nga dikit sila si Imo. So, ay mo man na ginimo. Oh, nanawagan ka man nga isend sa website ninyo or i-report ang tanan nga mga makaduluda nga flood control projects.
10: Plasugid ka.
3: Kinadtuan na mo ng Duenas, may duha to ka questionable. Nga daw ghost kay lain ang sa record sang address lain man ang aktual nga nabutangan sa proyekto. Gindangop man na namon sa inyo.
10: Iwan nyo man ito ginaktuhan.
3: Oh, ginsend na sa website nyo. Ginpadalaman sa DPWH Secretary mo.
10: Iwan man ito.
3: Iwan man ka mo update as na subong. Susugid lang ang sugid ni Marcos.
18: Tatak
10: amo na nga karon i-plastartar at Jumanovi. Kay ikaw nag-report sa amo nagligad. Subong nag-report ka man. Kung anong imo nga mga kakulangan sa gin-report mo. Of course, sa mga kakulangan makita tagi na pirmi. Kundi nga nitong diferensya, number one, makita tagi na pirmi. Pero ti lang taon taman, kay may mga maayuman, bisan paano, Radyo Manovi. Ang administrasyon ni Marcos, nga plano niya, nga obrahon sa mga Pilipino.
3: Ang mga conflict of interest ni Prosa kay Uswag Ilunggo, Congressman Jojo, ang okay na. Pero ang flood control nga mo, ang mayor nga inatugan mo, among inapangita na ito,
10: amo na yay, ikaw na nag-umpisa eh.
3: Oo, di pa kanto ka pa eh. Budlay abi kay Presidente Marcos. Kaya sino na yung kaibid-ibid sa iya. Kaya sino ang lapit sa iya, hindi niya man makasuhan. Oo.
10: May ginapili, kam lang abi mo.
3: Di, ikaw yan nagtawag, delayed at palpak ning sa Haron eh. Tapos ang DPWH man kuton sina, hindi pa halos magambal ang sa Duenas. Ang district engineer to, hindi man magambal.
10: Magambal.
3: Wala agad sa may nagsapak sa to. Di ka expect ang tao nga makapanugid sila sa imo. Tindiin, Presidente Marcos.
10: Di nagkakalimta naman lang ganin, nalimunaw naman lang itong mga reklamo. Kanamudamo sa reklamo, huwag nyo man itong gintagaan sa atensyon ng mga reklamo
3: nga to. Ang sumaris ang tanan nga ginpang cover tali nga mga delayed at palpak nga projects.
10: At tututanan sa sekretaryo mo?
3: Ginhatag na namon, samta nagkanto di ang palasugid mo ning ubanon nga sekretary nga si Vince Dizon ganin. Sang nagbalik sa day mangkot, ano nang update niya? Ito na kuno sa ombudsman. Ti, ombudsman mo mangkota. Diin?
10: Diin na to?
3: Kaya kung gusto nyo man balasan tinlo nga pang gobyerno sila nyo.
10: Why, why?
3: Ang ginasugid sa iya, dugay na nga 51 billion nga mga proyekto sa flood control sa mga Duterte sa simpo nila. Why ka man may ginambal? Nan, amo nang diferensya. Kay kung lapit sa imo, wala ka. Tingin kay Romualde, sinip patas grados na?
10: Kasi kung na istorya, kuris-kuris mo.
18: Tatak, RMN.
3: Promo ng weak points niya. Pero fair kita di iya. Ang strong points na naman, sa isaong takaroon, kay manami man eh. Ang middle income earners, nga wala na sang income tax. Ang systems loss sa tubig kag kurinte dulaon na.
10: Amin.
3: Iparayon niya kunang uplift program mga ayuda naman. Dira ka medyo ga question lang tada kay tanan lang ayuda.
10: Hindi man tanan katilaw sa ayuda na.
3: Ang kaisog niya to take against China, pwede man, no? Ang PhilHealth ta, TB, HIV covered na. No, nag-expand ng coverage sa mga cancer o cancer screening, nami na. Way pa sang nakaobra sina nga presidente. So, istoryahan ta man na karon. So, standby ha, sa RMN Network News. Radyo Man, Novi Guaso.
10: Radyo Man, Regan Arlo.
18: Satak, RMN. RMN Network News.
5: RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
19: Pangulong Bongbong Marcos binigyan ng bagsak na grade ng mga realista sa Bacolod City. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
20: Binigyan ng gradong 2 at 3 mula sa 10 grado si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Grupong National Federation of Sugarcane Workers o NFSW at ng Kilosang Mayo 1 o KIMIO kaugnay ng kanyang State of the Nation Address. Ayon sa kay Mario Tapio ng NFSW, ito ay dahil sa kapalpakan ng Marcos Administration na resolbahin ang mga problema ng mga trabahador sa tubuhan para sa tama at nararapat na sahod at mga benepisyo. Para naman sa kay Noli Rosales ng KIMIO, ang gradong 3 ay pagpapakita ng kanilang pagkadismaya sa Marcos Administration dahil sa hindi nararapat na sahod para sa sektor ng mga trabahador sa kabila ng kawalan ng trabaho at pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Isyo naman sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo ang binigyan pansin ni United Negros Drivers Operator Center Secretary General Eric Bindoy. Kaya binigyan nila ng bagsak na grado ang presidente dahil sa kawalang solusyon sa problema. Ang grupo ang kabilang sa 500 hanggang 700 individual na pinangunahan ng taong bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Negros Alliance o Tama na Negros na nagtipon sa Provincial Capitol Lagoon, naglakad at nagsagawa ng maikling protest rally sa harap ng Bacolod Government Center replica sa Bacolod Public Plaza kasabay ng suna ng presidente kahapon. Nagtapos naman ang protesta na mapayapa at walang naiulat na untoward incidents. Para sa suna ng Pangulo, ang ikalimang yugto, special coverage, kasama mo sa RMN Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatok RMN!
21: Yun daw pong ilang Surigao noon, no, mga taga Surigao ay nagbigay din ang kanilang mga reaksyon sa naging suna ng Pangulo. Kasama na Gao.
22: So, ng ilang Surigao noon sa naging State of a Nation Address o suna na Presidente Ferdinand Marcos.

0: magkano yung monthly bill niyo sa kuryente?
1: Sa ngayon, ma'am, parang tumaas. Hmm. Oo, tumaas. Tapos, mas gusto ko ma'am, na ma-implement talaga yung sinabi ng Pangulo.
0: Samantalang ang mga estudyante na sina Jendy Faculty of Education ng Pilipinas, lalo na sa state colleges at universities, sa ayon sa mga estudyante dito sa Surigao City, hindi nila masyadong maramdaman ang pag-improve, lalo na at may tinuturo ng mga guro na hindi maintindihan ng mga estudyante. Mas pinarami lamang ngayon ang mga subjects. Di umano'y pagtuunan sana ng pansin ang security system sa loob ng paaralan para wala nang mangyayaring shooting incident.
2: Depende lang mo, improving na ba talagang system of education natin?
3: Siguro, para sa akin medyo hindi eh, kasi may ibang-iba kasi mga guro na nagtuturo eh, hindi naman maiintindihan, ganun.
2: So dapat i-improve pa talaga?
3: Pwede po. Parang hindi naman po masyado nag-improve yung school system natin kasi parang pinalitan lang naman po nila yung curriculum ngayon, and parang mas parang pinahaba lang po nila yung, or mas pinarami lang po nila yung mga subjects natin as of now. Mga state university parang meron naman improvement. For me po, dapat po talaga na may idagdag pa po na improvement. Kagaya na lang po ng mga security system para po maiwasan po yung mga nangyari dun sa ibang lugar na nagkaroon na po ng shooting gun issues. And yung itaas pa po ng konti yung standards ng DepEd when it comes to grading system.
0: Para sa sona ng Pangulo, sa ikalimang yugto, special coverage mula rito sa RMN DXRS Surigao. Ito si Jojo Ferrol, Tatak, RMN!
4: RMN Special Coverage!
5: Disaster response at healthcare programs ng Malacanang na nabanggit sa SONA, ikinagalak ng Cebu Provincial Government. Kasama natin mula RMN Cebu, si Radyoman Aida Tampos.
6: Ikinagalak ni Cebu Governor Pamela Balicuatro ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa patuloy na pagpapalakas ng disaster response at pagpapalawak ng mga programang pagkalusugan sa bansa. Mga hakbang na malaki umano ang may paglingkod sa mga Cebuano. Ito ang hinayag ni Balicuatro kasunod ng katatapos lamang ng kaibang sona ng Pangulo. Ayon sa Gobernador, pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ang disaster response at healthcare, kaya't labi sa ikinatuwa na tumugma ang mga plano ng Malacañang sa mga layunin ng lawigan ng Cebu. Bukod dito, bukas din ang pamalaang panlalawigan sa patuloy na pagtuon sa food security, agriculture, pati na rin sa mga panukalang magpapagaan sa gastusin ng mamamayan, gaya ng tax exemption. Sireportahan din ni Balicuatro ang pagpapalawak ng mental health care services at rehabilitation therapy para sa mga higit na nangangailangan nito. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyoman Aida Tampos, Tatak RMN.
4: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
5: Abangan sa aming pagbabalik, senior citizen pinatay sa taga ng kanyang apo sa Aklan. Sa Ilocos Sur naman, isang senior citizen din, patay matapos mabangga at magulungan pa ng oil tanker.
7: Samantala, isang miyembro ng LGBTQ plus community natagpo ang patay sa damuhan sa Malaybalay, Bukidnon. Posible rin daw pong ginahasa yung biktima.
4: RMN Network News.
5: Dagga Pilipinas sa Idupol. Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan.

0: Huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan. Kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
1: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Yan po sa Aklan, isang senior citizen ang pinatay sa taga ng kanyang sariling apo. Kasama natin sa balita si Radyoman Noreen May Longares ng RMN Kalibo.
3: Pinagsasaksak ng kanyang apo ang isang senior citizen sa barangay Tinapuay, Banga, Aklan, pasado alas 11 ng gabi, Hulyo 26. Kinilala ang biktima na si Felizardo Egharas Rebelala, 76 anyos, samantalang ang suspect na anak ng pamangkinang biktima ay si Eleuterio Egharas, 37 anyos, parehong mga residente ng naturang barangay. Base sa impormasyon, nag-inuman pa ang dalawa sa isang birthday celebration kung saan may nangyari munang komosyon at sinuntok ng suspect ang biktima. Naawat naman ito ng iba pa nilang mga kasama at kalaunay umalis na rin ang suspect, ngunit patuloy pa rin umanong nag-iingay ang biktima. Sa pahayag ng mga nakakakilala sa biktima, ugali na umano nito na mag-ingay kung malasing. Ilang minuto lang at bumalik ang suspect na may dala ng kutsilyo at dito na pinagsasaksak ang biktima. Nagdamo ng maraming tama ng saksak ang biktima sa kanyang leeg, tiyan at dibdib at hindi na ito umabot pa ng buhay sa hospital. Samantala, mabilisan ring tumakas ang suspect matapos ang insidente at kalaunay sumuko rin sa mga opisyal ng Karate Barangay at ngayon ay nasa kusodiya na ng Banga PNP. Tinitignang motibo ng krimen ang dati ng alita ng maglolo at posible rin umanong naingayan ang suspect sa biktima. Kasama mo sa DYKR RMN Kalibo, Radyoman Noreen Longares. Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
4: May senior citizen din na namatay matapos namang mabangga at magulungan pa ng oil tanker dyan po sa Santa Maria, Iloco Sur. Narito naman ang report ni Idol Mike Layante ng IFM Vegan.
5: Dead on arrival sa ospital ang isang senior citizen matapos magulungan at mabangga ng isang oil tanker sa National Highway Barangay Baliw West, Santa Maria, Iloco Sur. Sangkot sa nasabing aksidente ang Wuwu flammable oil tanker na minaneho ng 46 years old na residente ng Centro 14, Apari, Cagayan. At biktima naman ang isang 72 years old na lolo na residente ng Barangay Danuman West, Santa Maria, Iloco Sur. Batay sa investigasyon ng Santa Maria Municipal Police Station, nabaybay ng tanker ang southbound lane ng National Highway sa nasabing bayan at nang makarating ito sa pinangyarihan ng aksidente, bigla na lang nitong nabangga ang biktima na kasalukuyang nakaupo sa gitna ng kalsada. Dahil sa lakas ng pagbangga, nakaladkad ang biktima at kumailalim ito sa truck. Dahil dito, nagtamo ng maraming sugat ang biktima at isinugod sa Iloco Sur District Hospital, Narbacan, ngunit idineklarang dead on arrival. Dinala rin sa kustodiya ng Santa Maria Police Station ang driver ng truck para sa kaukulang investigasyon. Ayon sa Santa Maria Police Station, napag-alaman na ang biktima ay may diferensya sa pag-iisip. Kasama mo sa IFM Vegan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
1: RMN Police Report.
2: Isang LGBT member patay. Natagpuang patay sa damuhan sa Malaybalay, Bukidnon at posibleng ginahasa. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
6: Patay na ng matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang LGBTQIA+ member, partikular sa damuhan na bahagi ng Prok 7, Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Betty, 24 na taong gulang at residente ng Barangay Sumpong dito sa lungsod. Ayon sa report mula sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente at pagdating sa area, natagpuan wala ng buhay ang biktima at bahagyang nahubaran, panangsalawal at may sugat sa kanang noo. Tinitingnan na anggulo ng pulisya kung ginahasa ba ang biktima bago ito pinataya. Sa ng insidente, pinaghahanap naman ng suspect na kinilalang si Rineboy Sandulog. Sa laysay ng witness, ay inamin ang nagawang krimen. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyoman Mark Micaballo. Tatak RMN.
4: Alas 7:30 na po ng umaga, epektibo na ang panibagong malakihan taas presyo sa produktong petrolyo. Papalo sa 7 pesos and 30 centavos kada litro ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang 6 pesos and 80 centavos sa diesel at 4 pesos and 40 centavos kada litro naman sa kerosene. Yan pagtaas daw po ng presyo sa produktong petroleo dahil

0: pa rin sa pagkaantala ng oil supply bunsod sa pagsasara ng Strait of Hormuz.
1: Sola ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
2: Hindi dumalo ang ilang mga personalidad sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang na si Vice President Sara Duterte na hindi dumalo sa ikatlong pagkakataon at kasalukuyang nasa Europa. No show rin sa sona ang minority senators na sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Presidential Sister Senator Aimee Marcos, Senator Robin Padilla at Senator Loren Legarda. Ayon kay Senator Aimee, hindi siya dumalo sa sona ng kanyang kapatid dahil masama ang kanyang loob matapos na ipakulong ang ilang miyembro ng minority. Hindi rin dumalo si Cayetano bilang pagpapakita ng protesta sa pamahalaan sa pagpuntirya sa kanilang hanay.
3: Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh.
4: Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administration that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak.
2: Bukod sa minority senators, ilang senador din mula sa majority ang hindi nakadalo sa sona. Kabilang na si Senador Tito Soto na may sakit daw at sina Senador Ping Lacson at Ma'am Aquino. Wala rin sa sona si dating House Speaker Martin Romualdez na pinangalanan ng Pangulo at sinabing kakasuhan kaugnay sa flood control scam.
0: Samantala, pangungunahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang tradisyonal na kontrasona ng minorya sa Senado ngayong araw na ito. Yan po'y tugon para batikusin, hamunin o maglatag ng ibang perspektibo sa naging State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon ay hindi nga dumalo ang buong Senate Minority Bloc at ilang majority senator bunsod ng iba't ibang dahilan. Bukas, magpapatulong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para sa 10th araw sa bago nitong oras na 10:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Bubuksan naman sa Miyerkules ang Article 1 o ito po yung maling paggamit paggastos sa 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Unang sasalang ang mga dating branch manager ng Land Bank, Shaw at DepEd Branch na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano.
2: Hindi na kailangang magmakaawa sa mga politiko. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona patungkol sa mga Pilipinong humihingi ng medical assistance mula sa pamahalaan. Ayon kay Marcos, pwede nang mag-apply ang mga pasyente sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP via online sa pamamagitan ng eGovPH app. Doon magsusumite ng mga requirement ang mga gustong mag-apply ng tulong medikal.
5: Siyempre, yun hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIF. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIF na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: AI o Artificial Intelligence is here to stay. Bahagi rin po yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa kabila ng kontrobersya sa itatayong Paksilika dyan sa New Clark City sa Tarlac. Ayon po kay Pangulong Marcos Jr., kailangang i-adapt ng pamahalaan ang Artificial Intelligence para makuha ang potensyal nito na pagandahin ang mga kritikal na sektor katulad ng edukasyon at industriya. Ibinida rin ng Pangulo ang bit-bit na dekalidad na trabaho ng Paksilika Project sa mga Pilipino.
5: The Paksilika Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
0: Bukod po sa AI, inanunsyo rin ni Pangulo Marcos Jr. ang pagsagawa ng rocket launch test dyan sa Cagayan sa 2027, katuwang ang South Korean Aerospace Company. RMN
2: Network News. Ang SONA ni Pangulong Marcos, tamang timpla at hindi raw bola-bola. Ayon kay, parang masarap yung bola-bola na tama ang timpla.
0: Asado,
2: no?
0: Asado.
2: Show pa ba? Ay, ayon po yan kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
6: Tamang timpla at hindi bola-bola. Ganito inilarawan na Executive Secretary Ralph Recto ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, malaman ang naging talumpati ng Pangulo dahil malinaw nitong inilatag ang mga nagawa ng administrasyon at ang mga dapat pang gawin. Patas din anya naging ulat ng Pangulo at hindi rin ito pinalabis. Inamin din ni Recto na hindi lahat ng nagawa ng pamahalaan ay naisama sa SONA dahil limitado ang oras at hindi naman anya kailangan maging napakahaba ang talumpati. Dagdag pa ni Recto, isa-isang tinukoy ng Pangulo ang mga prioridad ng pamahalaan upang madaling mabandayan ng publiko ang pagpapatupad ng mga ito. Kasabay nito, sinabi ng kalihim na nanawagan ng Pangulo na itigil na ang pamumulitika at pabilisin ang pagtatrabaho para sa kapayapaan at pag-unlad ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
0: Kung yun ay tamang timpla, ang SONA raw naman ng Pangulo ay binigyan ng mataas na rating ni Senador Mig Subirito Parter. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Conde Batas.
7: Binigyan ng mataas na grado ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sinabi ni Zubiri na 9 out of 10 ang rate na ibibigay niya sa speech ng Pangulo. Para sa Senador, magandang SONA ni PBBM ngayong taon dahil umpisa pa lang ng talumpati nito ay natumbok na agad ang gustong marinig ng nakararami at ito ay magkaroon ng big fish na mapaparusahan sa maanumalyang flood control projects. Binanggit ni Pangulong Marcos na nakaamba na ang patong-patong na kasong isasampa laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa sa nagustuhan ni Zubiri ang binanggit ni PBBM na pagbaba sa singil ng kuryente na tiyak lahat ay makikinabang at malaking bagay ito sa mga consumers.
8: In fairness, maganda po yung SONA speech ng Pangulo. So opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang maganda yung binanggit ng Pangulo na kahit mo pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuloy yan pa rin yan. So, maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. At marami siyang sinabi at ginanggit. For example, yung pagbaba ng presyo ng kuryente, natatanggalin na po natin yung systems loss. Naku, lahat po tayo dito. Lahat po tayo makikinabang yan.
7: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
2: Si Alex Ayala at ang Team Filipinas, kinilala rin ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng panawagang palakasin pa ang sports development sa bansa. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
9: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ang mga tagumpay ni Filipina tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's Football Team o Filipinas bilang patunay ng patuloy na pag-angat ng Philippine sports sa international stage. Ayon sa Pangulo, ang mga tagumpay ng dalawang kampo ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang Filipino na pumasok sa iba't ibang larangan ng palakasan at magsikap na maabot ang tagumpay. Binanggit din ni Marcos na patuloy ang pag-angat ni Ayala sa professional tennis, gayon din ang matatag na kampanya ng Pilipinas sa international football na kapwa nagdadala ng karangalan sa bansa. Iginiigin ng Pangulo na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sports development programs, pagsasanay at pagpapaganda ng mga pasilidad upang mas marami pang Pilipino ang makapagtagumpay sa pandagdigang kompetisyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
0: Uy, si Sarah G nga ba, buntis na? Alamin ka na.
2: Sarah D?
0: G.
2: A G pala, G.
0: Si Myra J. Nasaya o Myra?
10: Uli na namang buksan ang usapin tungkol sa umano'y pagbubuntis ni popstar royalty Sarah Geronimo. Sa pagbati kasi ng asawa nitong si Matteo Guricelli sa kanyang kaarawan, tila may pahiwatig ito tungkol rito. Sa birthday post ni Matteo para kay Sarah sa Instagram noong July 25, nagbahagi ito ng ilang larawan nila kasama ang iba pang mahal sa buhay. Maikling saad naman ito sa caption, "This will be the best year ever," na nagpalakas sa mga espekulasyon. May mga nagsasabi man na posibleng buntis na nga ang singer, tingin naman ang iba ay tungkol ito sa tuluyang pagkakaayos ni Sarah sa kanyang mga magulang na dati nang napaulat na nakatampuhan nito matapos ang kanyang kasal noong 2020. Sa hiwalay kasing post ay nagbahagi rin si Sarah ng video kaduet sa isang performance ang kanyang tatay Delphine at ilang light moment kasama ang kanyang mommy Divine. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung talagang buntis na si Sarah, pero alinman sa mga espekulasyon ng totoo, ay talagang suportado at ikatutuwa ito ng kanyang mga fans. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw. Tata!
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyan.
0: Ako naman yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa Ironman Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Mapia Mapita, Maya Payabak, mga kasama.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: 743
1: RMN Network News.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent!
12: Hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: Noong year, maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
17: Ahoy! Kini-clear time!
18: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas, budlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: This news was brought to you on MPL via virtual pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@thegor.ph.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga Karadyo Man, las 7.45, ang taon na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags!
3: Good morning, Boss Idol!
4: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyo Man! Good morning, Ives! Good morning, Ilo!
2: Nabuhay!
4: Bagal pina.
2: Kamusta ka, cute na guy?
4: Okay man.
2: Ano ang masasabi po ninyo sa naging ulat ng Pangulo kahapon? Sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Junior?
2: Oo.
4: Ang stay ka ng grupo bisyo.
2: Ano?
4: Stay ka ng grupo bisyo.
2: Ano ko naman?
3: Ano ko naman?
4: Droga.
3: Ano? Ano?
4: Tigil ng droga.
3: Itigil.
2: Cute na guy. Nagsabi na po ang presidente na kakasuhan na yung pamilya niya, dahil hindi siya yung presidente ng kanyang pamilya, kundi presidente siya ng kanyang o ng mga Pilipino. Ano po ang masasabi po ninyo? Reaction po dito, cute na guy.
4: Cute na guy.
3: Ano-ano reaction mo?
2: Ano-ano?
4: Ano comment?
2: Okay man na. Ano comment ka man. Anong kape mo?
4: Nice kape!
2: Nga ganong ganans?
4: Nami, amot, nete, brato pa.
2: Sa mga taparamati na ito, Nanscon Coffee na. Ang Nanscon Coffee, kadua mo sa imnon kay naka, ha? Sa mga suki naton mag Nanscon Coffee. Ara na sa aton sini nga mga butika, mga garadyo man, kay mga grocery stores. Anong bala news mo?
4: Sesta.
2: Ari Softas Wonder Oil. Kapag ngayon na giniakot na guys ang...
4: Sponsor.
2: Buksan ko na. Ara. Imo na. Ara. Karon. Ibutang ko na sa akong palad. Kag! Simutan!
4: Wow!
2: Mga garadyo man, sa mga tabalamati naton, sa mga sukita, ari na ang Softas Wonder Oil, bago pa lang!
4: Kumusa
2: na! Talikod kita, guy! Ay, abaw ang... Hindi pagkuskusa! Pagkuskusa, hindi lang kung ano yung magbutang sa likod mo. Oh, abi mo, Max, nga, talikod to kay Maggie, Radyo Man Maggie, no?
3: Ay, abaw!
2: Hindi pagkuskusa. Kay imiigo na di karoon si Radyo Man Ubis, no? Hindi ka na magkuskus. Hindi ka naghalin, hindi ka nagda.
4: Da?
2: Sinupod mo to?
4: Wala.
2: Wala. Ato naman nato
3: to sa inyo, Pei. May upod ka, apat ang tiil sa upod mo. May ara ka nga upod. Wala ka upod niya tao, pero may upod ka nga apat ang tiil.
2: Oo, apat ang tiil. Hindi mo pagkwano na, dito ka sa gua. Dito ka sa gua, ha? Dito ka sa gua. Okay. Daw nalipat na ko kayo. Sa mga tabalamati naton, sinong imo tamyawon, cute na guy?
4: Ay, tutugog, tutugistaw, good morning.
2: Pari na lang, hindi ka malipat. Pari kita, pari. Parigob. Pari Toto Hector.
4: Pari Bon.
2: Pari Raul.
4: Raul
2: Banyas.
4: Banyas, good morning.
2: Si Marie Ninet.
4: Ninet, good morning.
2: Ninet ano?
4: Pador.
2: O, sino pa?
4: Pari Bibot. Pari Bada.
2: Si Kuan Gali. Si Pari Mansing Malabor.
4: Mandri, sorry.
2: Kada adlaw, kapamati gigali si Pari Koy, City Councilor Mandri Malabor. Tawagon mo sa Pari Mandri!
4: Pari Mandri! May
2: intrata ka pang munit ko, no?
4: Intrata pang munit.
2: Ang bala si Pari Mandri.
4: Te! Intrata yung munit.
2: Na, gapamati na subong si Pari Mandri Malabor, City Councilor?
4: Oo.
2: Mandri Malabor?
4: Mm-hmm.
2: Sa nagligad ng eleksyon, ginbuto mo na siya?
4: Wala.
2: Huwag kakabuto? Naman? Ano sa'yo buto?
4: Jam-jam.
2: Mo?
4: Buto, jam lablab.
2: Lablab?
3: Tapos gid.
2: Lipatan mo siya.
3: Nalipat na siya.
2: Isa na sa'yo eleksyon, te.
4: Buto ka naman.
2: Depende si imo. Huwag ka man namo napili.
3: Dari na siya sa syudad. Mung kita yung taga-probinsya.
2: Oo, kita yung. Huwag kami yung buto sa syudad, ha? Ikaw yung buto. Nagligan ni eleksyon.
4: Oo.
2: May ano ka, ha? Nilabaton paligad eleksyon, ha?
4: Wala man?
2: Wala. kalin dito sa puso.
4: Wala man.
2: Hindi na ako magdugang, ha?
3: Birthday pa ho, birthday ni Ardy Raraganson.
2: Ito Subong!
4: Happy birthday!
2: Si Ardy Raraganson, happy Rara. Birthday!
4: Happy birthday!
2: Hindi ka na guro maghambal, guro ko lang guro.
4: No.
2: Marikoy.
4: Marikoy.
2: Marikoy. Marikoy. Marikoy. Marikoy Ardy Rara.
4: Rara. Happy birthday.
2: Happy birthday. Kantahan mo si Ardy Rara. Subong. Okay. Happy birthday. Go!
4: Happy birthday to you. Sana ang busog na kami.
2: Sa'yo ang inuman!
4: Ulutan. Sa'yo inuman. Sana ang saya na kami.
2: Mga matsag mo, mga pila, edad ni Ardy Rara.
4: Ang...
2: Matsag mo, matsag mga pila. Pila. Lang, mga pila.
3: 30 plus. 25.
2: Final answer, pila?
4: 35.
2: Ati, okay. Happy birthday kay Ardy Raraganson. Sino pa yung tamyawon?
4: Wala na.
2: Okay, salamat cute na guy, ha? Sa mga tabalamati natin si cute na guy.
1: Tatak, RMN.
2: Last 7:51 na, antak na sa aga.
1: RMN News, Derecho Headlines.
2: ICPO handa nga dakpon si Oswag Ilonggo Party Lista Representative Jojo Ang kung may ara na sila sa makaptan nga warrant of arrest.
3: Sa showbiz,
2: pwede ko ka-comment na dyan magsta headline pa lang. Ayhan. Rajuan Max.
3: Sa showbiz, Julia Barreto, isa nagka-independently managed actress.
2: Balita sa hinampang bago nga PNBF board, magatukuron ka sunod sa pag-resign sa tarang miyembro sinisunod sa POC. Hindi kaibahan pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
3: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended ka most prescribed vitamin D3 brand kagang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani sa aton nga mga suki, gadto kita sa aton sining nga mga butika, bakal kita sa Life Extension vitamin D3, pangitaon talang ang tatakil itatak original. Magkaradyo man for longer life. 11 pesos lang, mag-life extension, vitamin D3. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
3: Rajuman Magi Ereswelo Maleriano.
2: Sa detalye na sang aton nga mga balita.
1: Tatak, RMN.
2: Nakahanda ang Iloilo City Police Office nga serbihan sang warrant of arrest si Oswag Ilonggo Party Lista Congressman Jojo Ang kun may ara sila sa ginakaptan nga warrant. Inagin kumpirma ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang ICPO. Paig ni Parilla nga sa karon wala pa nakalabot sa ila ang warrant of arrest ni Ang. Kaghanda sila nga iserbi ini kun may ara sang mando sa ila kagunara si Ang sa sudad sang Iloilo. Dugang pa ni Parilla nga sila sa PNP ang magatuman lang sang ilaman dato nga wala sang pinilian.
3: Ang iningabahin ginadalon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod, kaya nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobrang ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ang paliyaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Hika Alternative and Health Food Center. Ginpabugal ni Mayor Ray Cetreñas nga nangin pilot area ang siyudad sang Iloilo sa mga proyekto sa national government sa idalom sa Marcos administration. Lakip sa mga proyekto yara sa housing, transportasyon, kag pag-amlig sang palibot. Pila sa mga ini amo ang DSWD Protect Teen DENR Project Transform in situ real-time water quality monitoring equipment pilot testing kag digital health platform pilot implementation. Suno kay Treñas ini nga mga proyekto makabig dalag ko nga kontribusyon sa national government sa siyudad sa Iloilo.
5: Ang aton yang Iloilo City permigin na pilot test sa mga program sa national government, no? Isa sa tatlo ka mga siyudad, no? And sa Visayas region permigin kita ginapili. So kadamo kita diya projects nga mabatong. Parehas na lang na sa DSWD ang Protect Team. Kag may iban pagid sila nga mga program nga dili lang niya gina-implementar para sa initial nga pilot test nila before nila i-launch sa tanan nga mga sudad man kag mga probinsya.
3: si Mayor Raisa Trañas.
2: Magkara Juman na 7.55 na antana sa aga. Ang balita ang ilabatan na natulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, mayo ini para sa inyo ng mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas, kablad sugar. Magkara Juman sa mga suki naton, imno naton ini, kimakabulig ini para sa aton food supplement ini. Agud kita magkara Juman, ang mabuligan, hindi sa, parang hindi kita maigo sa balatian. The best ini para sa mga suki naton, kagbarato ang preso aprobado sa FDA. Gani kadto na sa aton nga mga butika aprobado mabiyan sang FDA produkto ni Dr. Emiloy Magsanton Plus Gold.
6: Tatak RMN.
2: Ginatudlo ni Mayor Raisa Trañas nga rason sang pagbaha sa kalubihan haro kag distrito sang La Paz ang mga flood control project sa lugar. Sunod kay Trañas, may flood control sa kalubihan haro samtang ang proyekto naman sa lapos ang rason sa pagbaha sa pinagabarangay sa La Paz. Lakip na ang plaza kag ang bag-o nga merkado.
5: Yes, man sa kalubihan yun din mga may-ara na the flood control project. Amo nang nag-cause dito ang flooding subong.
7: Ang sa La Paz area na?
5: Ang sa La Paz area mo panaastahalin sa lapos na flood control issue man.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa, sa karomay nagaparayon ng flood control project sa Dungon Creek na ginapatigayon sa Uswag Ilonggo Party Lee samtang may drainage project sa lapos na nagaangot sa alalasan ni Binagras sa pagkato sa pumping station. Sa nagigan ng paglabay sa Bagyo Quiapo, ginpabaskog siri ang hangin na bagat na nagtugas sa pagbaha sa Sudan. Kaupod ang kalubihan kag distrito sa La Paz sa mga ginbaha ng lugar.
3: Ang ini nga bahin gidadanon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palayag, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanamika nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nagapangabay ang pamilya ni Olivero Clarito ang seaman nga stranded subong sa Romania nga mabuligan sila matapos nga maigo sa drone attack ang ilang ginasakyan nga barko samtang yara sila sa Black Sea nga nasakupan sa Ukraine sa July 18. Sunod kay Hilben Clarito, ang magulang sa seaman, nagapangayo sila sa bulig sa provincial kag national government agud nga mapadasig ang pagpauli sang iyamanghod. Nagpadulong si Clarito sa provincial peso sa pagpamuno ni Dr. Cynthia Dario agud mapadasig ang repatriation sa iya utod. Nagpasalig naman si Dario nga magabulig ang provincial government tubtob sa ilang masarangan agud mapapauli ang nasambit nga Ilonggo Seafarer.
8: Kasi kaso naton kay ang una gid nila subong request is maparepatriate ang ilang nga himata didto sa ano didto sa Ukraine. Mm. So ang isa pa gid naton kay ginhimo na IST of course ara aton provincial administrator gin istorya sila ni PA Raul Banyas. And ang aton nga provincial administrator ti ang nagpasalig man nga ti may instruction coming from our governor Gov Toto nga ti buligan naton ang mga taga probinsya nga nagapangayo bulig sa Iloilo Provincial Government pinaagi sa aton opisina.
3: Ang kabayin sa pahayag ni Peso Iloilo Province Head Dr. Cynthia Dario. Sunod sa iya nga sa subong, matapos niya nga ginpakigangutan ng pamunuan sa Department of Migrant Workers o kung DMW, kag Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA, nagpasalig ang mga ini nga mag-update gilayon kung may panibago nga development agud makahimo sang proper coordination.
6: Tatak
2: RMN. Magaradyo man ang balita ngayon na batyaan ang inadulong sa inyo sang Ever Green.
9: Sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa sa magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
10: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
9: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Quintinales, patong-patong haniway.
2: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton mag-Evergreen Herbal Capsule.
6: Tatak RMN.
2: Padayon nga ginapabaskog sa Iloilo City Government ang suporta sa lokal nga mga negosyo pagi sa pinagkauna nga Iloilo City MSMEs Summit 2026 Bridging MSMEs to Knowledge, Finance and Markets nga paghihwaton sa July 29 to 31, 2026 sa Care & Co. and Company Building. Gin-organisar sa Local Economic Development and Investment Promotion o kung LEDIP Office ang tatlo kadlaw ng summit kabayan sa Rise to Action Strategy Roadmap ni Mayor Raisa Trañas Particular na sa idalom sang rising economy, pagi sa asenso, sige asenso program nga nagatinguha nga maghatag sa mas madamo nga kay